days pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong ipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Arimen.

ato nang na-verify. Ini nga nakatubag og sakto sa to ang pangutana. Insa ang inila, legendary nga Filipino boxer. Nga posibleng muhimo og away sa di pa matapos ang tuig. Sakto gini ang tubag. Nga atong gitanaw kung nakasunod ba siya sa ato ang promo mechanics. Naka-like og follow ba sa ato ang mga official Facebook page ang DYHP Ariman Cebu og Attorney Rufiel Fernandez Banyok nga official Facebook page. Ingon man naka-share usab sa ato ang Facebook live karong mga orasa. Diyan na atong winner. Congratulations, ihan tubag sakto. Manny Pacquiao. Congratulations nga to kang Richel Alberca. Ma'am Richel Alberca, ikaw ang swerte mananaog sa among answer to win promo karong mga orasa. Sakto ay imuhang tubag, ma'am. Manny Pacquiao, palihog lang ko og chat, private message sa to ang official Facebook page, UIHP RMN Cebu. O gihatag imuhang GCash number dito, ma'am. Alang sa imuhang premyo, nga 200 pesos GCash. At ang ito ang sunod nga hugna sa to ang answer to win promo, ha? Og mosunod na karon, dugang mga balita, dugang mga komentaryo, mga issue. Uban si Radio Man Benji Tanghian o Attorney Rufiel Fernandez Banyok, man lang sa pipila ka mga pahinumdom.

0: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
3: Ano baon bukas ng chicken ko?
4: Ay, este ng chikiting ko.
3: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo natuod.
5: Basta baon! Bounty Fresh!
6: Hi, ako si Tia, sales lady. Cool din na kating dog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat mo.

0: card ko, o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungkol sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang ang atuang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
5: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi og nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
10: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
11: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man Paul Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atang himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. It's a belly friend.

0: Saigon, 100% knockdown. Straight to the point.
1: Ato ang attack na alas 8:30 na sa kabuntagon. Balikta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. O niya sa gihapon mga sukin digpaminaw, inyong radioman Benji Tanghian. May makauban gihapon ninyo karon o niya. Patag karon o kunya makasama mo soon. Si Attorney Rufil makasama para makauban na to, no? Kasamang listor, aron nga to ang mapatidluman gyud, mapalauman, no? Ang diskusyon mga sukin digpaminaw, mahitungod aning ni ang ikaduhang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang gusto mga sukin digpaminaw sa mga congressman o matud pa, no, sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga dili lang ang mga congressman mo'y gusto nga wag tangon sa mapa ang mga Duterte, lakip na sab kuno ang Malacañang wag tangon sa ang ilang pangan diha sa politika.
0: Straight to the point.
1: Ani hatagag pagtagad doon makasama ha kay kanang naang indot ni nung isgutanan ba. Ani nindot sa gayo kay ang mga tao makasama na sayod man ini. O niya, doon ay mga pangutana karon, no, nga nagpabilin mga sukin digpaminaw nga questionably, ha? Kay dunay upat, no, dunay upat makasama ka kana bitawng articles of impeachment nga gipasaka sa mga congressman ngadto dito sa Senado. Pero ngano man nga wa man magsugod sa number 1 kasamang Marisa? Wa nagsugod sa number 1, number 2, number 3, number 4. Nganong gibali man? Di mas number 4, number 3. Ha? Ah, unsa naman ni kalaki? pasakas taas at aning ko ano na at aning hatagag pagtagad garon ato sang itsek si kasamang Lainin Rabanis Arigadas kay diyan na nagpaabot na intaw ng atuang mga winners, no? Mga dugang mga winners makasama nga makadawat sa itong pahalipay karong buntaga. Yes, kasama nga Lailin, ginsaning dugang winners nato karong buntaga.
0: DDDYHP RMN Report.
2: Mayong buntag ka sa mga regiment Benjo. Mayong buntag sa tanang suking tigpamina nitong stasyon DYHP. Live ito karon sa Cebu City North District. Nilalang sa maswerte yung makadawat sa itong mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Carolina Borgos, Yolita Anabisa, Marites Moralde, Bibot Borgos, Nikki Hermosa, Marina Balogbog, Divina Cabardo, Dina Moet, og Helen Morte. O karon na sa ikasinggit ninyo sa DYHP.
1: Okay! Dere, sayaw sa tabi.
3: Sugod na ang programa.
1: Exercise tas kabuntagon. Sayaw tas kabuntagon be. Sayaw tas kabuntagon makasama para nga nga to ang mga kaugatan tay. O kana. O.

Day, prima. Ay, palupi yun, Day, ha? Kay ganang naang kuhan niya, Day, ha? Aon sa may ganahan ni kuhan, Day, prima. Budos o ganin chatsa, ha? Nasay sa buntag, sugod na ang programa. Okay, wa para ba na kuhan sinoy kadong? O, wa pa ni... Straight to the point. Straight to the point. Walay liko-liko. Balita klaro. Sayaw, sayaw, be. Sayaw, sayaw sa tabi.

0: kada yung frame
1: ah. Ah, kaning uban dere, ayaw nagtagaig frame niyo ng uban. Ah. Ala sige na motos inday prima og si Anoy Kadong og si Kasaman Julius. Ano man si kuan diha si Inday Bahinting wala man pa kuan na. As Inday Bahinting wala man pa sayawa lagi apel. Straight to the point. Walay liko-liko, balita klaro, walay libog-libog. Aday Bahinting, sayaw day. Ayag palupig si mo mga membro day Bahinting.

problema. Adik ka mo sayo, isumbong tiga atorne nagbalik ha. Kana naramon eh nasus. Sporty mo sayo di ay oy. Sayo. Ah, sayaw magani si Pulis Pidris Mabulo. Oh. Ato mga kapulis Mabulo, sayaw magani. Eh? Ah, sayaw, sayaw, gyo.

kana oh. Akare caca de ya hadi ay akare be kare gatuk adang caca de kesaman Julius. Akai caca de ningka kuan kaningka kaningka manang de ganahan de sa ganang naang caca kesamang Nestor. Ganahan de ni si kuan. Oh, ganahan de siya di ay be kono be kare kono to caca be oh. Akai naka orange oh sabi naka orange ha. Caca de ganahan de ay be sige kono be. Kane kane kane kane be. Sige, sige. Man to? Asa man to? Nindot na ba kayo to o tire kay naka-spaghetti yun, ha? Sige, sige, day. Diri, day, diri, day. Diri, day. Kana, kana, kana, o. Oh. Parisi, noy, ha? Wow. Sige, saan naman po ni sinusari ako, ne? kana, kana, o. Oh. Puti makakisi-kisi. Uy! Hala, hala, hala, hala. Oh. So, diyan pa'y tuyok nga, o. Oh. Hala ka sa mga nesor, oh. Hisos, hisos yun. kawa ayaw manayaw, ay.

Sana sayaw gyud oh. Teka sayaw ani naka orange oy oh. Oh. Ah ah. Hala, hala paubos pagyog may ka samang mis. Ala grabiha makagrind oy. Agrabiha makagrind. Akan ni moy, kanin moy sayaw ha. Kanin moy sayaw re bailig. Tanawa, oh. Ala ay atay agig palupig tay. Ha, labok gid tay ha.

0: sige tay, oh. Idol. Oh, sabi yung statay. Kutasas, statay. Uy, kutasas, statay. Ala, sige, salamat eh. Kasama Julius Balili, kasama nga Lailin, oh. Rabani sa Rigadas og sa atoa karon nga mga kanang naang mga winners, ha? O niya, katong mga nisayaw, pagkapin nito. Ha, si Inday Prima, kani si... Ha, doon na si Noy Sariaco. Ha, o kani si Noy Kuan, ha?
1: Huwag nga inyong gihulat.
0: Ha, kanang uban, ayan na ayan na pagkapin ni, ayan na pagkapin ni. Asa si Inday Kuan, Inday Milba, ayan na pagkapin ni. Okay, sanbay lang sa magkasama. Balik ta karon doon sa itong pagbalik, atong hatagag pagtagad, atong balikan, no? Kaning ato ang maisgutanan sa magkasama. San ba lang sa kadali, ha? Alas 8.24 na sabunta.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Presto Creams.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Akoy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
15: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
16: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
14: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
16: Dito na buo ang confidence ko.
15: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
17: easy maging best me.
18: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
0: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
0: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
0: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
19: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ACS.
2: Straight to the point.
0: Ato ang attack na alas 8.28 na sa kabuntagon. Balik na makasama diri sa pagkulo kabildo karong buntaga.
1: straight to the point.
0: Now, ato ang hatagag pagtagad kay gahapong adlawa, purtin daghana nga ni tanaw mga sukindig pamilang. Ha? Purtin daghana nga mga nananaw sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O niya, murag halos mandagway. Tanan, no, kadto mga naay cellphone, gawas na sumakaigsuunan nga mga naa dito sa kabukiran nga way internet connection, radio ra ang gisaligan. Pero katong doon na mga cellphone, doon na mga wifi, doon na mga data nga nakakita sa ikaduang adlaw sa trial kagahapon. Kaya ngayon yung kakasumang Nestor nga, hukman ganyan mo, labi na gitapos ni mo ang ilahang hearing. Kaya ngayon yung kinsay daog, kinsay pilde, pero mo gani nga, wala pa man po mahuman. Wala pa man mahuman. O ni ikaduang adlaw pa lang. So ang atong pag, doon na tayo mga comment. Doon na tayo mga comments kasamang Nestor sa unang adlaw, ikaduang adlaw, kinsay daog, kinsay pilde. Kanang naa, igo pala sa inadlaw ng kwintada, pero sa overall, wa dili pa na to matugkad. Ang ato lang nga masiguro na kining impeachment process, kining impeachment, mga sukindig pamina, usa ka political process. Political. Usa ka politika. Pamulitika kini nga klase, mga sukindig paminaw, sa proseso aron nga si Vice President Sara Duterte matangtang sa pwesto. Unya inigkatangtang ni Vice President Sara Duterte, pwede pagyod og ang senator judges, pwede, mga sukindig paminaw, maka-add og bugat nga katarungan or kanang naang penalty nga kanang perpetua disqualification.
1: Straight to the point.
0: Disqualification perpetua. Kasamang Nestor. Nga dili sa makalingkod, dili sa makakupot, og bisag unsa nga posisyon sa gobyerno. Bisan pa, mga sukindig paminaw, og magbarangay konsihal si... Nga naman, kay si Vice President Sara Duterte, kahibalo sila. Kahibalo sila nga kun ang mga tao lay pahukmon, kun ang mga tao lay pahukmon, mga sukindig paminaw, kahibalo sila nga ang mga tao pabor ni Sara, daghan ang mga tao nga pabor ni Sara. Muna nga, sa ilang tanaw dili, pwede kun ang mga tao may pahukmon, kaya ang mga tao, mga sukindig paminaw, mubutar gyud gadto kang Sara. Mupili gyud gadto kang Vice President Sara Duterte, labi na, kay nideklarar na siya nga mudagag presidente, unya sa 2028 nga presidential election.
1: Straight to the point.
0: Sumaw na nga kita nagtan-aw ta ani kaingon ta nga unsa man kanang naa nga patas bagyo kaha ang mga senador? Patas bagyo kaha ang mga senador sa ilang judgment? Kaingon ta nga di pa ta makasiguro, ha? Kay ang uban nga mga senador nga nagpakita og pagdapig ngadto, mga sukindig paminaw, sa ni Vice President Sara Duterte, ang mga senador nga nisupak sa administrasyon, toa naman, hinay-hinay, mga sukindig paminaw, ipapreso. Klaro man na, ipapreso ng ubang mga senador nga supak sa administrasyon. Morning, ubang mga senador, supak sila pagpirmiro, grabe. Ila pang gigamit makasama ang pulong sa Ginoo, nagpaila pa sila nga kunuhay. Tigsabwag sa mensahe o pulong sa Ginoo. Ato na lang yung anlan, Joel Villanueva. Ato na lang yung anlan. Si Senador Joel Villanueva, nagkuan siya maoy, nagsupak-supak sa administrasyon sa una. Pag-ingon bitaw nga hinog na iyang kaso, pag-ingon bitaw hinog na iyang kaso, ni balitok mo na. Pag-ingon nga wana ang iyang kaso, hinog na. Pag-ingon nga hinog na iyang kaso, ni balitok. si Senador Jose Escudero pag ingon ang isunod na siya mga sukintig paminaw nga dakpon nga naman kadtong ka Jinggoy Estrada pagka preso ni Jinggoy Estrada isunod unta ato si Chis Escudero ha dayon pagkahuman ni Chis Escudero ang isunod si Joel Villanueva usa pa si Jinggoy Estrada ha apan ang nahitabo kay ni balitok mga sukintig paminaw ang duha ka senador ha hadlok mapreso kay Chis Escudero hadlok sa mapreso kay James Pabiapugpaas yung asawa Dinibalitok si Chis Escudero. Pagbalitok ni Chis Escudero na wagtang ang isgutan ng kaso. Pagbalitok karon ni Senador Joel Villanueva nga niingon nga hinog na kuno ang kaso. Dinibali. Nibali, nibalitok siya. Ang kaso kay balok ang kasamang nisurgikan sa pagkahinog na himong hilaw. Karon kay si Senador Jinggoy Estrada wa mangid mo balitok. Ha? Nganuman ligon ang baruganan ni Senador Jinggoy Estrada nga wa gyud sa makadawat og kickbacks. Ha? Matud bang Senador Jinggoy Estrada nga wa ko makadawat, dili ko angay mahadlok. Ako ang protektahan ang ako ang kanang naa nga dignidad. Nawa ko makadawat na ng flood control, andam ko magpapriso, kay andam ko nga i-defend ako akong kaugalingon dito sa korte. Magpapriso si Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Jinggoy Estrada, wala nagpaila. Nga Dios nun. Si Senador Jinggoy Estrada, wa nagpaila. Nga tigsabwag sa pulong sa Ginoo. Apan wa mahadlok. Ha? Wa mahadlok sa kaso. Si Joel Villanueva porting isuga makasangyaw pulong sa Ginoo. Ha? Kitty umang iko. So muna nga. Ha? Muna kasumang nistor nga naagi na igo anang giingos Biblia. Ha? Naagi na igo anang nga dili tanang nga muingon ka na kung Ginoo, Ginoo, magkasunod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang. Ha, ingon nga, Ginoo, di ba yung kasulod sing harian sa langit? Kay daghan mga sukindig pa may nag-ingon ng Ginoo, Ginoo, pero sa ba-ba lamang, sa kasing-kasing kasamang nistor, ha, wala. So muna ay giingon di apod, napod ay giingon sa Santiago kasamang nistor nga, patay ang pulong, kugwa ang buhay. Tanawa ha. So muna nga kung mo ingon ta karon nga kaning ilahang pag trial diha pag impeachment patas bang atoa nga mga ang judgment sa atoa nga mga senador. Gahapon pa lang adlaw diha nato makita nga ang majority mga sukintig paminaw dili na gusto nga tasoon pa ang hearing. Gusto nila nga si Vice President Sara Duterte makumbikto na dayon. Gahapon pa lang adlaw. Kabantay mo? Doon ay gi-raise mga sukintig paminaw nga concern si Senadora Pia Cayetano. Nga naman, si Senadora Risa Hontiveros paghumanog, o pagani mahumanog, presentar sa witness, ha? Si Attorney, saan naman to, i-aplido? Ligutan, ha? Si Attorney Ligutan, mga sukintig paminaw, Attorney Amando Virgil Ligutan. Kung pagani sa kauman og presentar sa iyahang witness, ha? Ingon naman si Risa Hontiveros, Senadora Risa Hontiveros, nga naman makaingon man ta, ha? Nga kanibang niya nga maunga offense ni Vice President, a kaning gibuhat ni Vice President Sara Duterte, kuha na ba ni? Makonsidera na ba ng impeachable offense? Nga naman ingon magkawa, wa pa! Ha? Ingon sad ka? So di adapita, gusto na ni Senadora Risa Hontiveros nga, kung ano na ito na, kapoy, ano na, ator magya pong tapadulong, oy, ator magya pong tapadulong, ato magya pong i-convict ni ato tapadulong. Ha? Mas mayo pa tinuod ka sa mga nistor, eh. Ha? Nga naman nga magasto pa man ang Senado pila ka milyon, nga nung mag Hago-hago pa man ang Senado nga naay dapat tutukan. Nga angay tutukan sa mga senador ang paghimog balaod. Ang pagtagad sa itong makaigsuunan. Ha? Itong makaigsuunan nga kanang naang naminaw mga kabus in town. Daghan pa kayong problema ang angay unahon. Ha? Daghan kayong problema nga angay unahon. Apan giuna ang impeachment na nawaron o pila nakaadlaw, tulok adlaw na nabay laing nahimo ito mga senador. Wa, gasigin lagtuon, gasigi Google mga sukindig paminaw aning impeachment process. Apil pa nung kung way tog aning kalaki. Ha? Kaya lang na mga, kaya lang mga tamukuan kita. Tanaw kita kasamang nisa. Doon na may mga, kanana ang mga legal nga mga terms diha. Ha? Doon ay mga legalidad, mga sukindig. Pareha atong Lunes. Ha? Pareha atong tuang adlaw Lunes, mga sukindig paminaw. Ha? Tiyaw mo atong tuang adlaw nga kanang naang Lunes. Nga doon ay mga technicality taon dito nga mga gipang race, mga sukindig paminaw. Ha? So muna nga kanang naang kuan taon. Ang atuang mga kaigsuunan, mingon silang, ay, nga naman dahil nga sigihon pa managhiring, nga naman sigihon pa maghiring, nga inyuhan naman ang hiukmandaan, nga inyong ikumbikto. Nga naman, posible nga maoy sugo, mga sukindig paminaw, sa ilang labaw. Ha? Posible man na nga maoy sugo sa ilahang labaw. Ha? Sugo sa labaw, nila diha, or, klaro na kayo na, oy, kay gahapon ko no, ato ko nung Lunes, doon ako noy, senador na nawag sa Malacanya nga, unsa man eh, si Chis Cudiro gyud among himuon nga presiding officer ni tando ko nang babo tino kutsukutso sa ning kapanilo. Ah, tanawa ha. Kana si Senadora Risa Ontiveros. Ha? In fairness niya, bright sad ni nga pagka senadora. Pero kay balo ko nga dili na sa BBM. Dili man na BBM kay Pinklawan man na. Si Senadora Risa Ontiveros, dili na BBM. Pinklawan na. Dilawa na. Pero nisakay sa karon sa ni BBM, kay doon na sa personal interest. Nga naman, mudagan ng pagka-presidente. Mudagan ng pagka-presidente is 2028. Ha? So muna, kana Senadora Risa Ontiveros for conviction kana. Ha? Ate man ang istorya kasi mang nisor, maingong ka nga, basis ebidensya, muna'y mauna, basis ebidensya, basis konsensya. Hey, uy. Ha? Gahapong adlawa, wa pa gani ka-cross-examine. Wa pa ka-cross-examine. Wa pa magka-presentar sa tanang witnesses ang prosecution. Ingon na siya nga, sama ni nga, kuha naman ni, matong giobjikan da yun. Matong nga nitindog Senadora Pia kay tanong nga dili na maayo. Nga muhukom da yung tangawa pa gani mahuman ang proseso. Pamina usa ta. Ha? Ato san tan-aon ang kaning gigipaila sa prosecution nga witness kung tinuod ba gyud nga expert siya nga duha ka semana raman ang training. Ah, doon na rabatoy ni Post, mga sukindig paminaw, nga ambot, basig tao sa tingali itong Senadora Risa Ontiveros, nga, ha, Cebu is Risa na, ha? Risa na ako, no? Cebu is Risa na, ha? Oh, kanang na ang, ambot lang ang mga sugbuanon nga naminaw, ang atora magyong makaigsunan may makahukom ana. Ha? So muna nga kanang naangkuan kayo gahapon aligre kay gahapon pero atong itanaw ba? Ha, yamatra duha pagani ka adlaw mga sukindig paminaw mo hisgot naman sila na. Unya napas Irwin Tulfo. Ha? Kabantay mo Senador Irwin Tulfo gahapon? Sus grabe nila ginugulay ato mga senador bandili abogado ba? Ah, natural. Kita, dili man sa kumo ingon nga di ko mag-google kasamang nistor. Ah, gawas nga nay libro na tong gibasa. Nay mga libro na to sa kanang naang mga balaod nga libro nga tong gibasa. Nagi mga panahon nga makaukay tas google. Ah, kay medyo complicated sa ding uban nga mga words sa libro. Ari ka nga kanang mas masabdan gyud google. Ako sad ana. Ah, mo kwan sa gunga gamit sa tag Google gyud kay sa manisod di gugo abogado. Ha? Mo sanay kana na lisod sa tong part. Ha? Pero mo na nga pinulaway gyud tag basa ka sa manisod. Ha? Pero asa naman to sa attorney Rufil kay sa manisod basin nag nanahapit na diha atong ikuha na ron kay. Ha? Tabangi itong kudri, attorney. Ha? So tanawa ha? O niya, si Senador Irwin Tulfo gapon, nakabantay ka kasumang Nestor. Ningon siya nga, ha? Ningon siya sa presiding judgment, nihangi o siya nga, amoy kanini, sige na magpaminaw, grabe, pila ko to kauras ang pagpresenta sa witness God. Pila kauras. So nang kanin, sugod o alas dos, nahuman o alas sais, hapit na alas sais, imidya. Ha, alas sais, 20 ba to? Or naana, mga 20 or 15 ba to? Nahuman, magkasama gahapon ang ilahang kanang naang hearing. Ningon Senadora Irwin Tulfo, nga, kanang Mr. Presiding Officer, ha? Kanang naang presiding judge, pwede ba nga muhangyo nga tagaan mi daag kopya? Bantay nga kasamang maris, nangayog kopya daan si Senador Irwin Tulfo sa witness o sa prosecution, sa ilahang ng mga affidavit, na ngayon dito kay para ila kununtun anda. Aporti pang isuga, isug-isug pa si Irwin Tulfo, para kuno nga dritso-dritso na, para dili sila maglibog, para nga makakuha kuno sila dayon, makasabot. Mangayo dagkopya. Motong gibadlong mga sukintig paminaw ni Senator Judge presiding judge mga sukintig paminaw nga si Siskudiro nga dili na pwede. Dili pwede gibadlong kini si Irwin Tulfo hilig yun nagbendalog. Asan ba lang sa makasama ha kay bo balik ta karon dalay. Asan ba lang sa kadiyo ta mintras paabot ang Attorney Rufil. Alas 8:45 na sbunta.
2: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
20: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
21: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
22: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
21: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
21: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
23: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
24: Kung moingon si mama nga,
25: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
26: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
26: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
27: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
30: Uy, DJ, tinuod
3: gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
3: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayong nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw o mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Straight to the point.
0: Ato ang takna makasama, aduna tay 50 minutos no ang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon onya balikta makasama dere sa ato ang pag akulo kabildo mga sukin digpaminaw karong buntag.
1: Straight to the point.
0: So nindot kayo, no? Nindot kayo ang ato ang mga kanang naang isgutanan kasamang Nestor o niya. Stang aligre ha. Aligre kayo mga sukindig paminaw muna nga ato makaigsunan no? Nga naminaw diha karon. Labi na ang ato ang mga igsunan sa masa. Atong paningkamutan nga ato ang ma-explicar dire kay balota nga dili kayo gyud ta pareho ni Atty. Rufil ba? Nga kanang maayo kay musapsap mga sukindig paminaw mo tago to sa kanang naang pagsabot pag-interpret sa balaon. Di tabugado ka sa mga Nestor. Pero kanang naang nagatuman yung gikuansan. At importante itong ibasa o niya ito ang doon na tayo mga pag-analisar sa makasama. So muna nga, karon nagpaabot nga ang Supreme Court mo hatag na dayog aksyon sa petisyon nila ni Attorney Turion o uban pa mga abogado nga ilahang ipahunong ang impeachment trial makasama kay wala kuno nasunod ang proseso. Dili supak no sila si Senador Alan Peter Cayetano, Senadora Pia Cayetano o si Rubin Padilla. Dili sila supak nga si Senador Chis Escudero ang mo-preside. Dili sila supak. Ang ilaha lang nga kung si Chis Escudero may mupresay, dapat siya mo himuon atong Senate President aron nga dili ta makalapas balaod. Bisan og silent mga sukindig paminaw ang konstitusyon. Kontinuod bagyod nga ang Senate President maoy mo preside lang gyud sa tanang impeachment gawa sa presidente. Ha? Kay mo makita diha tinuod si Win Gatsilian makasama may pay nag-eskwela ni sag sign language ay para nga og istorya si kanang naa na ang yahan niya kasamang Nestor ha ang yar kun trabaho dia skilled ni kuan trabaho niya sa kilid ni Chis Escudero manguy ab magpitok-pitok ang mata akay para nako si Senador Chis Escudero okay. Ha? Para na ko okay, maayos siyang pagka-presiding officer so far. Ha? Okay man ang iyang pagpadagan pa pag-preside. Muna nga ito na kuyawan kung si Win Gatsalian, maoy mo preside, mo'y kuyaw kayo. Ha? Mas may lang tingali o gawas lang kung si Gatsalian. Ha? Kay, kani madugay man, pananglitang si Gatsalian, mo'y itong papreside doon, yun, madugay. Kay dunay mga technicalities, dunay mga legal nga mga kananglantugi. Unya pananglita gua kay background na nakasamang minister sa mga konsulta pagka si mong abogado skilled nga unsa man to nga pareha katong naang sa prosecution ay katong sa prosecution nihatag sila og kanang naang motion mga sukindig paminaw nga katong giingon ni ha giingon sa prosecution mga sukindig paminaw katong word go nakahinumdom pa mo katong word nga ad testificandum ha unsa man ang antes ha unsa man ang ad testificandum. Ha? O niya, doon na po ito gitawag o subina dosis tikum, ha? Awa niya, ikaw may, kuha na namin ka nga, istulon sa naman yung panuhaya. Ha, so muna nga, muna itong giingon, ha, muna itong giingon daan, nga, mismo ganit sa Tony Rufil, gapila na po, gauhag, ana, nga kung himo manggaling tag Senate President, puslan man, kinanglang abogado na lang. Abogado na lang himo na itong Senate President kay dunay impeachment nga nagpadong. Ha? Dunay impeachment nga nagpadong. Waagyod sila kay si Win Gatsalian unsa kahay arrangement Malacanang. Ha? Wata kahay baloha unsa kahay arrangements Malacanang. Ano man, kung si Vice President Sara Duterte gani mawagtang sa politika, matangtang sa pagka-vice-presidente, ang mapuli nga vice presidente either ang Senate President or ang Speaker of the House. Mama na. Nya kini rebas Win Gatsalian ganahan sa ni mag vice presidente nga atawhanan. Ah, tanawa ha. So na tanawa Win Gatsalian. Tanawa ka sa man ni sa asa ka to ibalik to sa man Geralbe. Ha? Kato ba? Wagi, kuan niya? Ha? Naasa diha, ang yahala nga, manghupaw, manguyab, magpitok-pitok ang mata, mainog tubig, wagi trabaho ni. So muna nga, puslan man, ha, tanaw, oh? Uy, baya taon. Tara, tanawa ro ba? Tanawa, yan ang posisyon ba, oh? Ha, tanawa? Si Win Gatsalian, ingon siya, wagi ko alimuhag, animuhat. Unsa kaning ilang samot na gahapon? Samot na kagahapon nga daghan kay mga objections. I don't know kung unsaon pag preside mga sukindig paminaw ni Win Gatsalian. Ha? Gahapong adlawa nga daghan nga mga objections sa side sa defense. Ha? Pero unya lang tayo ng mga objections sa kanro ba? Kanang ang uban nga mga abogado. Ang uban nga mga abogado mga sukindig paminaw. Medyo ilahang nga gi kanang na ang bas ang kaning ni ang sa defense ha nga kuno sige kunog object nganong gasigig object ato na istoryahan ron ha di ko abogado pero atong istoryahan na ngano na nga normal ba na ako ang tubag yes absolutely normal completely normal ng objection sa trial ha kuna ay karon taw ato nang ko anon kay kuan man ni ana ha pan gayo taon ha. Sige lang, kasabot sa Tansis Escudero. Di lang ito, palabian na yung Maris, no? Kay, wonder ba taon? Ah, ganang na ang mayor ba yung taon na si Win Gatsalian? So, kani karon, diha mo na diya sa Senado. Sa Senado, kahibalo tamang, sakto nang ingon ni kanang kasamang dumon, nga sa Senado, ilan na yung gi-apply ang bendalo? Ma, ilan ang gi-apply ang bendalo yun? Nga naman, muingon sila nga kasamang bensi, gi-amend naman. Ang atuang rule sa Senate, ang presiding officer, good, ang presiding judge, mao ang Senate President, pero gi-amend nila. Ang pangutana, katong pag-amend nila, katong amendation o kana amendments nila, valid ba to? Nga wa man to'y kurong. Ha? Sila-sila raman to, 12 man to, pero unsa man to? Ha? Katong pag-amend nila, naana ba si Joel ato? Naana ba si Joel Villanueva ato? Ha? So muna nga ato nang kuanon ha. Ato nang kana nang hatag pagtagad sad. Okay, arita sa kaning impeachment gahapon gyud. Ha? Kay gahapong adlaw makasama ikaduha to nga kanana ang trial gahapon. Unya ang gipresentar nga witness sa habig sa prosecution, ha? Ang ilang kaso nga una nga gipresentar dito sa korte mao ang ikaupat nga articles of impeachment. Ang ikaupat nga articles of impeachment makasama maoy giuna nila. Muna nga daghan ang utana, upat man dagway kabuk nganong wa man pasunura. Ha? Nganong wa man pasunura kasamang nistor nga upat man dagway kabuk? Ha? Unsa man ang una? Ha? Unsa man ang una? Una mga kasama nga articles of impeachment, article 1. Culpable violation of the Constitution. Graft and corruption. Amone ang article 1. Na? Culpable violation of Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. Regarding the alleged misuse and misappropriation of confidential funds in the office of the Vice President and the Department of Education.
2: Straight to the point.
0: Mauni ang nasulat diha, ang mauni ang ilahang complaint sa Article 1. Ha? Ang kalapasan, culpable violation of the Constitution. Ang kalapasan, mga sugintig pabinaw, sa Batakang Balaod. Kalapasan sa Constitution. Ang graft, ang corruption, ug ang betrayal sa public trust. Ha? Betrayal of public trust, mga sukindig paminaw. Kanang na ang pagbudhi. Ha? Pagbudhi, mga sukindig paminaw, sa pagsalig sa katawhan. Mabanay akong pag-interpret. Ano? Regarding sa giingon, ha? Alleged, ha? Regarding the alleged misuse. Sa to pa, alleged man. Sa to pa, dili pagyod, kuan pa. Dipat, kuan pa, kanang na ang giingon pa nga, muraga, kuan ba? Ha? Alleged pa kasamang nistor, alleged misuse and misappropriation of confidential funds. Mao di ay... At tanawa ha, ang confidential funds nga maoy una nila nga gi-complain, nga nung wa nila unahag takol? Nga nung wa man nila unahag hapon? Ha? Kabahin sa confidential funds. Ha? Ngano ka ha? Unsa may ikaduhang article? Article 2 sa ilang articles of impeachment. Article 2. Culpable violation of the Constitution. Betrayal and betrayal of public trust. Nagyapon kasamang nistor. Ilagyapon gihapinan diha nga ang kalapasan kinis Constitution o pagbudhi sa pagsalig sa katawhan. Ha? Unsa man? Unsa sumpay? Concerning alleged unexplained wealth and discrepancies.
2: Straight to the point.
0: In her declared statement of assets, liabilities, and net worth.
2: Straight to the point.
0: Un sa iyahang sal-en. Muna ikaduha. Ha? Kalapasan mga sukindig paminaw sa dili ko no ma-explicar. Dili ma-explain nga katigayunan ni Vice President Sara Duterte mga discrepancies sa pag-declare sa iyaha nga sal-in.
2: Straight to the point.
0: Mauna ang nakabutang sa Article 2 sa Articles of Impeachment niya. At anawahang ano, mga naminaw na ito, katong una, confidential funds, ikaduha, ang iyang sal-in. Ha? Magsasama ni Sara, ang una, confidential funds, nga giwaldas ko no, ang kwartas confidential funds, ikaduha, ang iyang sal-in. Ikatulo, ha? Ang Article 3, mga sukindig paminaw. Bribery. Ha? Bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. 4. Kama, dayong sumpay. 4. Allegedly handing out monetary gifts to DepEd officials.
2: Straight to the point.
0: Unsa to? So, kining niyang Article 3, nagpasangil mga sukindig paminaw nga si Vice President Sara Duterte nakalapas gyapon sa Batakang Balaod. Tungod sa iyang pagdawat, tungod mga sukindig paminaw sa iyang paghatag o gift, ha? O pag kanang naang sa giingon nga paghatag, pagdawat o gift ngadto mga sukindig paminaw sa mga opisyal sa DepEd. Ha? O kana lang kanang paghatag o gift, diha lang ta dapita. Ha? Paghatag o gift. Kung ang paghatag o gift ka sa mang Nestor, wala ba'y kanang daotang intention? Ha? Paghatag o gift way daotang intention, sala diha na. Ha? Asa may sala ang nanghatag or kanang naanga nang asa may nanghat asa may sala nang hatag og gift para sa mga DepEd officials or nang hatag og malita, ha?

0: Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Cheers!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Straight to the point.
2: Ato ang attack na makasama alas 9:09 na sa Kabuntagon. Baliktad diri sa tuwa nga pagkulo kabildo karong buntaga mga sukindig paminaw. Now, di ana tanong ato ana nga na di ana ta sa kanang ikatulong article, ang Article 3 mga sukindig paminaw. Unsa gipasangil sa prosecution sa mga congressman makasama nga isip ng mga prosecutors nga panel of prosecutors Article 3 bribery, graft and corruption, culpable violation of the constitution and betrayal of public trust. 4. Allegedly handing out monetary gifts to the deep end officials.
1: Straight to the point.
2: So nihatag ko no gift ito kasamang nestor. Pero mauni lang i-kuan karon og unsang matang sa gift. Ha? Unya pananglitan kanay mo mga tao god. Natula na December ba karon mahatag ba kag bonus nila? Palitan indot ang performance kay mga gift. Ha? Pero ya diri ba nga kadawa ta og gift dere sa ato ang kanang naang ato ang istasyon. Ha? Ma purebuyag dere sa amo. Donay gift sa tag-iagyon sa istasyon. Ha? Dere madawat nga gift. Doon may gift nga madawat sa ato ang station manager, Tony Rufil. Hatag na gift na mo. Ha? O niya, kanang sa mong admin. Hatag o gift. Labi pas mam Bibi, murag andam na gani gift guys mam Bibi Abilianosa. Nanisan si Idol Buiki. Ato ang station manager makasama sa IFM. Hatag sa nag-gift ka sa mga nistor. Ha? Kay labi nang ba December mo ako na nga hinatagay mga guno. So mao ni. Muna nga gi-question nila nga akaning paghatag dito sa officialis ba sa DepEd ka sa mga nistor. Pero wala gyud nila gi toki. Ha? Wa gyud nila gi pangutana diha. Ha? Oh, sa mga gift ka ng regalo ba? Wa nila gi toki. Ha? Si Vice President Sara Duterte mora ilahang gi pangutana nga unsang mga regalo gihatag sa DepEd. Doon ako na paghatag o ganang naang kwarta nga gihatag dito sa DepEd. Doon ako na gift nga kwarta gihatag sa DepEd. Pero wa nila question na. Ha? Ang gihatag sa mga it's a kabugat ba ni? Ha? Ano ya? Kani ba? Nawa ako gadadala mga kwaday kasamang ni Storo. Ha? Wa nila gi tarawa kakita mo na ko ipakita.

0: Ha? Tanaw ara ha. Wa nila gi-question monetary gifts mas ito pa kwarta. Nga gihatag kuno ditong Sara dito sa mga opisyal ni sa DepEd. O sa kuno kakalapasan. Apan wag yun nila question na no ang budget sa flood control kani kay ila kani kay samang mister. Ha? Malita. Ato ay hog bangil kay sa iba tagakan itong tiil ani. Ah, tanaw ha? Ila mga question? Gi-question ba nila nga asa na ang budget sa flood control? Asa ng investigasyon sa naghatag o kwarta nga gisod sa malita? Gisod, ani? Pero kani dili ni kwarta sod, ha? Ah, dili ni kwarta sod, kasamang Nestor. Ako ni gibutan diri skillet gisulanan na sa mga libro, ha? O gato ang mga notes. Ah, mga notes ato diri ba? Kani nani, ha? Humantag ka program, naman tayo mga notes diri. Ha? Nga kani mga sa mga balaod, kasamang Nestor, anak. Ha, kani sa tuang nga mga ebidensya sa naan na mo giso dire dili ni kwarta sod ani ha malita ha. Ang sod ani mga reklamo dunay mga reklamo na mo mudangop ni diwa HP appeal ani kong gisod ha na libro na to dire kasamang Nestor unya kaning sa tuang nga mga notes na to sa tuang kanana ang program. O niya, kani mga reklamo sa nato ng mga dagko ng mga reklamo ba? Nga sa itong makaigsuunan in town? Ha? Nga itong makaigsuunan in town nga kanang naabang nagpatabang na to. O niya, kinalam na to, taguon ng mga papel kay bulahag mag kinasuhay makasama. So nata ibidinsa ngay kadiga kasamang Nestor. So na dire, ha? Dili ni kwarta basig mingon mo. Tatuwa na, ang ubang malita. Tuwa na, di ba it's me? Ayaw taon kay ang uban nga sod ani mga reklamante reklamo ni mga among reklamante ha. Ah, tanaw ha ilang gi-question nga ah, si Sara ni hatag gift dito. Ni hatag og monetary gifts. Ni hatag og regalo dito sa DepEd officials. Mo na nasa ikatulo nga kanang naa nga article nila sa article of impeachment. Wa man lagi ikwan lagi. Katong natagaan og malita sa flood control. Ha? Wa man. Asa mo mga malita daghan kaayo wa man ninyo pang ibisigare. Kulo sa ibutang kay murag laylay na man kaayo nito malita dili akong gibutas tubangan. Ha? Pa kana ba malita ba? Ha? Tanawa. Laghan kay dire ha. Ay, itong malita skillet kasi mga Nestor. To, o sila sila repilo ka na itong malita. Dili kwarta sur, ano? Ha? Tanawa ha, dili ha? Oh, di ba? Kasamang Nisel ha? Kasamang Nisel, aray mo yung kadiri. Hihilingan eh kung malita. Ha? Pagkwa nung tigang picture, video, dire hilingan eh. Dili ni kwarta kasamang Nisel ha? Ha, dili ni kwarta sod aning malita ha. Ang mga papil ni mga papilis ni dire. Ha, so muna ha. Unya muna. Ang ikatulo na nga article of impeachment. Anong wa man ni una ha? Ang ikaang una, mato nga ang pagwalda sa confidential funds ko no. Ikaduha, ang sal-in ni Vice President sa Duterte o dili niya ma-explain nga katigayunan. Ikatulo, kaning giingon nga paghatag o kwarta isip regalo sa mga DepEd officials. Ikaupat, mauna na ikaupat, mauna ang gahapon. Ha? Yun sa mga ikaupat, culpable violation of the Constitution. Kalapasan gapos ba akan ng Constitution? High crimes and betrayal of public trust.
1: Straight to the point.
0: Stemming from grave threats and alleged plot to assassinate President Ferdinand Marcos Jr. And First Lady Liza Marcos and ex-House Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Mauni ang ikaupat. Morning ikaupat mga sukindig paminaw, nga articles of impeachment nila. Nganong kani giuna? Ha? Nganong kani mo'y giuna nila nga ang unang gipasangin la kanimang niyang confidential funds? Ha? Siguro, ang kaning sa, nganong man ang kana, nganong kanimang number 4, dapat ipasunod unta, nganong number 4 may ilang gipresentar gahapon? Ha? Ha? Unsa may inyong huna-huna ka ha? Basin og kaning sa number 1, number 2, number 3, basin og nanguha pa silag mga ebidensya. kaning sa number 1, number 2, number 3, basin nanguha pa silag mga ebidensya. Nga naman, labi na sa number 1, confidential funds, niingo na kapilak higayon ang kuwa. Nipagawas na silang desisyon sa unmodified opinion nga wa man nawaldas ang confidential funds. Ha? Di asila di ring. Anong giuna ni? Una akong tanaw ani, mauni ilang nakita nga dako nga krimen kuno. Ha? Naman di high crimes. Ha? Sa to pa high crimes, lakip na na kanang abuse of power, treason and bribery.
1: Straight to the point.
0: Ha? So ilan ang giuna kay una ana nga pakaulawan gyud si Vice President sa Duterte, munang gusto nilang mo attend. Kay ilang pakaulawan gubuo nila si Vice President sa Duterte sa publiko ang pangutana. Maguba ba kaha si Vice President sa Duterte sa ilaha mga sukindig paminaw nga pagpresentar sa ilaha nga mga witnesses? Ha? Akadiyot na sa akin. Dina, dina, okay na, Tony Rufil. Akin na, despikas linya, ha? Akanay-kanay, murag nindot ni makasama, ha? Dala makapuhay-pahuhay sa itong bak-bak sa Manisor. Yes, Tony Rufil, mayong buntag ni mo. O niya, kumusta diha? Ha, salamat kayo kay nakakuan yun tao, nakahigayon yun, Tony Rufil. May buntag.
2: Salamat, isang bilik. Kumusta itong signal diha?
0: Okay ra, loud and clear, Tony Rufil.
2: So, salamat kayo sa mga DJ. O mayroon sa mga sukin dito minaw sa Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, kalibutan nga nagsunod sa itong CBA karon. So, nindi ko yung kasi mga DJ, ang special sa ako nang isundan sa ano nga, na naman, ang pangutanan ni Motor Lakas na kulabatian, maong sa upat ka at ito sa impeachment, nga naman din mas magsugod sa ikaw-upat.
0: Mm.
2: Lakin naman hinoong ko, actually, hindi ko ganit ko, actually, to be very honest, and, nagtuugan ko nga, ipaulahin nga na kini about sa threat, kay, pero mga usamay, mga ganito, komedya, mga ganito, kung wala sa tekod ba nga, ina na, giseryoso na lagmaayo, no? Kini maong articles of impeachment din, ikaw pa, na about sa threats. Kay, kung ito na ang nagulang, imong iuna, kung iba na mong himog speech ba nga, strong opening, strong ending. Kumantay ka, kung sulti ka, ganun nga, ang pagsugod pa lang, strong nga. Kung katapusan, imusang pitilan o strong ending pala nga, nindot ba? So, kini, sa tipo muna ilang pangang pinaka-strong, kaya mamay lang iuna. So, ilan na, no? Nga, kaya na ang mga pangutana. So, okay. Arita sa mga naitabit ng hapon. Kaya unang adlaw sa ako nang giingon, naghatag ka o analisis sa unang adlaw, maingon ka ang nakalamang gamay ang defense. Pero really, kaya dako. At least na siya ako nabati. Mobiling mga midiri, ang atong signal, medyo luna ko yung mga kakulian. Napotulpukul ako pa kaming nasa mga bindi.
0: So,
2: maingon ka nga, limang gamay ang defense sa first day. Sa gahapon, nasa may naitabo. Gahapon, actually, kasama bindi, kisa may nakaginan siya sa gahapon. Atong subayon, sa pagsugod pa lang dyan sa impeachment, medyo nakaginan siya ang side gihapon sa depensa kung atong tamao na kinitibukan. Nga naman, first, diklaro ni Senator Tim Lacson kung saan mag-itong gisulti ni Chief Cedero na conviction, ang katong two-third votes na pag-convict. Kung saan mag-i denominator, ang 24 ba? Dahil naman si Chief Cedero ang all its members, so 24 members ang Senate. Now, di kamutan na ni Lacson kagahapon, iya na nag-clarify, o gi-clarify po ni Senator Chief Cedero na ang hindi niyang dinaminator is 24 yun. So, medyo klaro-klaro ito rin nakita na kinilang tag 16 votes alon pag-convict sa Vice President. So, anong puntuhan medyo hinansya in a part sa defense. Kaya di naman ito maglalos o kinilang kuhan ba? Pila naman naka-attend galon. Kaya na si Bato, wala na si
0: Marcolita.
2: Si Marcolita, so 21. Hindi ang 21 may detector, deklaro na, pala wala na ilalis. Although, may nung sisi ko nila, itong medyo algadiado po dyan sa mga to Supreme Court. Kaya, ano ba, question, yan ang maong question of law, no? So, muna, ang una, ikaduha ko sa mga binji, katong kang attorney kapunan, no, na nakita naman tulog ka kanina, katong kang attorney kapunan, actually, before tamo adto sa katong kang ligutan o katong kang nalbasa, katong ilang sa mga lawyers, the present na sa first witness. So, katong kang attorney kapunan, imo man tong nako ano imo man tong na-play diha kasi mong bigi hindi ito napuntosan pero na supalpal sila si ruling niya to sakto tong ruling which is wala na gani kinahanglan na nga nangayong og kinini ang comment sa defense counsel kato nga ruling sakto na to daan kasi mong bigi dalawang ko na o siya may gi-raise ni attorney kapunan gusto niya na ang kini mo si Sarah murag ambot ba sa nang iya kalaki siguro murag ya so mugso mug baka nang iya kasama bidya nga nipakita sa dito sa sa premises si Kimi pero wa siya mutungan sa impeachment ba court
0: palagots kontra Atty. Rofel murag palagots kontra
2: palagots kontra sa bidya so may tabo kini nga ito mga po na pero ko paminawon kadali kanang iya
0: gid ato paminawon
2: motion hindi ka ma-explain ha e gusto niya nga iyang imo hostile witness ang vice president sa may pasabot hostile witness imo siyang ipatawag na hostile. So, dili siya, dili siya imong witness ba? Hindi, kontra siya, pero imong ipatawag sa witness stand. Muni ang gusto may tabo nila. Unsa man, natin explain niya ang legal aspect. Ano, siya ito sa mga paminawang kadali sa tunay kapunan. Unsa niya ibot pasabot.
3: Guys, will you be the one to present the your first witness, ma'am?
4: Good afternoon, Your Honors, Senate President, Presiding Justice. I do have manifestation. Well, in direct answer to the query of the presiding Senator Judge, I am not presenting the witness today. But I would like, with your permission, Your Honors, to manifest a query that we request be addressed by this Honorable Court presiding judge to the defense.
3: The lady may proceed.
4: We are informed, and we have seen an interview conducted in the Senate premises on the Vice President herself. And she had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not. Her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the vice president is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make.
3: Kindly proceed with your next one, counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the counsel for respondents or will simply answer the query of the counsel for respondents.
4: This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors. This court will recall your own statements, Mr. Presiding Judge, that on Tuesdays, every Tuesday of every week, that the prosecution must indicate who the witnesses they intend to present before this court will be. This is to enable the impeachment court to issue, when appropriate, and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon, because an end presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. The one of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the vice president. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this Honorable Court that we will manifest that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation.
0: Okay, Attorney Rufil.
2: Ato paminin sa ang ruling ni Chief Escudero. Katerino, mingon siya nga nasa question ni address nito sa defense. Wala gani, di kinahanan, wala gani di address na ni Chief. ni ruling na si Chief. Wala na kinahanglan. Sakto ba si Chief ang particular ruling ang tumagsok? Sakto. At ang tiwasa na, sige, proceed ko na sa ruling na lang. Proceed na lang.
0: Okay, unya mo, kwan sa tagamay, Tony Rufil, ha mo, break sa tagamay niya sa, kwan, at tumbalikan, human, magbalik na to. Alas 9.27 na sa Bundag, standby.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, do na pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagpala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Health testimonies. Health testimonies.
13: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
14: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin ko pirmi kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ko SED Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
1: Straight to the point.
0: Ato ang attack na alas 9:30 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
1: Straight to the point.
0: Ani ato ang balikan sab no si Attorney Rufil mga sukin digpaminaw. Yes, Attorney Rufil, balik ni mom.
2: Okay, salamat kayo sa mga binji o sa itong mga sukit din po. Salamat kayo ikalit yung sinya sin ha o mag-commercial ta kay ikaw mamay nakakita sa itong technician din ha kung kinangalan na kayo sa itong inabuhi ko itong binji.
0: Oh, maog yun, maog yun.
2: Okay, so karon balik ko na ko. Huwag mo tanaw na kinitibukan ka dahapon. Ang first day ako nang iingon, ginan siya ang defense. No? Pero gamay lang. Yeah. O sa basketball pa, one shot way, ibaw. Pero sa dahapon, di magkakitibukan siya ang defense at kasama binji. Unang-una, katong di paklaro ni election, so naklaro ni Chisipiri, 2/3 vote, 16 yun. Ito ang inyong attorney punan na motion niya, nasupalpal. Kamang kayo kang tanawa. Ang iyang una pong tanaw ko, ni abagyan ang vice president sa premises. Iyang i-address na to sa Abu Dhabi na dipinsa. Wa na ganit i-address ni Chis?
0: No, wa na.
2: So iyang demand, sige, proceed na lang ngayon. So proceed siya in motion. Pag-proceed siya in motion, ni ruling si Chisipiri, to paminaw ng tiwas sa samang bigi, ano na ito ma-discuss ang dugan.
0: Okay, sige, kasamaan Gerald, balihog na.
4: Appropriate and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon because an end presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the vice president. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation.
3: The chair would like to rule on the manifestation and request of the counsel for prosecutors instead of throwing the question to the counsel for respondents, for the simple reason that I do not want to the parties to engage in a debate before this court. You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent, because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed, and need not make a ruling at this point in time. Because, of course, when that motion is made, we will ask the counsel for respondent to make a comment and or reply.
4: Thank you. Thank you, Sir Presiding Judge, Justice Senator Judge. We yield to the wisdom of your decision.
15: Okay. Okay, Saman Gerald.
2: Sige, so mo to din no, og atong kanahon ang iyang tinirong kuwire og gabad niya ang vice president, wala na gi kwanit chiefs. Ato niya gi mo si presidente sa imong motion. Ang iyang iyang gi manifest og iyang deklaro nga ang vice president himo on lang na hostile witness. Denied. So palpal siya ani. Kini siya sumpay ni actually kung imong i-connect. Sumpay ni sa first day katugad. JB lo is strong nga. Gusto niya nga patungahon ang vice presidente for more arraignment ba. Nabasahan sa articles of impeachment. Gusto siya nga mutunga. So, palpal si Luis Chua Batayan. Sumpay ng iya. Sumpay ng iya. So, may dramatic mga effect on ta nga. Pero na ang magkakas sa dili. At tungahon sa dili sa impeachment court. Ang tubag, dili man kinahanglan. So, katong tubag ni Chia, to sumpay to sa kang Gerbe Luis Chua nga ang accused o ang respondent sa impeachment case, dili kinahanglan niya mutunga sa impeachment court. Kasi represented man siya sa lawyers. So, may mo lang ang order ni Wendo Chilian. Hindi ba? Ito si Wim kami nagpirma nga, ay di ba, mutunga si siya na personally or represented siya sa iyang counsel, sa iyang mga lawyers. Enough na. Second, kung himuon nila nga hostile witness, di na pwede under the rules. Why? Because ang usap ka-accused, di pwede nga himuon hostile witness. Ang tikas na nakampo, pwede ka makahimo hostile witness sa bisan kinsa diha, except sa accused or sa respondent sa mga criminal cases. Na naman, gidilit man na mahimo ang usat na witness na maka-violate siya sa self-incrimination kasi siya na ba'y accused siya na ba mo i-respondent. That is a violation against self-incrimination kung imong ipugos. Dilit kinahanglan. So muna nga si Vice President Sara Duterte at the option of the defense kung ilang i-present i-dilit. Muna kung kaman kita during the time of Iraq, during the time of corona, dilit sa mutunga. Pwede ba na? Pwede. Muna yung role sa impeachment. Nanuman ang katos iba pa mga tumutunga pagsugod pa lang hantod na naputunan nato yung impeachment. Listen si Corona, wasa tumutunga. Option to sa defense nga ilang i-present si Corona. Actually, in any case, in any criminal case, ang tag-present sa accused nana sa option sa lawyer sa accused kung iya bang i-present or dili. Because dili ay kung i-present nimo siya, ma-open siya for cross-examination. Technical na kung disgutan, ha? Kung ito sabit, dili, pwede himoon ang usat accused na witness against himself. Kaya niya unyan isulti mo, ay makapriso niya. Dili pwede na. Violation sa self-incrimination. So, dili pwede na ang kampo sa pikas yung ipatawag ng Vice President, iyang himoon sa hostile witness. Bisan kinsa na pwede himoon exit ni Sara Duterte nga mo ay respondent ani. So, muna ang tabo na katong ruling ni Chief, correcto, na ruling. So, nasipalpal na yun, huwag ganit ma-throw ang question na to sa defense. So, aming puntuha, medyo ginansa ang dipinsa ani. So, unang ginansa sa dipinsa, katong
15: kalakson. O kalakson.
2: O two-thirds. Unang ginansa to. Ikaw naman kini, ginansa ni kasama ng binji na kini ni kong nasupalpaw, kini dramatic mo ilang style ba na? Panawa mo ito nga si Sarah, hadlo, kinala ba? Ito ito kang JDL is more on kung ito nila, more on political aspect, dramatic aspect, na gusto na patungahon ang Vice President, kaya hindi mo ito nga hadlo, kinala ba?
15: Oh, kay aron nga sila mo'y mga kwas, mga tao nga, ah, hadlo kitinoon, Sarah.
2: Pero sa tinood, ang mga tao, way problema sa mga lawyers, but katong dili mga lawyers, pamislid man sila. Panawa mo ito nga hadlo, kaya, because under the rules, hindi ginahanglan na matunga. So, kung niya po namin, na ilang witness si Jara at the option of the defense, abot sa panahon, kung mayroon na defense, kinahanglan lang i-present si Sara, ilang na, na option, kung niya makus si Shamin, na doon ang chance na makakus si Shamin ang kontra. Ma-open siya kung kus si Shamin siya because i-present man siya sa defense. But sa ta- in the meantime, dili pwede. Dili kinahanglan na i-present kahit in a way, after ang prosecution mag-present sa ilang ebidensya, kung tanaw nga dili makabarog ang ilang ebidensya, pwede mo file o demurrer to evidence ang kinini ang defense. So no need na i-present pa ang akusado. Katong kung kunin ako, manunod ka, sa hindi kayo mo lang ay na nakasubay ito. Iwa ko sa detention, diba dahil kasi kuibas mo na kung ilang i-present sa corona. So na-open for cross-examination. Actually, mo ito isip lang sa kuhan po, sa defense. Kay pag-open for cross, na naadto na si Conchita Carpio Morales, muna mo ito nakakuha nila. Pero at the time, kung wala pa ito na makikabo ito, medyo laay na ba itong impeachment ni Corona Daikin? Kamantay ka mo lang nagkalaay, mo lang nagkanaan ito mo lang mag-kuhan, kansi man ang kuhan, prosecution. Malaygay na mo nagkansi prosecution. Kunya, mo lang kumpiyansa sila, sila skribas na ilang di exhibition ito na gihimo, ilang di presence ko naman. Dito mo lang na secret sila napita. Pero kini, ano eh, mga naku ang responsibility sa defense counsel kung ilang ipisin si Sarah o dili. Tungod kay sila rama o ina ay option na na. Dili pwede si Sarah na ipatawag sa pitas na kampo because that is a violation against self-incrimination. Now, ano tayo sa ikitulo? Gahapon sa pag-present sa first witness. Actually, kung imong tanawon, katong first witness nila, si Kulilang, Kulilang ang tunong itong NBI, medyo doon ay pag-present, o niya doon na po mga objections, inana, no? Actually, kung imong tanawon to, dili ino na kadakog impact. Kaya mga tao karoon na naminaw ngayon lang. Dili ino na kadakog impact. Nga naman, in the first place, katong NBI, kung ima itong stipulate na state witness, kung hindi stipulate ka itong attacks, no need na ito siya na presentation. No need na presentation actually. Because yung mga tao, tiba Pilipinas, tiba man dyan, niya gisulti itong Sara. So, dili na sa kinahalan ba unta nga, diba, kihon? Kay, si Sara Duterte, gisapot ito panahon na. Alam ka lang ka na pag-istorya ba? Kaya kasi ito si yung sekretary ba ito?
15: O, kato, yung staff, o, kaya hanggang itong, yung kuanday? Yung aid, kato si attorney kuan?
2: O, sunod-sunod niya, sulkit po lima ito, murag mo ito. Sunod-sunod ang iyang mga, kuan ba? Ang iyang mga kasakit ni Sarah ito. So, normally, murag na, basa na, carried away siya sa iyang emotion, nagkasulti siya na ito, yung nga mura, o ganang, na ratag siya, o ganang na ang, kung pati yun ito, mawiyan na ito yung security niya, kung mamatay ko, nag-contact niya ko, umupatay nila. Kailangan ba? So, conditional threat.
15: Conditional.
2: Hypothetical. Kanto siya ang NBI kagahapon, pwede na ito nga, actually, what's the impact? Kinanya, pwede ito nga, wala na ito ba? Kaya nga naman, institute na nga ito, okay, will the prosecution admit, will the defense admit, may gisulti ng sala. Kung ako yung lawyer, ito pwede natin makinig, ako na institute, kaya ito sa mga tao sa Pilipinas, kaya ba naman yun ang kahon? No need naman nga, di ba, kaya na. So, ang ato ng sunod question, ano, kung will it constitute an impeachable offense? Muna siya. So, may nalisan mo, anak nga, ang katamang niyang ikon, na doon ay post, expert ko no siya, although, may mag-question pa ng iyang expertise, sa doon, kasimana.
15: Oh, doon, kasimana ang training,
2: So, actually, wala ka impact. In fact, kunya, may forecast, kunya, ang hitabo, pwede ang lawyer sa defense, pwede sila nga, no, sila, ilang iwi din lang ko sa examination, pwede na nga buhaton. Ikaduha, kung mag-cross sila, siguro nila na magkabungkad din sa sila. Mga kung ano to, kung kaya si Attorney Carlo na siya may mag-cross, okay. Carlo, sabi ito, Carlo Narbasa. Ikaduha, kung naana si Sison, maya mga laki, magana siya may ipa-cross. O si Curton.
15: Oh, si Pua, kuno, doon na ito yung mga hulungi yung Attorney Rufel nga posibleg si Attorney Michael Pua, may mo cross-examine karon.
2: Hindi, hindi. Ang assigned counsel ba? Ang ako na, number one, pwede nila na no cross na sila. Kaya wala naman ito impact na witness. Ito ka ng murag, kung ano ito, ito mo ni Pusit Galoyon. Nga naman, kung panamit ang establish mo, ang di-establish ito nga, ni Sulti si Sarah, na-preserve ang ang dokumento ko nung ay, pwede man din na lang, at ang nasamutan na lang, okay, nisulti siya lang. So, what's next? Will it constitute an impeachable offense? I-admit na naman, pwede man. Pero pwede po gailan na solisyon ang prosecution na hala object na ito, strategy ito nila, na dili na kagaan ang kasayon po, ang prosecution. Pwede rin po no. Nga, object kan, ana, aron nga, dili po inana, nagihatag ni mo nga murag, na ayahay pa sa baga po rin ng punka.
15: Oh, okay.
2: Pwede sa, yung kabuo niya, dawa ko po kay. Pwede maingaw na iyang lawyer nga, no cross me. Uwid na mo cross-examination, dawa ko hinungda ng witness, wala may value. Sitlan, pwede siya mo cross. Pero ilagay siguro on yung nabintan nila ang katong mga testimony. Mga ilabang, mura mo ko na siya kanang kwan ba? Kanang dramatic na bala nga kwan ba? So, muna siya ang naitabo. So, kinini ang panaw na tuon niya, dili pa lang kumuhata kung dugang pa yun niya kwan. Kaya, wala ka makasabot kung sa yun ang actual na imuon sa defense. Ang pabuton, kung mukross mo sila, or kung dili na bas na mukross, may proceed to another witness kasama ng binji. Kasi kung nag-iingon, pwede na ginasin yung stipulate. Katong witness gani ko, expert witness, o sa mga kaso, ang askorte, pwede na ganyan ma-stipulate gani nga, like ka na mga psychologist, like ka na si Dr. Obra, mo i-present na, pwede naman ma-stipulate. No, na yung nag-debate ka kung expert kasi Dr. Obra o Dili. Ako yung stipulate sa titas, mo nga, expert witness na, o ba yung titas na mo dawat, hindi na, posible. So, kina mo na nagtabo, mga mura ko ka ng, na lay-day niya, nagamit na hinoon niya, kanabang kwan ba? Medyo maalay kakulian gano'n. So, ato ning tanawon lang. Anyway, na po ni another schedule on niya na saan binigay. Tanawon na to. Kung mukong susamin ba yun ang defense, pwede lang himuuna na mukong susamin sila or pwede sad niya no cross na sila ilang iwi ba ilang cross examination para makaproceed to another witness. Kay, para na kuno ang lalisunon lang din ako, impeachable ba to or dili? Kaya nang ningon doon ng tao sa Pilipinas, ibaw naman yung insulti ko sa rato. So, inanak na niya kasama binigay, so far, no, kanan na usan, mga kong ikahatag niya kinini ang mga punto kalong nabuntaga.
15: Okay, ato ni Rufil, ang sanbela sa gadali, ha, kay balikan ni Ratong Taod, ginisin niya sa kasamang listor. Ha, kumalita, di askili na, kung ibutang na, kay mga documents manin natos mga reklamante. Okay, sanbela lang sa magkasama, ha. Alas 9.44 na sumuntan.
1: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
20: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
21: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
22: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
23: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katulkatul sa panit.
24: One time kasi na ako'y allergy ba. Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
12: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
25: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batuyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayong nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
9: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Straight to the point.
0: Ato ang atak na alas 9:50 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
10: Straight to the point.
0: Pagkanindot at pagka-explicar ni Atty. Rufil mga sukid di paminaw ha. Indot kayo o niya kanang naang sige lang kay medyo naputol no, ang ato ang linya mga sukid di paminaw dito ang Atty. Rufil kay moving man good sila ang ato ang patrol dito kasamang Nestor para sa laing adlaw na usab mga sukid di paminaw sa pagpangapod-apod no, sa ato ang mga ayuda gikan no, sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw diri sa IFM naminaw sa DYHP nga nagtampo tampo ta so to ana ilahan ang gihato dito ang mga donations no unya kanang naa nga sige lang musod ato basta duna nay signal sa duna nay makakita na sila og signal ngadto musod na to nato diri mga sukin dig paminaw so muna nga gikuan ni Atty. Rufil na kun mangutan na mo kinsay matong ingon ka ganina nga og sa una pa lang sa introduction pa lang gahapong adlaw ang defense team mga sukin dig paminaw paspas kay nakapuntos kasamang nisto. Ha? Gapong adlawa ang defense ni paspas kayo nga nakapuntos toon. Ha? Paspas kay nakapuntos. Oh, so muna nga una katong kalakson. Ha? Sa kuan mga sukin dig paminaw kalakson
15: Ikaduha kang kupunan. Dayong wa pa na mention ni Atty. Rafael gawas sa kupunan do na pay ka Mike Defensor. Katong manifestation ni Mike Defensor gidinay sad makasama. So ikatulo na. Ha? Katulo na mga suki indig paminaw na pildi ang kanang naang prosecution. Ha? Ang habig makasama sa prosecutors. Ha? So pila na kasama ni Sir katulo na. Una kaping lakson. Ha? Ikaduha mga suki indig paminaw kakupunan mo to ang mention kagay ng Atty. Rafael. Ikatulo kadton to ang kang Mike Defensor. Ha? Mike Defensor o niya adirit sa context gyud katong pagpresentar sa witness. Ha? Tinuod man nga dili naman to ang ipresentar nila ngano man pagkahitabo ato pagka November last year. Ha? Ni viral dayon to social media. Nasayod ang katawhan kita mismo ordinaryong katawhan nakahibalo ta nasayod ta nga dunay gisulti si Vice President Sara Duterte ana. Ha? Sulti sa ana mga tao na tandog bawa. Ngayon man, mga dili man sa dili man, wala may intent to kill. Wala intention to kill. Ha? Huwa man. Conditional. Hypothetical answer, unconditional. No intent to kill kasamang nistot.
3: Straight to the point.
15: Ha? Pero atong kung anon sa ato sa tagagpagtagad hakay, gahapon doon ay mga objections. Doon ay mga objections. O niya, nasuko sila, ha? Or naay mga nisaway, ano ko nung gasigig object, anong gasigig object. Ha? Normal ba kuno nga sigig object or unsa man eh? Pagpakita lang ba kuno nga pildi gyud ang abogado ni Vice President Sara Duterte? Ha? Pakita ba kini nga pildi ba or di kay ngano kuno sigig object? Una kanang na ang pagsigig object normal kana og completely normal gyud. Kanang pagsigig object kun dunay trial. Ngano man unsa man ngano mang mo object ang usa ka abogado? Ha? Nganong mo-object man siya? Tungod sa mga rason ka sa mga listo. Una ka nang gitawag og hearsay. Ha? Hearsay ka sa mga listo. Pasabot ang witness. Ha? Ang witness, mga sukindig paminaw, kanunay nga nagsigi og balik-balik sa mga huluhungihong lamang. Mga dinunggan lamang. Apan huwag gikapresentar nga ebidensya.
3: Straight to the point.
15: That is hearsay. Ha? O niya, kanapang isyo sa photocopy, ha? Kanapang isyo sa photocopy, naingon sila nga, kanang naang, kanang photocopy, advisable kuno na sa court. O niya, muna yung mauna, atos ang hatagag pagtagad na nakasakyan ta ang giingon sa uban nga, accept kuan man na, acceptable man ang naang photocopy dito sa Supreme Court. Doon ay ruling ang Supreme Court to, dana. Ha? Pero karo atong sakyan, o niya, ayag putla ang gisulti sa Supreme Court, kaya doon ay uban giputol. Ha, ayaw niyo putla. Gi-question sila nga nung mga photocopy man ni tanan. Tingon sila, kuha naman na, kana nga, okay raman na. Okay ra ko no. Ayag putla ang ingon Supreme Court, na. Karon, so unsa pa ilain? Kanang sa objection, ha, kanang sa objection ni objeka tungod kay nakita sa abogado, sa defense mga sukindig paminaw nga, objectable. Kinahanglan ta nga mo object, ano nga naman, hearsay. Muna ha, ang mga kanang naang mga rason, mga common reasons. Ha? Hearsay. Ikaduha, speculation. Ha? Mga speculation lang. Ha? Imbis mga sukin, mga speculation lang na niya, yahan na nga mga speculation lang. Ikatulo, unsa man. Leading questions. Ha? Gahapon, doon na ba yung mga leading? 14 daghana. Kung naka-obserbar mo, magkasama, di man ta-abogado, kasamang listor, pero nagkuhan man santa sa kuhan. Ha? Mga leading questions, daghan kayo. So kanang na mga leading questions or kanang mga sa mga leading questions ba? Unsa may example sa mga leading questions? Ha? Unsa man ay mga example ana palitan miingon ka kasamang ni sir nga anang na ang di ba gahapon no anang alas 2 sa hapon di ba gahapon no anang alas 2 sa hapon no ni adto magkasilahan ni kuano ilahan ni kasamang Marisa kay nagpalit yag asin balik 5 no unya kanang na ang pagkahuman wala ka sukliin ni ano di ba tinuod oh kana misleading kana or leading questions rather ha so do na ba yung mga pangutana nga imo handad on sa kanang leading dito nga aron gyud nga mapugos sa answer nga yes your honor. So mo na lakip nga common reasons sa objection Ha? Unsa may lain? Unsa may lain nga common reasons kasamang RV? Ani kasamang RV, nagkuhan man ni, nagplano man ni nga mo kuhan og abugas siya, pero unsa nag-enroll na taga og kuhan na abugada kasamang RV? Ha? Unsa may lain? Irrelevant. Ha? Nganong mo object tungod kay irrelevant? Ah. So mo na yung mga common reasons sa objection. Irrelevant sa to pa. So pasabot irrelevant ka sa mga bensin. Kana nga mga pangutana sa prosecution, na ngadto mga sukindig paminaw sa witness or ngadto dito sa defense team, wala na'y mahimo or kanandili sa connected sa kaso or connected man gani sa kaso, dili ni mo magamit para mustan ang kaso. Irrelevant ka sa mga Marisa. Kadto gahapon, sa inyong pagpaminaw gahapon, atong paminawon karon, do na ba'y mga na sa atuang mga nanganlan nga mga common reasons inyo baning naobserbaran sa pagpresentar sa witness gahapon? Nganong ni object? Iyang katungod. Ha? Usa na sa strategy, alang, ikaw, dili ka mo object diha. Sa ito pa, marag, kaya nga nasa uyon-uyon, nasa gas, sa ito pa, wadi yun na yung kwaning abugaduhan eh. Ha, ingon na kaya, kaya nang abogado, may object-object nang abogado, wa na, pildi na. Kanuman kaya, kanang ng prosecution, ha? Ang burden of proof, naa sa prosecution, ang burden of proof. Kinahanglan ilahag yung ipakita dito nga ligaw nilang ebidensya. Ang buhat sa defense, ilang depensahan. Ang kaso, pagbungkag mga sukindig paminaw sa ilang ebidensya. Mano, bungkago ni mo. Ha, bungkago ni mo. Wala unos pasing mo to. Panglingo ang abogado, mga sukindig paminaw sa prosecution. Ang nasa attorney ligutan, mga sukindig paminaw. Gisubawa na lang kung saan na duga. Onya, lain pa mga sukindig paminaw nga rason ha, sa objection. Kanang confusing question. Ha? Muna yung mga common reasons. So muna nga, pinakawandiya ka na ang pinakakuhang ginato, ka naman tumutumo. Muna ang hearsay, mga sukindig paminaw. Pero muna nga, naaba dito na. Betong ikwan sa, pero katong punto sa ato paminaw, to si Mike Defensor, kasaman Gerald kay, napaminaw naman nato nga, katong abogada nga si Kupunan ba, kaisog kayo o kwan ba? Isog kayo mga sukindig paminaw, dating katong sa attorney Kupunan. Dahong tanga, bagiitan, gitingan rin ang abogado ha. Pero nasupalpal sa gahapon, oy. Ha, nga kuan man ingon sa nga Sara Duterte naa man dai diha patambunga dire. Kay balo na, ha? What is an aminaw kagahapon nga ang ruling gahapon dili obligado nga mupatawag ang korte nga patambungon ang respondent. Si Vice President Sara Duterte no need mo tambong as long as nga naa sa gipadang mga abogado. Ah, pero ilahag yung ipamugos nga naman gusto nila nga i-arrange mga sukindig paminaw. Gusto nga maghimog arraignment. Ha, unsa may pasabot sa arraignment? Dunay play mga sukindig paminaw nga himuon. I-play guilty or play not guilty, guilty. Pagkahumandog proceed sa witness ingnon dayon. Ah sige, atong respondent na ato anang pakuanon. Ato ang pabarugon dito unsa man siya? Mo play ka ani or mo play ka ani not guilty or guilty? Ana, mo na ilang gusto nga si Vice President Sara Duterte mo adto dito para ilaha nga pangutana. Ha? Ano mapangutan na dito para ang mga senador, nga kato mga senador sad nga, uyon-uyon na sad, anas malakan niyang, mingon nga, kuhan yun, da guilty yun, ato gini-convict yun. A strategy na ni Vice President Sara Duterte o legal, nga dili sa mutambong. Ha? Kaya basigbag mo, ingon ang uban nga, tanawa, wa ni tambong, nalaw yun. Si Vice President Sara Duterte ni patunga dito sa nitungas ang mga abogado para malig-on ang puwersa, gihimamat ang iyang abogado. Wala tumuadto kay paras kontra. Ha? Muna ang prosecution, suko sila kayo kay giilad sila dito, ha? Muna ang naglagot ang mga prosecutors, ha? Pilding maglagot. At tanaw ha, nganong mo ingon ta nga daghan ang kuha nga napunto sa ang puntos nga nakuha sa defense team kang Vice President Sara Duterte gahapon nganong daggan kare. Are si Mike Defensor ato ang paminawon na Mike Defensor naman si kisanis siya kanang na ang kaning congressman sa Iloilo do. Kaning ni kaning kono beso.
2: That is threat. The Honorable Lawrence Defensor. May I request Lawrence that he Defensor. Be recognized, Your Honor.
15: Lawrence Defensor.
4: The member of the panel of prosecutors, Congressman the Honorable Lawrence Defensor, is recognized for his introduction of Article 4, I presume?
5: Thank you so much, Mr. Presiding Officer. May I be allowed to make a manifestation to introduce Article 4?
4: Before you proceed, Senator Judge Cayetano is recognized.
11: Before that, I ask for your indulgence from the prosecution and the defense. There are certain issues that we are more than willing to listen to the debate here. I'm speaking for myself, but I think for also other senator judges. And of course, will give us much leeway. But there are certain issues that we also need time to study. Mm. So if we look at our rules of impeachment, supletory kasi yung rules ng rules of court. And the difference between asking the accused to take the stand and asking someone who's not the accused, but we may say something that is incriminatory. There's a wide difference. So the accused, under the rules of court, hindi mo pwedeng i-force to take the stand.
15: Oh, okay.
11: Pero yung hindi accused, they have to take the stand and wait for the question, and then they can claim the right against self-incrimination. But it could be argued that this isn't exactly a criminal court and a criminal offense. It's an impeachment court. So if it pleases the court or if the prosecution is sure to ask for the subpoena, may I propose, Sir Presiding Officer, that both sides give us a memoranda in advance so that we can also do our part and study rather than spend much more time during the debates, because I'd really like to study that issue also. Thank you, and sorry for the interruption, Congressman.
4: Noted, Senator Cayetano. However, it is premature at this time. We will do what we did with respect to the motion for the issuance of subpoena ad testificandum and duces tecum in regard to the bank accounts

0: Og si kasamang Wendell Bokaso. May pagpaminaw kasamang Wendell. Okay, oni ato sa nga tagagpagtagad. Kaya dugang ang mga winners ato. Karoon to ito mga greetings sa ako'y pang-greet ni mga naminaw sa nato. Ato asa nga dawaton ang lain o dugang winners karoon buntaga nga nakadawat sa tuang pahalipay gikan sa DYHP. Nagasanbay karon si kasamang Laylin Dabanis Arigadas. Kasamang Laylin! DYHP
1: Mayong buntag po sa kasamang Regiment Benji Balik Dries sa Cebu City North District. Tinay grupo na sa mga kalawat sa ito mapahalipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Hilin Morte, Tata Igot, Magdalena Borgos, Edita Ortiga, Machine Cabardo, o Magdalena Borgos. O gara na sa ikasinggi din niyo sa DYHP. Kaban ako si kasamang Julius Balilik, hindi si kasamang Laylin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Say
1: sa buntag,
0: sa okay, salamat kasamang Laylin Dabanis Arigadas, kasamang Julius Balili. Ang sa tuang ang mga winners karong buntaga na nakadawat na sa mga palipay dari sa DYHP. Okay, onya may pagpaminaw sa kasamang Rolando Alan Polistico. Naminaw sa nato kasamang Nisto. Ngayon sa ayaw lang sa undang kasamang Benze kay po tinindutan ng paminaw. Nagkalami man imong diskusyon. Namura. Kasamang Janre Redoblado sad ha. Antika ma Redoblado na minaw sad nato ha. Ako so gayo yahang sakyanan gipalanog-lanog yod ang DYHP. Og sa yahang Lola Vita dito sa Canlaon. Ang nangguna na nanom nagkamuti. Si kasamang Mario Pasaporte na minaw sa dato de karon ha. Pero puno sa kasing-kasing para sa subukan. Aga kasamang Nisel Dacalos ha. Og si Edgar Anmait and Anya nga taga Lower Kalunasan na minaw sa dato. Kani Red

0: ang kasama Romel Anggot na minaw sa nato karong orasa. Ang si kasama Jerwin Bitulan Marcelina. Ang iyahang mga ginikanan po sa Valle Hermoso. Amira Luna Batukan, imi Senyor Bugansyo, ha? Og si Maureen John Abarca, mga puro, og si Gilney Piz Tanias, ha? Og si Mardo, Margie Hernando Zamora. Anya sa tuapod ng mga YouTube viewers na to, may pagpaminaw nyo diha. Kaya wanong tayo oras, ha? Straight to the point, walay likuli. Tangi karong gabi ang Straight to the Point Evening Edition magkasama, ha? Subo paminaw, ayaw na paglangan. Ang alam na lang, skin at kumpersa sa DYH Experiment si Boto Station Manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kamadres master kontrol si kasama ng Nestor Homicilio. Respikas lawa, kasama ng Marisa Abadies, kasama ng Gerald Albiosa. Dito sa transmitter site, ito ang Chief Technician, si kasama ng Rubel Boiser. Og si Oliver Atis og si kasamang Jerome yap. But si kasamang Alan ni balik na duty kasama ni Stop. Kasamang Alan tala duwa. Ako nila yung boss nga lagad sa kahanginan inyo ang radio man. Benji Olpos Tanghian ang manamil kiplagis magingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanan dapit og sa nang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pastel Tihon, ako mo ingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
5: Kun ako sa Pastel Tihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
4: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXRE Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXRE Capsule, dito akong believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako believe.
3: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice.
4: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
6: Sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, ug 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness the sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
11: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
10: TTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

Hi, hello mga kasama, kinigap ninyo Kuya Joel Vince, kauban sa kong partner, Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagong ko kamunga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga tuna. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaya kalaan ang itong magtatampo si Tuna.

0: ham ka to la oi. Hala si Cedro. Hala. Ay, dong Cedro. Dong. Dong ako sa magadya ay murag wa man kay tingog-tingog dia.
1: Stuy. Tuwa man.
0: Ha? Pagsurda oi wa.
1: Bego. Gusto kong pahuway.
0: Ah, sige. Pahuway sa diha. Biyaan ta ka ha. Panawag lang og naa kay kinahanglon nun ha. Wa na. Sign off na. Dali ara na katugo. Tanawara o. Ngiga.

0: Tuna.
1: Nay.
0: Wa kay nabantayan anang imong bana?
1: Nay.
0: Wa ba kay nabantayan siyang mga lihok?
1: Kaya nga na rin, Nay. Unsa may nabantayan ni mo?
0: Muro amanggog na baguan ko siya mga lihok ba? Dili man na ingon anak ka ni Adto, diba? Kiat man kayo ng dagway anak ka ni Adto. Pero karon mura kilumon man kayo.
1: Ay, anak ginanay, uy. May kausapan man gid ang tao.
0: Oo, lagi. Pero grabe na sa kayo ng pagkausapa, uy. Mura pag sa iyang kakiat ka ni Adto, sa iyang katabian ka ni Adto, karon mura na magpigurin ang naong anak. Dili na manahapit mong isi. Sige na wala nagkwag ko seryo sa mag-ang naong anak, ha? Naunsa man na.
1: Da, ambot lang anak niya, Nay.
0: Panidigot, panidira. Unya, o kung unsa gani ang imong mamatikdan, anak. Sultihe ko, ha? Kay ako'y ako gadudal si ko, anak.
1: Duda nga unsa sad, Nay.
0: Wa ka na masulig daw tang espiritu ng bana mo.
2: Huh?
1: Ah, makasuod kang daw tang espiritu, anak, Nay. Nga sa naong lang daan, anak, mahadlog namang daw tang espiritu.
2: Huh?
1: Sa naong lang daan ni Sidro, Nay, mahadlog na daw tang espiritu.
0: Kahanggaw, gini mo siya
1: na,
0: oy.
1: Mao nga ay nalang kabalaka, anang Sidro, Nay, ha? Kay kun may kausaban mang ganang tawhana, ang gusto na kong mausap ka ng iyan tinanawan.
0: Kaya nga nung din iyan tinanawan?
1: Murag. Maghibat mag-unaw sa iyang tinanawan, Nay. Makikistorya ka, no? Ang iyang naong tua sa wanga dapit, nag-atubang, unya iyang mata naas iyang atubangan.
0: Unsa na na siya libat?
1: Ay, di na siya libat, Nay. May pagkamanukon lang ginan siya.
0: Manukon?
1: Oo, may pagkamanukon kuno na, may pagkamanukon na siyang tinanawan.
0: Uy, hala. Delikado. Basta manukon, delikado.
1: Nga naman, Nay. Unsa may nagka-delikado, anak?
0: Delikado na. Og mutuktugaok nagkalit ng bana mo.
1: Ah, huh? Ay ka, agay.

0: Quién sabe por dónde dice. Oye. Oye. Si no le milagros mande ahí ni. ¿Cómo sabe ni gilit le dia? Nay. Ngano ka nay? Hey. Oh.
1: Tanaw ang bana ni mo, naunsa man na.
0: Kakay nga naman di ay.
1: Ay, tanaw lagi. Ug naunsa na. Lali dere. Lili adere.
0: Oo, kadiyot. Ginuo ko. Nagunsa man na siya di ha. Murag naman na siya kiyaw-yaw. Murag doon na siya kikasulti di sa sud. Ah, sud lun kay nako, be.
1: Tanaw ang bana ni mo, tuna. Tanawa.
0: Ginuo ko. Kinsa man na niya gika-istorya?
1: Tuna, wa ka na malusuwi sa may pangisip ka ng bana mo.
0: Nay,
1: wa ka na mapas mo bana mo. Munang naingo na si ana. Kakasagara na ba sa mga nga mapas mo, no? Wa na, padung na nas kakulikoy.
0: Ha?
1: Posible nga nalikoy ng utok ang bana mo.
0: Unsa?

0: The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. So, ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mong ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang di ka sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawaman yun ni kakapoy.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
6: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
7: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
8: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguhan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Kini si Max Urban.
12: Kini sa Sigulyang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatan ang kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: bahin na. Sed Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ako si Lady Ling Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Bio Strong Herbal Capsule.
8: Matud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
7: Biotrong Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Biotrong Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
7: Biotrong Herbal Capsule.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Implementing ginama sa Unilab.

0: Dong, dali na, mga on na ta.
1: Ha, nagsugad na ka?
0: O man na.
1: Ha, sige. Mag-ilis akong short ka diyot.
0: Maayo man ikasulti si Drew, pero nga nung... Ay, walang tingali maayo pagkapaniid ni nanay si Drew ng akong bana eh. Pero panid-an, nagihapon ako.

0: Nek Usming. Noy.
1: Oy, ito na, libre.
0: Saba din, Nek Usming. Oy, ito na, libre.
1: Masaya ito ni Muday.
0: Noy, karaan madyugang tao, Noy ba? Kining na ako ipangutana ni mo, Noy.
1: Oh, ang sama na.
0: Kanang tao ba nga magyaw-yaw nga siyarang usa, nga kung imong tan-aon, murag doon na siya gika-istorya, usay buti pasabot na ni Usming.
1: Uy, kanang magyaw-yaw nga siyarang usa. Uy, delikado na day. Murag doon na nanay gamay.
0: Ha? Usay gamay, Noy?
1: May gamay problema sa utok ba?
0: Hindi mo uko in town. Ang buti mong ipasabot.
1: Padong nanas pagkabuang buwan.
0: Isa?
1: Mau ka na yung mga timailhan sa mga tao nga doon ay problema.
0: Unsa, Noy? Oh. Pero, Noy, Noy, maayo mang ikasulti ang akong bana.
1: Bueno, para masiguro na nato, no? Dadaan na siya sa imong bana, dali. Kaya kung tanawon o kistingan, huwa bagay na doubt ang iyang utok.
0: Ah, oo, oh, Noy. Para pagsiguro, gud kun unsay kahimtang sa akong bana, ako na lang siyang gidasa sa bahay ni Noy Usming, pero wa ko musulti niya og unsa, ako lang siyang giingnan nga kuyugi ko. Unya? Dali dong.
2: Unsa day?
0: Kuyugi ko.
2: Asa ka?
0: Ay, magluyom tanya ka tubang. Ay, ato ta silang Noy Usming kay kanang kuan na ako ipatanaw.
2: Ako si dali ra man kata dito.
0: Dali ra!
2: Nya, kano saan ta mo ato?
0: Karun, mo ato dayon ta.
2: Sige, kadiyot. Mag-ilis ko purula.
0: Ay, ayaw na lang dong. Kana na lang. Okay na na.
2: Mauwaw ta. Para basket ng purula. Katong shirt nga, medyo disinti ba? Kanang boxer. Mau to'y sulobo na ko para lakaw man to. Dali, kadiyo kay kong mag-ilis ko kadiyo.
0: Sige, sige, maghuwat ko dong.
2: Kuyog taday.
0: Ginoo ko. May lang unta og wala ginoo day diferensya sa utok ang akong bana. Kay usahay rabano, mukalit ni sa giyaw-yaw nga siyarang usa.

0: Ah, plate lang mo dong, oh.
1: Oh, yan lang. Wala ba ko sisiwa na, ma'am, da?
0: Ay, sige na lang. Diyan na lang ang sukli. Keep the change.
1: Ay, alam mo, ikuha lang ang sukli, ma'am. Ang sukli na kunin mo, ma'am, is 5 pesos. Niya, huwag mong kuy 5 dere. Ah, kanilang jays, ma'am.
0: Unya kay, kuan, huwag mong sukli 5 dere. Sukli ano naman na imong jays.
1: Ay, ano na, ma'am. Diyan na lang na nimo, ma'am. Keep the change lang, ma'am.
0: Nayati na yun, ma'am. Ako na yun ay mangitag suklian eh. Unya ikaw nga driver, ikaw na niniingon diyang keep the change.
1: Oh, ma'am, kay wam, kay may suklianan mo ko na yung 5 pesos, ma'am. Unya, kay wam ko yung 5, jeez raman, so keep the change lang diyan. 5, ma'am, ni mo, ma'am.
0: Uy, dili, suklian, tika.
2: Uy, sula yun, sukli. Dami na! Ano na, dami na! Daong na! Daong na! Masa, masa, man!
1: Sir, keep the chins.
2: Huh? Bukong tayo noong kakadaan na ka.

0: Noy Yosming, maing adlaw.
1: Uy, maing adlaw. Mao na ni siya.
0: Oo, Manoy.
2: Kasi mao ni siya, day. Ako'y pasabot niya, ha?
0: Ha?
1: Do, dali, do, lingkod nga ni. Lingkod.
2: Ha? Tayo ba? Anong imo mo akong atiman nun, ha? Ha? Dili man ako maituyo. Kani mga akong asawa. Unsa man dayo kanong? Unsa di ka?
1: Manambal ko do, manambal taon ko do. Kamao kong butambal o mga nabiyagan. Kanang nabinoangas mga inkanto, ako natambalan.
2: Pati yung paragod. Unsa imo check-upon?
1: Check-upon.
2: Tuna klaruhan, ibibida. Ako may tambalan ng tiguang wa mong kumuunsa taon.
0: Oh,

0: Ay, dong-dong, ayaw lagkasuko.
1: Ngayon kasuko, ha? Kaya nga, no, maday!
0: Ikaw mong gaya kong tuyo nga ipatanaw ni Usmin, kaya nakamatikot mong kukuni mo nga usahay, magyaw-yaw ka nga, ikaw rang usa.
1: Sa? Sigyaw-yaw.
0: Mauna, dong, huwag nabala ka mong kutka ayaw kuni mo. Mga nga nakahukumi si nanay nga ipatanaw kang tambalan. Mga kitati ka din niya sa ilang ni Usmin.
1: Ano ba taon nga kung magkisakit taon siya na, ha?
0: Ay, wa lagi. Ako lang gisiguro dong ba nga ipatanaw takang Loy Usming. Siya na'y lagi bahala, lagi ni mo lagi.
1: Bida sa nga style na taon, Noy.
0: Noy, kanang, Noy.
2: Ilag ka uaw doon nga, hapid ka mabuag. Ilag ka uaw nga.
1: Hapid mabuag?
2: Oo, pwede. Ay, paglihog. Kaya, itsama, ikuhan di ka. Isaminon di ka. Ha? Isaminon ko pa ng kaugalingon mo.
1: Noy, isaminon?
2: Murag delikado ka do.
0: Unsa na yun?
2: Murag doon ako nakita ang gamay.
0: Ha?
2: Kadiyot. Hilos magadiyot do.
0: Hala. Hala. Noy, kinuha ko. Nisiga ang mata ni Sintro, Noy. Naunsa na siya, Noy. Naunsa na siya.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Daganamanam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.
8: Beavers! Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya nauli
6: skit lagi sa ayo akong kilid nga naka hilig yung kogdo mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga kogon o panyawan ni palit dai ko kawan ni kalu sa Dios na wala wala na ko naka patik apay wa na magkuji batya nya kaantok karon nag minuto na ko antok karon na ayo na ko ni kan sa kogon o panyawan pablito si modlan amo isa sinta nakapin sabay na bisita.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 15, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na yung kuan. Ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: O ingon ana, paragis bila-bila.
2: O paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila. Paragis, bila-bila.

0: Hala, Nuyo Sting! Ay, Nuyo Sting! Nuyo Sting! Naunsa pa ni si Citro! May saan ka lagistasi! Ang kalimutaw!
1: Ay, buwanda. Doon ay espiritu nga misod niya.
0: Espiritu nga misod?
2: Adios, Patriano Rueda!
3: Mi ultimo adios.
0: Kinsa na?
2: El vemos, turismo!
1: Ay, misod sa iyang lawas si Jose Rizal. Paminaw, paminaw.
2: Soy el Dr. Jose Rizal.
0: Unsa kono ni? Unsa kono?
1: Agadir. Siya kono si Dr. Jose Rizal.
0: Unsa gan?
2: Kumire, kumire.
0: Kumire? Unsa kusa kumire ni Yusming?
1: Agadir, kay akong i-google.
0: Ah, ah. Kumire kuno kumire.
1: Ay, kahi unsa day. Ah, sige. Kumire, kumire.
2: Kumir, kumir.
1: Kumir ka kumire, kumir day. Eh, kumir.
2: Oh, zaman.
1: Unsi, unsi.
2: Zaman.
0: Tarong mo yung kalupo ba
2: yun? Iso. Ha? Iso is dunde.
0: Ha? Unsa kung ano yung Usming? Uy. Unsa man ang dunde is iso?
1: Kuhan ko na dahil manag ko siyang pangihi. Bantong na nagbanaw. Pagkakindo
0: dito. Oh, ano, nakaihi.

0: Ano yung sming? Unsa rin nahitabong si Drunoy?
1: Sahe, pagsabi kayo natuog na siya.
0: Ah?
1: Gikapoy siya surusuroy. Kaya ang espiritu nagsurusuroy, Mat.
0: Sagot tayo gikapoy surusuroy?
1: Pagsuro sa espiritu ni Jose Rizal niya, ang iyong espiritu ng bana ni mo, may surusuroy sa siya. Kaya napamang espiritu ni Jose Rizal siyang lawas.
0: Anak de ay?
1: Oo. Oh. Awa mo sa imong bana eh. Kanang mag-istorya siya nga siya rang usa, nag-istorya niya siya sa mga espiritu, buta na busanib kanya.
0: Unsa?
2: Ah! I want trouble!
0: Nung sa pala siya?
1: May lahat espiritu nga, misuot siyang lawas niya.
0: Unsa? Ha? Unsa espiritu ha? Nuyos, Ming?
1: Espiritu ni Kulapo.
3: Ha? Huh?
1: Ay, kupiyansa.
0: Ha?
1: Ay, kupiyansa. Kinanghagi si Kulapo. Buti ba sabot? Nag-inom na siya, Peter. Why not? Ay, mag-kupiyansa na.
0: Unsay nga.

0: Mauna, day. Ay, kumpiyansa. Oh. Kayang lawas, darirang sudlan ug mga espiritu. Ang kuyaw ug masudlan sa espiritu ni Lapu-Lapu. Basig patagkala na siyang panigbas.
1: Huh? Oh, unsa?

0: maraming salamat sa mga pag-apo. Ate Paez, good morning!
1: Oh my God, love!
0: Good morning, ma'am!
2: Good morning, my mundo!
3: Dong, good morning sa mga bumbiro dahil sa Toledo, dong.
0: Sa imong anak, sa imong anak.
3: Si Kumpir Labaho, labi na giyod ni Danny James, si kuya.
0: Danny James, good morning natong tanan. Sa tanan mga bumbiro, nga
3: may mutawag. James Buawe, sa mga bumbiro dahil sa Toledo, salamat kayo.
0: Salamat kayo ni Mudia, salamat si Manang Oli Bagyo.
4: Wilma!
0: Dahil Wilma niya, Yayong Bagyo.
4: Yayoy! Good morning sa tanan. Ano yung sakto? Wilma, Yayoy, Bagyo. Salamat kayo. O ni Father Dondon Cedelio diyan sa Talamban.
0: Si Father Lucas,
4: sino? Kay may upo sa santo. Father Daddy Villaluna. Thank you kayo, yung mga mama. Thank you sa kay mga mama, ha? Sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy, Fermi, ang mga bata. O niya, ang mga dagko. Malipayo na sad kayo sila, Kuya Alan. Kay naanam may Don Pepe Dark Chocolate. O niya, mukaon sila sa Diamond Yema OBM Special. Mupalit sad sila kay Lami Crunchy Crunchy, ang Tasty Fish Cracker. O ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you, good morning!
0: Good morning, Yuri, ha? Salamat kayo sa tanan na itong mga suod. Labi na yun sa itong mga suod ng mga pari, si Father Josue Kaduna, Father Tam Yugpo. Kumusta ka niya, Father Tam? Salamat kayo ninyong tanan niya. O sa tanan ito, mga ison, Father Dundun Barok, ang ito ang masuod ng mga pari. O labi na yun sa ito ang amigo po kayo ng pari, si Father Andy Figuracion, si Father Randy Figuracion, si Father Andy Satora. Mauna ito ang mga suod po kayo ng mga pari. Salamat kayo ninyong tanan sa tanan ito, mga kaigson. Ano niya, mga bata ay mo kalimot inom sa ato ang Don Pepe Tablia. Mabuntag yun na. Inigbata na to. Taon-taon. Inigpamahaw na to. Inigubahan na to pamahaw inom ta sa ato ang Don Pepe Tablia. Padung ta sa ato ang eskwilan. O sa tanan na to mga bata. Ogum-ogum sa mga OBM Special. Diamond Gym Special. Kung padung mo dito. Tasty Fish Cracker. O Paulitos Macaroni Crunch. Mo yatong isum-sum-sum-sum mga bataon. Kung mag-chat-chata. Ay lang kay palabi ha. The drink moderately lang yun. Gamay-gamay lang yun. Ay lang kayo palabi. O niya, sa tanan na tumukaigsunan sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos, nga nagbuhat siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Moria Cap sa imong mga tao nga nagbuhat sa imong Miguel nga hinimo sa Eagle Camp. Thank you kayo. Salamat kayo. Sa tanan ng mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, o ni Inday Shin sa Bromix PS, salamat kayo tanan. O sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araw. Ngang ilang mga tao sa opisina gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sid Panyawan Coffee Mix mao na the best kay nato ipainom sa ato ang mga tao nga nagtrabaho kay kondisyon kay ang ato mga trabaho. Trabante ang ato mga trabador sa opisina kanang basta makainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa imong adlaw-adlaw nga trabahon. Ang Sid Panyawan Coffee Mix palit lang sa butika na na diya, Sid Panyawan Coffee Mix. Lamikin na natong imnon. Kundo na tayo mga gimbuhaton sa panimay. Okay, Ate Press?
5: Okay, ang ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Sid Panyawan Herbal Capsule. Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Sid Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, imna nato na og Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulog sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo, maugyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imong iminon, una ka makaon sa imong paniuto. Mugyapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan og sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mukahadlok, tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
0: Salamat tayo, tipresog sa tanan itong mga kaisunan nga bigami sa tuwang sedlen. Well, thank you kayo yung tanan sa pagkimog. Number one sa itong tinuod nga. Buwag tayo sa paduot pamaul. Parakit sa kaluwasan, parikos mens. Katul-katul kutong sa kabataan. Ilikay pagyutan sa tinggi. Sa tuwang sedlen. Well, nga anara. Mapalit sa butika. Di ba, Arvin?
2: Inuna, sa butika rin kita makapalit. Pero naagi Facebook page. Ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pa Panyawan Herbal. Yung makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na Panyawan Coffee Mix. Pero kung kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo, ya, wasiti kasakyan, kayo, halagit ay motor, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang kay Hatun Pasinyo Palimay, bam!
6: Good morning sa mga sakop sa Couples for Christ, San Vicente Pares, diri sa Sambagdos. O sila mami nagduma sa mga kalihukan sa Servant of the Lord. Thank you, Konsyal Jaime Moreno and Ma'am Lorlen Moreno, nga mga nag-recruit na ako. Ingo mo na sa mga kumpanya ko sa lahat ni Kobe Barita, Brother Kobe Barita, Brad Binge Singkol, Brad Yulo Balansag, Brad Aljun Singkol, Brother Winnie Lyon, Brother Nilo Singkol, Brother Richard Bandala, Brother Roger Pasaylo, sa Pitos, no? Chapter head ni siya, o yung manasab ni Brad Richard Kasampil? Kampil, I'm sorry. Richard Kampil. Salamat kayo sa ato mga seminars o sa mga services. Ngayon mo, hindi ang mga activities sa simbahan sa inyong pagpangaligo. Labi na runa ka mo yung mga lakaw. Lagyo nga wan nyo at tuon. Celebrity ko Jake Beauty Soap o ang atong mga misis, atong mga kabataan, atong mga apo. Celebrity ko Jake Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Panangalitan ng gulo ni mga black kids o white kids, doon na itom-itom, murag na sunog baka imong aping o imong panit tungod kay ting init. Karon, Celebrity ko Jake Beauty Soap, magpabilin kitang batanon, younger looking cutis artista, cutis porcelana. Celebrity ko Jake Beauty Soap, di nila maganis ka babae na anong kabataan, bisan kinsa makagamit niya. Apan, siguro ang original ang inyong mapalit, pangutan na lamang sa butika, mas maayong ang tanaw ni mo diha sa kilid siyang sudanan, doon ay dakong litra diha, Sed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kayo niya. Personal ko pasalamatan si Ma'am Nenen Moreno, Sir Cardo Moreno, yung nga Manlo, Ma'am Lo Tigal. Good morning yung tanan diha sa Bugtong Idabanggabol. Huwag labinig yun sa Faye Biercal, yan sa Biercal City, diha sa May Katipunan. Thank you kay Ma'am Faye sa imo pong mga tao nga, gipagamit mo sa tuang Sed Lenin Mituel. Salamat kayo. Unya mga kaigsunan, kita nasayod yung tanga

0: ibig sa atong kalawasan, ini kang daot sa atong blood cells or cover o puto sa atong blood cells, mustiki or mulapot ang atong dugo mao nang masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian. Mao nang kinahanglan yung kaminom o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one nga mutangtang sa toksin sa atong kalawasan. Usaka natural nga remedy tigwagtang sa balatian for no sa nutrients nga maoy makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga moinungdan sa imong balatian o karong ligon kanunay atong vital organs inom yung tam matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press!
1: Okay, ang sender na ito karo-adlaw.
0: Si Inday Chuna, Ate Press.
1: Chuna.
0: Kinis, Inday Chuna, Ate Press. Problema niya, yung ba na taon, murag sudlan bagdotang espiritu ba? Murag mukalit lang, syagit-syagit, o unsa pa na diha. Mao ni yung problema, unsaon niya yung ba na taon nga, ipatambalan, musod ang mga, espiritu. Ang musod, ang daotan rabang espiritu, musod sa halawa si yung ba na, o niya, malaylain raba, o say, binuang niya, Dr. Sirisal niya, Dulibitang hiri, komer niya, ngihi ko rin siya, dundi
2: uming.
0: Oh, mao na diha tinuod baka ni Ate Pres no, baka ni binuang lang yung bana. Unsa man ni og ginana nga murag sudlag daw tong espiritu. Ato di padu Darwin gitgano. Oh, ipakasting o ipawagtang ning iyang daotang espiritu
2: ni Padre Josue. Tama unsa na siya?
0: Oo, Padre Josue, kamo om Padre Josue ang
2: anang
0: kuan ni ginana.
3: Nainom dom ko guyang at ni noitiban sa buhi pato siya. Basta mo sakit kuno yang tiyan. Or, unsa iyang batiyon, bahas sa lawas, mga nakuno siya, sa ngalan ni Jesus, pahawa sa kita sa tiyan. Sa ngalan ni Jesus, pahawa ka sa kita kong tiyan.
0: Ano ang order niya? Dautan, dautan.
3: Oo. Kaya mga dautan, espiritu, mga kaha. Anita sa paambit ni Rizzo. Si Ate Press, unsa ipong niya?
0: Ate Press? Unsa ipong ni mo niya?
1: Sa ikang ilan?
0: Unsa man. Unsa may mong kasultian ng tsuna.
3: Patotoo, unsa man.
1: Ang putang ka, uy, na.
3: Murag masang mulatin yung kundi.
1: Oh.
3: Latin ba?
0: Hindi, kanang kinatsila ito, bam.
3: Hindi, ingon kahiyon. Ingon
0: kahiyon. Kasi kumir. Ano siya? Kahiyon na siya. Kahiyon na siya. Dudini.
3: Ani na lang. So, ang sender is?
0: Si Chuna.
3: Ma'am Chuna, kanina lay mo yung bato ni, kanina lay mo butang si mong alimpataka, no? Matthew 28, versikulo 18. May duol si Jesus, ugmingon kanila. Gihatag ka na ako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanlakaw, himua ang ako mga tinunan ang tanang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Tudloy sila sa tanan kong gisugo kaninyo. O hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kanina lay butang sa patakan, o kanina lay lituka, the Father, the Son, the Holy Spirit. Nga dayon ang last line nga ngon niya nga, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So naaro gyud siya, no, kanang igban God is everywhere. Matud pa ana na lang kay og tinuod man kanina yang gipanulti kanang naamoy karaang panahon na pagadiun ko no nga Latin lan para pahawa sa tanang mga pagkawain.
0: Naman ito. Oh. Na ito'y gitudlo akong Tate Pedro sa una ka itong In Nomine Domine Nostri.
3: Laim lang, yamuro malagibali ang mga litra. So, tingin ko ka.
0: Binuha nga ito, ya.
3: Binuha nga ito, tingali.
0: Mao na iya, ha. Binuha nga.
2: Binuha nga sakyan ng mga dautan.
0: Oh, dautan. Binuha nga nga. Dautan. Yung mga ilpilibusturis mo. Kula ko, nuli.
3: Pareha sa una ako mga perkadang bayot. At tumis ang mong bukid. Kanilig yung mga silutian sa mga bayot. Sagol binali. Yung mga ganang butang scientific. Kasi ka mong gulit. Lahit. Hanirti. Makaya mo ka nang mabinali. Palitan nga. Kanang kuyaw. Kanang ilid. Kanang palit. Di ba inyong nang balihon?
0: Ang asa. Napo. Gihimo gitudlo si Maksurban ako habang kayo ako agisi aw pangya e ya igisi aw pangkua ana
3: unsa man siya
2: gisi ikuno ko
3: unsa na oi
0: longbuhi na mi kahado ngun naman at sa ku ayaw pangya e aw padlaya e ana
3: unsa man kayo ko.

0: Ka ng mga...
1: Tantaw sa tuwi. Aglayai. Kanan, okay. Araw ni sabtan palit ara ninyo. Mauro ka na. Ku agisi au pang yai. Mauro na yai gisi au pang kua. Lumbuhin na mi kahado. Nung aman at sa kua padlayai.
0: Unsa man lang siyang, unsa man patabot?
1: Kuan, ako sigi wapang iya.
0: Bayot! Magundan tayo! Salamat pa mula natin sa laman nun!
2: Kulagong Puzzle Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
4: Naya ba ka, Angel? Wari bitang hilap, di ha? Abi pa lang sa makadungog, giunsa di ka?
5: Mabito ako, Tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon.
4: Usap!
5: Sige na! Sige na! Sige na! Sige na! Ano man mo! Ako may kontrabida din, hindi liman ka mo!
6: Pahinom-dumi na si Angel kay nakalimot.
5: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganyan ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganyan ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kun magkontrabida gyud ka, pagdahom na lang nga daog-daog kun gyud ka.
7: Salamat. Nahumanagid ko sa akong misyon ni Irene. Tapoy sa... Uy! Makaugtas! Maunga nakadeside ko nga mo pahuway una ko. Ug ako nasang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Unsa di imong giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
7: Unsa?
8: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: Kalami man kape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
4: Jo, mabinaw ako. Ayaw na magdagan, Jo.
5: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
4: Jo, maluoy ka, Jo.

0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
7: Masinug.
6: May diabetes ka?
7: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adlay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
7: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
7: Ug the sugar sugar cane.
6: Mga organic compound.
7: Nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
6: Sa mga butika.
7: DTX 500.
6: Ang tubag.
7: Kontra sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
7: Efektibo.
6: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
7: DTX 500.
6: Ibo sa the sugar sugar cane extract.
7: Ang anti-diabetic property.
6: Kikan sa palaya.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: Highly recommended.
6: Sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Huwag karong mga higala. Aniya ang sumpahin ninyang ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Drift on by.
1: Might not win them all. We can try. Uy, hala, attorney!
2: Congrats!
1: Uy, salamat kay Gakuyo, good mo! Uy, natatay trampa, tayo pa sa... Kamu na?
2: Oh, kami na.
1: Swertihan ni mo, Angel. Oy, nakajakpatyo kag attorney da. Hala, di naging tuod kinahanglan nga mag-afam ka.
3: Oy, di man good.
2: Congrats again ninyo. Kita na ta sa reception.
1: Ah, okay, sige. Magkita na taon niya sa reception.
2: Okay.

0: Ay, kapagis akong pinanggaw eh. Pero gamugtok lang. Diligan eh, halos mutanaw na ako. Hey, hilo mo lagi kay ka.
1: Ano sa'yo mo gusto? Magkiat ko?
0: Napakaisaan
1: ako, ha? Pandara na yun.
0: Mag-istorya sa ta.
1: Ah, oo, na ito, ano? Nakasaakan ako.
0: Ano sa'yo kung sa?
1: Ano, ingon-ingon magkaroon na nga kita na? Nituuro ba git siya?
0: Ako raman tong gituyo para i-save ka.
1: Hmm?
0: Di ba naglikay man ka sa iyang gitapil nga afam?
1: Ah, oo, di ay.
0: Nakasagi hapon ko?
1: Okay na lang. Di pa sa ilo natin ka. Sige na, doon na ta.
0: Pwede di si Tika ihatod pa uli.
1: Ah, saan pa man dito?
0: Manuri una.
1: Huh? Mag-ingon ini tagsulog?
0: Mabitaw. Tagsara kini nga ingon ini nga tong get up. Labi na ka. Ang ngayon gigay ka. Anong kun kayo nga mapauli lang din ka? Huwag ipadapli na ng imong sinina.
1: Bitaw, no?
0: Hmm.
1: Mahal ba kayo ng sinina, ah? Mas mahal para ba ni kaysa atong giiluga na mo ni Miss Architect.
0: Hindi ito tayo nagtanawan nga may katawa eh. Makalipay sa duga.
1: So, asa mo ito manuro eh? Oh, maode ay ni Tops sa gabi eh. Ninduta, uy!
0: First time pa rin mo din isa?
1: Oo, oh, uy! Kaya maobi ako na ako. Asa na ako masuroy. Wow! Kanindot man di ay. Dakan kay mga ni.
0: Kani, mag-fog pag ini panahon sa November, December, Enero.
1: Oh!
0: Na, nilot ka din. Dali, picture lang kami. Para doon na kay handumanan.
1: Ha, sige, sige. Picture ko.

0: Wow! Mura man sa kog model ini. Nindot kayo mo mga shots.
1: Thank you.
0: Ikaw na sa akong picturean, B.
1: Ha?
0: Sige na! Ay, di man kayo nindot akong mga shots.
1: Okay naman, good.
0: Ay! Kini! Ay, guwapo ka, ani! Diri sad! Diri sad!
1: Mag-selfie ta, pwede?
0: Okay. Pero, ikaw lang. Kaya di kayo kumaayuan ng selfie.
1: Ah, sige. Got it. Okay, ready? 1, 2, 3. Lain pagi.
0: Okay, sige.
1: 1, 2, 3.
2: Aku picture-nya dua, sir, be.
1: Sige. Picture me, salamat, ha.
2: Okay. Edit, ha. Okay, ready mo, ha. 1, 2, 3. One more.
1: Okay.
2: 1, 2, 3.
0: Okay.
1: Thank you.

0: Nagkauyon rin kasi lang food.
1: Okay naman. Pasado ra.
0: Okay lang ato pagani.
1: Okay naman. Layo lang yun.
0: Mamalik na ta din eh. Kanang daytime na sab. Para lahi na sa atang view. Okay?
1: Kuyuga na to sila si Irene.
0: Pamilya na gid para ni mo si Irene, no?
1: Siyempre.
0: Stable lang ba sila?
1: Oo.
0: No?
1: Og, happy gid kaayo ko para nila. Feeling na ko, nakahuman kong mission.
0: Mission?
1: Si Irene, naapila lang si Ryan. Ako silang mission sa kinabuhi. Pero, nahuman naman ang akong mission nila. Nakaingon ko ba nga, ay, salamat. Nahuman ang gid ko sa akong mission ni Irene. Kapoy sad, uy, makaugtas. Mao nga, naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Og ako na sang self ang akong ati manon.
0: Ha? Tinood ka, Angel? Ang imo na sang kaugalingon ang imo ati manon?
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good.
5: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Kay ngano di ay?
0: Praise the Lord. Gidungog na ginibong ako mga pag-ampo.
1: Unsa gay imong giampo?
0: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha. Rachel, dugay na kay kong in love ni mo. Will you...
1: Hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao. Mauli na to, ay. Huwag tangan sa taganan mo.
0: Uy.

0: yung saman ko. Huwag man ko makakontrol sa kong baba.
1: Focus sa five drive, ha? Dulugon na ba kayong karsada? Tingaling madisgrasya, ta.
0: Ay, kabala ka. Imong safety ang akong priority. Sorry.
1: Focus lagi diya sa pag-drive.
0: Oh, okay.
1: Nag-guilty ang amaw ay. Pahala siya.
0: Angel, dugay na kay kung in love ni mo. Will you... Okay ra ka? Angel, dugay na kay kung in love ni mo. Will you?
1: Bang.
0: Okay na bitaw ka?
1: Okay ra oi. Medyo tugnaw lang.
0: Tugnaw? Sige. Pahinay na ko ang aircon.
1: Okay ra, madara. Ako lang yay mo pahinay kung dili na mada.

0: Kayo na lang og soda. Gabiin na kayo. Mupaway na ko.
1: Okay.
0: O ikaw, paway na sa trabaho pagka-uma.
1: Okay, sige.
0: Ay nalag ka na og giablihan naman ni Ryan ang gate.
1: Okay.
2: Good night.
0: Night.
2: Sorry again.
3: Di na musulot si attorney?
0: Dili na, kay gabi na kaayo. Trabaho pa ugma.
3: What? Trabaho? Domingo man ugma.
1: Angel, doon kayo na kayo in love ni mo. Will you...

0: Hoy, Attorney Mervyn. Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao.
1: Malitagi sa kong pinanggaw eh. Taas pagiging pride. Sige lang. Nagkahuwat ng kukumpila katuig. Apos, magkahuwat pagkumpila ng langkaadlaw. Na naman ko'y nakita ang paglaong.
2: Ayaw na nigluag-luagi, attorney. Hugtinagod!
1: Hugtan mo lang. Wala ni atrasay.

0: kahumot sa kong fried rice. Uy, alas 5 medyas buntag pa man. Sayo ako daron.
1: Han!
2: Oh, Han, kidungo ko. Arong susiron, kinsa?
0: Si Angel ka? Nagpa-deliver o pamahaw?
2: Oh, ulo. Kadako ini.
3: Asa na, Ryan?
2: Angel! Delivery, para ni mo.
3: Pwama ko i-order.
2: Tanawa!
3: Oh.
2: Di man unta Valentine's Day, pero sobra pa manis Valentine's mga buwa ka.
3: Oh.
2: Diba to? A big bouquet of flowers from Attorney Mervin.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naa'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
2: Joe! Abinaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
9: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
2: Joe! Maluwi ka, Joe!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Delivery! Mariose!
5: Is that box really mine?
4: Surprise!
5: Why are you inside the box?
4: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
6: Borrow up to 90% of your savings.
4: No processing fee and get fast approval.
6: So you should
5: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
8: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tonight.

0: higala at ang iang sumpay ning naginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidale Yara Nakurda. Gidalit kaninyo sa RMN Drama. Your torch on the darkest night.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
3: Uguay mo siyagit! Tama! Uwakan lang dyan ang gwarta sa bangko! Patali! Ang gwardya! Kilip! Ha!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Sir Boy!
5: Dris!
4: Mami! Ayaw! Ayaw! Hinapyan ako ka lang! Ayaw! Ayaw!
2: Kidnapping. Kahilayan.
6: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
7: Pagkakaon ng maskara!
2: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Director Francis Eliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. Adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: Maxvit Kargado!
12: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyper Acidity in as fast as 5 minutes.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
19: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Oh, sobrang hambog!
2: Awi na sa sobrang hambog. Imo, Apple! Dako mo to, pero kiniihalimot si ito. Bisa siya yabog 10 metros, muihap siya katulo, itsang doha kalimot si ito, ugiyap mo silon!
1: Lahap ra, lahap!
2: Kabantay ka, ha?
1: Sa, ako kabantay na
2: ka. Usa, bumusta si Mangaw, 5 million! 5 million! Usa na!
1: Usa!
2: 5 million!
1: Ariskado mo niya! Baya, okay! Baya, no? Why the result, eh? Kasado na yun! Sugda na!
2: Karunda yun!
1: Tanaw na to ang hambog ining kabil. Yama tagot. Ang Apple, unya ang iya ako, mga Apple ako, unya iya limon si ito. Baya, tahap na kayong hambog na. Muna gitawag ko kisar.
2: Ah, doon na masutay ang hambog na ito. Oo, lagi, isar, sobrang hambog.
1: Oh,
2: sige, sige. Arayan ko, ready na, arum ready, arayan na ko. Makita ito.
1: Apagdalilid siya.
3: Tabangan tika, hindi. Diyasa mo ha.
4: Darling, Rafael.
2: Dali, darling, Charity.
4: Unsa naman san?
5: Adunay challenge sa himuon si Federico.
4: Ha?
5: Darling Marga.
4: Kinsa naman si kontra niya? Si Abel gihapon.
1: Oh, si Abel. Tuntog yun ito, Hana. Makikindigin ako. Paya. Kupitin siya, ginisyan ako.
4: Unsa mo hitabo?
5: Imo makita karon, darling, kung si Federico nagpakita siyang katakul sa pagpunting sa apol nga giitsa sa ibabaw ni Ula. Unya, naigo. Si Abel, lain pud ang iya.
4: Unsa man?
5: Duha kalimun sito, itsa sa ibabaw niya yung pusirun.
4: Unsa? Limun sito? Kagamay, ana, bisyoso gud niya.
5: Ato ka na mahibawaan karon.
1: Tanaw, mami. Dako kayong pusta ini.
4: Pila?
1: 5 million!
4: What? 5 million?

0: sending style lah. Kuya Juan na nila.
1: Ah. Ibigay lupa diyan, hinambong mo ni. Ano Kuya Juan mo ka? Ano Kuya Juan?
0: Sabi ni Kuya Juan na gamayin mo si Tito, itsabi yung babaw niya, imong silon.
1: Yeah. Pambugay mo ni, pambugay. Suwayan lang, suwayan lang.
0: Tingali. Sa maamong tingali si Sir Mangkaw ng kalaki ni mo, dako siya bilde. Ha? Dako rin mo yung pusta?
1: Di sana ako sa pusta siya dako. Maong gina, sugal na. Di na, wala problema na. Dakan mo sa kwarta. Ang sugal ba eh? Di lista ng panahon kung braog ka. Maghihigay mo nga pilde ka, di ba?
0: Probida. Among gisira ng kalaki ha ba? Kalitan sa kuning mo, beda. Probida niya.
1: Anong kalitan mo ka?
0: Pwede bili ka mo apel?
1: Hinayak niya ako, bay.
0: Pwede hindi mo yung pagkipakita ka ron.
1: Pabilib ni.
0: Wala ko kung makikitaan eh.
1: Bungkos nun ta.
0: Katupunting nung stansan, wasa ko kita ito. Wala na, practice mo na ikaw ito.
1: Ay, sus, kapag-chambar kita ito. Chambar kita ito. Panaghap ito nga ako.
0: Panaghap ko? Purbida.
1: Mugirom na si Federico. Tugbang nga ito, ginambong san.
0: Palitos mo spuro. Pina, hinambog nila, ha? Igo mo itong klaro. Sir, sir. Ano sabi, sir?
1: Okay na.
0: Sugdan na ito, sir.
1: Oh, sugdan. Abel, pukos lang do. Pukos lang. Ayaw na na agagupusta. Okay na, yun na. Mau yun na, pukos imong tumong. Na matuman imo. Ang imong gustong buhaton, nagkinahanglan ka nagsaktong concentration. Ha? Focus. Bisag wa kung kakita ni mo nga may practice yan na. Pero salig ko ni mo, Abel. Salamat kay sir. Pero pwede pa tingaling mo i-cancel ang iyong pusta, sir. Kita kura kayo, tingal mapildi ka. Anahan ko sa sugal, Abel. Kung mapildi, wa suerte. Pero kung muraog, au, paldo na.

0: ¡Ocarrón, guaygala! ¡Ani armo kita sa lahi kol bahina ang nga bahin! Di na nga itong igala ang usalang ka pampingoy! Pero ang makikita sa iyang pagkabilirad sa punting sa armas ni Puigo! Armas nga bubuto! Saksi ninyo si Payabil! Nga mubakita sa iyang abilirad sa magpunting! Di na iyang busilon! Duha kalamansito nga idsa si Babaw!
1: Gwanihay! Gwanihay!
0: Gusto mo malingaw! Ganaan mo malingaw! Ganaan mo!
1: Abil, may bangalan yan!
0: Sige! Age! Tutukin ninyo ha! Ayaw mo pamilo kay sugdanta na ang bagawaton ta!
1: Okay! Sige na!
0: Alagi! O karuna na! Ana may gana! Ananas may abil! Ni Barok og mihinay na sayang purma tanawa.
2: May unta og pulang po siya. May abilidad mo gining kanahan ba pero bayot lang lagi.
3: Sarite! Dai! Ready na ka niya?
4: Ready na!
3: Ika-itsa na nung krimusitos mabaw ha?
4: Ready na kay Kuting!
3: Okay, ready, ready, standby! Ana! Nakapurma na si Bayabil!
5: Federico, naa, andam na si Abel. O si Charity, distansya og 10 meters.
6: Kamantay ka, mami. Kita ko.
7: Ako'y gikulbaan, Federico.
6: Daddy, ngayon ko taong kulbaan ka?
7: Gikulbaan ko kay, ne, tingalig. May igugyo ni Abel ang limon sito nga duha kabuok.
6: Akalitse! Ha! Payas ko ni mo, Daddy! Payas kang dako!
7: Federico! Again, Sheridan.

0: mo og bulahan. Tungod sa original koi capsule, di na jug ka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na gyud imong nulag lolo. Sa original koi herbal capsule, makaingod ka og sana all. Original koi herbal capsule, di magool, sana all.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namagusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Gwanta pa.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo ng sakit.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
10: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
14: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
13: Basin ba yag mabatan ang kubalik, ana, ha?
14: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
14: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Dito ako, believe.
18: Gusto na mo, ana. Ayun ang paglalis. Kay Sugdan na.
19: Oo, Marga, darling.
3: Pikatan ko ning hanggang dako. Human niya mapakya siya.
18: Federico, gusto na.
3: Yes, na! Yes, mommy.
14: May gala! Talaw mo ba yung, ha? Suko na ta! Usawan ba yabil? Suko na ta! Iyap na niya! Charity, andam na!
2: Andam na ko, Teng! Ganina na!
14: Okay!
19: Okay, Charity! One!
18: Niihap na.
19: Two!
6: Hapit na, hapit na.
19: Three!
18: Ah!
19: Bah!
4: Yes. Naigo niya. Duha kalimutseko. Naigo niya. Super. Abel. Belsan. You're great.
20: No. No. No.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Tap! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.
2: Piolo?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: Philippines. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anwin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anwin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong pas-pasang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Sulod sa walang ka oras. Para sa

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: ты потенциал? У меня.
1: Мусуку цены потенциал?
0: ЮМ.
1: За меня.
0: Нет, мусуку. А? У меня.
1: Аку.
0: У меня лимо.
2: Бедал. Oh,
1: so me now, I
3: can suck don't go to mom, huh?
2: You know?
0: Spita, we.
3: Hi, Denise. Hello. Eh? Butan na yun din mo, Loy.
2: Bisan, himat yun na ka. Ako pag yapon ang imong ginahuna. Salamat, kilo, salamat.
0: Eh?
2: Denise, gibili na ko ni lolo ni mo, ha? Dili na kami imong mudawat og laing lalaki sa imong kinabuhi. Ako na lang. Gibuya na ta ni lolo. Ini kamatay niya, magpakasal na ta.
1: Nakadungugas gingon ni Kapitan, kun sugton ka. Sugton di ka! Ha? Sugton ni mo, ma'am?
4: Ha?
2: Manong dili?
3: Dili ba, ma'am?
4: Kapitan, kalisod ba si mong gisangon ako?
0: Ha? Ang nga siya ito?
4: Nga imong ibilin si potensyano na ako. O nga...
2: Sugton ko ni mo.
0: Dito man!
2: Ako galilo! Kapoy ni mo, bago ba ganit kang ingon?
0: Kaya ka ganito ka?
2: Katawa ka, katawa ka? Katawa? Klaro ka na?
3: Ay, gitag-bukil ay.
2: Enough! Salamat ka niya si Lolo, o si Denise. Kaya kung waban na! Tarong ko doon. Mas bang imong ingon ba? Ipinong ka na mag-unoon. Kapuyagin ang mga puhan na ka, oy. Katugay ba niyo mamatay?
4: Oh. Potensyano.
2: Potensyano? Ba't lamia suso ng simod ni mo eh? Huwag ibatasan nga pagkaapo na. Pasalamat ka nga naapo ka ni Kapitan. Kay ko namang hul pati ka o naigsoon. Dugay ka raon ta na pangag.
3: Swing ko na ba? Swing! Swing! Swing!
2: Ay kughagita ha?
4: Piolo.
2: Ay kughagita.
3: Sus! Di ka musokon ha? Tawadlok!
4: Piolo tana. Ihatod tanas Kapitan siyang lawak aron. Makapahuway na siyang tarong. Gusto na sa kong mapahuway kay tibok gabi kung wala makatog.
2: Tana, ako na! Ako na yung mutabang paghatod ni ma'am sa kwarto ni Lolo. Alin na ma'am, kupot na ako. Anong si mama nang imo pakupto ni mo? Si Lolo ni mo?
3: Ay pagbuot.
0: Tatalil ko na kong kwarto ay! Baya ni mo!
2: Guys! Saan mo kay Kagod?
3: Ma'am, tara ma'am. Misood na si Lolo siyang kwarto. Tara, ihatod na kasi mong gipuyan. Gibilin ra ba ka ni Lolo nako? Na, tara.
2: Buhi pa si Lolo ni mo, ay pagbuot-buot. Lingko diha. Ma'am, tana. Alay, ma'am. Hoy! Hoy, kanan! Hoy! Pugos, huwag ipalingko na eh. Ugali niya, ikuptar ang kamuli dinis. Tami biya.
3: Makalag ko ito yung tawhana bisong sao na. Gamay na dyan kuwang, ha? Gamay na dyan kayo niya siya kuwang na ako. Makulatahan ko rin niya siya mayo.

0: Oy.
1: Lanay.
0: Lanay ka ron.
1: Lola, nanay.
0: Dugay malagi kang nabalik. Kita na ba ninyo si Kapitan?
1: Oh, dito ra sa simbahan ay.
0: Mayo hinoon kun mauna. Ay, kapait ining tiguang na tao niya ang wanguhon na. Eh, dili lang unta ko buabot ang higayon na, oy. Kay buambak na lang tingali ko spang-pang ba kung mauna, kung mahitabo na.
1: Nay, kung buabot man na ni mo simba ko lang, ha? Dili ka ngay mabalaka, nay. Kay ati manun o panggaon ti ka, sama siyong pagpangga o pag-atiman ako.
0: Dili ka ha, nga parehas kang potensyano, nga biya-biyaan na lang unya ko ni mo.
1: Kabiha, luuya sa kanin mo, no? Kung ako na buhato, nay. Pero nay, ako ipaniguro ni mo, ha? Dili gi ko makahimo ana nimo. Pinangga manggani kay tika bisag kusog ay ka nga mangusnit nako.
0: Og pinangga sad kaayo tika bisag dili pa tika tinuod nga ay.
1: Unsa nay?
0: Ha?
1: Dili tinuod nga ngunsa?
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, o tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Philippines.
6: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Ako si Cha, dating MacDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
8: Ako si Eric, MacDo crew na naging operations manager.
9: Ako si Rial, MacDo crew noon, now a film director.
7: Sa MacDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
10: Dito na buo ang confidence ko.
8: Dahil naniniwala ang MacDo sa akin,
11: easy maging best me.
12: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via MacDo PH Careers Facebook page or visit a store.
13: Gigutom na ba?
14: Gimulto!

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang katingot sa kilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
2: Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino.
1: Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Biogesic C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formula. Sa first sign sa sipon, pag-BSF C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Mmm, tofu sisig.
7: With mayo?
6: Pwede sa ulam yan?
8: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy. Mmm, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargato!
11: MaxVit Kargato!
3: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
14: Bilang kilos gani?
15: 500.
14: Hello?
15: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
17: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Ay, dili pa tinunod ang akong kusnit ni mo ba? Hinay pa kayo na.
20: Ah, hinay?
19: Lagi!
20: Sakit man gani kayo?
19: Ana.
20: Halo no? Saan lang ka kung imong tinudunay no?
19: Ana na na, sige na, sige na. Kaon na dito. Wag ka na ba makakaon ganina, una kami lakaw.
20: Busog na ko, nay?
19: Busog ka? Nga undi mo?
20: Ay, wagod, pero... Nabusog na ko nga nakakita ni ma'am.
19: Eh, paghilong di ay, naungi mo. May kailang magsulti, anak, kunwa din eh. Pero naagani, dili kahapit makatingog.
20: Anak mo na. So, na ko sa kwarto, nay?
21: Today, nay. Si Clover, nauli na sa ila?
19: But lang. Kalit malang itong kawa, dinisalang akong gibiyaan kay may gibuhat kuskusina.
21: Ah, pauli na siguro to. Kwarto sa ko, nay.

0: Ay, karon ako batiag lukada. Pero dili ko mahimong matug tibuok adlaw. Kinahanglan nga mangwartag iko samtang white classy. Ah, buhita la kub kadjet. Tempa. Nganong giingon man ini ni nanay ang unlan paghapnig? Gili niya sa dapin o kunya? Gitabunan sa abol? Mura mahinunig tao nga nagbukot? Well, mahinun. Alam nga doon ako'y katandayan. Di ba sa kumaghabol kay alimuot kayo? Ah, diyan na lang na. Ay! Tanday!
1: Anay!
0: Usa to?
1: Anay, uy, sakita sa akong sampot ngayon mong gibunda ka sa iyong pa.
0: Clover?
1: Ay! Agbang po!
0: Clover!
1: Diyan lang kayo.
0: Usa?
1: Tapada.
0: Clover, ha? Di kung saan magkadini sa akong kwarto? Nanuna ang magkadini? Abi ba namog ni Paulita ka?
1: Kapoy man og uli, Bi. Sakit kaya akong sampot sa mga bunog. Awa, good mo. Tanaw ka. Kakadiyot kay maghubo ko. Ano naman kita ka sa mga bunog.
0: Oy. No. Puyo ha. Puyo ha. Ano lang ubangon?
1: Ang sama man ako paghubo. Ano makakita ka sa akong bunog?
0: Di ko mo tanaw.
1: Ay, patanawon man teka ay pagbuot. Maghubo sa ako.
0: Ay, nalang lagi.
1: Siya pa. Okay, sige na lang. Uy, dilit na lang ko mabangon. Ikaw na lang hubo na ako.
0: Sa? Diyapag na. Di ko eh.
1: Ano man? Patanawan man na ka sa kong bunog.
0: Di gani kumutanaw gani. Kadakan ako nakakitag bunog. Di na kumutanaw ng imong bunog.
1: Lahi maning akong bunog ron. Tanawa sa laki. Kahit naan sa'y pinaakan, dapit sa akong suso ba ya?
0: Ayaw ha?
1: Awa. Nadir sa kilim. Ay, nalagig. Bangon ba? Tinabra ka.
0: Clover, buhi ko ha? Ayaw ko gaksa.
1: Ay, gakos ko. Kaya muslan ko ni. Kaya dugoy na ko nangandoy nga makauban ka sa kama. O nga, dili kay gakos rin ako buhato ni mo. Tanday sa tayo.
0: Sabayan ni Clover. Ang saba, masundan ta ni nanay.
1: Ano man di ay? Si nanay rabitaw na ni mo.
0: Makus ni tantag, mabunan lang taad to. Magtutul, nagkun sa tanin sa kong kwarto.
1: Okay ra na, uy. Kus ni trabitaw o bunal. Ang importante ay ang mahalaga na makagakus ko ni mo. I love you, Clover. I love you, unsa imong tubag.
0: Puyo ba? Puyo, Clover.
1: Di, may nakmakoy tubag. I love you too, man. Ang dapat itubag.
0: Uy, inako!
1: Ano man?
0: Kay, mabangon ko!
1: Kay, gihugawain ka na ako.
0: Clover!
1: Naligo sab ko no, human ako atong foreigner. Mong limpyo na ko. Nagbrush na sab ko. Mong limpyo na sanin akong baba nga gikang miom...
0: Hanggawa gini mo. Baba! Gini babaan nilagi. Taka nagyawit. Lagkan mag-una ni mo akong kamot. Niyabag na! Ikisa na kumpad!
1: Sige, itabon pa. Ganahan ko. Uy! Kahit kay kang kamot. Kamot pa lang, solda.
0: Clover, ha? Pagpuyo!
1: Piyala!
0: Ay, Diyos! Kinuok ko, Clover! Yan ang nipato may taong kagkalit din na ako! Clover!
1: I love you, Piyala!
0: Clover!
1: Matilip ka magkuha sa santong dasalan. Kuhaon ka sa santong paspasan.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bowel with Glucopro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to Glucopro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
3: Say yes to the Super Fiber Drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
15: Uy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
22: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
23: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
24: United Home. Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
27: Maayo na lang na ay Kidilets.
28: Chewable paracetamol and candy flavors.
29: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
24: United Home.
30: Unilab yan.
25: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
25: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQHSRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
32: Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
33: ACS.
3: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice.
34: Ang kinis na niya.
35: In fairness, nag-glow up.
36: My budget.

Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines, ato ang mga balita. Revitalization sa Fuente Osmeña Circle sa siyudad sa Sugbog ipaabot nga masugdan na sa musunod ng mga adlaw. Samtang Super Typhoon Inday, ni kusugog jutay, mga lugar nga ipaubo sa signal number 1, niabot na nga to sa 12 ka mga lugar. Samtang DOH, ni paubo sa ilang operasyon sa Code White Alert, nunuts pagsud na sa Super Typhoon Inday, dinhi sa nasud. Samtang gidaghanon sa mga Pilipino nga way trabaho, ni atumbuhan sa Mayo ning tuigan ni Saka. Oga ang presidente sa nasod nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. nilusad o expanded school feeding program alang sa mga Pilipinong tinunan. Mga na itong mga headlines.
0: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Mga kasama, ako si Radyoman Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kanakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
16: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
17: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
16: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
19: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oras sa DYH, alas 12:45 na.

Sugbo ka Bisaya ng Mindanao, maayong uto. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyo makauban sa ato ang Metro Ratsada, Radio Man Marisa Abadies. Laing adlaw na sa mga kasama. Hulyo 8 na 2000, utoy 2026. Atong unahon pagsutang, ato ang kondisyon sa ato ang panahon. Mungayo ta og report, dugang weather update gikan sa DOST Pag-asa Visayas.

0: HP. Una sa lahat, weather update.
1: Naka-standby na sa tong linya, gikan sa DOST Pag-asa Visaya, si Sir Evertinio. Sir Ever, maayong udto.
2: Yes, maayong udto ma'am, maayong udto sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update, parang mga orasa. Ang atong ginamonitor na bagyo na si Inday, ni slightly intensify kini siya habang nag-airog sa may direksyon na kasadpan nga to sa amihanan kasadpan sa may Philippine Sea or sa east portion sa Northern Luzon. Sa atong latest na tropical cyclone bulletin, ulahing nasipyatan si Inday sa may kalayong 1,270 kilometers silangan sa Northern Luzon. Sa pagkakaroon, adun na gihapon kini kakusgon sa hangin na isip usa ka super typhoon category o adun na kini kusog na 195 kilometers per hour dool sa sentro o padayon nag-airog sa may direksyon na kasadpan nga to sa amihanan kasadpan sa kapaspason na 20 kilometers per hour. Sa mga musunod na oras o sa adlaw, si Inday padayon kini magadool sa atong nasod o mulihis o muliko ang iyang direksyon sa may northwest pag-abot dinhi sa may Huwebes sa buntag. Ug nakita po nato habang naga-northwestward ang iyang direksyon, posible po muhinay kinisya isip ka typhoon category pag-abot dinhi sa may Biyernes sa buntag ug lahos kining mugawas sa Philippine Area of Responsibility ini ka Sabado pod sa buntag. Sa pagkakaron, wala kinatay nakitang direct mag-direct landfall si Inday sa bisan asang bahin sa tong nasod, pero aduna nakitay mga nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 dinhi sa may northern portion sa Luzon. Para sa Visayas, wala kitay tropical cyclone wind signal sa karong mga oras ha, pero wala na itong gitanggal ang posibilidad na makataas kita wind signal ilabihana dinhi sa may Samar Island. O aduna po kitay lain pong weather system na gimonitor mo kini ang hanging habagat o southwest monsoon na gipakusog or gi-enhance ni Inday na mao'y naka-apekto dinhi sa dakong bahin sa Mindanao. Lakip na pod ang pipila ka probinsya sa Visayas, labihan na kining sa Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental o Negros Oriental. Sa mga naingong lugar, nakasinati na og madag-umong kalangitan, inubanan sa kalat-kalat na paguan, turugdug o kilat, samtang ang labiling bahin sa Visayas, makasinati sa panagsang mapanganurong nga to sa mga panganurong kalangitan, na dunay higayon sa mga lumalabay na patak-patak na paguan, panugdug o kilat, tungod gihapon sa southwest monsoon o hanging habagat. Para sa kahintang sa tong hangin o kadagatan, ang eastern section sa Visayas o ang Mindanao nakasinati sa kasarangan ngayon sa kusog na paghuro sa hangin na nagagikan sa kasadpan ngayon sa habagatan kasadpan din ang kadagatan. Aduna po'y kasarangan ngayon sa kusog ang mga pagbalod. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas, adunay hinay ngayon sa kasarangan na paghuro sa hangin na nagagikan po sa kasadpan ngayon sa habagatan kasadpan din ang kadagatan. Aduna po'y hinay ngayon sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa atong latest na gale warning advisory, aduna kita'y aktibo na gale warning din hi sa may northeastern portion sa Samar Island. Sa inganang higayon, delikado ang pagpalaot sa dagat para sa naingong mga lugar. Sa pagkakaroon, ang atong temperatura sa tibok probinsya sa Sugbo ay nasa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang posibleng masinati. Samtang ang atong dagat mo taob karong alas 4:13 sa hapon o muhunas po doon yung alas 10:12 sa gabi. Philippine Standard Time, ana kita sa 12:49 p.m. o ang atong haring adlaw mo sa hapon yung 6:10 p.m. O kanang lites, ika din sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Ever Centeno, nagpahinundong na sa pabago-bagong panahon at doon ay pag-asa sa saktong informasyon. Dagang salamat o maayong udto.
1: Sir Ever, gamay lang sir.
2: Yes, ma'am.
1: Sir, makita na ba ninyo karon ang posibleng gidaghanon sa uwan nga ato ang masinati din sa Sugbo?
2: Ah, sir, parado sa atong pag-uwan, ma'am, sa Sugbo, posible kitang makasinati o less than 50 millimeters na rainfall.
1: Mm-hmm.
2: So, ang atong kwanana is naatay light to moderate rainfall with occasional heavy rainfalls. Ilabihan na din sa pag-abot sa Biyernes o Sabado, ma'am.
1: Oo. So, ang bagyong si Inday, mugawas kini sa Philippine Area Responsibility sa Sabado pa, sir, no?
2: Yes, ma'am. Sa Sabado, sa buntag.
1: Oo. Apan sa weekend, makasinati, gihapon tagpag-uwan.
2: Yes, ma'am. Kay iya man gihapon bitaron or enhance gihapon niya si habagat sa weekend.
1: Mm-mm. Dagang salamat, Sir Evertinio, sa imuhang update.
2: Yes, ma'am. Wala. Isa pa yan.
0: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
1: Ato ang update sa ato ang kondisyon sa ato ang panahon. Makasi natin kitag mga pag-uwan-uwan din hi mga kasama. Dili lang mo kumpiyansa ha. Labi na sa weekend. Karo mga gutlua o karo mga orasa, ato na matikdan sa gawas nga bahin nga dili kaayo landong. Sab kay init. Sakto ra ang panahon, apan di lang mo kumpiyansa. Kay kaganihang mga alas 10 ngadto sa alas 12 init kaayo. Yan din hina pa dong sa hapon ngadto sa gabi eh, mulandong sa bugkalit. Do na tay masinati nga mga localized thunderstorms. Kung di gyapon kumpiyansa, mas maayo magpabilin sulod sa balay o indoors. Do na mga lakaw kung mahimo ma-risked. Kami na karong weekend kay makasinati kita og mga pag-uwan. Noon 50 millimeters raman ko no, paubos. Pero di gyapon kumpiyansa, kay lain na ang panahon karon, lain ang uwan. Kagama na gyud o kining maka-build up na og baha. Bisan diha sa ato ang kadalanan. Ari na ta sa ato ang mga balita. Detalye na sa ato ang mga balita din sa ato ang revitalization. Sa Fuente Osmeña Circle sa siyudad sa Subo, ipaabot nga masugda na sa musunod nga mga adlaw. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulonos.
3: DYHP. Aha! RMN Report.
4: Kining maong balita, hanggang kaya ito sa Life Extension Vitamin D3. Gipaabot na masugda na ang revitalization sa Fuente Osmeña Circle sa siyudad Subo sa musunod nga mga adlaw. Kanito ko siya giingon ni Mayor Nestor Achival nga nahumana ang plano o drawing alang ini. Ang Fuente Osmeña Revitalization, abagan sa kagamhanan sa Larawigan o sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kung CCCI. Matun ni Achival, kinigastuhan o niya sa CCCI o kung huay mga kakulian, kinigipaabot nga mahuman sunod tuig. At si Council una nang niawag sa Mayor nga himuong prioridad ang rehabilitasyon o pag-upgrade sa Fuente Osmeña Circle nga na isabisar kapin sa usaka siglo na ang nakalabay. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuloka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaa kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal. DGX 500, ang tupa kontra sa sakit na diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
10: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas.
9: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
3: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Jubilant, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako ug inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
9: O gano'n nagkapi magkaan ang tamis mo na, Sir Max?
8: Ah, lagi. Basiglas na ni.
9: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
9: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
16: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
17: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
18: Oras, alauna 5 na. Atong kumustahon ang ato ang team na dito sa Mindanao.

0: gikan sa Gawas nga bahin, gikan sa Mindanao. Live gikan sa Davao Region. Si Radyo Man Ken Galinea. Radyo Man Ken, kumusta man mo din ha?
1: Kasama Marisa, maayong hapon. Nagmaayong hapon sa ito mga suki ng mga tigpaminaw. Niapata karon sa ato sa region or Mindanao Region. Apan ato nang nahatag ang laina sa gahugna sa financial assistance alang sa mga nabiktima sa linog, particularly kadtong na wadan yun or mga kinabuhi nga nakalas. No, nga base sa Office of Civil Defense sa Region 11, doon ay 21 ka mga kinabuhi ang nakalas kasabang Marisa sa Davao Region. Lailain isla nga area unya mausa sa atong gibasihan para sa pag-turn over na to sa 210,000 pesos no, nga financial assistance sa kinatibukan alang to siya sa tag 10,000 ka pesos nga ayuda sa matag kinabuhi nga nawa or nakalas ato sa magnitude 7.8 na linog amigo din sa Mindanao. Atong pamaagi kasamang Marisa since susihan na ta sa atong igsuon nga si Diana no sub sa DSDC Davao no, pinaagi sa Translation Manager si Ma'am Zenny o sa Davao's Arimen Panayo sa Davao nga si Balileng. Si Ma'am Balileng. Kining ang mga lugar no nga hardest hit sa linog nga din sa Mindanao or sa Davao Region, lagyo na kay kasamang Marisa din din sa Davao City. Muna nga ang pinakanindot na pinakamayo nga option nga ato na lang i-prefer mao ang pag-turnover. Tinagi sa itong station manager Attorney Rufiel Labanio ingon man sa station manager na ito sa IFM Brent Linios alias Idol Boyki. Mao na lang ang pag-turnover sa 210,000 pesos no nga financial assistance ngadto sa mga station managers po diri sa Davao City para sila na maoy mag-igo no kun unsay mga pamaagi sad nga ilahang sagupon no sa pag-apod-apod sa maong hinaba nga pinansyal. Either paningkamutan gid nila nga moadto sila sa area kun wala nay mga kakulian or tagtong mga pamilya at mga nakalas no nga mga victim kanang kung naa sila higayon na moari sa DSDC Davao para mo claim pod sa maong tag 10,000 pesos nga financial assistance sa mga tagkinabuhi nga nawa or nakalas sa samang Marisa. So depende na no sa atong station manager dito sa DSDC Davao o sa IFM Davao City kung unsay mga pamaagi pod nga ilahang pinaka the best no nga pamaagi para masigurado nga matunol yun katong tag 10,000 pesos nga financial assistance alang sa pamilya ni atong mga nakalas sa linog nga sa OCD record as of now anaa pa sa 210,000 pesos ang atong gi-turnover o sub dito nga financial assistance. Aside na kasamang Marisa, kung piliun mangali nila nga muanhi sila din sa DSDC Davao para mo-claim kay tungod sa kalayo sa area no katong mga nawadaan sa oga members ilang family kay nakalas no sa linog, kung prefer sila nga sila moari sa station unya usa sa ilahang constraint no or karang challenge ang pamliti kay layo-layo gyud nga area, dura pa kay gibilin din nga particular nga amount para maoy ihatag no ngadto sa mo claim igo sad nga makaani siya din sa Davao City ug makapamauli didto. So gihimo na to nga inana kasama Marisa para dili pud taon kaayo bugat para nila no ang pagkuha sa financial assistance na ato pud nga giturn over nga gikan na sa mga donations nga atong nahipos din na sa Cebu, pinagi sa ito mga listeners, ingon man mga viewers sa DYHP, Arimen Cebu, ingon man sa IFM. So, kagahapon sa turnover ceremony ka sa Marisa, doon ay gihimo dito nga mubo lang no, nga mga mensahe sa Attorney Rufiel, atong station manager dito sa DSDC, si Ma'am Zenny, Ma'am Balileng, ingon man si Idol Boyki po sa IFM diri sa Cebu City. Atong paminaon, kasamang Marisa, no,
0: okay,
1: para mabati sa okay atong mga listeners at viewers sa DYH Blog ISM.
0: Yes, kasama ka.
1: Turn over na sa ilahang gihatag ng mga donations ngadto sa mga victims.
2: Idolo kasama, day 3 sa Oplan Tabang sa DYHP Cebu, IFM Cebu. Ato ang gi-bye-bye ang kanagatan paingon sa General Santos City. O na himo na to ang Oplan Tabang alang sa pag-apod-apod-pod sa mga hinabang sa bukirang mga barangay sa General Santos City. Doon ano pagka-oras ato sang gibiyahe ang Jensan paingon sa Davao City. Kaya ato ang i-turnover karon.

0: ang hinabanggikan sa mga viewers o listeners sa DYHPY FM aron nga pinaagi sa ato ang team diri sa RMN Davao o GFM Davao mapaabot sad ang tabang hinabanggikan ninyo mga idol kasama nato sa mga angayang tabangan. Atong kauban karon ang ato ang news director sa DYHP, Aram Diman Aida Tapos, and of course, Attorney Rufil, alang sa pag-turnover, Ma'am Aids.
1: Sir Boyki, Attorney Rufil, and our Arvin Davao, 21 ka mga casualties ang natala dili sa Davao City o kanang nagpasabot ng turnover, tawag 21 ka mga envelopes containing 10,000 pesos each. So, motorn over ta karon og 210,000 pesos nga 21 ka mga sobre. So, Ma'am Zen and
2: I don't know. Ato ituturo sa Arvin Davao o Davao?
1: Yes, attorney. So, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000, 110,000, 120,000, 130,000, 140,000, 150,000, 160,000, 170,000, 180,000, 190,000, 200,000, and 210,000 pesos.
0: Ayuntang kagahapon ato sa na turnover ngadto sa kaping sa isinta ka mga pamilya no nga gitagaan ta pud og tag 10,000 gikan sa DYHPY FM karon si Attorney Rufil ang mensahe alang kanila.
2: Okay, so mga kasama o mga idol, so og ato mga listeners, mga viewers sa DYHPY Aramid Cebu o FM, ang inyo mga hinabang no kay nanawagan man ta kay mo ni ang dugo nato nga naglatay sa kaugatan isip mga RMN no, mga radyo man o mga idol no, sa dihang nahitabo ang mga katalagman dito sa Cebu o sa bisan asa pa man, established naman tani ana sa DYHPY o IFM kato mga linog sa Cebu, Baguio sa Cebu, linog sa Bohol, linog sa Negros, abot na magitan ito ug karon linog diri sa Mindanao area, jinsan layo gina to biyahe ron. Niabot sa gita dito gyapon no, tungod kay ato mga listeners o ato mga viewers nihatag gyud ato og kanana ang nipambit sa mga grasya o willing sang nipambit para sa mga nabiktima sa maong linog. In fact naka kuha ta og mga 1 million kapin no nga kantidad isumo na nga atong gihatag ngadto sa mga namatyan, siguro itong mga namatyan so di man ni maka balik sa ilang kinabuhi in town sa mga namatyan sa linog, pero at least makatabang-tabang ni nga bugan-gaan ang inagipasaan in taon, no? Nga kala na ang kaguol, no? Aron nga mo padayon sila sa dunay paglaaw, padayon sila sa ilang pagpanginabuhi. Unya, kinini ang dito sa Jensan, nakahatag ta sa mga namatyan, bay-ubay to, pila to kabuok?
1: 62
2: kabuok, no? 10,000 ang tanggihatag kada usa. Unya, di man tanang taga dito sa Jensan, doon ay mga tagalain nga ngadto sa Dios o ban ni Coordinita sa RMN Jensan, RMN and IFM Jensan tungod ato atong activity unya tungod kay duna man po yung mga taga Davao di ay dito sa area sa Davao mo na nga naka-decide ta nga mianita sa atong sister station sa Davao ni ang atong mga radyoman sa Davao sa RMN Davao o IFM Davao nga diin palihan atong dugo no nga dili lang kutob sa pagbalita, dili lang kutob sa pag-entertain, dili lang kutob sa pag-hatod o mga komentaryo nga di prinsipyo o mga fair nga balita, kundi biyan ana nga mao ang public service. Pareha man ta o kanang kinini ang DNA, no? So muna nga malipayong ta nga mapaybawas to mga listeners, mga viewers nga ang atong kapareha o dugo nga mga RMN nga grabe sa serbisyo publiko nila diri sa Davao, muna nga number one ang ilang station sa Banaton. So, ato itong ordo nila ang 210,000 nga kantidad alang sa 21 kabuok nga mga namatay sa maong linog. So muna nga, salamat kayo sa atong representatives yun, mga head na to sa RMN Davao o si Baliling doon sa may IFM o ato sa RMN sa no, mga niyamod sa oba na to karon. So muna nga atong i-turnover ang maong nga kantidad para nga sila po maoy mo turnover na kayo ang ilamang radio doon sa Davao. Ang RMN, sipa kayo o ang IFM, ang power sa microphone, no? Sama sa atong nag-gather nga kwan ka ba? Because sa power sa microphone sa DYHP o sa IFM, nag-gather ta namang katidad. So, nining panahon na sa atong i-turn over nila, kaya nahibaw taong sa ka-powerful ang microphone sa RMN Davao o sa IFM Davao, nga mo ay mo disseminate sa information nga arimo, katong mga namatyan, kay mo i-reclaim diri ang inyong hinabang gikan sa RMN DYHP o IFM and of course gikan sa RMN Davao o sa IFM Davao nga atong mga kauban ining atong hiniusa nga objective nga mao ang pagtabang sa atong mga isuon nga nabiktima sa maulinog.
0: Matik.
2: Kung sa may answer?
0: Matik. So, in behalf, of course, ni Sergeant Maya, Attorney Rufil, no, atong station manager sa FM Davao, atong kauban si Malileng, unya, atong kuwag mensahe si Ma'am Zenny, ikan sa to ang Ironman Davao.
2: Ma'am Zenny.
3: Sir, salamat, Attorney Rufil. Na-surprise kami sa presensya ron sa ato ang mga kaubanan kasama sa DYHP and of course sa IFM. Grabe ang among pasalamat nga kumbaga naabot din sa Davao ang hinabang sa DYHP. Pagpapalikamutan, DYHP and IFM siguro na kaning hinabang nagikan sa inyong mga listeners mapaabot dyan na ito. So, kung saan na ito, panikamutan dyan na mo, tanan, kaling 21 ka mga nabiktima sa linog, matunog yun sa ila, personal man or diri sa taong stasyon. Sa mauna yung tatak RM na dyan sa kasing-kasing na mo ang pagservisyo. Katong tinutanay yun na servisyo. Kaya muskan ako, na-surprise sa ila, nga mura yun na ito makita ang kahago mga kasama. So mauna ang tatak RM.
0: Yay!
1: Idol Balilig of Sir Boyki from RMN Cebu and IFM Cebu, mission accomplished.
2: Okay. So, si Balilig,
1: siguro after this, haong lang po nga ato mga kaubanan sa team, agig pa na po sa atong day 3 sa ato ang katigokan. Ato sa ipakita, aron mo join sila na.
2: Balilig mo, join mo, video.
1: Ang katigokan nga, nagdala sa mga tabak o ang mga donasyon, Sir Boyki.
2: Okay, number one, Ma'am Jen. Salamat kay Ma'am Jen, ha? Paliling sa inyong watch today.
0: Okay, kita pa na from
4: Arden. Yes, kasamang Ken.
5: So, kasama Risa, mauto ang mga mensahe sa ato station manager, Attorney Rufil, o niya, nihatag sa siya mensahe si Ma'am Balileng sa IFM dito sa Davao City, ngun man si Ma'am Zenny sa RMN DXDC Davao, no? So, ato pasalamatan once again ang ato mga listeners and viewers sa DYHP o IFM sa paghimo nato ng instrumento para ang ilang mga hinabang mapaabot nato ato sa mga nabiktima sa kusog galinog dili sa Mindanao region, particularly ang nakadawat o ang himo ng mga beneficiaryo nato mao mga taga General Santos City, Sarangani, ingon man diri sa Davao region. O niya, kaabag po dato kasamang Marisa para sa atong paghatod, no, sa mga tabang gikan din sa Sugbo, paingon diri sa Mindanao ang Light Ferries Light Shipping Corporation, pinagi silang CEO o President nga si Mr. Lucio Lim Jr. At usang pasalamatan sa kay nahimo nato nga kaabag usab sa sunod-sunod nato nga mga offline tabang nga nanas sa day 3 dito sa Mindanao region. So sa ngayon gihapon sa itong mga kaubanan sa team nato sa DYH mga IFM nga niagi hapon sa Davao City para sa lainasad nato nga lakaw karong adlawa. Ako sa bangin niyo nga Radio Man Ken Galinea. Salamat kay kasama Marisa o may hapon ka natong tanan.
4: Dagang salamat Radio Man Ken Galinea. Kaninyong tanan din ha ato ang DYHP team o IFM Cebu. Kapanlimbaw sa balibo ba na ato ang hinabang, inyong hinabang mga kasama, ato ang mga suking donors. Masukin atong tigpaminaw nga nipaambit sa ilang donasyon alang sa mga naapektuhan sa linog dito sa Mindanao. Makapalimbaw at atong balibo nga naabot gyud dito. Taghantag na tabangan. Lahi gyud ang tatak RMN. Maapa ni Attorney Rufil. Naana sa ato ang dugo ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Hamping mo din ha ato ang team diha sa Davao, ato ang DYHP o IFM Cebu team. Nagipanguhan ni Attorney Rufil Fernandez Banyo o ato ang manager sa IFM Cebu, Idol Boyki. Hamping mo din ha kasamang Aida Tampus, Remart Pugoy, Jane Gallardo, Paul Lauro, Arnold Bustamante, Jesse Sumampong, George si Kuya. Ato ang security guard na mo ay nag-escort good ni Radio Man Ken. Aron masipti ta dito. SG Jimmy Abilia. Ato ang technical. Lima mahimong posible kung di makaprograma si attorney sa iyang programa 6 to 10 ganginang buntag. Kung wala ang abang sa ato ang technical team na Radio Man Kisos Menya o Nems Quiñones. Dagang salamat sab, sa pag-uban sa tuang team. Radio Man, pabiling Radio Man yun kinisaya. Radio Man RQ, Ruel Quirante. Wala na ko'y nalimta, no? Sa Mang Jerome, wala na ko'y nakalimtan. Na, mo na to, yung atuang team dito. Amping mo din ha sa inyong pag-uli sab o pag-balik din sa Sugbo. Halita sa ato ang duga mga balita.
6: TYHP Abroad Ngayon.
4: Ang atong balitang abroad, atod ka natin sa said marketing, anti-gama o tiga-pudapod. Sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, ngay piktibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nilusad ang US military og sunod-sunod nga strikes batok sa Iran. Gipaybaw kini sa US Central Command og nipasabot nga ang maong strikes. Tubag kini sa giingong Iranian attacks ngadto sa tulo ka mga commercial vessel nga naglawig sa Strait of Hormuz. Namahayag ang US military nga nagsugod na sila paglusad og sunod-sunod nga powerful strikes batok sa Iran aron ipahamtang ang bugat nga silot alang sa pag-target ni ining pag-atake sa mga commercial shipping. Katong mga balita, atod ka nato sa said marketing, ang tiga maugtika po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI, ayog bang balatian sa kinyo ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno, ugwa na'y lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawa sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa bang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa atong kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang usab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa atong dugo. Busaon sa inyong giwat, palit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: TYHP Abroad Ngayon.
4: Ang atong balitang abroad mo ay nagtapos sa ato ang mga balita karong orasa. Pansadi pa kung manamilit, doon ay greetings na din higa ginagmay mga kasama at ulang hatagag pagtagad. Ato ang suking tigpaminaw nga si Sir Jess Borja, always watching and listening sa DYHP. Shout out sa akong mga brad. Yeah, sa o silang Lloyd Borja o sa Coast Guard Officer Pilar Camote, si Tata Joseph Borja o sa akong mga parents, Paulino Paling Borja, Princey Borja. Sa Muwabog, Pilar Camotes Island. Daghang salamat kanimo, sir. Special listener sab ni Bibi Belarmino, Puerto Bello, diha sa Tudela Camotes. Wala natin igong oras. Musunod ang unang drama sa hapon kung kini ang akong suliran. Oras sa launa 25 na.
6: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
8: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
9: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
11: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
12: Kini ang akong suliran.
7: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
17: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
18: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindot.
17: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
20: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
21: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong sigun na ginutunduhin ko kung sa akong angay. Ipamarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
22: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
24: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
26: Tanggaling-galing mo.
0: to
1: Smart dishwashing paste ko.
0: Smart to
1: Pritong ulam na masebo.
0: Smart
1: to kaldero.
0: Smart
1: tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
0: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
26: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
27: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pango ng Charm.
28: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
27: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
27: ACS.

0: Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminawan ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Doktor Rene Ubra ug Attorney Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suat suliran. Ako si Jigo, 21 anyos, nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong uyab, nga gilipin ako nga minor de edad pa. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo.
1: Ani na lang ko po yung opani mo, P. Pabitaw imong mama, imong lulo, rabitaw mo ina, ah.
0: Ha? Ayuwi, bata pa kay Katricia. Di pwede. Nag-eskwila pa guta. Kung muli lang dahil kasi niyo.
1: Di ko. Di na akong pauli dito.
0: Nga naman. Ano di naman kang pauli sa inyo? Eh, nga nung nahilak mong ka. Sabi din ay tabo.
1: Ilaptan ko sa kong ama-ama man dito sa amo.
0: Ha?
1: Mauna, iya kong gihilaptan, magkapila na.
0: Masumbong din kasi mo, mama.
1: Di man siya mutuon ako. Kagahimo-himo lang ko na kong istorya. Mahalang sige na, babe. Ano na lang ko po yung ubanin mo?
0: Krisya.

0: Dili mahimo eh. Ako'y makasab ani mama ni mo kung imo ng papoy o ni imong uyab din eh.
1: Pero lo, di lang tamo saba ni mama. Maluwi kang Tricia lo.
0: Eh, naku ni mo tigo. Nahibaho ba yun kahangan layo imong mama ninyo? Muunsa lang to pananglit mahibaho siya. Nga nagpuyo na din mo si imong uyab din eh. Makaingon kung wa ko makabadlong. O niya, konsidero kong dako.
1: Lo, doon naman sa guy, bugat nga rason nga nung ato rin buhaton. Musugot ay ikalo nga, doon na sila yung buhaton ng ama-ama ni Tricia niya.
0: Pero...
1: Lo, sige na, Lo. Please.
0: Ay, nahala, sige. Pero itagot rin mama ni mo ha. Dili siya ang may bawaan eh.
1: O, Lo.

0: Kung masumbong na nandiyan ka sa mga pulis.
1: Tiko, mauaw ko.
0: Tricia.
1: Okay na ako nga naa ka. Huwag salamat kami sugot kang anik ko mapuyo din sa inyo. At least karon safe na ko.
0: Tricia.

0: Hei Diego, emak-emak ni sabar yang ni tak sedih dosa sekolahan. Minum jidat beri nasibnya.
1: Kinsianyos lo.
0: Jesus Mar Yosef, abis berguna aku si Otson yang ujab di mo. Unya ikaw pila gani?
1: 21 na ko lo.
0: Taon eh. Husaon na lang ha. Kumahibaw ang emak ni Tisya nga ni asa din eh. Ricardo nga kasuhan kanila. Oh. Kay minor di edad nang gikapuyo nimo.
1: Loh.

0: Трещя! Трещя, голостря! Трещя!
1: Ишам, анам.
0: Трещя!
1: Трещя! Трещя!
0: Голостря!
1: Морок си, мама, не морон. Ленге так не има.
0: Трещя!
2: Анса!
3: Daan pa ko. Sakto gyud ay mga ubang estudyante. Nga din hindi ka makitaan.
2: Di na kumupaulis ato, ma.
3: Ayoko palaguta,
2: ma.
1: Tita.
3: Ikaw! Kay bao ka matingali nga pila pa edad ng akong anak, di ba? Minuldi edad pa kinistres siya. Pero imong gipuyo din sa inyo. Wa ka ba mahibaw dong? Nga pwede di kang kasuhan aning imong gibuhat? Ha?
1: Tita.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka-anigid siya, makatabang gid siya sa iyo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-lugid ang iyong skin kung mga.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ako eh, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o kilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mama mia, here I go again.
20: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkaayos na ang akong goiter.
25: Biotrols Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
25: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
26: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong goiter.
25: Biotrols Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
25: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
26: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Ako eh, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o kilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Sir, health testimonies.
5: Health testimonies.
4: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandig sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na man ko gibati nya kaantog karon nag nindi nako. Antog karon ayo nako unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo ni sa sinta nakapin.
27: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
28: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
27: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
29: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Wala na ikaw butangan!
30: Bugas-bugas o katul-katul?
31: I-DTX 500 na!
30: DTX 500!
31: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul!
30: DTX 500! Mabalik sa pinatabol ng butik sa iyong lugar!
31: DTX 500!
32: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, namat ka sa DTX 500.
31: DTX 500!
30: Mabali sa mga butika.
33: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
34: O gaano nagkapi magkaanang ang tamis, wala Sir Max?
33: Ah, lagi. Basiglas na ni.
34: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
33: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasa nga akong sugar.
34: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
35: Kini si Max Urban.
34: Kini sa Sikulyak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatan noon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, sed liniment oil. Sed liniment oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed liniment oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Matod sa mama sa akong uyab nga si Tricia, iya kuno kong ikiha kay ako kunong gipuyo ang iyang anak, bisag minor di edad pa. Pero di ba gidunta akong musugot nga makigpuyo sa akong uyab kay nag-eskwila pa mi? Pero sa dihang nahibaw ko sa rason, ganong dili siya ganahan mo pa uli, wa na ko magduha-duha o pagpapuyo niya sa amo. Pilagkay gayon nga nagsigi og balik-balik ang mama ni Tricia sa amo, aron kuhaon siya o papauliyon sa ila. Pero gahigid kay si Tricia. Tungod kay bisag unsaon siya pugos, dili na magigko na siya mupauli sa ila. Ugo niya.
1: Kung saon na bala niyo na, kung may bawas si mama ni Moani.
0: Lo.
1: Ngayon nga bitaw tika, na dili maayo, kay minor di edad pa ng uyab ni mo.
2: Pasensya na ninyo, Lo, nga naamong matungod na ako. Pero dili ko masugot, Lo, nga mapreso si Jeko.
1: Kung siya may mahimo, Limo.
2: Musulti ko sa tinuod, Lo, nga ako'y namugos.
0: Tricia.

0: Uli na lang ka sa inyo.
1: Dili lagi ko. Di na din kaganahan ako din eh. Di na kumabalik sa amo. Nagkasiguro kong hilabtan na saan kong balik sa kong ama-ama. Kumabalik pa ko dito.
2: Tricia!
0: Nalasa din yung mama.
2: Tricia!
0: Nagsiguro kong diligitan niya lungan din eh. Sa amo kung dili ka niya mabalik kong dahil sa inyo.
2: Kung dili gid nimo mapugos ang akong anak nga mabalik sa amo, ipapriso tika.
1: Ma!
0: Tita.
1: Nganong mamugos man ka? Di na lagi ko muuli sa ato. Nahibaw ka sinungdan nga nung dili na ko ganahan mo balik dito, ma. Giing ng tagas rason, pero dili ka mo tuon ako.
2: Tungod kay nahibaw kong sipat ka nga pagkabata, Tricia. Og dako ang posibilidad. Nga gihimu-himuan lang nimo istorya ang imong ama-ama.
1: Huwag mo na rason man nga nang di na ko gusto mo balik pa sa ato. Tungod kay mas mutuo pa kaniya kaysa na kung akaw galingan imong anak, ma.
0: Tita, pasensya na. Nakita naman ang bitaw nimo bisag yun sa natupugo si Tricia. Di agad siya muban nimo.
2: Ha! Husto ka! Ug andamang daan ang imong kaugalingon, Diego. Kasuhan ko ikaw!
0: Tita! Tita!

0: Mag-usa na kabuhan sukad nga nagbahad ang mama sa kong uyab, nga minor di edad. Ngaya kong ikiha pero wapa mahinoon mahitabo. Pero dili imposible nga dili gid niya idayon ang iyang gisulti. Tungod kay tinuod man nga nagpuyo mi sa kong uyab unya minor di edad pa siya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Makiha ba ko bisag akong uyab nga minor di edad mao'y namugos nga mupuyo siya sa amo? Tungod kay mato niya, hilabtan siya sa iyang ama-ama, hinungdan nga dili na siya ganang mapaulo sa ila? Unya, dili pagit siya tuhuan sa iyang inahan? Ikaduhang pangutana. Matod sa kong uyab, kung pananit mahitabo man nga ipadakop yun ko sa iyang mama, andam siya mga tubang o musulti sa tinuon nga siya mo'y namugos. Tuhuan ka siya pananglit? Ikatulong pangutana. Pananglit mo sumbong si Tricia sa tinuod nga hinungdan, ngano nga dili siya ganang mapauli. Unsa may pwede niyang andamon aron dili siya maingon nga naghimuhimo lang siyang istorya. Kaya nakadungog bang kumismo pod sa iyang mama nga para niya naghimuhimo lang kunog istorya si Tricia. Ikaw pato katapusan. Unsa may angay na mong buhaton? Asa man ko angay mo duol aron nga makatabang sa akong sitwasyon, ingon man sa akong uyab nga minor di edad. Asa man may pwede mo duol? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jigo.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, of course, mga personal nga mga pangutana, mga problema, andamtang mutubag ana, busa ipadala ang inyohang suwat sa suliran _612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta to ang mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga pagbangon na to ganina. Wa ta nakalimot pagpasalamat. Thank you, Lord. Good morning, God. Good morning, world. Thank you for another day, for another chance nga makausab ko sa mga bating gawi, makabawi ko sa akong mga napasakitan, makapangayo tagpasaylo, mabuhat ang mga wa na buhat ni aging simana, ni aging adlaw, kay nagtinapulan, nagunya-unya na nabisi, nagkagkakulian, and the like, ayaw gyud mo, og kawagtang og pag-asa aning ato ang kinabuhi, lami ragi gidahapon ang mabuhi. Bahalag usahay na ay mga tao nag-alirong natong makalagot, makasapot, sagdi lang guys, di lang na to na sila tagdon at imanon, di ta magpadaan na nila, no? Always lang yun, constant lang yun ning ato ang pagpaningkamot in life, no? Thank you sa mga nag-like o nag-follow na ko sa Elaine Tantengco Bathan on Facebook. Huwag ako ni Elaine Tantengco Bathan, my official Facebook page. And greetings to Nazareth Borja. Ingon siya, good day ni mo Attorney Elaine. Jess Borja ni taga Moabog Pilar, Camotes Island. Wow! Ang iyahang second home, Asungot, Cebu City. Kumusta man ka, sir? Ingon siya, suking tigpaminaw sa imong programa tag-alauna. Shout out di ay ko attorney sa akong mga brad, Lloyd Borja. Ug sa Coast Guard Officer sa Pilar, Tata Joseph Borja. Ug ang akong mga parents, Paulino, Paling Borja, Frenzy Borja, Moabog Pilar, Camotes Island, Cebu. Thank you sa pagbasa, Attorney. God bless you. God bless you also, Sir Nazareth Borja. Ug thank you kaayo sa imong padayon nga pagpaminaw. Also to Darwin Acompanyado. Ma'am, i-shout out niya ko, ma'am. Inig magtambag ka sa kiniang akong suliran from Isabel Leyte. Ma'am, permi ko maminaw sa inyong programa. Thank you, Sir Darwin Acompanyado, for always listening usa tanang mga maminaw nato sa ato ang programa matag ala una diri sa ato ang stasyon RMN DYHP Cebu. Now ato ang letter sender, tawago nato sa pangalan nga si Diego, 21 years old, from Talisay City, Cebu. Mayor Samsam Gulyas o Congresswoman Rhea Gulyas, mayong adlaw ninyo kanang sa mga naminaw nato nga nagpuyo din ha sa Talisay City. Minor di edad pa ning iyang gika-live-in. Nga uyab niya. Aguy! Medyo na complicated ni. No? Kay, of course, ang mga ginikanan, nasuko yun. Munang Gihulga gyud siyang ikiha siya kay nganuman minor de edad, and besides, huy, in town, Diego, you are 21 years old. Nganong nagdula-dula, mamubalay-balay dog. Nga maski pag muingog kang of age, pwede kang akong pangutana na human kag skwela. O baka musulti na ako, no? Unya, mo na ni. Nagkagubot na. Alangan, ako'y ginikanan, masuko pog ko. So, unang pangutana, makihab ako bisag akong uyab nga menor de edad. Mauy na mugos mo puyo sa amo. Tungod kay matud niya, hilabtan siya sa iyang ama-ama. Hinungdan nga, dili na siya ganahang muuli sa ila, unya, di pagyud siya tuhuan sa iyang mama. Okay, kasabuta sa iyang kahintang, butang talang tinuod na. Dili na ang maoy solusyon, ang pagpuyo ninyo. Ang solusyon isumbong sa pulis, no? Maybe for child abuse, no? Or violence against women and children. Dili gyud sakto nga nakigpuyo ka kay menor de edad man na. Unyag, makighilawas ka ana niya, makiha pa niya hinuon kag rape dong. Kadakong delikado, kadakong gubot, ayaw lang gyud, please, no? I really do not suggest nga ipadayon na ninyo ang inyong pagpuyo. Timba, kog maburos na, madungagan pang inyong problema. Kay dili pa mo andam nga magminyo o musod sa responsibilidad sa kaminyo. On, dili na maoy solusyon ang pagpuyo. Bahala pag mo insister siya, ikaw may laki, ikaw may mas tarong pa siguro og pangisip, di na maoy solusyon. Isumbong na to, no? Ikaduhang pangutana, matud sa akong uyab, kung pananglit mahitabo man, nga ipadakop yun ko sa akong mama, andam siyang mga tubang og musulti sa tinuod, nga siya maoy na umugos, tuhuan siya, dili mangguna kay kung minor ba, maski pag muingon siya nga siya'y namugos, dili man na mutanaw dayon din ha ang balaod, alkansi yun ta, dihado yun ta diring dapita, di yun pwede nga, maura yun na yung atong mahimong dipinsa, ayaw salig anang imuhang uyab kay wa na'y buot, bata pa na, wa na kakita sa saktong solusyon sa problema ganis iyang kinabuhi, nangita pag hinuong kagdugang labad para ninyo. I don't think, no, that will be the best solution anang inyong problema. No, unya, dili ka, kaya, and remember, kanipag yun, blood is thicker than water. Kung mahadlok na siya sa iyahang mama, pohon, wag kita kabaw, salig, ay laong, wag mo kita kabaw, lingin, biyambulang, mura, biyanig basketball, unyag mo kalit og lami ning imong girlfriend, unyag mo deny na, wag tayo mabuhat, anak. Ikatulong pangutana, pananglit mo sumbong si Trisha sa tinuod nga hinungdan, nganong dili siya ganahan mo pa uli, unsa may pwede niyang andamon, aron dili siya maingon nga naghimo-himo lang siya. Kay kadungog man ko mismo pod sa iyahang mama, good, nga para niya naghimo-himo lang yun kuno si Trisha. Okay, of course, butang talang na blinded si mama, di mo too, kay basin suwail pod ni Trisha. Dili manggod ikaw ang iyang angay daganan. Posibleng naapa niyang lulog-lula, adto siya dito. Adto siya siyang mga parinte. Ayaw lang yun din ha nimo kay delikado kay inyong sitwasyon. Dihado manggod ka dihang dapita, ayaw lang yun. Unless mo file mo daan, no, og order kiha mo daan kay para mas naayligon nga rason nganong wa na siya mo puyo dito. Pero kung pananglitan, inyo ginang padayon ng maingon jugudong, dihado ka. May pag-adto na nimo papuyon siya mga tiyo-tiya, igagaw, lululula ba, ayaw lang yun din ha nimo. Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may angay na mong buhaton. Asa man ko angay mo duol aron makatabang sa akong sitwasyon, ingon man sa akong uyab nga menor de edad. Asa may pwedeng mo duol? Una, pwede gyud ta mo duol sa pulis na ay Children and Women's Help Desk din ha. Mahimo tang mo duol dito, pwede na tong adtuon, atong ingnon nga na subject to abuse, gadapatan, no, nagka-problema, unya di mo to o ang mama. Pwede po ta mo adtong DSWD. Pwede ta mo adto sa barangay, magpatabang ta og husay nila. Unya, mangita ta og pamilya, parente, nga pwede niyang kapuy-an. Dili lang yun din ha sa inyo. Maunay angay nga solusyon aning imong problema. Kay kung maabot sa panahong dakpon ka, di ko kagarantiya nga kanang gipasalig ni Trisha nimo maoging masunod. Because like I said, blood is thicker than water. Kung hadlo kay siya siyang mama, posibleng mabali na hinuong ka, and we don't want that, no? So mas may pagbuhato na tong sakto. Mga sukintig paminaw, hinawit-unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: Newsbreak.
1: Kining balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaubo sa Department of Health ng DOH ang mga operasyon ini sa Code White Alert, agig pagprepara o pagtubag sa posibleng epekto sa Super Typhoon Inday din sa nasod. Ubo sa mga alert status ang Operation Center sa DOH, magpabiling 24/7 nga alerto aron pagsiguro og dinalian nga pagtubag sa posibleng motumaw nga emerhensya sa apektadong mga komunidad. Padayon nakigalayon usab ang ahensya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga LGU o Regional Disaster Response Units. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Danny. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kung mamahalin mo lang ako.

Ano ba dasay ang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atumatatampo, nagdasingan nga, Danny.

MN Drama presents Hondu Manan. So, Ka Up.

0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay. Pwede na
13: makakas.
12: So anak ko, 90 na ko.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
13: DXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng Mabuhay, Moringa, Neem, Guayaba, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Kani, angayan ko ini?
2: Okay ra. Sige mo lang ingon nga okay ra. Uy,
1: nganong ako masin mo pangutan-un? May baho bito kong uy kalibutan ng mga dress-dress bito.
2: Tanawa lang kung angayan, bako.
1: Angayan magkatanan.
2: Ay, naglibog naman hinong kukunsa akong isulob ani uy.
1: Nganong mabala ka man ka. Kung mahal ka ni Boyet, hindi na mo matter, ibig sabihin sa paisulob ni mo.
2: Mayuhan mo tambag sa way uyab, ah.
1: Wako'y plano mag-uyab-uyab, no? Kaya di ko gusto mangitaglabad.

0: Ay, naka. So man, di gude mi makaapuanin ni mama ni mo.
1: Ha? Ngano ka pa, uy? Kalit mo nagagigis ko itong apo di ha.
0: Ay, 32 na biya ka na. Niya, wapag yung kay uyab.
1: Pa, bisan pag makauyab ko, di man gihapon mo makaapo ni mama, kay may laki ako uyab mo. Babae man.

0: Dan, unya ba? Mag-bar may ni Buyet? Kuya ta.
1: Ni, di ko eh.
2: Imuol ko ni mong third wheel?
1: Hmm?
2: Ma-out of place pa lang ko?
0: Di, Liki, promise. Siguro, good ko nga malingaw ka. Sige na ba? Kuya ta ba?
2: Sa mukha, ganin mo eh.
1: Sige na lang, good. Si El lagi.
3: Eh, ngon mo to siya nga, muapas na siya.
4: Masig ba daw nga to nini?
1: Masinsan. Aon sa man, suda na lang ina to.
3: Ah, sige. Mag-order ko drinks.
1: Kain naman ni si Ella. Uy, medyo lipong na biya ko.
3: Di mo sa siyang reply.
1: Nanawag na eh. Hello? Hi naman yung taon ka, uy.
5: Sorry, good guy. Di siya ko makaapas. Gihatagan ko deadline ni boss. Nag-overtime ko kahat.
1: Na? Ayun, saan man eh? Muli na lang yan.
5: Ay, okay. Pag-enjoy na lang man niya. Pagbanding mo si Boyet.
3: Padool lang ko ni mo ha, dali. Hey, di na magiging mga pa sa ila. Lain yung kitarang duha ko niya. Lagyo kita, kitarang duha nag-uban.
1: Sige, sige. Uy. Nasama ka? Itukan mo kukunin mo.
3: Abi na mo. Guwapa ka. Naugun na kayo. Nagtinumboy ka. Danny.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sir, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka po duwan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
19: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
20: United Home.
9: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
22: Maayo na lang, na ay kinilin.
23: Chewable paracetamol and candy flavors.
24: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
25: United Home.
9: Unilab yan.
19: Paracetamol is the generic name of Kidilance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ay, kalabat akong uwa. Kisami. Ay. May sabi nagkakus na ako. Buang ka!
26: Okay.
13: Saan niya ako din niya?
26: Huh?
13: I-morning bay?
26: Wala ko kayo nung dumungan, no? Hubog na kita gabi, Igon?
13: Kinuok ko.
26: Kay?
13: Muli na ko.
26: Ito lang mga way.
13: Hugoy! Dali ka gusto mahibaw sa ela, bahay na niya? Nakasabot ka!

0: Danny, soltero ko sa tinuoy. Nakabantay ka nga, may babae si Boyer.
1: Oh, what man?
0: Huwag ka makabantay nga naa siya kachat-chat atong nag-ino mo. Sugat pa ko dato, nakabantay ko nga murag cold ligid kayo siya nang kuay.
1: Ella, nag-overthink ra ka. Ay, kabala ka. Okay ra mo ni Boyet.
0: Nakibuwag naman ganis yan na po.
1: Unsa?

0: Dan, kung magita ka si ma'am na ko pa, inahang nag-CR pa ko, ha? Thank you.
1: Hindi ko alam ito si Ella. Uy, wala. Dili ka siya mabdus.
0: Ansa? Mag-PT ko?
1: Oh, para sigurado. Kay, sige ka kagsuka.
0: Oh, pero... Pero mahatlok man ko.
1: Ayaw ka, bala ka. O bananti ka.
0: Oh.
1: Mm. Anong gihatag manin mo na kung ikaw may mag-PT?
0: Ingon mo ka nga, o banan ko ni mo. Mong dungani ko, pag-PT sad.
1: Ha? Huh? Oh, sige, good. Okay na. Paboto na lang ako sa resulta. Si Ella kahit taon. Ay, di lang uta siya magdos kay buwag na rin ba silang buyet? Oh. I-check na lang ako kung piti. Oh. Positive? Mabdus ko?
0: Nga no? Narin hitabo siguro ni mo nga wa ka musultin ako.
1: Waoy!
0: Kanya? Nga nung mabdus man ka?
1: Ang imo, on si resulta?
0: Wa? Negative?

0: Kinuko. Mabdus ko. O, sa may buhato na ko, ani.
1: Ani!
0: O.
1: Buhat ako!
0: Nganong ni amang ka?
1: Gusto kong mag-istoryahan mo. Nahinomdom na kong may nahitabo na to.
0: Naibaw ko. Kay mabdus kong buanga ka.
1: Mabdus ka? Lah, hindi mo rin kong umahan?
0: Dili. Tungod kaya ako niipakuha.
1: Ayaw ay!
0: Ayaw pagbuot! Kasamok ba ni mo?
1: Dani, mahal ti ka.
0: Onsa? Nabuang na ka?
2: Oo, mo. Ha? Paguriya-guriya pa ka, Dani. Pero ikaw na mo hinong na ganakigbuwag si Buyat ako.
0: Dili. Dili na tinuod.
2: Abi ba na kung tumboy ka? Ha? Nagsulti o takas tinuod nga na kay gusto ni Buyat?
0: Ikaw may gusto na ko. Dili si Buyat.
2: Kalimti nga amiga ta. Kay giluod ko ni mo. Giluod ko ninyong duha.
1: Dani.
0: Ayaw pagduol ako. Uh-huh. Ikaw may nagubas akong kinabuhi. O gayon yung pakita na ko hangtod sa hangtod.

Wa ko ilang mabasol si Boyet Regute. Kay tungod niya, nawa na ko ang tao nga akong gimahal. Og nataw ang bata nga wa ko batia o gugma, bisag gamay siyang amahan. Pero bisan pa man, padayon ko nagpakalikon. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Askoff. Anumang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mawkat ang mga igalang kaagay ni Danny nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalohan, kung mamahalin mula

Ang mong kaagi gibuhatan na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanaz. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usakawit. I-address lang na inigtulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadaas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Major Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy, ipaminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati, ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.
4: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN Eskwadro!
5: This time check is brought to you by Presto Creams.
6: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta nako sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magchichik lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
7: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipur sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
9: Life Extension Vitamin D3. Inuria
10: Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
9: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
11: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
14: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
15: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
16: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
15: Super Fiber.
16: Mabakal sa mga butika.
17: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mabalik sa mga butika.
18: DGX 500.
19: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
18: DGX 500.
20: Pumali sa mga butika.
21: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Daghan og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Dinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: dili ka na mahimong mupakita dinhi. Sa kung baluarte, kay wa dati kakinaang lana, by Sarge, bangag sa ilong!
1: Medyo lupas ba? Mangyulog ulo, pusing, ayol taon kung sa, diligi kong surte kang bisang kinsa, bayin sa atong kipuwat ni, bay Misael.
0: Wa na ko'y pagsali din mo ba, Sarge? Kay tao nga naginubra na gani ang katalawan, jutay nga hulga, mukanta na dayon.
1: Diligi, Major Gaspar, ipasali ko na ni mo, promise.
0: Sa makauna lang unya namo ni Misael nga mo bugto unya ni mo.
2: Ginoo ko, nasuko na sa major problem ako. Saan pa rin ako ini? Posibleng duha na sila nagtinguha karoon sa akong kamatayon. Saan man ako ini? Sa may angay na kong buhaton. Gusto, si Bay, kinala na ako sa ikasulte.

0: Maglaga ta.
1: Ha? Asa mo ta paingon?
0: Nala ko'y gusto panidan sa syudad.
1: May mong may bawaan ako kung kinsa?
0: Ang duha ka mga tao nga mo'y kauban ni Major Caspar ni Adto Higayuna. Nagkihukman ko niya sa kamatayon.
1: Unsa?
0: Labas pa kay sila sa kong alimpatakan. Dakuon og taas ka tao. Ang usa, medyo saktura ang gidakon o dili taas.
1: Misael, dili kaha nga ka na mga tawahan ang imong giingon. Apil sab sa kauban ni Major Caspar. Og nilugo sab na ako.
0: Unsa?
1: Ginganlan og Martin Buaya og Nicolas Manyak ang duha niya ka mga tao nga apil sa pagpanamastamas nako.
0: Tara. Matutas sa maiskina sa tabo sa banyan. Nakahinumdum pa ko nga adto mag-imbuduhan tong mga tawhana.
1: Magtakuban ta. Ako'y bahala, Misael. Dali.
0: Usa man gibuhat ni mo nako. Mura namin akong turko nga tigpatanto ini.
1: Aron na magkinaon sa, malipat na to ang mga posibleng kuha sa CCTV.
0: Mm-hmm. Nindot ang nahuna-hunaan ni mong paagi.
1: Lahi na baya rong panahon na. Kay nagka-high-tech na. Dili na gud imposible nga naay mga CCTV ang mga establishments o kadalanan.
0: Gusto ka. Ikaw sa buwa, di na sa kamailan. Mura na sa kagtor ka nga maningilay o patanto.
1: Miss Ella, kung pananglit sila mangyod gani ang mga tao nga apil sa ni Paimus na ako, pwede bang mahangyo ko ni mo?
0: Mahangyo? Ngaon sa?
1: Gusto unta kung ako'y mupatay nilang duha.
0: Glina?
1: Musuway sa bunta ako pagkutlo o kinabuhi sa mga kagaw.
0: Kayar ka ni mo ng himoon?
1: Nga nung dili. Gidumpan ako sila.
0: Sige. Apa na ako? Aron mo pack up ni mo.
1: Salamat sa imong pagsanong sa akong gihangyo ni mo, Misael.
0: Nakasabot din kayo sa imong gibate.
1: Labas pa sad kayo sa akong kaisipan. Ang mga panagway sa mga salpahis na kaupa ni Major Caspar. Ang ginganlan og Martin Buaya. Og ang hugaw og nang nga Nicolas Manyak.

0: Magayo-ayo ka mo, Martin Buaya! O Nicolas Manyak!
1: Yahayas dong haa. Kumanong pirma na kadawat mo dahil sobre nga may sood nga binulig, Boss Major.
0: Budget kito nila sa ilang misyon. Nga pangitaon o patyo nila ang bangag sa ilong nga misail.
1: Oh, mau ba? Oh, mayo hinoon?
0: Ikaw ba, Jam? Dili ka ba sama sa amigo ni mong si Baisards? Kalabihang hadluka sa posibleng panimaos ni Misail.
1: Uy, buyag. Hadluko taon tatot.
0: Kana, mau kanay gusto kong mabati kika ni mo.
1: Ako bitaw no, bossing. Manghunaw na gyud ko atong Baisards. Panahon na sa tingaling nga mag-iyahay mi, oy. Gahi man kayo siyag ugod. Basta kapilan ako nagsigig tambag, liba man ang gihapon.
0: Sa magkauna lang unya, namo ni Misael sa pagkuha niya.
1: Bahala na to siya, oy, Busing Major.
0: Mubuo na lang ang kinabuhi sa talawa ni mong amigo nga si Baisards. Dili na siya magkugay.
1: Gusto ka, Busing? Ako'y tira atong Baisards.
0: Well, yabat.
1: Mm.
0: Kaya ni mong una yun og hipos ang imong suod nga higala. Ha, Bayjam?
1: Kaya, nga nagutawang dili. Saman, Busing. Ha? Saman.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm
8: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka Bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Sir, health testimonies.
10: Health testimonies.
9: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ah, ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bate. Nakahandog karon nag minute nako. Antog karon ayo nako ni kan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sin tanaka. Sabay na bisita.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, halos tanang Pilipino ang misuporta sa pagpatukod og mas luwas og lapad nga bicycle lanes og walkways. Gibutyag kini sa usa ka Pulse Asia Survey di 94% sa mga gi-survey ang niuyon sa mga sugyot pagtukod og mas luwas og lapad nga bicycle lanes og walkways. Gipakita usab sa maong survey ang hugot nga suporta sa publiko alang sa ubang transport related measures. Di 93% ang suportado sa pagpalapad sa gi-dedicate nga public transport lanes o 82% ang suporta sa transit subsidies. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Unsa man bossing? Ha? Kitrabahoon ko dayon na.
3: Ayaw.
2: Oh, bossing Major.
3: Dili sa inyo ni wa ko salig nimo bay jam. Apa na bala ka lang ko? Kun ikaatubang mo na unya siya. Dali kalit nimong batio na ang kaluoy. Og imbis imo siyang hukman sa kabatayon. Magdagay og mag-inom na unya hinuon mo. Bangag sa ilong.

0: Api tata magtunga sa oras din eh, at bang sa tabo sa banyan. Pero huwag ko'y namatikdan.
1: Lagi na. Naagit kay ko'y namatikdan.
0: Oh. Tanawa ka ng duwa katawang nga nipahimutang o parking anang motorsiklo sa atbang misail. Nakaila ko ala nila.
1: Sila ang kitutukan ko pagayo. Huwag sila kit ka naglina.
0: Misail.
1: Huwag ka ng mga tawana ang kaupan ni Major Gaspar niya itong adlawa. Nagyok man ang tagos kamatayon.
0: Ang mga gagawa. Sila ka na si Martin Buaya. Huwag ang hugaw naong nga si Nicolas Manyak. Dili ko mahimong masayo. Sila din na, Misail.
1: Pangandam, kay ikaw karon ang eskwadro. Huwag ako ang imong driver.
0: Kanihara kay kumandam.
1: Daga, sakay na yun.

kaila ko aning gipatay nga duha ka tawo. Nakauban sila sa diyang gihukman unta ni medyo problem si Bay Misael. Oo. Hinihina ni Gideon na ni Mao sa mga nakasaan niya. Diyos ko, ikaw na may pahon ako. Akong isalin mo akong kinabuhi, Diyos ko. Mas pakatamison kung matapos sa mga kamot ni Bay Misael, bayad sa akong sanga akong nahimo niya. Kaysa mapatay ko ng medyo problem na nasuko na sana ako.

0: kamoy na musil nilang Martin Buaya o Nicolas Maniak.
1: Laing parisa na basad ni sa riding in tandem, Boss Bichor?
0: Ambot lang.
1: Alarami na kini, Boss.
0: Boy bangag.
1: Angay ka ng balakan ini.
0: Kung pananglita, ang kanhing vigilante man, nga si Misael, ganag pa ila karon nga eskwadro. Wa gyud ko mahadlok. Bangag sa ilong. Wa!

0: Oh, Madam Ching. Akong mga tao ang duha ang gigipamatay sa riding in tandem.
1: Kanay mo mga tao ba? Kanay mo sila hubok patyon ba? Ha?
0: Huh? Oh, Madam Ching.
1: Kanay sila dala ospital pero patay. Karabay lang yung dead on alive ba?
0: Kumpiyansa lang yun kayo sila. Mukhang ay klaro nga pagkasulti.
1: Napatay noon sila duha sa ila kumpiyansa pa. Ha? Ang hagman.
0: Hey! Nagtakuban man guno o mga turkong tigpatanto ang riding in tandem. O lahing motorsiklo ang gigamit sa naunang riding in tandem. Darling Palanga.
1: Karapila dahil sila kabuo ka ng riding in tandem kalon. Dagan?
0: Padayon pa ang investigasyon. May suma pa sa mga nakasaksi sa mga itabo. Babaeng at turka man kuno, o hindi pusil sa akong mga tao. O gang lalaking turko sab kuno, mao'y nag-drive sa gigamit ng motorsiklo.
1: Kanakatwa sa sinagpailais ko, Wadlo? Kanamaugi ahapon ka na?
0: Sa akong hanggingon, padayon pakinig giimbestigaran.
1: Ah, sige, imbestigal. Kao niya kalahangtod karo wala pagyapo mailikin sa kanaliding in tandem.
0: Bisan gamay, huwag yung kumupati o kahadlok.
1: Kanamayo, ikaw ka na pakita isog daling palangka, Mitchell.
0: Og, kung si Misael man ang nagpailanga iskwadro sa ikaduhang higayon, patyon ko naging uniya siya bangag sa ilong.
2: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gigit 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
3: Basin og
2: may diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: adunay powerful extracts,
2: no phytochemicals,
3: ug antioxidants,
2: nga gigan sa palaya,
3: ug desugared sugar cane,
2: mga organic compounds,
3: nga epektibo
2: batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500
2: sa mga butika.
3: DTX 500
2: ang tubag
3: kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
3: epektibo
2: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: DTX 500
2: imo sa desugared sugar cane extract,
3: ug anti-diabetic property,
2: gikan sa palaya.
3: DTX 500
2: garantisado,
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Salaga! Max Protectado pa!
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
10: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
11: Bulyat, ging nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
11: Ah, lagi, basiglas na ni.
12: Maunang taas mo si Ogar, murag presyos mo gas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Seed Panyawan with Garlic o Seed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Seed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Seed Panyawan with Garlic. Uusab ang Seed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaan lang ang bagong Seed Panyawan products sa Seed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Saan sa bukat? Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigan sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
10: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero pala ang iBerry ay hindi

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini San Sigulyang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Razor Max. Pakaplas og Sed Liniment Oil.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Di na kinahanglan nga buslutan ang bumbo nga simento ini.
2: Adali, manood na ta sa musuleyo.
1: Tiyo, may uwang manangiro siya.
2: Ay, kadlok. Ni ako'y hunting nga bronze. Patay gud ang balbal kung maiguin eh.
1: Oh, tinuod ba guna siya?
2: Matinuod man siya o dili. Basta dili ko mahadlok og ugo. Kung si Johnny manggani ang musunod sa akong amahan sa pagkaungo ining dapita, ao, patay siya na ako.
1: Ala, nakaduol man ang uwang sa iro, tiyo.
2: Ay, nagtagda ang iro. Ang atong tuyo ang atong unahon din eh. Dali, musunod at musuliyo sa mga berdin.

misood gud sa Mausoleo City Alicia og Gopul duda. Klaro na kayo. Nanaa nila ang mga hulagway ni Lulo Pilo. Sila gud ang naguba sa kaban ni Lulo sa payag. Naamday na sila si Gaw og tiya ni Agis Kilid. Nadibuslot ang Mausoleo sa mga birdin. Mukamang ko. Padong didos kasagbutan sa nahimutangan ni Mikmik.

0: Marunungan kita ni mga parinting kapaychan ni. Uy, nakasuot na kita sa las mo siliyo. Mga kawatan mo sabda ni mga tauhan, no? Oh, ups! Oh,
1: shh! Shh. Ako ni, bay!
0: Oh, ayan ni!
1: Abay, nakakita ka sa akong nakita.
0: Oh, abay, ang imong iyaan o ikagaw ang musulayos mga birting.
1: Klaro na lang kayo nga nahibaw na sila nga doon ay bahandi sa suot sa mga musulayo nga nagpa-picture si Lulo.
0: Pitaw, no?
1: Unsan kay suod anang maong musulayo, no?
0: Oh, importante gitingali kayo. Kinapa-picture ko doon imong Lulo.
1: Oh, nagsugod na silang silsil.
0: Ato ulang ba silang pasap din?
1: Dili, ato sinahado ko. Di alam ka, kung mag-inaunsa, nabaya silang bato.
0: Di lang pabutan.
1: Tanaw lang saan itong sitwasyon, ha?
0: Hala no, kaisog sa aning paychani eh. Aw, niya mo ko'y abas. Kung mangisog ni mga tao na, aw, pabutan.
2: Dali anak, silsil. Aron mahulbutan na to ang lungon ining manulong sige na.
3: Niya, bitaw siya. Nagsilsil ako.
2: Excited ako mahibang kunod sa isuod anang maong lungon.
3: Oh, di ka mahadlo kong kalabira, siya.
2: Ha, di na lang mo bangon ang kalabira. Uy, patay na na.
3: Mura maghihapon kong lainan, siya.
2: Ayaw pag higit tabi, di ha. Dali anak ng imong trabaho.
3: Ay, ako may ito nang gidali.
2: Oh. Oh.
3: Nana cha, nabuslot nigit ang lubot sa nitso.
2: Sige, ato nang hulboton ang lungon. Sige na.
3: Oh. Ala, cha, nana sa banguwang selo. Unsa naman ni oy? Nganong buuwang ba yun?
2: Ayaw ka, Hadlok. Iro ra nang miuwang.
3: Oh.
2: Adali, ato nang hulboton ang lungon gikan sa ilaom.
3: Ha?
2: Ja,
3: naikiki ja.
2: Ayaw pa dyan kung sa pahalok, Buldo. Kanang kikik, langgam lang na.
3: Langgam lang ginasungo. Hala, ja. Nakagawa sa ating ali ang langgam sa tutunla ni Johnny.
2: Paghilom di ha, ay. Mura magkagdili lalaki nga manulti. Sige na, lihok na.
3: Ja. Mingon sila basta kuno. Magkalayo na kuno ang tingog sa kikik. Buti pa sabot yan na ako na sa tundool nga suwang.
2: Ay, lagi pa daog sa kahadlok. Sige na, hulbutan na ang lungon.
3: Oh, ja. Ja, kahit kayo, ja. Hindi ko makahulbot. Ako ra.
2: Sige, sige. Iro gamay kita bang hati ka sa paghulbot.
3: Oh. Ala, nana sa pagkikik siya. Wala kita ini. Makao na kita sa umuha siya.
2: Ay, paglangas. Sige, hulbot.
3: Ala, ala. Di na ni madacha, oy. Di na ni madacha.
2: Oy, oy. Pulto. Pulto, balik dire. Di bangkong nagiting kauhana. Kamunti paghubot ining pulto. Ay, oh, sa marong sigig baka. Sa marong sigig baka panuway. Gibiyaan ko sa panuway.
4: Hoy! Kisa mong nasmintan niyo?
2: Hawa na. Bulabog na ni pagkaaniha. Magawas na lang ko, uy. Unya ka lang yun na ako sa bahay, Poldo. Uy, aray. Sa maning hait sa kong buko-buko.
5: Ha!

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
15: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
16: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
15: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
16: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
15: Uh-huh.
16: Nagtulong talaga.
15: Oh, hindi na sumasakit.
16: 100% to.
15: First name po ninyo.
16: Bernardo Bailoses.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
13: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
18: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto
19: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
18: DTX 500
20: ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Pamali sa mga butika.
21: Uyat, ging nang kus doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
22: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
21: Ah, lagi. Basig last na ni.
22: Maunang taas imo si ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
21: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
22: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Maayong hapon, kinis ka sa mga Eli Bolonos. So, ganyan itong balita ng wala sa kaponon. Trato sa Koy Herbal Capsule. Mabot na sa size meal ka mga malupyos na paisugbo ay nakapahimos tag 20 pesos mata kilo sa bukas humay. Kina mo ipibaw ni Mayor Nestor Archival so kahit sugdag babalik ang pratong bukas sa syudad dito may aking tuig. Mabot sa 8,077 ka mga beneficiary ni American sa South District samtang 7,923 sa North District. Matuloy Archival nga ilay palayan ang programa samtang makikuha pagbugas sa city government gikan sa Food Terminal Incorporated dun FTI. Gawas pabaligya sa pratong bugas ang kagamanan sa takbayan mamalit o maghatag usap bugas ganito sa mga malupyo sa syudad kuman makikuha og 145 milyon pesos ka pundo gikan sa nasunong kagamanan alang sa maong katuyuan. Mga kasama wa sana pag-inong karunay sa original Koy Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikay atong kawasan sa kanyang sakit. Kini, makatabang usap pagkatag og alibyo sa nakang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may mga guwerta, insomnia, migraine, ulcer, albuanas, tuberculosis, diarrhea, beverages, minorias, and infections, ug bang pa. Kini tungod kay ang original Koy Herbal Capsule, dunay sagol nga paliya, kabunggay, luya, ahos, ug ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule, nagsaka para sa organic vitamins ug minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, mahimong inyong katulos ng adlaw, usa ka oras ito nga, di pa mukhaon, samtang tag-usa ka kapsula usap sa kabataan. Sa tag-dusis kwenta lang matag-kapsula, kinigaransadong katabang palikay sa mga sakit o paghupay sa gihamin ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, nag-iila ng God's Pathway to Herbs that Heal, exclusive mong yapropod sa Belgian Marketing. O sa panyang ipaabot. Ano ito?
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Lalepo na ko sa kagutas. Aray ko. Kasakit sa kusuwa niya. Nadagtig sa yuta.
6: Aray!
5: Ita!
6: Poldo! Aray! Ikaw yabag kang tawhana ka. Kinuhin mo magugibyaan, ha? Kagilad si iyang naong.
5: Nanagiungo siya. Si Johnny, nahimo na yung ungo.

0: Agay. Sakita sa kong tiya na yan, ay. Sigga, as mata ni tiya nga nakakita sa kong naw.
1: Bito, klaro kayong nakaihito sa sila kahadok na nagtanawa na imong naw, abay. O sa imong tango.
0: Bitaw, namahirasan. Aron, mutagam.
1: Sa imong huna-huna, samahan, mutagam ka to sila?
0: Aw, kung di sila mahadlog sa ungo, buto na sa armas ang mupadaga nila.
1: Diya! Oh, diya ba eh? Unsaon man na naturon? Naabli na magyun na nilang nitso?
0: Oh, tuon.
1: Oh, nakakita ka? Bikimaw na ang lungon sa kibuslot nila, apay.
0: Mm-hmm.
1: Oh, unsa man? Ato na lang tiwaso ng ilang nasugdan?
0: Ayaw na. Maghuna-huna sa ko.
1: Oh, kinahang lang makahuna-huna dayon ka. Atong iuli o atong tiwason?
0: Atong tiwason. Unya, iuli.
1: Larga! Larga!

0: Huwakay buot. Ikay lalaki niya, ikaw ang namiya. Ikay nahadlok sa ungo.
1: Okay, sa may limahadlok siya nga. Naglagubo naman.
0: Ay, bisan mahadlok pa ka, imo ko huwaton.
1: Nga huwaton man ta ka nga. Mura magkagwayon ahon ang mugawa sa musuliyo kung di makitaan ang suod sa lungon.
0: Ah, pulpul kagyon.
1: Oh. Oh, oy.
2: Kung saan niyang galisan?
1: Uy, bus din daw. Ni aka?
3: Ni asad ko.
2: Talaga kayo nga nabati na mo nga naghisgot mo o naglalis mo bahin o musuliyo o lungon?
0: Aha. Ay, wa man may maghisgot o...
2: Naghisgot mo! Ayaw pa magkak! Naghisgot mo o musuliyo o lungon? Nakabati sab si Milchi, di ba?
3: Oo, nakabati ko. Niingon ka, Poldo, nga... Wa kayo na ako na nga magawa sa musuliyo kung dili mo makita ang suod sa lungon.
2: Kala! Maunay ang nabati. Busa ayaw na lang pamakak na, Poldo. Ayaw kalimot nga imo kong agawon.
3: Di man ni mo gikan nga nagkabulingit man mo. Oh, imong buhok ng Alicia, oh, napaisagbot.
2: Og unsa mang dugo nga mikadlit si imong naong ng Alicia. Sa madan, oh.
0: Na, nadisgrasya ko, oy.
2: O, diin man ka man disgrasya?
0: Ay, wala kay labot kung diin may gikan, sir.
2: Diin mo gikan, Poldo.
1: Sementeryo.
0: Ah!
1: Alright, ja! Mga pagpagugas o, ja!
0: Wakay bukot! Ngayon, may angkon, magkagagikan na sementeryo.
2: Sige na, sige na! Soltehin lang ko ninyo sa tibuok na nahitabo. Aron doon na pa kay trabaho, ugma, Poldo.
4: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
6: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahid.
16: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
20: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
21: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
20: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat. Tol.
22: Bilang kilos kani?
23: 500.
22: Hulo.
23: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
22: Out of control man ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
24: Sarap magkasama.
25: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
26: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
27: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
28: Rexido Forte!
29: Mas paspas, balat sa upat!
30: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
31: Unilab quality yan.
30: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Mama mia, here I go again.
33: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa ban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimbalik. Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat ka nakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay? Strong pang negosyo. This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh. This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
3: Sa may ibati mo, sakit imong hawak na?
2: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Gyo,
3: sa ito pa, murag magpangita na ka?
2: Magpangita gyo akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gyo sa akong ibati gyo. Wala gyo siya.
3: So karon giminti na lang niyo?
2: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyo kong Paragis. Kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya gyud. Salamat.
1: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

Mga higala ni akaroon ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kung mahiluna pa ang

Ay, pastilan. Ah, sige. Sige lang nang. Pangako nga mamalihog lang ko nimo sa pag-ato niya ni Chelsea sa iyang eskwelahan. Aron kuhaon og ihatod sa bahay. Ah, sige nang. Salamat. Oh, God. May auto mikalit pagawa sa eskina. No! Yeah! God. Thank you. Thank you. Salamat itaon. Kayo ka makatugot. May tabo na akong lautan. Thank you kayo, Lord. Natanggog ang mga sakinan sa akong likod. Tungon sa akong kalit nga paghunong. Sinyasan ako nga magsuri na lang. Ah. Suri! Suri! Suri!

0: Wala na akong kunin may nultol. Ang sa isang dula kong batong. Dini sa office. Come in.
1: Oh, sold ko, bro.
0: Oh. Ikaw good, bro. Baldwin. Ito bagbitaw kong kamin. Lesod.
1: Late man lagi ka.
0: Oo, bitaw.
1: Mulingkod ko, ha?
0: Mananghid pag yun. Lingkod, ha?
1: Mananghid yun, kay. Happy pa lang. Nagsalig kong amigo ta. O magdiritso-diritso lang. Mayon ko palang wakoy batasan.

0: Nabawoting halik kagabi eh. Mga gikapoy ka no? Wag yun, mga isyo. Bitaw, ngunang late man tuod ka bro, James?
1: Late lang good.
0: Late lang good. Problema?
1: Well, good. Gamay rang problema. Hayag na ko na kamata. Mayo gani kay gipukaw ko ni Chelsea nga imong kinugos.
0: Wala gyud nang mamuwaw lagi.
1: Bitaw kining may gamay lang mga misunderstanding ra gud ni Mrs. O napintaran ang pag-eskwela ni Chelsea. Lakip na akong trabaho.
0: Naibaw na tingali si Marie Milanes tinuod.
1: Ha? Sa tinuod yun sa?
0: Na, bayot ka. O miladlad ka na din sa opisina.
1: Ano siya? Suntukong tinong kang buhanga ka, mabayot ang laong ni mo.
0: Kalma lang, good. Kaseryoso ba ni mo eh? Gamay raman ka ng problema ha. Ay, dak ah.
1: Mawalagi. Usahay, bisan sa kagamay sa problema, maihiga yun nga ma-disturb ka.
0: Oo. Hindi man ginakalikayan usahay.
1: Ang tuod, may lain kapag tuyo? Kay nagtipunog pa maling akong trabaho nung din sa opisina. Saliglag ha. Huwag ka lang tingali trabaho nung dito sa inyong department, no?
0: Oo, naman ho manapod. Bitaw, nagsusunan ko na yung mga nung na-late ka. Ay, bimanggan ako, dili ka mo duty.
1: Pinanggagin ko ni mo. Baldwin, bro.
0: Oo, eh. Love-love ka ayaw.
1: Yabag.

0: tuk karon. Off lang gihapon ang phone ni Milan eh. Noon siya may papayhana eh. Huwag man gihapon siya mausap. Ingon ini maghihapon siya kung mahiubos. Sukat pagit ka niya ito. Admin.
1: Hi, boss.
0: Pasti lang, itawana. Huwag ikay lingaw, no, Baldwin? Mabus ka karo. Mabuslot ka.
1: Alam ko kapag kong good. Di lang ko gustong maglaay-laay ka o magsingi ka ng dagunhunan ng mga problema.
0: Disturbo kayo kang tawana ka. Naibaw kang daghan kay kong backlog diri sa office. Imo mang tiwasan.
1: Wa, manggod. Huwag mo kong magsama ko din mo. Nanawag si Boss Emil nako. Dili ko na makontak ang linya ni mo diha. Lakip ang imong cellphone.
0: Ha? Oh. Pastilan. Nahang up lang akong phone diri. Wa matarong ubutang sa cradle o sa phone. Kuan magod, may gitawagan ko?
1: Ala. Maod eh. Kasi kay gitawagan ni niya eh.
0: Ikaw ba nang intriga na saga? Masuntukan talaga kang tawana ka. Tawa lang ka na. May mo din na sa inyong department. Kay relax na kayo mo. Ako'y taon diri. Daghan pag ikaw baklag. O niya, punaan pa sa pagsamok-samok ni mo.
1: Gisugo lagi kong boss email, bro.
0: Siya may gisulti.
1: Since out of town siya, oh. May applicant may hindi ay kuno nga unta. Interview honon ron. Nagkaroon pa rin ng schedule. Ikaw na una ko na entertain o kandak sa interview?
0: Na. Tiwasan kita ini.
1: Sige lang, bro. Huwasan lagi kasi yung problema ron. Kung makakita ka ng atong mga applicants. Oh. Mga gwapa raman eh. Basig, maura ni makahilot anang problema sa imong heart.
0: Yabag.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
9: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayog habon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Canos taga Diyos Bulacura hatod na sa Data Exa 503. Bili mo mga tanon, ang naanaydan mag Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 ang superior, antioxidants, kabaoy graputika sa masilyula, apil naman skin cells, batok sa nadamis na free radicals, gipagrabi sa pollution, yuvrays mabisyo sa mas magdong sa alkohol o ang pagpanabako. Sa atong balita, nadi silubi anyos nga batanon laki ag nadakpan kini sa gihibog nga Bible Expedition sa mga operatiba sa PDS 7 kag hapon-hapon diha sa may Bukirang Bahin o diha sa may Barangay San Roque ning gadakbayan sa Sugbo ag silubi anyos nga suspek gi tanggog na karon sa PDS San Roque ning madakpi diha sa niskutad nga lugar man gipresod sa usa ka semana ag pagbanidin og diha nasuta sa mga sakop sa PDA 7 gilusa dari usa ka bayba sa operation na kuha sa baog gadakpan aga upat ka mga pakiting ginahang shabu na mutimbang kini og 1,100 grams o ingonan mo balok ni kapin sa 680 mil pesos sa kapakuha usa ka cellphone o mga dili mga non-drug evidence aga baog gadistriban nyo sigingong makadispose kini og 300 nato sa 500 gramos matag simbana. Patuloy niyo, sumulig kagkaroon hapura. Ito ka ito sa Data Exa 500. Ang Data Exa 500 kampiyon ng region na ay 1.3 million ARAC units sa antioxidants at itinibig niyo pontra sa mga free radicals of oxidation. Sa Data Exa 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang Data Exa 500, digital diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas inflammation, heart acidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Data Exa 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
9: RMN Newsbreak.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: This Time Check is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Tinigis Baldwin, wala kayo makalabaw sa kasiaw. Ako lagi pirming tripan. May mitawag, tingali si Milanin na ni. Nabasa na siguro niya ang akong gichat niya. Oh. Di man di ay. Sinang Giding man di ni. Hello nang Giding? Hello nang?
6: Hi, Dong James, guapo. Hello!
5: Tatempa. Kinsa man eh. Abi man ako si Nang Giding. Iyan mo guni number.
6: Hello, Ian. Si Dong James ba? Why familiarity sa akong voices?
5: Kinsa bitaw ni? Scammer ka?
6: Wait! Scammer ko daw, Dong Way!
5: Kinsa may naghatag ni mong number? Busy ko dili sa office. Dagan ko gitrabaho.
6: Ay, si Dong James ba? Ang inyong neighborhood, no? Ang ulo sexy, si Turanding, baby.
5: Ay, pastilan si Turanding man din eh. Pastilan ni mo Turanding. Ganun naman yung mga cellphone ni Nang Giding?
6: Niyan ako, Dong. Kaywa man niya.
5: Kunwa kay lingaw diya, Turanding, no? Bahay na. Ayan akong... Ganun, ayakong sa muka din eh. Ayakong dua eh. Sige, magagduan ng cellphone ni Nang Giding. Nga caretaker diyan ni Chelsea.
6: Kaya ko kalahay niya ng James Grid. Di ako silang Nang Giding. Namaniyok yun ako nga maunang-wala ang temporarily caretaker ni Dai Chelsea Guapa dito siya school. Kamay, naglayo pamati sa Wangkigo. Ibaw ko, idaranan ni. Nalipong ko na siya. Marag na nga.
5: May mo ba magtarong ka, Turanding? Gidisturbogi ko ni mo. Bahay na.
6: Ayaw, sadong. Seriously, baya giring ako insulti, ha? Namaliwag lagi si Nang Giding na ako, nga patawagan ka, nga dali siya pagka-adult ni Day Chelsea. Musukot mo kuno kang, kwan, ako lang usang mo ato sa imong guwapang anak. Saman, okay na dong, James? Guwapo bitaw ka tong.
5: How? Maumang ka, ha? Ikaw magkangayang gipamalihog, sige.
6: Hala, uy. Mananang nakugos!
5: Kayong sa pamaya kumahimo. Nga, ikaw man kay gipamalihog ni Nang Giding. Itaro kong tanaw ni Chelsea sa eskulan, ha?
6: Oh, uy! Sureness, Giladong. Very sure sa sureness.
5: Sige na. Kay may message ko. Tawag tala niya kag may tuyo ko.
6: Dinilis ako sa cellphone, Dong. Ay, oh, may isang gawa ko yung load. Matawag ka naman kaya hapon ko.

0: Oi, hola, no. La guba de gavir, imag Daddy James. Mami, Melanie, dai chels guavra.
1: Melanie, magudang nga ni Mami ko, tito Torandin.
0: Ay, sa tito. Huwag ka na ikong sugod beauty parlor sa akong outfit. I am 90% girl and 10% male. So, call me Titi. Oh, tita. Tita, tita naman. Uy, titi naman. Uy,
1: silan. Magtita ko ni mo, ni Kagilo.
0: Sabi ko niyo na si Siway, Magilo ka karun.
2: Yes,
0: eh? Oh, hi.
1: Hala, si Mami Melanie.
0: I'm so very sorry, Madam Milan. And Leo ni Ranggiding, kay, naglayo na yung body language. Ako na ko yung substitute ng caretaker sa iyo, baby girl, kasi na Chelsea.
3: Nag-text daan si Ranggiding na kung ganihan sa iyong buntag, Turanding.
0: Mm-hmm.
3: Nga ikaw ang iyang ipamalihog sa paghulip po niya sa pag-ani ni Chelsea sa school.
0: Oh, ka-very good ko ni ining Ranggiding, no?
1: Si Mami pa nga, magtita kuno ko niya. Bisag lalaki siya.
0: Ay! Ay! Hala, gidak-dak ito ang pong lalaki. Wala na, injury na gini!
1: Mami, di hindi ay ka. Ay, pag-apas na ko ni Daddy pa. Unya, kanang pagkuman ako gilis kay mga ato na miso school, nibalik ko sa room. Paglilin ako, nalaki ko. Na-late na inuun ko sa akong klase.
0: Ay, hala. Ikaw na itong ako nakita, madam. Ay, daan talaga yun ko. Ito, gini ito!
3: Usay ako!
1: Diin man ni mo makita si Mami Melanie Tito. Diin man!
4: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: Sì, mi tipo un baratto.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Maayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
13: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa pagliho.
10: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

Mahigala at ang ininyo ang usunod na sumpay na atong bag-ong sugilanon. Kun mahiluna pa ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Liceo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero, imunig giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahala mo pala yung kasi kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko ka doon kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit Kargado!
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
6: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex sa generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
15: Ako'y nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
8: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
12: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Wala ayaw niyong magkwata sa itong account, uy. Gitanoon ako ng mga lalaki speakers na misa.
3: Naka-order ka na?
2: Mahadlo kong mo-order.
3: Kinahanglan magtuon ka.
2: Maid lang ko, sir. Dili ning akong kalibutan din, eh.
3: Kung ako ang kauban nimo, ayaw pag huna-huna nga maid ka. Mao'y huna-huna ang nasikara ka.
2: Ha?
3: Muna ibutang sa imong huna-huna. Kung kauban ko nimo sa gawas, ikaw sikara.
4: Ayesa, ayaw pagsukot ka ipuli ka ni Kuya Hans kang kara. Lahi ka, ug lahi si kara. Ikaw si Ayesa.
3: Nganong wa man ka magkatubag?
2: Mura man og listo na mahitabo ang imong gusto, Sir Hans. Si Ayesa ko. Dili ko si kara. Mao nga dili gyud ko makabatyag nga ako si kara.
3: Pero kinahanglan imong tun-an.
2: Plisura sa dimog mga sugo, Sir Hans, oy.
3: Ano? Reklamo ka?
2: Dili man.
3: Sige na. Pagpili na imong gustong kanon.
2: Sige. Bahala na lang eh.
3: Dili mamahimong mamahala ka sa imong orderon. Mahal ang mga pagkaon din.
2: Anon makasiguro nga dili ko masayo pag-order. Ikaw nalang pili, sir. Ako i-order. Oops. Gamay na lang ang kawang oga. Mapahiyom na git ka, sir.
3: Gusto ko din mong duwaan, Lisa.
2: Dili, Sir Hans, uy. Gusto lang ti kalingawon. Onya, sultihan kun. Unsa gyud ang angay buhato na ako. Katabang lang ko, sir.
3: Ikaw si Kara karon. Ining orasa. Ug ining dapita.
5: Naka-order na ko og akong gustong kanoin. Ikaw, ansa may imo, Kent?
6: Beer.
5: Kent, wa pa'y soda ni Muntian. Dili mahimo nga mag-una ang beer og soda si Muntian.
6: Ngano magbuot mo ka?
5: Umaabot ko ni mong asawa. Nalimot ka?
6: Ako magkangbana. Busa, ako ang padre di pamilya. Ug akong tingog ang matuman atong duha. Beer lang ako.
5: Okay, beer. Ngano ba nagkikpangaon pa man ka nako din eh? Nga magmurura man na inang naong ni mo. May mo ba kyan tayo pagbinata? Ato rong first day tuman sa pagpahibaw sa atong kasal. Kinalang happy ta.
6: Paghuwat. Kung kanus ako ma-happy.
5: Kuwasay klaro ni mo.

0: ang hilumon man kakaroon. Tabian man ta ka, di ba?
1: Mudmud man sa may mga katabang, sir. Gawas pa. Kara man ta ako karun, aw, mag-formal ko.
0: Tabian si Kara, kung kami lang doha.
1: Mao ba? Ah, sige. Magtabi ta, mahal.
0: Oh.
1: Oh. Nga namisika man ang imong mata, mahal.
0: Dili ingon ana og sultihan si Kara.
1: Oh, mao ba? Mahal, ganahan kong malingaw karon. Gusto ko nga manorita sa bungtod. Ha, mahal ha?
2: Mahal, tanaw ako! Mura kong naglukpa din sa ibabaw sa bungtod, no? Mahal, gusto ko nga kung makasal na ta. Mga nagdayon ta.
0: Ayaw kong bugal-bugal eh.
1: Nga naman, mahal. Imo kong ikauaw, mahal.
0: Gusto na.
1: Okay. Gikan din, sir. Mamauli tayo ta. Kadaghan kong labanan.
0: Focus na ko.
1: Ayaw lang ko tutuki, sir.
0: Hans. Dili ka mag-share kun ni Aktas Gawas. Hans lang. Kasabot? Og may relasyon ta kun ni Aktas Gawas.
1: Ha?
3: Ang Said Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
4: Delivery! Maria Jose!
5: Is that box really mine?
4: Surprise!
5: Why are you inside the box?
4: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
5: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
15: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
16: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind. Akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
21: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
22: Smart 2
21: pritong ulam na masebo, plato, kaldero.
22: Smart.
21: Tanggaling for everyday.
20: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
21: Tanggaling-galing mo.
22: Smart dishwashing paste.
20: Heavy duty linis, bawat pahid.
23: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
25: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
26: Charm, Fab, Con.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
28: Gigutom na ba?

0: Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mmm, tofu sisig?
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Balit na.
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
15: Unilab quality yan.
11: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
17: At first, I was afraid if

0: Klaro bang akong gisulti?
1: Klaro man, sir.
0: Unsa may akong gisulti?
1: Kuan. May relasyon ta ko ni ata sa gawas.
0: Good. Buot ipasabot.
1: Uyab ta ko ni ata sa publiko.
0: Dili ta kay uyab lang. Kaslunon ta.
1: Oh. Oh. Kaslunon ta.
0: Good.

0: Kent, ugma ba? Schedule na ko sa kong OB. Mahimo nga ubanan ko ni mo?
1: Tanaw lang.
0: Si tanaw. Siguro ka na. Uy. Atong baby ang i-check ugma.
1: Okay. Ubanan ta ka.
0: Salamat. Ay, kuan sa di ay, muhapit ta og mall ha. May paliton ko para ni baby.
1: Ay, asa mga kasli. Sila si Karun.
0: Kent.
1: Kuya Hans, kuya Isa.
0: Hey, kabati ka. Mag-mall ta.

0: ังอยู่ปีโหมึงเดาว่าเสร็จนี้สมอลปี
1: สุนุดาก
0: ็อ๋อสนมสุขมีไปงวนมีสูตรมันสีหันสีนิมบุติก
1: ปักพิลิโอกีมุนจักิต
0: papalitun ko ni mo ang kamahal din ni Sir Hans.
1: Kaya ano? Ikaw bagay akong pabayaron? Ang say, sir?
0: Mahal. Ingon bitong ko nga, ikaw ang mabayad, mahal.
1: I-assessor ko na niya, miss. Pilihan ako jacket nga bagay anang iyang gisulog.
2: Okay, sir. I can't. Mapit na diri, oh. Kay mga ni... Ay! Hans!
1: Niasa mo din ni sa mall?
2: Ay, oo. Okay. Magpalit sa kong jacket.
3: Aray na ko paabot.
0: Mahal? Niya yung jacket?
1: Sige. Dali na, Isa.
0: Okay.
4: Mahal kaya po ng ilang taw ganay. Ganahan kidi ay si Hans nga mahalang isang pit niya sa iyang girlfriend.
5: Kung unsa imong toyo din eh. Dali ah. Kaya mamauli na ta.

0: Hala, kanindot gunaan ng jacket ni mo.
1: Gipalit agad nina ni Sir Hans, ma.
0: Ay, maoba. Niya,
2: maordinay na ang ogipalitan og mahal nga jacket. Aw, maayo na lang na. Mahal ang inyong handumanan ni Sir Hans.
1: Handumanan?
2: Oh, ngano man na? Ngano mihikap man ka ng imong kwintas?
3: Thank you. Thank you. Ayosa. Ayosa. Dawata kining akong kwintas. Isip timaan sa akong pagmahal nimo.
1: Uy, sir.
3: Akong best friend. Alalay. Tigpakatawa. Inspirasyon o guban pa. Best friend forever.
0: Oh, ano man ka?
1: Ma, musudod na ko sa kwarto ni Kent, ha? Bantayin diha sa gawas.
0: Uy! Ha? Uy, asa ka, uy! Mag-usa man ka sa kwarto ni Sir Kent!

Kinahang lang akong mauli ni Sir Ken kining iyang kwintas. Sabi niyo na ko ibutang. Kinang dili sa dayon makita kay basin mo suot si Ma'am Clarity ni. Dinhi na lang. Anhi na lang Miss Ilaw siyang online. Unsa man ni? Oh! Pistola man ni? Ano may pistola man din Miss Ilaw sa online ni Kent?

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Said Marketing.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako dai Senyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yon no kanias.
12: Wala pa kanino mo Koi Herbal Capsule man, kasi may giba matingi.
11: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
12: Karon ka na kanino mo Koi ma'am, kasi may kumusta man tong giba matingi naron.
11: Dili na kayo kapoy akong lawas. Mo na nga kinalan jud ko mo inom og Koi para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
10: The original Koi Herbal Capsule.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: Negundo Ella Gundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabognaw nga pang negosyo.
3: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalikon. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
1: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: with regular use.
1: You need to face for brushing. Para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga. Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton. Kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo.
3: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
6: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
8: Ay, este ng chikitin ko!
7: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
9: Basta Baon! Bounty Fresh!
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
9: ACS!
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN. Headlines.
12: Uluhan sa tumabalita, witness gikan sa National Bureau of Investigation hindi pa ubos sa cross-examination gikan sa defense panel atol sa ikatulong adlaw sa impeachment trial. Sa laing balita, abogado sa mga kalyado ni Vice Presidente Sara Duterte may question sa pagdumala ni Senator Cheese Escudero isip presiding officer sa impeachment court. Sa lokal nga balita, Sara Discaya gitugtan sa Lapu-Lapu City RTC Branch 27 nga makapiansa og 1 million pesos alang sa kasong malversation of public funds and anti-graft. Samtang sa laing bahin, Cebu City Councilor Philip Zapra, mangayo og katinawan kang Mayor Nestor Archival paggamit sa food terminal sa syudad ngadto sa laing katuyuan. Mao kadto ang headline.
9: Headline.
12: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Adlaw Miyerkules, mga kasama, at katunga na sa semana. Hulyo 8 to 2026. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu Yunman sangan ni Rajuman Aida Tampos kininyo bus nga alaga the Rajuman RV Veloso. Miyerkules makasama og karon ang ikatulong adlaw sa impeachment trial. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Arang-arang karon na kasamang Jerome kay ni saysayo ni sila og adjourn. Subay sa gihimong cross-examination sa defense panel ngadto sa witness nga gikan sa National Bureau of Investigation kun NBI. Lakip sa gipangutana ni ini ang kung unsa kalehitimo ang pagsusi sa video o pag-imbestigar sa video nga giingong hulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagkainit ang nahimong dantugi diha sa impeachment court, mga kasama. Apan sa sunod nga mga adlaw, labi na sa Lunes, Hulyo 13, mga kasama, ipresentar sab ang laing mga witnesses. Alang na kini sa padayon gihapon nga impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Apan sa dili pa ngadto sa detalye sa atong mga balita, mga kasama, ato nang i-check ang atong traffic update.
9: TYHP, una sa lahat.
13: update.
12: Atong kauban alang sa update si Radyoman Josephus Quijano. Maayong hapon kasamang Josephus.
13: CYHP Tatak RMN Report.
14: Well, salamat sa mga Radyoman Army sa mga pagkaniya din sa kawas kabahin ng kamarasa sa kahapon na ito sa mga gisusi ang pila kabagadanan dili sa Dakbay sa Subbog Metro Cebu area at unahon din sa may North Recognition Area kung di ka ka sa may SM Cebu padong din sa may Mandawi Habig ang murita ang dagas sa mga sakan karoon padong din sa Mandawi ang tikas din ang tikas sa Mandawi padong din sa may SM medyo arangaran sa bandagan sa mga sakanan samtang habig din sa may Wano Avenue padong sa may bagong daan sa Tayod o Gapaknaas Tayod Consolacion nakasinapin ni Kaon sa dagas sa mga sakatungod sa mga dagong mga sakanan na nagagiri na pita padong din sa may Norte Gabahin sa may Hernan Cortes Avenue Habig o gang sa may UCLM o First Bridge padong sa Lapu-Lapu nakasinapin sa Mikaon sa dagas sa mga sakanan kagabaga o rasa samtang ang lugar taong ni Hernan Cortes padong din sa may Esquina is Fortuna nakasinapin sa Mikaon sa dagas sa mga sakanan kagabaga o rasa padong din habig na sa Mikabangkalan o Bakilid ang Gingman is Fortuna habig sa Bakilid samtang ang Foodland padong din sa may Budwa ka baga flyovers, may BIR dool, og may pag-ibig, bulito heavy traffic sa Kabagorasa, samtang Picas Lane, o gito ka sa may SB sa Pierre, sa may duwa ka baga flyover, ang tila niya bahay sa flyover sa may BIR, nakasinapin sa Mikaon sa Daga sa masakta ng Kabagorasa, pero sa may Foodland, mauni ang Bantal Road, no ang Balilag Dalaman Road, para ka baga orasa, samtang ang Pop Jan Polisika, nagkanin nila montanya, kung gito ka sa may Mabulon Church, nakasinapin sa Mikaon sa Daga sa masakta ng Kabagorasa, sa may IT Park from the Apasa din sa Dakbayan sa Subo samtang ang habig din sa may GY Square padong din sa UP o gari habig sa may Iskina Iskario moderator ang dagan sa mga sakarang karambaga orasa samtang din sa may Yosmia Boulevard padong sa Cebu Provincial Capital ang right lane may nakasinapit kung karong kasahod sa dagan sa mga sakanan padong din sa may Iskario ang Iskario kung dikat din sa may Cebu Provincial Capital nakasinat sa Miss Council daga sa mga sakanan padong sa mga iskina Gordo o sa mga iskari extension habing rin sa tilan o gaubos na bahay sa flyover doon sa may pag-ibig samtang ang downtown area Karbarasa muritan daga sa mga sakanan sa Maring Colon Pilais Ligaspi Ako Salim Mabini o Pangaliban samtang ang south na bahay sa Dakbayan sa Subo ang Inbacalso doon rin sa may flyover mamaligigan sa south bus sa terminal mula dito heavy traffic karabang rasa padong rin sa may Bulacaw si Musibu Habig sa may Bulacaw Talisay ang SRP both side waray kabalakaan mula rin ang sa mga sakang kumarasa padong rin sa may Talisay o padong rin sa may Plaza Independencia may plaka si Tasun Carols karaning kapon sa Adlaw Gabir Carols ikan rin sa gawas alam sa traffic update ng Radyuman Joseph Osgano DYHP Tapak RMN
13: RMN Radyo Mo Nationwide DYHP Una sa lahat Traffic Update.
12: Dagang salamat, Radyoman Josephus Quijano. Alang sa to ang traffic update, mga kasama. Balik ta sa to mga balita, mga kasama. Sa ikatulong adlaw sa impeachment trial sa Senado, gipahigayon ang cross-examination. Sa nahimong pagsaysay sa witness gikan sa National Bureau of Investigation kun NBI bahin sa nahimong hulga ni Vice Presidente Sara Duterte kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Gihimong ebidensya ang usa ka live streaming kung diin gihimo ang giingong pagpanghulga ni Duterte nga usa ka impeachable offense. Gi-question ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Kung unsa kalihitimo ang imong pagsaysay ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Isupak ang prosecution sa imong paagi sab sa pagpangutana sa depensa ngadto sa witness. Subay ni ini gisusi sa defense panel ang transcript ni Kalilong sa iyang affidavit may tungod sa video conference ni Duterte ni adtong November 2024. Butang kini nga giinsister ni Kalilong nga lehitimo gyud ang video ni Duterte nga gipakita sa Senado og dili ginama sa artificial intelligence kun AI. Subay sa naimong lantugi painumduman usab ni Presiding Officer Cheese Escudero ang mga kaubanang senator judges nga magmainampingon sab sa ilang ipangutana ngadto sa mga saksi ilabi na sa padayon nga pagpahigayon sa trial sa musunod pang mga adlaw. Nahuman ay ikatulong adlaw sa impeachment trial alas 4:57 sa hapon. O gilauman ang pagpresenta sa lain na sad ng mga witness karong Lunes, Hulyo 13. Si Representative Lawrence Defensor, insa piskal usab sa mga kamara, miingon nga ilang ipresentar si Lotok sa Lunes. Ang NBI Regional Director, Jeremy Lotok. Samtang si Attorney Zuleika Lopez Martes o si Kapitan Belinda Bellio sa Miyerkules.

0: Subay ni ini mga kasama. Gi-question sa mga abogadong kaliyado sab ni Vice Presidente Sara Duterte ang katungdanan ni Senator Francis Cheese Escudero aron nga panguluhan ang impeachment trial. Sa ginisong very urgent manifestation gikan nilang attorney Israelito Torion, gihangyo nila ang Korte Suprema nga luwatan og status quo ante order aron nga babagan unta ang nagpadayang impeachment trial sa kaliyado nilang si Vice Presidente Duterte. Gihangyo usab sa mga petitioners ang Korte Suprema nga luwatan dayon ang maong kamanduan aron nga masiguro nga gisunod lang ang rules of procedures may tugot sa impeachment trial. Samtang gilauman sa kampo nilang Torion nga himuon dayon ang interim relief aron sa pagtahod sa kasamtangan nga lagda sa konstitusyon may tungod usab sa impeachment. Ingon man usab ang pagpadayon sa mga constitutional process na matod pa walay kalibog gikan sa batakang balaod. Pinasubay sab ang gilwatang manifestation sa nangaging mga petisyon nilang Torion ug Duterte nga nagkwestiyon sa kasamtangang impeachment proceedings. Daan ng gihimugatan sa mayoriya ang pinasubay sa kasamtangang mga lagda sa impeachment rules ang paglingkod ni Escudero isip presiding officer human siya napilian sa 12 ka mga senador atol sa pagsugod ni adtong Lunes. Ako malikon mga kasama, nga karong Lunes mo ipagpahigayon sa pagpadayon sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte diin ipresentar ang lain sab nga mga witnesses ni ini nga sila si NBI Regional Director Jeremy Lotto, Attorney Zuleika Lopez og si Captain Belinda Bello.
1: RMN Radio Nationwide.
0: Alas 5.26, mga kasama, mubalik una ta sa pipila ka painumdum. Standby.
2: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Mommy, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butang!
5: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
6: DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul!
6: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar!
6: DTX 500! Ako
7: si Janice. Okay pa yung mga akong station. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
3: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the Super Fiber Drink. Say yes to GlocoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
0: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake, may diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
0: Oras, alas 5.32. Balik ta sa itong balita, mga kasama sa balitang lokal. Gitugutan sa Lapu-Lapu City RTC Branch 27 nga makapian sa si Sara Biskaya og 1 million pesos alang sa kasong malversation of public funds og anti-graft. May kalabutan kini sa gingong Ghost Project sa Davao Occidental nga mikabat og 96.5 million pesos. Gitugutan sab nga makapiansa ang finance officer sa DPWH Davao Occidental nga si Cesar Ryan Ubungen sa kantidad nga 300 mil pesos. Matod sa Lapu-Lapu City Branch 27 nga walay gipakitang kalambigitan silang Diskaya ug Ubungen sa kaso base sa gihuptang ebidensya. Apan matod pa dili gyapon makagawas ang kontraktor nga si Diskaya kay non-bailable man ang mga kaso, may kalabutan usab sa laing ghost project sa Kalampit, Bulacan.
1: RMN Radyo Nationwide.
0: Samtang sa laing balita, mga kasama, Cebu City Mayor Cebu City Councilor Philip Zafra mangayo kini og katin-awan kang Mayor Nestor Archival paggamit sa food terminal sa syudad ngadto sa laing katuyuan. Alang sa dugang detalye, Radyo Man ni Eli Bulonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
9: Kining maong balita, hanggang kaya ito sa Life Extension Vitamin D3. Gipaabot ka masugda na ang revitalization sa Fuente Osmeña Circle sa Sulod Sugbo sa masunod ng mga adlaw. Kanito ko tiyagingon ni Mayor Nestor Archival nga nahumana ang plano o drawing alang ini ang Fuente Osmeña Revitalization abagan sa kagamhanan sa lalawigan o sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kung CCCI. Matong ni Archival, nakiligastuhan unya sa CCCI o kung huay mga kakulian, kinigipaabot ng mahuman sunod tuig. At si Council una nang niawag sa Mayor ngayon mo ang prioridad ang rehabilitation rehabilitasyon o pag-upgrade sa Fuente de Osmeña Circle nga na sa Bizar kapinsa sa kasiglo na ang nakalabay. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinics sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nangisbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
1: RMN, Radyo Mo. Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man Eli Balones. Mubalik kita sa pipila kapahinom do mga kasama. Standby.
10: Maayong hapon mga kasama, kiniyong Radyo Man, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
11: Biotrol Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Biotrol Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
11: Biotrol Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
11: Biotrol Herbal Capsule.
13: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magugasimanang uwa ko kalibang.
14: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
15: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
16: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
17: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
18: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
19: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: Oras, alas 5.38. Balik sa itong mga balita, mga kasama, gipatuman na sab sa National Grid Corporation of the Philippines ang red o yellow alert status sa iyang power grid sa Kabisayan. Tungod kini sa nagkagamay nga nahabiling supply sa kuryente human gipatuman ang emergency shutdown sa iyang mga planta sa Panay Island. Sa kasamtangan, anaa sa 14 ka mga planta sa kuryente ang adunay hinay nga kapasidad aron pag-transmit ngadto sa NGCP. gipaubos sa red alert status ang Kabisayan gikan sa alas 3 sa hapon hangtod na sa alas 9 sa gabi. Diin gilauman ang rotational brownouts. Samtang magpadayon usab ang yellow alert status sa rehiyon hangtod na kini unyang alas 11 sa gabi.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Sa laing balita mga kasama, sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nailhan na ang mipost sa hulga sa pagpamusil sa usa ka pampublikong tunghaan sa Barangay Tingo sa isla sa Olango, siyudad sa Lapu-Lapu. Sa Facebook post, gibutyag ni Mayor Cindy King Chan ang responsable usa ka 17-anyos nga grade 12 nga estudyante. Uy, grade 12 nga estudyante, 17-anyos. Sumala sa mayor, giangkon sa minor de edad nga gibuhat niya ang maong post. Aron lang masuspenso ang ilang klase. O giingong gisundog lang niya ang susamang post nga nahitabo sab sa Talisay City. Sa pagkakaroon ang minor de edad anaana sa kustodiya sa Women and Children Protection Desk kun WCPD sa Lapu-Lapu City Police Office alang sa angayang pagdumala o imbestigasyon alang kaniya.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Alas 5:40 na mga kasama. Mubalik kita sa pipila ka painumdum. Standby.
1: RMN Radyo Mo Nationwide. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
20: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Be extraordinary with MX3.
23: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
24: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
25: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
23: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
24: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
25: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
23: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
26: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
27: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
28: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
29: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
30: Na ay high cholesterol o diabetes?
31: Oh no!
30: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
31: Yes!
30: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
28: Unilab quality yan.
32: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
33: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
28: Unilab quality yan.
33: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
34: Mama mia, here I go again.
35: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natan. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalit sa mga butika. TTX 500.
8: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Ann. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang. Go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdumgikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
12: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
13: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
14: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: Balik sa itong mga balita, mga kasama. Content creation sulod sa classroom o sa tunghaan. Gidili kini sa Department of Education. Labi na diri sa Central Visayas, galing makaapekto kini sa pagtudlo o pagtuon sa mga tinunan. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UVCom intern.
15: CYHP Tatak RMN Report.
16: Gipahimangnuan sa Department of Education kung DepEd Region 7 ang mga magtutudlo nga dili gamiton ang eskwelahan isip lugar sa paghimo og social media content, ilabi na kung makabalda kini sa ilang katungdanan sa pagtudlo, lakip ang katungod sa mga estudyante. Mato ni Dr. Arturo B. Bayocot, CESO 3rd Regional Director sa DepEd Region 7, mahimo lamang ang content creation kung dili kini makaapekto sa pagtudlo og sa ubang buluhaton sama sa pag-andam sa ilang lesson plan o uban pang andamunon sa klase. Gipadayag sa ni Bayocot nga wala pa'y opisyal nga palisiya ang DepEd bahin sa content creation sa mga magtutudlo, apan gisusi na sa ahensya ang mga paagi nga ma-establishan ang lagda alang niini. Busa, bisan wala pa'y opisyal nga palisiya ang DepEd, magbabilin nga prioridad sa ahensya nga dili maapektuhan ang kalidad sa pagtudlo o pagtuon sa mga tinunan tungod sa content creation. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
15: RMN Radio Nationwide.
0: Ngadto sa laing balita, mga kasama, mga pamilyang naapil sa demolition sa Dakbayan sa Mandawi, nangayo og tabang sa lokalidad. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern.
15: CYHP Tatak RMN Report.

0: Atong balikan ato mga reports makasama human sa pipila ka pahinumdum. Standby.
1: RMN Radio Nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Balik ta sa ito mga balita, mga kasama. Kadto mga pamilyang napil sa demolition sa Dakbayan sa Mandawi kay nangyayo kinigtabang sa lokalidad. Alang sa dugang detalye kawa nato Giselle Pagal atong UV Communication intern.
1: DYHP Tatak RMN Report.
9: Nasiko pang usa ka 19 anyos nga lalaki human nakuhaan og gibanabanang usa ka gatos ka gramo sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 670,000 pesos ato sa bypass operation sa Sitio Palma, Barangay San Roque, siyudad sa Subo kagahapon Martes, Hulyo 7. Giila ang suspetsado sa alias Bay, residente sa maong barangay. Ang
0: ngadto ta sa laing balita mga kasama, 5 ka baril nga gisudlan sa hospital waste na sakmit kini sa lungsod sa Balamban. Kasama mo sa balita Gabriel Masan na UV Communication intern.
1: DYHP Tatak RMN Report.
10: Nasakmit sa mga otoridad ang 5 ka baril sa hospital waste nga giingong ilabay unta sa sapa sa Barangay La Mesa, Balamban ni adtong Lunes, Hulyo 6, 2026. Ginakop ang driver sa truck nga giilang si Antoinette Bainar Silar, 31 anyos nga residente sa maong lugar human mapakyas ug pagpakita sa lisensya sa pagdala ug paglabay sa hazardous waste sa naasyong barangay. Hospital sa Mandawi City. Ang hospital waste gikinahanglan malabay og tarong gumikan sa karisgo og peligro nga dala niini sa panglawas sa publiko. Gipahinumdum sa DNR-EMB-7 nga ang transportasyon og paglabay sa hospital waste sa Cebu kinahanglan himuon lamang sa mga awtorisadong transporter og subay sa mga lagda sa DOH og DENR. Ilabay sab kini sa instaktong lugar. Kasama mo sa balita Gabriel Masan, UV Communication intern, DYHP Tatak RMN.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Samtang sa lainasad nga update mga kasama, nipagawas og sea travel advisory ang Coast Guard Station Batanes, uban ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO sa maong probinsya. Labot sa gimpanglantawan ni ining epekto sa Super Typhoon Inday. Temporaryong gisuspenso ang paglawig sa mga gagmayng sakayan nga pandagat o mga bangka sa mga mananagat. Samtang gipahinangnuan usab niini ang publiko nga mag-amping o magpabiling alerto o mag-monitor sa sunod nga mga advisories. Atong susihon kung duna ba say direktong epekto. O makasinati pabata og mga pag-uwan-uwan dinhi sa Central Visayas og sa mga silingang isla makasama gumikan ni ining typhoon super typhoon Inday. Sayod ta nga gamayng uwan dinhi sa Sugbo. Buswak day na ang ato ang mga agianan tubig. Hinungdan nga ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO mihatag kini og pahimangno ngadto sa mga residente sa lalawigan sa Sugbo nga ugaling anaa mo na muyo sa Duplin sa dagat O baka ha dool sa kining mga sapa o mga suba, mga kasama. Labi na dool sa dam. Labi na kaning mananga. Kaning mga dagkong agianas tubig. Ato ang mga dagkong sapa sa Sugbo. O galing gani mo ingon ang Local Disasters Reduction and Management Office sa inyong mga lugar nga pabakwiton mo alang sa inyong seguridad o safety. Matod pa sa PDRMO nga mupatuo dayon aron nga malikayan usab ang risgo o dugang mga kakulian. Maayo na lang na mubakwit daan mga kasama kaysa duna say lain nasad. Wamanta mag hingaan din hi. Pero ang ato lang is manalipod ta. Kay nasinati na nasa Sugbo ang nagkadaiyang typhoon. Kadaiyang mga bagyo. Nga nikalas o gadaghan kayong mga kinabuhi. Labi nasad, kadtong mga namuyo diha sa mga bukirang bahin, mga landslide prone areas. Ilabi na kung magsagunsun ang pag-uwan mga kasama. Muhumok ang yuta, mudahili dayon ang yuta. Tungod sa humok ni ini, puro ko baka doon ay mga pag-irog. Mauna ang kinahanglan nga masiguro nato ang kaluwasan sa atong pamilya. Ingon man sa itong mga kaubanan sa panimalay. Atong susihon na niya ang kahimtang sa panahon. Aron nga masiguro nato kung unsa ang atong angay nga pangandaman. Sa musunod nga mga adlaw mga kasama. Samtang atong balikan mga kasama ang balita sa mga pamilyang naapil sa demolisyon sa Dakbayan sa Mandawi nga nangayo og tabang sa LGU. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, atong UV Communication intern.
11: TYHP, Tatak, RMN.
12: Iduo sa Mandawi City Hall ang mga miyembro sa Sitio Umarna Homeowners Association sa Sitio Umarna Barangay Subang Dako Mandawi City aron mangayog tabang gikan sa lokal nga kagamhanan human sa demolisyon sa ilang mga panimalay. Matud sa grupo, kapin sa usa ka gatos ka mga balay ang giguba sa pribadong demolition team sukad pa ni adtong Hunyo 24. Hinungdan nga daghang pamilya ang napahawa o nawadaan o buloy-anan. Gipasa sab sa grupo ang ilang formal nga hangyo ngadto sa Mandawi City Council lakip ang pagpangayog ug interbisyon sa lokal nga kagamhanan tabang sa relocation ug uban pang suporta alang sa mga apektadong residente. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication intern, DYHP, Tatak, RMN.
11: RMN, Radyo Nationwide.
0: Sa dili pa kita mo tapos makasama ato na i-check ang ato ang weather update.
11: DYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Kauban nato sa pag-asa magtan si Sir Manny John Agbay. Maayong hapon, Sir Manny.
13: Sa Martin, may hapon po. Dog sa inyong mga sukinting taminaw. Mungkin nito ang latest weather update para sa itong gabantayan nga si Super Typhoon Inday. Si Super Typhoon Inday, nagbintin na siya ang kasipusgun samtang nagpadulong sa samtang naglihok pa westward, padulong sa Philippine Sea sa may silangang bayan sa Northern Luzon. As of 4 p.m. ganiha ang sentro sa mata ng Super Typhoon na si Inday kay nasigpatan kini nga nasa 1,170 km east of Northern Luzon. Kini si Inday nagdala sa hangin yung mabutog mo na 95 km per hour doon sa sentro. Gustiness mabutog 240 km per hour. Iyang movement pa westward sa kusgun nga 20 km per hour. O base yung forecast track o intensity. Posibleng mahimo ni siyang usa ka typhoon kategory na lang si Super Typhoon Inday either ugma sa gabi or Thursday sa buntag. Posibleng mag-exit ni siya sa far Sunday na sa buntag. And sa karon natagipasakang ang tropical cyclone wind signal number 1 mostly sa may Northern Luzon. Apil na nini ang Ilocos Norte, Apayao, northern portion sa Abra, Kalinga, Eastern portion sa Mountain Province o Eastern portion sa Ifugao. Kining mga lugar ha. Sa sunod nga 36 hours, makas natin ni sila og hangin nga mabot og 39 nga tuna sa 61 kilometers per hour. And sa mga karon, kining si Super Typhoon ni Inday, i-enhance niya kining southwest monsoon o kining habagat nga mo'y nagdalag mga pag-ulan sa may Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, ug Negros Occidental, ug Negros Oriental. Samtang din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibuok Central Visayas, makas natin ito ang panagsang mapanganurun. Ngato na sa mdag-umon nga kalingitan, nga ng mga chance sa gapon sa mga isolated ng mga ulan, ug mga thunderstorms, kumikan gapon aning southwest monsoon o habagat. Pero ugma, anton na sa Sabado, makas natin ito ang mdag-umon nga kalingitan din sa Metro Cebu, nga ng mga katagatagyapon ng mga ulan, ug mga panugdugog kilat, kumikan gapon aning southwest monsoon, nga gi-enhance ni Super Typhoon Inday. Ug para sa kaimtang sa hangin ug karagatan para karong adlaw para dinhi sa Metro Cebu, himaks nati taw hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa kasadpan ngadto sa batang kasadpan, di na balod sa tuang karagatan malinaw ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Pero ugma anto na sa Sabado, ang tibuok karagatan sa Visayas himaks nati na og kasarangan ngadto sa kusog nga hangin nga nagagikan sa batang habagatang kasadpan, di na balod sa karagatan kasarangan nga tinasa kusog ang mga pagbalod. Do wala tay gisyong gi-warning ana. Posible gyapon ang mga baluron nga kadagatan. So di gyapon siya advisable nga mulawig labi na tunay mga gagmay sa kanang pandagat. Karong adlaw, ang temperatura dinhi sa Metro Cebu kay maks nati og 26 nga tuna sa maximum 32 degrees Celsius. Sunset na to karong alas 6 sa hapon. Ug mawala ka na itong latest weather update, kini si Manny Jan Agbay, maayong hapon sa tra.
0: Dagang salamat, Sir Manny Jan Agbay, gikan sa Pag-asa Mactan.
11: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ang ato ang update sa kahimtang sa panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa ato ang mga balita. Karong higayon na, apan sa dili pa, atong hatagan o pagtagad ang inyong mga greetings, Chacha Boyles Ochea, maayong pagpaminaw. Ko Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon o Amari Van Nicolette Boyles o Gola Boyles. Minik Boyles from Ubay Bohol, salamat kaayo. Francis Abendana, please ko greet Jacqueline Mercado na sa Saragosa, Aluginsan. Kay Papulion na siya diri sa Negros. Onya ang iya familia o galolo nga nangita na sa iya kay Naay. Sa mani Alzheimer's ang iyang lolo. Unya iyang lolo di na kuno makatulog. Kinsa man is Jacquilo Mercado? Insay nakakita aning Jacquilo Mercado diha sa Saragosa, Aluginsan. Gipanawagan ni siya dinhi karon na Francis Abendan ang nanawagan. Ako mahimo makapauli ni siya sa Negros. Gumikan kay ang iyang lolo gusto makakita kaniya. Jason Aguilar, maayong pagpuminaw kasanyari. Shoutout from Tambuan, Carmen Bohol. Lanog kayo diri ang DYHP. Daghan kaayong salamat sa itong mga kaubanan o mga listeners diha sa lalawigan sa Bohol. Anas Andebor, Pakira, maayong hapon. Ma'am, shoutout ko sa tanan nga naminaw sa DYHP RM and Sibugikan ni Anas Andebor, Pakira. Gikan sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat kaayo sa pagbasa. Hi ma'am, RV Cans Oterol, watching from Dawis, Bohol. Salamat kaayo sa pagpaminaw ug sa suporta mga kasama.

0: Balik ko na sab nato maayong pagpaminaw sa ato ang mga kaubanan diha Larry sa Sialango. Atos Tumimbang, Virgie Bakyal, gikan sa Dakbayan sa Mandawe. Victor Palatan, maayong pagpaminaw, Eddie Berdida. Shoutout ko nila ni Berta Rosie Sula, si Joy Grace og Jandep. Felisa Olpeme naminaw gikan sa Apas. May pagpaminaw Rini G Lobedica. Og sa uban pa nato mga kaubanan, naingon man sa ato ang mga listeners abroad ato mga OFWs, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw kanato diog padayon nga pagsuporta mga kasama. Napupusa man natong oras mga kasama. Daghan kaayong salamat. Karong adlaw mo ikatulong nga impeachment trial, adlaw sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mo presentar ang prosecution usab sa ilahang mga witnesses karong Lunes, Hulyo 13 mga kasama. Mao na sanay atong atangan. Dugang pa natong atangan ang tanan ng mga komento ni ini. Kung paagis pagpangutana, matubag ang mga pangutana na makahatod ka nato sa dugang gyud nga kamatuoran. Ginaot lang nga mahimo nga fair usab ang impeachment court. Pinasubay usab sa lagda sa ato ang balaod. Katunga nata sa simana mga kasama. Padayon nga mag-amping, gumikan ni ining super typhoon Inday. Gipaybaw sa pag-asa magtan. Nga sugod ug mga adlaw makasinatin ata sa pag-uwan hangtod na kini sa Sabado. Ingon man sa mga mobiyahe mulawig, gamit ang mga barko, mga bangka, mga sakayan. Gi-discourage una makasama ang pagbiyahe aron nga masiguro nga walay marisgo atol sa maong pagbiyahe mga kasama. Mas maayo na nga luwas kitang tanan. Luwas ang sakop sa to pamilya ingon man ang makaubanan nato sa pagbiyahe. Importante mga kasama karong simanahan na katunga na gyud ta. Magpadayon ta sa pagtuki sa tanan nga mga impormasyon diri sa DYHPRMN Cebu. Padayon ninyo nga i-follow ang ato ang Facebook page DYHPRMN Cebu all capital letters mga kasama. Ingon man ang original nga Facebook page o lehitimo nga Facebook page ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok mga kasama with verified na siya nga blue check mark. Una siya ang original nga page ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ugmang adlaw mga kasama, pag-uban-uban na sadta, alang nasad sa dugang mga balita o komentaryo pinanguluhan usab ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok iyon man sa ato ang co-anchor kasamang Benji Tanghian. Daghan kaayong salamat mga kasama kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter site kasamang Rubel Boyset. Atong station manager balik ko na ko Attorney Rufil Fernandez Banyo. Magingon kaninyo mga kasama, stay safe and God bless you. Sangan ni Rajuman Aida tampos kininyong ubos nga alaga the Rajuman RV Veloso. Daghang salamat mga kasama, maayong hapon og stay safe. Oras sa alas 6:07.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done to me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
1: and at the
2: hour of our death.
1: And the Word was made flesh
2: and dwelt amongst us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both hands we beseech you, O Lord. gospel grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: kay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin namin, Kuya Bulsa.
0: Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay doon ako espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihaw mo, mauna istorya, niyadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa mo naman hatag na ko, Bigo.
2: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah, agta!

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: this newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This news is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
2: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bio Draw Herbal Capsule.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adlay powerful extracts.
4: No phytochemicals.
5: Og antioxidants.
4: Nga gikan sa palaya.
5: Og the sugar sugar cane.
4: Mga organic compound.
5: Nga epektibo
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: DTX 500.
4: Ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
5: Epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500.
4: Ibo sa the sugar sugar cane extract.
5: Og anti-diabetic property.
4: Gikan sa palaya.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
6: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers.
7: Multivitamins plus iron. Is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil

0: kumusta, kumusta? Kumusta ka niya, Ma'am Jasmine? Mabini Navarro. Diya, sa Bunbun. Kumusta ka niya? Sa tanan yung mga tao sa yung flower shop, Ma'am. Salamat kayo ni Moria. Nahala, mga bata. Sir Alibio, Sir Raul Alibio Soto. Kumusta ka niya, Sir? Sir Rene o si Kunsihal basta, kakalimut ko siya mong banggo, sir. Ay, magguwang, sir. Nahala, mga bata, mga kasama. Kunsihal, it. Basta, maun. Kalimut ko. Nahala, mga bata, mga kasama. Aniya kita sumpay sa kung aso ninyo ni Simunaw ng garguluhan. Ang patay, nga di mamatay.
1: Patay na lagi si Papa ni Mo Hermes.
2: Pero mingon mga kumiga twinkle na magkita kon mi sa kong Papa Lola.
1: Unsa?
2: Ikaw, gusto ka makakita sa kong Papa Lola, Mila? Kay ino na ko kumiga nga ghost para kuyog taba, aron aligri ta. Ayaw lang si Mama Frida kay suko man siya Papa. Pirmi man niya nga awayon ganing ako Papa Hermes.
1: Kon kay gayuna na nga. Kung ang kagayunan na maghatag ugdahan nga, magkakita kami si Papa Nemo.
2: Anya, ug makikita dyan ni mo.
1: Aw, anak ng higayuna.
2: Kuyog ta,
1: Papa Minaw sa, anak ng higayuna. Apan sa pagkakaroon, ingnon ko ikaw nga ayaw intawon paglaom kay patay na si Papa Nemo.

0: Kung huwa pa ko makatungo sa gipanagsultihan nila ni Frida o Bobit. Dili yun ang ako magtuo nga patay na si Hermes. Apan klaro ko kayong nabati ang tanan.
1: Unsa na? Kumusta na iyong lakawa, Bobet?
2: Aw, wak na! Bugto ni mong bana, De Frida.
1: Unya? Asa ba ninyo kilapay ang patay ni ining lawas, ha?
2: Tuwa sa bukid. Sa may sityo kinaas. Gipaanod na mo sa sapa.
0: Ginoo ko. Pasilua ita ng akong anak sa iyan akong sa ngagihimo. Sama ra og iunay niya sa pagkutlo ang kinabuhi si Ambana. Pinaagi sa pagsugo og hard killer nga mo tapos sa kinabuhi ni ini.

0: Buangon mga tingali ka, ma? Ganun makonsensya mong kuno ko? Nadugay naman ming huwag maayong tinagdanay, sir, miss?
1: Ba namang good ni mo siya? Ugman nagsuon sa silas mando.
0: Pita sa noon, oy? Ayaw ko'y panghilabot maman nila?
1: Naunsa naman ang tahon mo, oy? Si Mando baya, igsuon siya ni Hermes sa inahan.
0: Hilom na ba yung anak, ma, ha? Ayaw na nagsigot ni ma.
1: Mawada ang nibangon dyan si Hermes gikan siyang hiagumang kamatayon. Kay dili makiangayon alang kaniya.
0: Ma!
1: Pabuton mo na lang na magpakita unya din si Hermes. Kalagman siya o dakong buhi.
0: Why kalag nga mo balik, maoy? Og labi pang why patay nga mabuhi pag-usab?
1: Oh, tanaon talang unya, Frida.
0: Ma!

0: Rose Manila. Doon na kaadlaw.
1: Wapa manligig ka ni Paulitin hilang lang.
0: Ipaabot ako ang lisensya. Aning pistola nga ako napalit. Gika sigala na akong police major.
1: Maayin nun lang lang.
0: Uman ko process mga papilis. Aning armas nga akong napalit. Upauli na ko diya.
1: Bantay baya lang lang ha.
0: Lagi. Ang padayo na nga itong lipay-lipay. Kaya wa naman ang tugahok nga ikso na ko si gawas.
1: Oh, maukit lang lang. Mingaw na kanakot lang, no. Lang man dun, no.
2: Sadili ba kung padayo mga bata pahinom no sa ta?
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog kanato sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Giawag sa nasod ang Amerika pag-exam sa tanan o pipila ka mga export sa nasod. Gikan sa gisugyot nga 12.5% nga taripa nga nag-target sa dagkong US trading partners. Nagingong napakyas pagpugong sa pag-angkat o goods gikan sa forced labor. Ginsister sa DTI nga ang Pilipinas adunay proven track record pagpagigbatok sa forced labor o walay ebidensya nga nagpakita nga ang export sa nasod ngadto sa Amerika giproduce gamit ang maong practices. Katong maong balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang nailang na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
6: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart 2 Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2 Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Gigutom na ba?
9: Gimulto.

0: ang supay sa ang padayon nga white kabatayon.
1: Auy, gani, gani, gani. Ngaw gi kunimo lang lang na ko, Frida.

0: Manila. Mapauli na din yung silang lang nako, Mando.
1: Nga nung naingon ka man in town ni Ana Frida?
0: Porbida, saan mo maoy? Imo maninong kong pasaputon?
1: Huna-huna ang may anak ka mo si Hermes ngay mong bana.
0: Okay nga naman ay. Sure good day ka nga kang Hermes ng anak.
1: Frida, usaputin mong ipasabot.
0: Da, inalang ganun yung pakisusi ma. Bida, saan mo sa muka, saan mo ay?
1: Anong naingon ka man in town ni Ana oy Frida?
0: Ikaw ma ha. Nagpugong lang bayagit ko sa kong kalagot ni mo, ma. Di palang takainahan ay na. Katilaw mo yung takit sampalonggi ka na ko, ba?
1: Pasiluon ka unta sa juice, Frida.
0: Hilmay! Gara sa gadeta!

0: Pandai Bando. Menu. Ganong nakahimo makanakon ini. Ganong imo makunggi papatay. Human mo iluga ang pagbati. Ngarik ka na ko sa kong asawa.
1: Hermes, ikaw kini?
0: Oo. Oo, Manoy Bando. Ako kini. Si Hermes. Nga igsuuni mo sa gawas.
1: Patay ka. Kanong nagpakita ka man ako nga patay naman ka. Ha? Oops.
0: Dili ko kalag. Tao ko nga imo karong gikatubang.
1: Pwes kung tao ka. Nagkikatubang na ko karong. Tiwasan ti ka pinagi ni pistola nga pag-ulang yun akong napalit dinis Manila. Oh.
0: Imo kong patyon? Imong patyon ang tao nga patay na, Manoy Mando?
1: Pwes, arong pagsiguro. Lugna na kong mga bala. Lugna na kong mga bala ang imong kalawasan.
0: Di na ni mo mapatay ang tao nga patay na, Manoy. Manoy!
1: Panoy dugo nga biyagas gikan siyang naangkon. Nga mga samad, pinusinan.
0: Paabuta ang sunod natong panag-atubang, Manoy Mando. Una ko mutaliwan sa himpit. Kinalan una nga matibuok ang akong gipangita nga panimaus. Ang akong gipanganting panimaus.
1: Hermes,

0: bansa? Napreso ka rin din sa Manila, ang lang?
1: Oo lang lang. Kaya nakapabuto ko, ginamit ang bago na kong armas nga napalit.
0: Hala, unya dili, pwede ka makapawali din hilang lang.
1: Nagpatrabang na ko sa higala na kong police major. Ang ipalitan ako sa armas kamoy ni Paygayon sa lisensya nini.
0: Oo, oh, unsa day mo ang kaso diya lang lang?
1: Alarming and scandal. Kaya nagpabuto ko suot sa kong kwarto sa hotel. Dili sila mo to, nga naitaw ang nakasuot baong kipusil na ko lang lang.
0: Hala, oy. Unsa man to lang lang? Kawatan?
1: Kawatan ba, oy? Si Hermes. Dinisya. Dakong buhi.
0: Buhi, Sir Hermes? Og may anak siya ni Mus Manila lang lang?

0: Kuya Hermes. Sugdi na ang pagpangita o gustisya sa nahitapunin mo.
1: Utoy kol. Sugdad ko pinagi sa mga tao nga bidakit ako. O may mihunos akong kinabuhi.
0: Naan na lang kay 48 at law aron magpabilin kang way kamatayon aning kaliputan na, kuya.
1: Magkikita na ko sa mga tao nga mo'y mipakay na ako.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini sad si Kulyak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: kahit na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ang katinot sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxVit Kargado!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Mmm, tofu sisig?
10: With mayo?
9: Pwede sa ulam yan?
11: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
12: Bilang kilo sa karne?
13: 500.
12: Hello?
13: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
15: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Naay high cholesterol o diabetes?
18: Oh no!
17: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
18: Yes!
17: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
19: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Bakit Right Med ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
24: At first I was afraid, if Toyo

0: at ang inyong mga batang sumpay sa kung aso inyo ni Simonon ang araguluhan. Ang patayin nga way kabatayong din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitaran dalit ka na to sa Aremen Drama!
1: Nga bata ni tatay mo tuman.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak Aremen.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagip.
4: Nabagi ko ni Rima! Pahit ni Oka yung pagkari!
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo'y tinigong lang.
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandata.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo ano drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nakorda, recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singadalit kaninyo sa

0: Narcotics Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgyang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ng guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukul man.
3: Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
2: The original Koy Herbal Capsule. Urinary tract infection o conUTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
7: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
3: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula at adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Dr. Lim Willis Nidang, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Diginahan ko. Di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagan salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
10: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Mama mia, here I go again.
16: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: Mayo inoonak. Maumagyo kay gusto ni mo nga mularga ka.
1: Mo'y gikinahanlan pa. Kay kinahanlan nga makatingom na ko.
0: Nak. Basig, makatabang na unya ka na mo, ana. Para ba sa bayra na ni mama ni mo sa ospital?
1: Papasaliw pa ganita makalarga. Hataga naman sa kunin mong labad sa o.
0: Ay, basin lang nak ba. Namasin raman ko, God.
1: Pag-unay klaro nga diagnosis ka, mama? Sama na siya. Mapaniklaro?
0: Oo, wala pa yun, nak. Naghinahinay naman good o complicate ang tanan.
1: Natanaw na ako pa. Kung magkapadabak ko na yung kwarta. Kaya, tagagay ko plano sa kong kwarta eh.

0: sẽ mua bao giờ babe.
1: Cậu sẽ gặp bình ra. Love you.
0: Sige na. Kay mo check in para ba mo.
1: Oh.
2: Bye. Tara.
0: Nico, pag-amping mo.
2: Sige. Ate na may.

Mausam at lovely. Problema lahim at tinagdan ako. Cool di kay Sheila. Nag-inuwi lang tingali ito. Di siya ang yung magiging unana. Trakawa kong 2 years kung paglarga. Bahala siya.

0: Hello, I'm Cassie, and this is my grandpa, Thomas.
1: Nice to meet you, Thomas.
2: I am Cassie's boyfriend.
1: Huh?
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
9: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
10: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
11: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilayan.

0: Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog atubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Luya ka ba?
5: Aduna ko'y kibati.
4: Way gana ug masakiton?
5: Kalisod na ko.
4: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
5: Maraming salamat po.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Dito pala ang daan, Priscilla. May nabantayan ako nga batasan ni Sir Thomas. Murag dili man sa estrikto. Ug maunay akong gusto para dili mag-abot ang among mga init sa uho.

0: Bang Babay, buwan nga gud. Surti nga ako din mo. Dili di ka kinanglan mag-atiman niya.
1: Atiman nun nga po na ko siya kay arong dili mahibo ng mga tao dire. At kung ba'y naibaw nga lagsik na siya. Kung nailayang tao, pasikit-sakit na yun.
0: Uy, mau ba? Ano gano'n?

kalu ide o kagi ni Sir Thomas eh. Para lang matagad siya sa iyong pamilya. Gipatuo niya iyong pamilya nga masakiton pa siya. Oh, tempa. Sa sitwasyon ni Mama, naglisod o pangita o diagnosis sa mga doktor kung unsagod ang iyong sakit. Tilika, naglisod o diagnosis ang mga doktor kay huwag gini siya'y sakit. Huwag kasi magpasakit-sakit lang.

0: que para norte. Nakakita ako sa sitwasyon sa mga nandiyo sa ospital.
1: Ambot lang pa. Kay gamay nila'y kuwang. Yung kumuto nga may sakit sa mama.
0: Naminaw sa mama ni mo. Ayaw pagsultig yung muna anao eh.
1: Kasi magpadadala ko ng kwarta para lang suwa ha. Laruhan na ninyo.
0: May nakita ang mga doktor nga problema sa tiyan sa mong inahan. O kinanglan siyang operahan.
1: Jesus, gaston sad.
0: Hey, pastilane muna.
2: Husto si Ruben. Gaston na sad. Ay, nak, dili na lang ko magpa-opera. Mugawas na lang ko din sa ospital.
0: Dili. Dili pwede, dahi dili pwede.
2: Pwede na. Basta mo perma lang taong waiver.
0: Dahi.
1: Kung tanaw ni mo kaya na ni mo, ma. Gawas na mo, eh.
0: Usa man ka, Ruben. Wala ba lang yung kay pagpati sa imong inahan?
1: Oh.
2: Dong, husto na.
0: Eh, pala, bigpataas sa imong tanaw sa imong kaugalingon, Ruben. Kipasinuga, taas kayo kagkahagbaan.
1: Ah, kuyawa, guli mo pa. Kamo, ang amoy na kinahanglan ako karon. Kay ako mo yung magkatabang ninyo. Kung mahagba man ko, hagba pun mo.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay gana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

0: Mukatoy unang ikayon, nga gisultihan ko og sakit sa akong amahan. Ang kuno nako nga natandog ang akong kadpo adtong higayon ha. Mga kasama, atong sundad ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni suatampo ni Robin dinining atong tulumanon bagong bagyani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kiling si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Asam ta ani oi. Murag sigin bentak balik-balik sitong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inang gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Diyos si Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nakatungo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: ko ni Sir Maynard ma nga ipaari ka.
1: Pastilan. Huwa para magi ko makamagluto siya paborito. Pero hapit na. Sige na, sige. Lakaw. Balik ka dito. So, tiing hapit na. Gamay na lang yun ka ikuwang o makumplito na nina ko ang tanan akong gipangluto para niya.
0: Tawang sabsa kong inaan.
1: Buena. Sige na. Ato as ato siya dito. Ing na nga hapit na rin makumplito ang tanan akong luto.
0: Ma, dili naman gud mo kaon si Sir Maynard.
1: Ha? Huh?
0: Kani kaon na siyang daan sa gawas.
1: Umsa.
0: Gipaaray ka niya na ako, ma. Aron sultihan ka nga dili na lang ko nung magkago sa pag-andam o giyang pagkaon. Kaya ni kaon ako nung siya.
1: Ni kaon na din siyang daan sa gawas?
0: Hmm, mau iyang sulti.
1: Sige na lang. Mamugog ka.
0: Nihapit ko nung siya siyang suki nga restaurant sa poblasyon. Ni kaon ko nung siyang daan, ma.
1: Habi ni mag-unsay pinakasakit, Jibrina.
0: Ma.
1: Kadang gusto kang muati man sa tao nga giisip na nimong importante. Pero mabaw ka lang. Tuwid kay hapdo sa kundungan. Kasakit. Sakit ayo. Hapdo sa dunghan.
0: Mamatar siya. Ma. Ayaw nagpadayunan ang pagbatiang. Nagsakit-sakit lang na sa imong dukan.
1: Brina.
0: Ma, ayaw tinguha ang ipugos ang tiligid angay, ma. Kay masakitan ka lang. Tumagahinuuning ako pangutana.
1: Unsa naman sana.
0: Kinsa magkidayang nga akong amahan, ma.
1: Ha? Huh?
0: Please. Ayaw ang imuhang kaugalingon lang ang una-una, ama. Anak ko nga gusto masayod. Huwag makaila kung si Kinsa ang akong amahan.
1: Dili pa ron ang panahon nga mahibaw ka, Bina. Huwag pa ko'y kaisog aron pagsultin ibo.
0: Mamatar sila.
2: Gusto on tayo kong mupahuway. Apan, kinahanglan pa. Ngayon mo kong istoryahan bahin sa pamilya ni Atong...
1: Senior anyway. Supremo. Wa na sad sa ila yang asawa og duha ka mga anak.
2: Tarsila. Dili ka nga sama kini sa gihimo ni Sofronio. Ibali sa iyang pagtuo ngadto sa kulto ni Barceno.
1: Mhm. May punto ka sad.
2: Susihon ta kining bahina.
1: Husto. Ni am ka sila si Barceno karon dinhi sa tierra, Señor Minard.

nauha siya kalmit gani. Apan, wa ko magdahong nga matultulan ako din hingayang gitaguan. Iinggan sa kundaan ng armas ni Dung Jumari, nga gipagunitan niya na ako.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kung abdi ko gigmat ka, tanahon tag magsilbi ba ka na ako? Daghan ako nagian ng mga hagit ni kinabuhi, ah. Kadaghan ako nakauya, pero kadaghan asap ko napakyas. Malas. Pero diha ko niligon. Mau nga para na ako, matirang matibay. Karon ka. Mailhan to na yun karon misteryosong tao nga lubos itong.

0: naman kasi, Maki John.
1: Basta ila siya nangitawahan eh. Dalig kaya tingali itong laag eh. Oh, ba sinuglagto o ba nga dugay patamahuman sa itong tuyo sa pare?
0: Tawagin na lang siya ang cellphone.
1: Ah, okay.

0: Hello? Dang Jumari?
1: Asa pa baga, Maki?
0: Ay, ni ako ni Kakahuyan. Kinasundan ako din yung misteryosong tao nga lubos ito, Manggisulob.
1: Unsa?
0: Ay, o lagi. Ni ako karon din, Hidong. Natultulan ako ang iyang lungga, Dong.
1: Maki, tingali, baon sa kaniya. Delikado ka ng gibuhat mo.
0: Ayaw lagi kabalakan na ako. Ako rin kibahala sa kung kaugalingon. Matirang matibay, Dong Jumari. Matirang matibay.
2: Hello? Hello, Maki? Usa dito po naman? Hello?
3: Dong Jumari.
2: Hello?
3: Matirang matibay.
2: Oh. Hello?
3: Matirang
2: matibay. Maki, Maki! Hello? Oh my God!
4: John, ano? Usa dito po ni Maki, ha?
2: Krisha, doon ay nahitabong dili maayo dito sa nahimutangan karon ni Maki.
4: Unsa?
2: Dinikaw na, ha? Ibalik ko na ko si Padre Ferdi sa kumbento. Sultihan ako, bahin ini.
4: Mauban ko ni Mo'y.
2: Ah, dali. Sunod ako, Krish.
4: Kinuok ko. Nakulbaan na hinon kung maayo ini, Jumari.
5: Eh, Diyos ko. Walang kong tinuotang na hitabok kang baki.
2: Padre Ferdi.
5: Tara ka mo, Jumari. Miss Misha, tara. Ako kanyang ipaybaos ka, pulisan. Aron, mapangita na yun nila si Maki.
4: Kinuok ko. Huwag ka turun siya, Patya.

0: mo diha sa police station, ha?
1: Gireport na mo ang nahitabo karon ni Maki, Paminhart.
0: Bayan ninyo sinvergwensa. Mao na gina-resulta sa inyong kalatigawan. Suma rin pinapinis.
1: Nanawag ra ko ni mo pa, aron paibawon. Bye.
2: Asa sila karon, Senyor Maynard?
3: Tuwa sa police station. Kay giblatter kuno nila ang naitabo ni Maki.
2: Oh. Kay naunsam di ko nung suntawana.
3: Ambot. Ako mo sa hinoy mo pangutanon nga wa magkumuuban sa lang lakaw.
2: Sorry. Sorry, Senyor.
3: Ay! Maghatag og laban sa oo kining mga tawana. Ay lagi unta og dili tamaangin sa ilang kalatagawan.
2: Pwede at kikuha ang takagtubig, Senyor Maynard. Murag may taas sa mong blood pressure na...
3: Ayaw! Magbuot-buot! Kiwa ko ikaw sugo atar sila!
4: Nasko ka, Sister Maynard. Nabati mo ito na ako umurag na taas ang iyang tingog. Nasingkana sa tingali niya nga akong inahanap. Oh, mula ka siya. Asa man ka siya paingon?
5: Brina, may nahitabok kang Maki.
4: Ha? Si Maki? Nausa man siya mamatar sila.
5: Mautoy ginali og susi karon ni Sir Maynard.
4: Ginoo ko, nausa man ka diay si Maki, ma. Nadisgrasya na sa gahat siya.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa wala ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte. Siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mayakin sa barong nagdokdok nga gabi namang dako. Okay, mabangon ko at pagsusihon sa silong bangag sa ilong.
1: Humanlin ako sa dili pa mo hayag.
2: Jimmy!
1: Ba!
2: Ano sige magkagdok-dok niya? Saba kayo! May kutas mga silingan!
1: Humanlin ako pa! Gamay na lang!
2: Uno nga na kay saba kayo! Mariklamuhan kayo sa mga silingan na na, Jimmy! Bidhani mo, Jimmy. Alas 10 na sa kagabiyon, hapit na mo alas 11 gabi!
1: Sus! Hilabdan ako ninyo!

0: Uy, baya. Naghagok malagining bana ni mo. Analo. Ana, mura baya si Jimmy Abilia.
1: Kay usa ka semana nang may tugtog.
0: Ah. Usa ka semana?
1: Lagi pa.
0: Uy.
1: Di man siya makatugot. Murag. Gi-insomnia.

0: dili insumyang iba ting Jiminoy, kundili nigamit na siya.
1: Uy, unsa? Anong nahibaw ang gawak, ha?
0: Uy, sos.
1: Uwak, uwak, ngano?
0: Nisulti manasyon ako. Akong gitambagan nga muundang na siya, wak man, no, ay, wak man hinun mo pa to, akong gina nga, why are you nang bisyo, ha? Wak yun pa to na ko.
1: Maugyan, maugyan. Sakto yung gawak.

0: Jimmy, magsotero gata.
1: Sama na ba? Dali kay mulakaw ko.
0: Nagbisyo ka?
1: Siya bisyo ba?
0: Sultihi ko sa tinood. Mugamit na day ka?
1: Taka malang ka eh. Bagong tika ron na.
0: Oh, Jimmy.

0: ay di ko kwarta man ang Gloria. Tagi ko ba?
1: Wa koy kwartas imong bisyo, Jimmy, ha?
0: Sunugo na ko na yung baya.
1: Ay buhata, oy. Kay apel kag sugdo na kus kayo.
2: Kaon na. Ikaw raman kang nagtanaw sa pagkaon.
0: Wakoy gana eh.
2: Pugsa lang, God. Pila nagkaadlaw ha. Wakay kaon-kaon. Paita ni mo eh. Munas ginhawa mang gani na to. Aron makakaon lang ta. Ingon man ang mga bata. Bisyo pa gito.
0: Hilom! Hilom! Lingog-ngog! Hilom! Hilom!

0: Bye, Jim. Palay, bye. Pakita yung mga anak mo. Lantara na makinig mo ang buwat. Pida. Hay, tara na kinig mo. Madak pa ang gali ka. Tagbaw yun ka.
1: Eh, panghilabot na ko, wak. Kay di tayo suon.
0: Di, bitaw. Pero suon taw piko. Good, lain kayo. Madlungon, gito ka.
1: Wow, ariya! Wasi glabayo na kanyang granada ron.
0: Oh, bay. Tinood ang granada?
1: Araw ka mo to, ha? Ito na ko ang pini niya. Unya akong ilabay na sa imong tungod, ha?
0: Ayaw mo kumita. Ayaw mo.
1: Kewan. Adlo ka matay.
0: Ha, kagito mo taon, oy. Di ka grenade, ha? Di ka na. Dapalil ka bukitaan ka na, Benjamin.
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
0: Nalo, matasa nalo. Matasa arong matuog ba?
5: Pukang naman ko, higit pukang langit ko ni Muda. Sabihan sa banyak bata pang mga bata. Sabihan ka pa sa tuspan mo. Ang saman ito, Hanna. Maramag na prapra.
0: Umot na yung panty.
5: Jimmy, ang pinakong panty. Iwa mo na gihimong maskara. Ambil na.
0: Talikod.
5: Ay! Jimmy, nagtanong ang mga puto.

0: Ano lo? Ato atong bana ni mo kinadakpan ra ba?
1: Sa unsa man ta?
0: Ay baya ni suyop atubangan sa tanod sa opis.
1: Unsa?
2: Pasaylo ako analo. Di ko magpakita sa kong igsuong adik. Basag di siyang mapriso.
1: Asawa ko niya, Ate Gloria. Dili may mo nga ako na siya pasagdan.

0: Wa na ni Jimmy analo. Kabi'i, yatagan mo pagkaon, pero kipatira niya ang among kauban ug nakadagan siya palayo.
1: Asa?
0: Hapit ka niya maliksito paglabang niya.

0: Oh. And hello.
1: Jimmy, tungang gabi na in town, uy. Nganong namanday man taon ka diha, uy, saba ka ayo.
0: Napra-pra na ganang bana ni mo, analo. Kamantay ka na. Mayong tagbadak pa nagbalik, aron makapahuay na ta. Grabe, tanaw, mudok-dok o ginay na, karon, mukusog na sang dok-dok. Kamantay ka. Sige, nagihapog siya gamit, anong ginadiling drugas. Abi na kog ni tagam na siya kinadakpa na.
1: Ang mga bata pa, mahadlok na niya kay mukalit raman siya panapat.
0: Bangang sa ilong! Unsa di ay!
1: Magsigi og yaw-yaw nga dili masabot. Si Jimmy, nagyaw-yaw na sad. Murto na siya giaway. Pero, oh, dili masabtan na niyang dialogue. Si Jimmy nagkuhog sundang og giwarawara niya. Dali, mga mga anak. Dali, mga naog na ito din eh. Matutos barangay tanod. Ipadakop na lang nato si papa ninyo.
2: Oma.
1: Dali.
2: Oma.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Ginervyos ko ato hitabua. Gidakop sa mga tao, ingon man sa mga tanod si Jimmy. Giyato nila sa mental hospital, kay nabuang naman siya.
1: Mga katumang kasama, ang kaagi ni Analo, dinhining kulumanon. What's the style? Ginervyos is style. Kini mo ang sugilanon, isuwat ni Cecil Danusus Cabrera. Dalit sa RMN Production Center.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pagtik na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
2: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mahal gani ito, nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Cap.

0: Ang alibyo kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to mapak inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila bila Lisa Heron Pausos ko anak ko 5-7.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunla?
3: Palayasan kini bata. Palayasan ni Karol Yudayon.
4: Christian anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason.
3: Ah! Wa ko'y anak na normal!
4: Unsa?
3: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
5: Hindi lang ko layas, tay!
4: Nagkaw kagkawoy. Kinsa ka?
6: Kumusta ka na, aking mar?
4: Kinsa ka?
6: Ako kini, si Diego Salvador.
7: Kaloy, buwas na ako.
4: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
7: Mar.
4: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
3: Nagunsa ka din eh!
7: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
3: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
7: Pasaylo ako, anak.
4: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
7: Mar.
4: Anak, Arthur, makapasahin lumang gani ang Diyos? Kita pa ba nga tao

mahimo pa bang matibuo pagbalik? Ang himaya human kini mahunlak. Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bilabila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangke og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuing gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom niya bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa Paragis, makapig man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa Paragis Bilabila,

0: Okay, mga ikala, sa dili pa nato magsugda lang atong bagong sugilanon. Greetings na ta. Mayong pagtanaw, pagpaminaw sa shoutout sa atong mga suking paminaw, G.R. Esparcia, Clita Tunday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Amamang Pang, si Eugene Lubrigas, John Obas, Henry Humpad, Tomas Tarukan, Kapangpangan, Susan Katindoy ug ni Maria April Joyce Sison, gikan kini niya Uji Kumpok Rakasa nga itong writer director. Okay naman, laing shout out usab ya sa Luto Pantulido City, Sinang Tali, ya si Konsehal Ridin Cabrera, Konsehal Arnold Galiste, niya si Konsehal Boy Perinog, si Jaime Santo Niño, niya sa atong barangay captain si Marvin Prahino, gikan kini ni Pedro Pungase. Okay. Unya laing shout out si Junior Albarasin dia sa Purok 5 poblasyon Nabunturan dia sa Davao de Oro. Naman ni Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alis na gikan kini ni Ricky Bangisgari. Bueno mga ikala, kini si Rere Liano. Pagiguban ka ninyo, alang sa bagotang tulumanon, uban sa akong partner, wala si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Oh, digya po na ito, kalimtan ng ito ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule ug sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Muna ay sa kalimtan ninyo mga ikala, ang itong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Okay, gawas nga pampalansig na, pampagana pa, okay? Bueno, dito maglangan na ito lang sugdan. Niya pagsugod ni pagutang sugilanon atong pagkasamton nga usa ka OFW ang atong bida nga si Christian nga naamasayan sa Middle East din apektado sa gubat tali sa Iran ug Amerika. Mahigala niya ang unang yugto ni atong sugilanon, himayang nahunlak.

tanan! Managa tay tanan! Managa utarong dito mga matay! Managa ang tanan sa bomb shelter! Managa ang tanan! Kadaghan sa mga building na nakakulaps. Kumanday ko sa rocket at sa iran. Kadilikado na pa nagigabit. Dilit na luwas kung magdukay pa kung nagdapit.

0: Relax, Amo. Relax, ha. Luwas na tayo ni Dapita. Bam shelter kining atong gitaguan.
1: Agay pa tayo magduway din sa Middle East, Christian.
0: Dili na luwas na ito mga mamumuo kini Dapita. Kung sakon may i-offer ang atong gobyerno sa Pilipinas ng repatriation ato pa'y muslan. Aron luwas na magkapauli sa Pinas.
1: Uso ka, Christian, pero...
0: Pero unsa?
1: May panginabuhian bang nagpaabot sa Pinas?
0: Pre.
1: Nung nalmagani nga, nanimpata din sa gawas sa nasod tungkol sa kakuwang sa oportunidad o sa kagabay sa swildo na ito madawat ang niyata din eh.
0: Gusto ka, pre.
1: O gubot kayo pre Pinas karun. Grabe ang korupsyon.
0: Gusto ka, pre.
1: Mauga, bahala lang siguro o delikado din eh tungkol sa gubat. Basta kay, di lang mamatay sa kaguto mga akong pamilya sa Pinas.
0: Pre.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
3: Ha, abutin sa kulian?
4: O kato kaneng ama nga morna.
3: Abutin sa...
4: Kaneng. Oo. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
3: to. Pagka sa bukid, ikaw ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
3: na
4: iahay.
3: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
4: Makakaskat to ba? Uy, magrapag ito atang mga guloy yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Sige pa kanan ni Mulay.
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tulay mo edad.
4: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila Bila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikong kuan. Ning capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, giyuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud po. O ingon ana
6: Paragis Bila Bila.
5: O Paragis Bila Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty dun ko, kay dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
7: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
8: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
7: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot yun sa lawas, yun, paminahon.
8: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
7: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo yun sa akong lawas, yun.
8: Ano ito pa, murag magpangita na ka?
7: Magpangita, yun akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% yun sa akong ibati yun. Wala yun siya.
8: So karon gimintin na lang yun?
7: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, dako kayo diferensya gyud. Salamat.
2: Usa sa unsa mang badatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Sige, Mara, utong. Utong ta. Utong, Gyud.

0: Hello, Christian?
1: Kumusta ka na?
0: Ikaw mo ikumusta diha sa Middle East? Apektado ba mo sa gubat tali sa Iran o Amerika?
1: Oh, Mara. Apektado dyan.
0: Kun mauna, pauli na din ni Pinas.
1: Maminaw pa ko sa mga kalambuan sa mga balita po.
0: Unsay buti mo ipasabot?
1: Basinog ba humara dayon kini gubata? O luwas namin nga magkapadayon ng trabaho?
0: Christian, mas maayo pag mapauli na lang ka. Nabala ka na kaayo ko ni mo.
1: Mara.
0: Mag-unsa naman lang ko kung mawa ka na ako.
1: Mara.
0: Mag-unsa naman lang unya mi sa imong anak. Ni Dodong Arthur. Ni Gian Angel ug sa bag-o ni mong anak na si Jesus Lynn.
1: Jesus Lynn?
0: Mao ka na eh. Gusto kong ipangan sa bag-o na tong anak. O yun ka ba, Christian?
1: Jesus Lynn.
0: O, Christian.
1: Nindot ko pangan. Babae day ang bago ni mong yanak.
0: O, Christian.
1: Hao mo, nindot ko pangan. Ganahan ko, anak.
0: Kun mao, Jesus Lynn na ang iyong pangan.
1: O, Mara.

0: Laing kagabi unsab ang diabot din si Midolista. Laing gabi ing mamingaw. Kalayo matas pamilya. Pero antap kong antuso ng tanan. Tungunog alang sa kong pamilya sa Pilipinas. Tulong na rabang ako mga anak. Si Dodong Arthur, si Gian Angel, o si Jesus Lynn, nga bago lang ihimugso. Kinahanglang maningkamot yung kunin eh. Kinagana ang nagsalig na ako. Uy, may chat na ako. Kinsa magan eh. Oh, Clara? Kinsa man si Clara? Basahan ko ganun yung chat. Pwedeng makik-friend ni mo. Sabi ko buhato nini. I-accept ko ka o ako i-delete?
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba 'to? Ano maninda ko diha, may asal sa bukas na. Dai palingke. Oh, maligi ako diha.
3: Ano ang maligi ako munay?
2: Mais.
3: Sikol. Yung sa bawang mo sa pamay sa naminaw karon ay sa yung bisbunya sa yung bati na nawala imong magkapi sa panawas din sa tong doktor.
2: Katong wa pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala imong kakapoy ako bitong bata nga naapo nang nanguma. Ini pud iyang ginom. Mo'y gamit niya kanang gikas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuwa man yun ni kakapoy ma. Mo gini na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mubauli ka si Christian gikan sa Pinas. Kinsa si Clara nga buot makig-friend kaniya? Iya ka kini i-accept o i-delete? Kanaog na kan pa mga pangutana ang matubag sa pagpadayon sa pagminaw ng pagutang sugilanon. Himbayang nahunlap. Sugilanon nga sinuwatagubo sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Spinner Ray Arliano. Audio Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Pangisgari. Dalit kaninyo sa R.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, nagikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang batis sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, kung sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas! Banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
16: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag 100 na lang.
17: DTX 500.
19: Mabalik sa mga butika.
20: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
20: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
21: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang inong dan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon. Hilikayo o carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di makamuinom DTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
20: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
21: O, meaning pa, Sir GP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
20: correct,
21: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
20: Kana!
21: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
20: True.
21: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
20: To.
21: Kung ang may TC, Sir GP, nga maoy gapaligon sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
20: Kana mo'y kuyaw.
17: DTX 500.
22: Good day, si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
17: DTX 500.
23: Pumali sa mga butika.
20: So, Maudyudok, mauna kung mag-DTX o mag-MyPisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
21: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce ng insulin ang imong pancreas. Muhulat pa ka o mabankrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Malian pa.
20: Oh.
21: Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas. Especially kung parisan ni mo og mighty si Sir GP. Mm. More cellular activity means more oxidative stress. Og ang free radicals, mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas.
20: Oh.
21: Kinahanglan dyan ni mo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og mighty si.
0: DTX 500!
1: Ako sa Jubilee,
19: sobra kataas akong blood sugar.
23: 300 kapin, gitistingan ako og inom
24: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
25: Sunod sa isa ka bulan,
26: normal na dyan akong blood sugar.
27: 95 na lang.
0: DTX 500!
28: Pabali sa mga butika.
0: Mighty si, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpawan na dyan akong gibati nga anemic.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Pabali sa mga butika.
30: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
31: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
32: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
33: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
31: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
34: Kasayuran sa maayong panglawas.
35: Video sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
21: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract kung ilabi na ang atong atay o abdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag-inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
20: Correct.
21: Labi na kung matag-adlaw kagainom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
35: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
21: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag na almoranas.
20: Almoranas.
21: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmurhanas.
35: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
21: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili mayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
20: Correct.
0: DTX 500!
22: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung DTX 500.
0: DTX
34: 500. Pumali sa mga butika.
21: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
20: Lahi.
21: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
20: Oy.
21: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong kolon.
20: Mo
21: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
20: Ah, brown.
21: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
20: Muna'y kuyaw.
21: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
34: DTX 500!
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ito sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
34: DTX 500, pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Jenna, taga-amlan. Kahyper ko sa taas kaya akong asin. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
34: Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
35: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
21: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh. P, kung puti nang imong ilok niya, humot pa, jud.
35: Ubitaw. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jug klinika diyo fresh.
21: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
35: True.
21: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
35: Exercise sa kama ba, Doc?
21: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
35: Oh,
21: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
35: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
21: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
35: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
21: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
35: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
21: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
35: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
21: Oo, nindot na.
35: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalata ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
21: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
34: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako siya, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
34: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
34: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. kasayuran sa maayong panglawas.
35: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako na usap si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
35: Good bacteria.
21: Usani siya sa mga pinaka-the-best nga function sa D3 Bio, nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang katrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
35: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
21: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
35: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
21: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
35: Correct.
21: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
34: D3 Bio.
2: Ako si Lita Gandalaw na ay kidnestong. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
34: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
35: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
21: Correct.
35: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
21: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na ni mo makita sa plain D3, Sir GP.
35: Ah, dili.
21: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
35: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
21: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
35: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
21: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
35: Wala jud.
21: Wala jud.
35: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
21: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
35: O kadagat, sunod-sunod niya inyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
21: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
35: Correct.
21: Muna nga importante nga mainom dyan ka o D3 Bio, Sir GP.
35: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
21: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
35: Gusto ko happy ka.
21: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
35: Wala.
21: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
34: D3 Bio.
6: Oh, si Richard, siging galamad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad na akong ulo. Anong mga akong blood pressure?
34: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. O sige ko ugsuka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective jud kaayo.
34: Mighty Sage sa mga butika.
35: Ang baho sa ilok dok dili jud amalimod. Naajoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok sa mota kong sington.
21: Sakto gyud. Pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
35: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
21: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
35: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
21: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
35: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
21: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
35: Perfect.
21: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
35: Correct. Wa jud naay side effects Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
21: Hala? Tay, pwede ka na.
35: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
21: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
35: Ganahan jud ko ana Doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
21: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
35: Gusto.
21: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
35: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
21: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
35: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
21: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
30: Kamu ba ay tiggamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
31: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
32: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
33: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
31: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
34: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
34: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
35: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Botox sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha nga probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
20: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
21: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
20: Wala.
21: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang yun. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
20: Daghan kayo, uy!
21: Gipanindot niya ang imong metabolism.
20: Correct.
21: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, o jutay ang imong tambok.
20: Ang nakanindot, judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
21: Yes. Giprovidean kaniya og fats, o gipromote niya ang ketones. Ketones, nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats, o nanginahanglan kini og ketones.
34: D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
34: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
20: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
21: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
34: D3 Bio.
20: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
21: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
20: Husto. Mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
34: D3 Bio.
20: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
21: Naipangutana, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang tsuri, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
20: Amo di ay na.
34: D3 Bio.
20: Ang brain.
21: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
20: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
21: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
20: Wala.
21: Wala. Naarajod na sa D3 Bio. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
34: D3 Bio.
21: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
20: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
20: ayaw abusuhon.
30: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
31: higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
32: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
33: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
31: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
34: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno-tumple.

0: Adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules,
7: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig

at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Igala kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 8, 2026. Like sa watampon o sa mga itong paghahatag at pagtagad, and this time mga itong letter sender. O sa kanagngalan og Manuel. Wednesday and by Manuel, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve sab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Husband ko, standby, Manuel, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Pila ramay sa gilanon. Natapos akong anak ang ihang pag-eskwela ate. Humaniini, nakatrabaho siya sa Osaka Call Center sa Cebu City ug alang kanako. Malipayon ko nga nakita ang kalampusan sa akong anak. Hangtod sa kaadlaw, nakurata na lamang ko nga mipauli si Bonbon nga dunay kaubang babae. Iyakong giignan nga iyako nang hinigugma. Ug kay lagi ulit tao, ug naana siya sa saktong edad kay nana siya trabaho, wala ko'y mahimo pa ate. Gipasagdan ko na lamang ang akong anak. Tuod man, yung gisuro yung iyang hinigugma sa among lugar. 1 week gid silang may bakasyon. Gipangutana ko siya kung naana ba siya'y plano nga magminyo. Apan mitubag si Bonbon nga, ayha na kuno, kumakatigom na siya. Tuod man sa pagpanglabay sa mga buwan, atul usab nga nakabaton og bakasyon si Bonbon, may pauli na usab siya ate. Apan nakalitan ko tungod kay naanapod siya kauban nga babae. Apan lahi kini sa una niyang gida. Nasayra na ako nga bag-o niya kining hinigugma. Napansin na ako sa yaha nga mas lambing og mas caring siya nini iyang bag-ong gidala karon. Lahi sa una niyang gida sa balay. Iya kining gi-introduce ka nako. Siya si Lovely. Makaingon ko nga lahi si Lovely sa babae nga una niyang gidala. Mutabang siya kanako sa kusina. Dili siya gatago sa kwarto. Manghugas usab siya plato. Manilihig og dili lang si Bonbon ang iyang ginaatiman ko dili. Akip usab ako ate. Sa tinuod lang, gaan kaayo akong buot ngadto kaniya. Respetado siya ug matinahoron nga rikan ako. Maayo siya makisama ate, sama sa una 1 week usab sila. Apan higayon na miingon ang akong anak nga ibili niya si Lovely's balay. Mubalik siya sa Cebu. Nakalitan ko kung anong ibili niya si Lovely. Nahuna-huna ako nga tingali kini na ang babae nga iyang pangasawon. Tungod kay iya namang giyong gibilin sa among balay. Tuod man, nibalik ang akong anak sa Cebu. Kami na lang ni Lovely ang nahibilin ate. Sa sinugdan, awkward kaayo ka na ako nga ikauban ko si Lovely's balay. Pila na katuig nga, nag-inusara ko ate. Nya kalit lang nga, doon ako ikauban sa balay ate. Sa tinuod lang, kinahanglan kong mag-adjust. Yun ako na ako ang akong anak. Mahinungdan nga, giatiman ko si Lovely sulod sa Kumpani Malay, isip akong anak. Buutan siya ate. Halata sa iyang panagway ang pagka-inosente. Kugihan nga pagkabata. Sama sa kong giingon, kabalo mo respeto ug matinahuron. Sa hinay-hinay naging komportable ko sa iyang presensya. Kanunay limpyo ang balay, gani maayos siyang muluto. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga swerte ang akong anak kang Lovely. Nahon-nahon ako ate siguro. Kung batanon usab ako sama kang Bonbon, dili imposible nga mahulog usab. Nga kong pagbati, ngadto kaniya. Siguro kung wala lang sila relasyon sa akong anak, basin tudluan ko akong kaugalingon nga may gugma pag-usab. Tungod sa akong pangidaron, nahon-nahon ako nga kung magbinyo na si Bonbon. Mag-unsa na lamang ko. Kinahanglan na tingali na ako, ate. Nga makabaton. Ug kapika sa kinabuhi kay hapit na ko mag-50. Sa pagpanglabay sa mga bulan, o sa kahigayon ni Ana, natingala ko nga wa pa man magtikaw-tikaw sa kusina. Nga sagad, buntag pa sayo, galuto na si Lovely. Sa kong pagmata, andam na ang pagkaon, busag ipangita na ako siya. Wala siya sa sala, ugwa usab siya sa gawa sa balay. Ako siyang gituktok sa iyang kwarto ate. Ate, nakita na ako nga, nagbukot siya sa habol, nagkurog ang iyang tingog, matod niya. Gilantan ko na siya. Paghikap na ako sa iyang tiil, sobra kabugnaw. Ug sobra kainit.
ang iyang agdang. Gitakigan siya pag-ayo ate. Busa ako siyang gigakos ug nagita kong tambal para kaniya. Apanambot ba ate, wa ko tuyo ah. Pagkataod-taod, nahuwasan si Lovely. Nakapahuway siya. Namalik sa akong handurawan ang pagakos ko nga to kaniya. Mutuo kag sadili, 25 katuig na. Sukad nga wa ko makagakos og babae. 22 years old pa ko sa dihang nabalo ate. Ug tungod sa akong anak, wala ko'y plano nga magminyo. Apan wa ko tuyo ah. Murag mibati ko gugma gato kang Lovely. Apan gitago ko kinisulod sa akong kasing-kasing tungod kay girespeto kong akong anak. Dili ko angay mabati gugma gato kaniya. Hangtod sa kay gayon ni Ana, ako nakitaan si Lovely nga sobra ang singot. Tungod sa sobrang pagpanglimpyo sa balay, gusto ko siyang sultihan nga mapahuway una. Apan ate, milikay ko nga ito kaniya. Kaysa matag karoon og unya, makita na ko siya. Makita usab na ko ang panagway sa akong asawa. Mahinumdum ko sa akong kapikas. Manglimpyo sa balay, maatiman ka na ko. Ate, ambot ba nahigugma ko nga ito kang Lovely? Matag mo po uli ang akong anak, di na ko tuyuon nga magselos. Murabag ko siyon ang akong kasing-kasing. Apan pilit ko kining ginalabanan ate. Gitudluan ako akong kaugalingon nga layuan si Lovely. Hangtod sa kaadlaw, kalit lang siyang mihilak. Samtang nakipag-istorya ka nako. Matud niya, gusto niyang magpakatotoo. Nakurat ko sa diyang. Misulti siya ka nako. Nga wala siya may gugma sa akong anak. Nakunoy laing binuhat na naghatag niya kalipay. Mitanao siya kanako ate. Humiga ko siya. Matunyawa niya tuyo ah. Madevelop gari kanako. Hamot ba ate? Wa na ko natago ang akong gibati nga to kaniya. Dili na mo ang ngayang angkunon nga pareho may gibati sa usag-usa. Apan-amo ng kasing-kasing ang istorya ate. Sa sinugdanan, gitago na mo among relasyon. Kung kami lang duha, puno sa kamalipayon. Di ko masabdan akong kaugalingon. Apan matag mapauli ang akong anak. Ipakita na mo ang normal lang. Apan deep inside, sakitan ko. Di na ko ma-imagine nga magtapad sila sa akong anak. Magplano sa ilahang umaabot. Hangtod nga nag-exulti ka na ko si Lovely. Gusto niyang prangkahan si Bonbon. Nakinahanglan na niyang mamili. Ug ako iyang piliyon ate. Naglibog ko sa angayan kong pagabuhaton. Unsa ang mas akong ipalabi? Ang akong pagmahal ngadto kang Lovely? O ang akong pagmahal ngadto sa akong anak? Sa tinuod lang nasayod ko ate, may ubos ka na akong akong anak. Ug ako masayod, mapasaylo ba ko niya kung iyang masayran ang kamatuuran? Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Manuel.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. O nga nun yun niya. Kaloid sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Manuel. Sa imong papadangat, imo swatan pa niya itong tulungan sa sensorly at yung Arlene Halaw, eh. Kanang, kung ato tanawon, 47 years old si Manuel. Gibilin sa iyang anak, iyang hindi gugma. Iyan, na in love hinoon siya. Ang babae na in love po sa iya, ha. Lisod bang kayo sa usa ka balay nga duha lang ang nagpuyo? Mura mag, duol gyud kayo sa temptasyon. But anyway, atong sulbaron ang problema ni Manuel. Kao ba nato, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Asa na nato mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang ato URP Professor Capjun Jun di Asis.
2: Yes, basurti nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Murag ampay kanini ang topic.
1: Grabe na yung gasmile na si Kap.
0: Gasmile na si Kap daan. Magkabalo na yung kung nagdula na yung unahuna.
2: Kaya ay ba ni Manuel?
0: Kaya ay ni Manuel. Anyways, yes, DJ Nobs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Manuel, unsay imong buhaton?
1: Kung ako siguro si Manuel, kinahanglan niyang i-heart to heart iyang anak, si Bonbon.
0: Correct.
1: Nga, iasutian nga...
0: Tao lamang siya.
1: Pero nga nung mag-good gibilin? Ani mama, una-una, lagi? Before ka makuhan, nga nung gibilin ni Bonbon ang iyang uyab?
0: Akong nasabtan ka, Bonbon, gisiniguro na niya ba?
1: Pero knowing nga iyang papa, di pa nga nakatiguhang musukol pa.
0: Di, ang buti pa sabot, murag, nagtuo si Bonbon, ngayon papa harmless.
1: Molage. Pero imagine, dili pa bigyan na inga nakatigulang ang kuan.
0: 47
1: years old. So 47, yan, murag, let's say 25 ang iyang uyab. So, kuan pagid kayo, no? Pero kanang murag duol kay sa temptasyon, yun ba?
0: O niya, kanang na-appreciate ba niyang kabuutan?
1: Yes, buutan. O, murag, kumbaga, wife material. Yes. Ganyan, kakakita ni Manuel sa babae.
2: Manintal yun.
0: Nga. Kasi manintal.
1: Kakakita ni Manuel sa babae nga, murag iyang asawa ba sa una? So,
0: correct. O niya, imagine ha, naka-focus for 25 years, naka-focus yung life sa iyang anak, ang Bonbon.
1: Yes.
0: Huwag ganit siya nagunaw nag-minyo kaya naka-focus yung kinabuhi kang Bonbon.
1: So, that's why nga, sa ako, ano, ang buhato ni Manuel, ngayon, suriyahon si Bonbon nga.
0: Lalaki sa lalaki.
1: O, lalaki sa lalaki nga. Pasalilo ako na, wala na ako gituyo, no? Wala gituyo nga, murag na naka-develop siya feelings, pero dili niya intention nga mo ay mahitabo.
0: Kaya, no? Bisag kinsa naman siguro andaman ka pagkaon.
1: Diba?
0: Pag matanim mo na na'y pagkaon.
1: Yeah, pagkin magluya ang mga lalaki, no? The way to a man's heart is through his stomach.
0: Correct.
1: Diba? So,
0: correct.
1: Murang dali iragin siguro siya na kuan ba? Murang nawili siya sa
0: uyab ni. Kinsa naman siguro, eh. Pero katambayhan ako, magtago rin na siyang kwarto sa puton siguro siya.
1: Siyempre. Siyempre.
2: Dili tanan ay ako bisag usap na ka.
1: So ako si Manuel niyo dapat yun yang ikuan. Sorry ako si Bonbon kay sa unahan sa babae kay ang babae ge plano na ba ya
0: okay,
1: nga mag-confess.
0: Dili na kaya sa babae
2: itago.
0: Itago kay
1: una-una ang babae gyud ang unang ni confess ba ya ka Manuel nga yes. Nakagusto na siya. So imbis si Manuel ba ya nga tago na siya muli kay na siya unta niya.
0: Dili actually kalabit ang ma-sense nimo nga ang tawo nakagusto nimo niya. Tuod kay nahalok maglikay mura ka challenge ka.
1: Yes,
0: ka notice
1: yes.
0: Ka. O ka lang maglikay-likay bitaw nga naka-sense na ka nga nakagusto nimo pero muli kay nimo mura ka ka-challenge sino
2: mo
0: ang babae mura ka duha na namo naging kadawa na sa ganag mauba.
1: Muna, kinahanglan unha ni Manuel, no? O storya si Bonbon. Kay, if, para na ko, ma'am, no? If ang babae ang una makakonfess kang Bonbon, murag, ang mahulog nga, mag-assume si Bonbon nga murag, iilog sa akong papa, ang akong uyab. So, lain kaayo. So, kinahanglan niya istoryahan kay palangga biya kay ni iyang anak.
0: Yes.
1: So, for sure, no? Para na ko, murag, wala gini future ang ilang relasyon ni kuani na abitang. Kaninga bayi.
0: Si Lovely.
1: Oh, si Lovely.
0: Si pangalan pa ng Lovely.
1: Lovely na.
0: So, yeah. Di ba, inigtawag din mo love?
1: Ah, oh, di ba?
0: Para mo sa palay. Di ba ako ang pangal, lovely pag yun.
1: Oh, so love, mga una. Uy!
0: Ano itong angwalan si Karing? Or ang pangalan si Kanang, dili bitaw niya. Kalabaya, love, ali na.
1: Oh. Di ba sweet ka ayo?
0: Mura na yun, noon magkamo.
1: Mura yung endearment, no? Yes. Magtawag ka, love.
0: Oh, ali na. Love, palihog ko sa kungkuan. Oh, di ba?
2: Ito pa masatol sa kunlangga. Palangga?
1: Hindi naman ang ngalan.
0: Ang ngalan na pero ang ngalan mo, yes, lovely.
1: Yes, so mura yung pang endearment.
0: Yes. Kumbaga. So, tawag ni mo, love, alin na. Nag-unsa ka. Aroy. Maglahirag yun.
1: O, mura duol yun sa kuan.
0: Naduhara mo sa balay. Agoy.
1: Pero weird sa gigay. Mura talagsaon ra ka ni. Inga ni nga ka ng ibili ni mo yung uyam niya knowing nga imong papa ranadira niya. Imong papa. May tagi imong papa, senior citizen na kasi ka na. Confident ra ka.
2: Unless ka pareha sa ko ano?
1: Adi ay.
0: Para sa mga harmless.
1: Harmless kay ka.
0: Wala dekado.
2: Wala 60 kayo.
0: 60
1: kayo. So, nakinahanglan dyan istoryahan ni Manuel una yung anak nga. Kanabang, iaging, i, kanabik, kinasing kasi, tinood man po, nga, wala niya't damha nga. Murag na siya mabati kang
0: actually,
1: lovely.
0: Actually, masabta na to ang gibati ni Manuel. True. Imagine ha, for 25 years, wala na siya nahigugma pagbalik o niya. Here comes na, babae, kaoban niyo sa balay o niya.
1: Gatiman pa.
0: Gatiman, pagmata niyo muna na ipagkaon.
2: Siguro, sige, papuok ning bayahan.
0: Wala. Wala man naka-mention.
1: Wala na-mention.
0: Disente ba nga babae?
1: Yeah. Pero siguro si Manuel, nakuan din siya, murag gimingaw siya sa kanang sa sitwasyon niya na ay o, na ay gati man sa iya.
2: May spark git siguro pag-gakos dito pa.
1: Gila. Sa buka, gilantan man.
0: Takigon, uy.
2: Ay, nang karap pag-gakos na ulian. Yaw.
0: Gitakigan! Gitakigan! O sa'y buhatan niyo mo kung doon ay tao, takigan, di ba imong gakson para
1: yes, para makalma mo.
2: Along, katong gibuhatin mo sa ka-office mate niyo, nga katong na takigan.
1: O, si Balong na sa...
2: Imong nag-offer ka nga i-gakos niyo para mawala ang takig, bawal dahil na sa long, ha?
1: Bawal, napasa ng corona.
2: Kamu din sa opisina tarang bawal, ako ra ang uturay.
1: Ay, di ay.
2: Harmless man ko.
1: Ay, di ay.
2: Long.
0: Okay.
2: Tingala ko nga, after ato, sige nag... Maturupika si Balong. Pakitaon, diri mo...
1: Murag si Balong nasa nang maawayan o guyab, anikap. Aprobitao mo na siya, Manuel. Kinanglan ni Musturyaon si Bonbon. Kay, kanabang, for sure, si Bonbon masabta na niya. Kay, knowing nga, close manggood kayo sila. Grabe mo ka-close sa imo ang anak. So, for sure, si Bonbon, dili po niya i-assume nga ikaw ang naguna-una or ikaw, kanang imo ng intention nga mahitabo. So,
0: yeah, masabtan niya siya, ilalaki ba siya?
1: Kinanglan ni mo siyang istoryahon kay Aron, dili ka maunahan sa babae. Kay, once ang babae manggood.
0: Naka-decide na rin ba ang babae?
1: Sakit ka ayaw na para kang Bonbon. Imagine nga, di, wala ko nakagusto ni mo sa imong papa na, huy!
0: Hindi secure, ganyan ako akong uyag diri, kay kabalo ko nga harmless ka. Kabalo ko ganyan ka, may gugmas ko.
2: Kabalo si Bonbon niya, ang amahan mo yung mabantay.
1: Oh, lagi. Yeah. Pero saan taman, ang babae may una nakagusto.
0: Pariho sila.
1: Oh, then confess lang yun ang bae.
0: Yeah. Tingali, mas okay ang amahan kaysa anak.
1: Kay, ma'am, dili gyud siya imposible kasi labi sige kuyog.
0: Correct.
1: O kaysa malayo gyud ang loob kay long distance relationship niya. Kanina imong kauban kada adlaw mo yung makita pag mata. And also, dili ta kabasol nga nung murag naka-develop sila feelings. Pero mo lagi sayop man gyud gyapon siya. Sayop gyud siya. So kinahanglan gini mong i-confess
0: mo nga. Heart to heart gyud ang anak.
1: Oh, dili pwede nga musugot ra ka nga ang babae mo na yang desisyon nga kuan kay. Dili gyud pwede nga kanang kanang itong magdayon gyud ilang relasyon. Dili sad gyud pwede. Kinanglan gyud niyang i-confess na sa kang Bonbon.
0: Lisod oi kay ang anak na nahitabo nila sa iyang papa doon na net progresod. Mo na ang babae na
2: kaniwa. Ano ba ni tabo mura gula pa? Gatos pa lang.
0: Naan na.
2: Ay pastilas. Manuel.
0: Mo bitaw ni ingon siya nga lahi ang iyang kalipay.
1: Oh, kalipay. No, malipayon sila o sila na duha. Sunod sa balay.
0: Kunyag mag-uban na ana iyang anak sakita na kay siya. Diba? Affected na kay siya.
1: Mura ginil cutter ang iyang kasing-kasing.
0: Sige, mo nang time.
1: Sige.
0: Cup June, bira.
2: Still, ano, inuktok ko ba sa niya?
0: Naginuktok ka kaya sa ako at si Manuel.
2: Naman ko nahitabo na.
1: That's why.
2: Pero actually, kini nga sulatan po, o sana po ka kining sulatan po nga nagpabatuod
0: nga
2: kining mga babae gidi ay maugay mag-una-una sa mga laki.
0: Alasad, anasad.
2: Kamu bitaw, garasa. Mayo na din mo mo kuhan sa mga lalaki.
0: Oh, makwinta.
2: Makwinta. Pero klaro kayo. Klaro kayo, ha. Eva, layuan mo ako.
0: Ah, Eva. Kunya kar otokso layuan mo ako yung unang lugar.
1: By Eva yung ninyo.
2: Si Bonbon manggod. Night trust, gisalig. Pero ikaw, grabe po't kang bayana ka.
0: Nga naman, ang sabi na ka sa babae.
2: Imagine, ang amahan sa imong uyab mo.
0: O nga nung imo man laging gibilin. O ako si Bonbon, nga nung gibilin man ako akong
1: true.
0: Uyab nga.
1: Dapat sila magkuyog. Dili kayo magkuyog sa papa.
2: Ang point niya, kanang na nakasala gani ka nga akong amahan ang gabantay si Moa.
0: Dili, oy.
2: O sa labag ka akong sa laing tao ka gibilin. Diba? Masaligan.
0: Nganong...
2: Kining mga babae kayo lagi, Dan?
0: Dili, oy.
2: Gusto siya ay gudan. Pero kita, boys, ayun na magtuwa nang naika ng...
0: Sa?
2: sos pastilan. Di pa noong tanan, pero ako din ay kumutuan yung mga
1: sama.
2: Pasalig sa mga bahay, mga ikaw ragyod, di ko babuhi kung wala ka, ikaw akong kalipay.
0: Halaga, mo na yung mga linyahan sa mga babae?
1: Linyahan sa lalaki, oy, sa lalaki na.
0: Murag di mao, di mo.
2: Dili, oy, tatawan eh, sa ino'y tabo.
0: Pero, abi ni mo, Dejinovs, bisan kinsa ang nasa sitwasyon na lovely, ma-develop, kada-adlap sa magkita.
1: Yes. Nya, kanang bitong ilang treatment kay lagi, moro mag-inatimanay sa
2: iyo. Naisip lalaki, si Manuel, wala ba yung lalaki din yung ma-ibog? Mm-hmm. Eh, lalaki man.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Ma-ibog yun ha. Mm-hmm. Kaya simpre,
0: so, sala ni lovely karon.
2: Pero ang point niya, si Manuel sa sugod, nagpugong pa.
0: Uh-huh.
2: Kaya niya dipong ganyan.
0: Ang babae, di magit kapugong di ay.
1: Good, yeah.
2: Diba, long?
1: Babae na sa isalaan.
2: Diba, Mr. Lem, ikaw, nag-text magit ka karun lang. Ibasa din ako yung text. Uh-huh. Ingon ni Mr. Lem ate, uh-huh, ang normal daw na sa babae nga di kapugong.
1: Ay, di ay.
2: Yeah. Ang ingon pa din niya, nga ipaabot lang sa mga kalalakinan, uh-huh, na kita nga mga lalaki daw, uh-huh, kita ang mag-adjust.
1: Wow.
2: Kaya mga babae daw, karong panahon na, di nakapugong sa ilang ibang.
0: Di ay.
2: Di na po.
1: Matukan mo sa
2: oh, grabe ng last niyang istorya niya.
0: Ang babae mo
2: niya kapugong. I-mention pa kaya na ako ng last niyang istorya, Dre, gitext. Dili na siguro ako i-mention, nga naingon siya nga di pa sa ligat.
1: Ala.
0: Di pa sa ligat ng mga babae. Sa bagay, dun ay punto. Abi ni mo dun ay punto, Dre Ginobs. Pwede mang di mo angkon si Kuan, si Manuel. May manag ka ng gabi nga na inibdan.
2: Akin ako ang advice si Muhammad Mila.
1: Diba, ito sa nga istorya. Mamuot ka na.
2: Tano nga, boys.
0: Pwede na ba itago na lang si
2: Kuan? Tano boys. Sa katawan na ito sa mga babae. Kaya kita, wala kita eh. Kabanggaan na. Manuel, akong advice ni mo. Almost 25 years kay ampinga ni mo yung anak.
0: Uh-huh.
2: Okay. Umanggani, naka-iskot ka, nga wala na ka nahigugman ni bisan kinsa, uh-huh, kay gifocus ni mo yung kinabuhi, kanto sa imong anak.
0: Uh-huh.
2: Nagubun lang sa usa ka babae.
0: Uh-huh.
2: Kanang, ang advice siguro na ko ni mo is, i-heart to heart istorya ni mo ng bayhana.
0: Oh, dili
2: si anak. Lovely. Dili imong anak. Ayaw yun utugot niya pasakiti ang kasigkasi sa imong anak, hindi ka mapasaylo.
0: Inya, gawa naman siya nahigugma sa anak. Dito naman
2: istorya ko ni mo si Lovely nga palangga. Mm-hmm. Kanang girespito mo na ko
0: lovely man it. Yeah, love.
2: Oh, love. Girespito na ko love na na-develop ka sa ako. Ah. Kaya di man kalikayan, kaya may itsura man ko.
1: Wow.
0: Ah, oh, wow.
2: Di man kalikayan,
0: okay.
2: Expected ko na po na love na ma-develop ka kay ang kung sa kagwapo ang akong anak, nagikan mo na sa ako.
0: Pareho na gindi mong
2: pero pasaylo ako, lovely, kanang dili na ako maako nga pasakitan akong anak.
0: Aha.
2: Itago na lang nato ni atong gibati.
1: Agoy, itago. Ito, anak.
2: Karaprakahan na lang yun si Lovely. Kay...
0: Kanatago-tago, maburok na ba na?
1: Oh, so kung wala, so, kanang term ni Magkami, kung Bonbon is out, Manuel is in.
2: Itago na lang nato ni atong gibati.
0: Uh-huh.
2: Ang importante nga, dili kita masapun. Oh, ano,
1: agoy, ito ah.
2: Pero, di, Manuel.
0: Di, anak ko sa Playboy.
2: Anak, mangkod ni mo na.
0: Mm-hmm.
2: Kay kung dili pa lang anak nimo ang karelasyon
0: so,
2: na ng bayana.
0: Meaning ikaw makibulag? Nya may umas si Lovely nga mas ikaw man akong gipili.
2: Dili gid siya pwede, ate.
0: Mm-hmm.
2: Kay anak man gud ni Manuel.
0: Mm-hmm.
2: Akong advice imo ha Manuela. Dili gid siya pwede kay masakitan gid imong anak.
0: Dili nimo atubangon ang kamatuoran nga anak, bata pa man ka pagitaglain ako na si Lovely.
2: Ikaw na lang magitaglain Manuel. Tagaan ta ka pating daghan.
0: Ah, di ay.
2: Ayaw na lang.
0: Nya mo ana man si Lovely nga di ko si imong anak sa imo ko.
1: Impas.
2: Tago-tago, rata. Kay, listen kayo, nakahimo gani si Lovely binuang sa imong anak, nga batanon pa imong anak, unsa na baka ikaw nga, doon lang imong kusog, anak.
0: Abi mo, si Lovely at first, gidaig niya buutan,
1: yes, maasahan sa balay.
0: Maasahan. In fact, katong gitakigan siya, dito na discover ni Manuel nga na ibog na gudya kay
1: yes, dito niya na-confirm
0: niya. Wa ba ito gituyo ni Kuan, ni Lovely nga,
1: yes,
0: nga takigan siya.
2: Kaya,
0: kanya, ang
2: Manuel
0: first move, good buhaton, ibog i-rescue, lisod po.
1: Mm.
0: Sala, di ba higugma?
2: Wala may sala, good taon sa gugma, God.
0: Okay.
2: Ang sala diya kay...
0: Kung itago.
1: Oh.
2: Ang sala diya kay ang tagiya na imong anak mong God. Mo na nga bawal. Pinagtagpo kayo sa hindi tamang panahon.
0: Hindi pa man kasali ang anak.
2: Tanggap-tanggap sa kamatuoran lagi
0: man. Ang ako tanaw ani.
2: Kaya ang bottom line ani ang sad ani kini mga babae man gud nga
1: wala. Eh para na ko si Bonbon ang sala gyud kay nganong gibilin gyud niya.
0: Diya gyud sa iya nagagikan.
1: Siya gyud ang hinungdan.
2: Sa ana pud ang lalaki nga gibilin gani.
0: Kaya dapat niya gibilin. Imagine yung uyap.
2: Nalingkamot lang to. Nagtigong para sa pila na good ang...
0: Maulagi. Pero ang point is, ganong imong gibilin? Ganon imong papa di ha?
1: Yes, imong papa bata pa.
0: Oh, bata
1: pa. Makasukol
0: may
1: pa.
0: May nagtigong na yung papa. 47 years old yung papa.
1: Yes.
0: My goodness.
1: So sayop yun to nga ko ano. Sayop yun to.
0: And buutan ba yung papa? Sa yes. Edad na 22, nabalo siya. Kaya gid niya yung kinabuhi, pagbuhi sa yung anak.
1: Yes, nga wala gid siya nagminyo.
0: Single dad gid siya.
2: Ikaw po't palangga, mga good lovely. Amahan naman good untaan ni Muna. Grabe po't ka, di ka kapugong si mong gibati.
0: Maulagi na ilang kasing-kasing, nagay ko noon ang istorya.
2: Grabe po't ka, lovely. Hindi ka ba konsensya nga, mag-ama man na sila,

0: kay murdigid ni Mayo nga magrelasyon gyud sila ni Lovely.
1: Di paminaw nako. Ang may tabo ani was ang mahanu sa anak.
0: Yes.
1: E, standby balik taw man lamang sa Pikas Lawak.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag nainom ko sa non-scorn coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: paligtapan siyempre ato sa Antibayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Rhea Halandoni, watching from Tandag City, nindot kayo inyuhang panag-uban sa programa. Natural o puno sa pagtulunan o pakatawa.
1: From Dingkoy, from Thailand. Hello po Ate Arlene, pa-shoutout po sa mga taga-Hingoag City watching here from Thailand.
0: Shoutout to Dominga Prisores Yari from Butong Quezon, Bukidnon.
1: Good afternoon kaninyo watching from Kabaka, North Cotabato. Kada hapon gid ko maghulat sa inyong programa kay makapawala sa kamingaw sa balay. Hilabi na kay layo ako mga anak. Mm-hmm. From Edita Villacampa.
0: Hi to Maximo Berondo from Pampanga, Angeles.
1: Shout out sa akong tibuo pamilya diri sa Kabakan. Seryoso kay naminaw ng mga tao diri, walay tingganay. Focus kay naminaw sa inyong mga tambag. From Florida, Liza Alfeche.
0: Okay, Diginovs. O sa ibang final ngay katambag sa itong letter sender nga si Manuel karong panahuna.
1: Again, Manuel, para na ako kinahanglan ni mo i-heart to heart talk ng imong anak. No? Wala mang gi-miskan isa sa inyo ha nga. Kana bang nagdahom nga maing ani ang dangatan aning istorya ha. Pero mulagi, wala yung miskan kinsa ang angay na itong basulon. But anyway, kinahanglan ni mong istoryahan si Bonbon. No? Imo gid siyang prangkahan ba nga
0: wala mga siyang sorry.
1: No, mga siyang sorry. Mga siya o ganang kibali si Bonbon ang iyahang ipadesisyon, no? Kanang kay unha niya si Lovely, kay kung mauna si Lovely, posible nga lahi ang pagdawat ni Bonbon. So siya may amahan, siya ang murag na responsibilidad nga kanang mo kuan sa kasing-kasing ni Bonbon ba nga nak nakasala ko sa imo ingani ang nahitabo pero wala na ko nituyuan, no? Kanang ako ning giistorya sa imo tungod kay ikaw akong palangga more than kang Lovely. Kay for sure, no, magpakaamahan magini si Manuel kaysa sa unahon niya ihang kasing-kasing. So para nako si Manuel kinahanglan niya sultihan si Bonbon aron si Bonbon ang mag-decide kung unsa man ka iya kaning dawaton or iya ba ni allow or kanang mukontra bagid siya. Then diya siya magbase sa kung unsay desisyon ni Bonbon.
0: Pero kinala subtle siguro kadi pud ma-hurt si Lovely. Kaya ako nakita magbuotan nga bata, develop lang.
1: Yes, wala man puy sala gid si Lovely. Wala gi sala miskan isa sila no si Bonbon.
0: Mabot sila kasal.
1: Oh, di sa kasal pero lagi wala na expect si Bonbon nga mahitabo ni maski si Manuel wala po inga nang intention. Si Lovely pud wala po inga nang intention.
0: Yes, okay intention.
1: Murag biktima lang sila sa panahon.
2: Si Bonbon nga nay. Just like a knife.
1: Ikanta na po siya.
0: Mahablog ko sa mga.
2: I'm so deeply wounded.
0: Kabalakagin ko pa sa makanta niya siya, oy.
1: Ay, nako. So, moto, no? Kanang weird talaga sa unkay nilhang storya, no? Yes. So, munang lesson learned po ni Satanan nga na ay mga sama nila ba nga na ising kanang naiamahan nga balo na, nga, dili pa kayo kuan. Ayaw gino ibili, no? Ayaw ibili niyong mga uyab.
0: And, lagi di na ko masabtan nga nung gibati ni Bonbon ang ka-secure niya ko ibilin niya yung uyab dito sa ilang balay.
1: Siguro, nga na siya ka-feel secure siya yung Papa Manggod.
0: Nakalimot siya kay Papa Taura po.
1: No, tinood. So, dito na to siya mabasol. Kaya wampun silang hurahuna nga, nga na diyan may tabo. Pero mula gina, lesson learned, no? Nga, miskan pag dako tagsalig, pero usay kay dulaan dito sa panahon, Manggod. Nagi mga situation ba nga, musukod sa to ang kuan,
0: pagkatao.
1: Pagkatao.
0: Correct.
1: So, muna siya gakahitabo sa ila karon. Gisukod rin sila sa panahon. So, muna siya, Manuel, nga, para nako ha, para humani mo confess kang Bonbon, kung ako ikaw, dili gini mo padayon nun. Kay inyong relasyon, or kanabitay mong pagbati kang Lovely.

0: Okay. Mm. Maskin pag siguro i-allow ni Bonbon, maskin pag may nung si Bonbon nga, ah, sige na lang pa, kamo na lang. Mm. Para naku awkward gihapon.
1: But, depende sir sa sitwasyon. Kung baka si Bonbon nga sa tinuod lang pag iibutan ko na para may gugma ka.
0: Basin po, more plot twist, no?
1: Bitaw, wata ka ba? Wata ka ba? Dapat lang yun na maging yes. Si Manuel sa iyong anak.
0: True. So, moto Manuel, no, salamat kayo sa inyong. And of course, sa kanunay kinayang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
1: Okay. Ang ato URP professor, sige ba? Ipagawa sa Mohang
2: yes, man. Before anati, shout out sa mga panadiro kanang mga magkusog magmasa ba kay sa atong survey day ati kanang mga panadiro mo ay kusog mo romansa.
1: Hala? Ha? Nga naman? Maay kay mo.
2: Oo, masa. O, day na.
1: Gahapon ang mga gas boy.
2: Boy full tank. Oh.
1: Pero kaning maay kay mo masa.
2: Oo, muna yung lami mo romansa, guys. Tip na sa inyo, ha? Kung mangitabog uyab.
1: May mukumot.
2: Oo, may mukumot. Panadiro, no? Lami kayo magpadako.
1: Oh, magpadako
2: pan. Dugay kumot. Mudako
0: gudeg pan. Makurat ba ito sa mga iani ni Kapoy? Dito kasagang.
2: Bagong tip na. Okay. Boys, girls, ada ko'y tip sa mga girls. Unsay kalainan, Manggod? DJ Nova. Unsay kalainan sa kadang babae nga dali, nga sigig pangaway sa ilang partner, o ang lalaki nga sigig pangaway sa ilang partner?
1: Di ay. Ang babae nga si pangaway na pasabot nga nahigugma pa na.
2: Oh, boys, ha? Mm. Oh. Okay na ginangaway yung tapaminti ka nahigugma na ay.
1: Kay nahigugma yes. Pa na. Okay na na mangaway.
0: Wala na na. Wala na na.
1: Ay, sorry ka na lang.
0: Goodbye.
1: Pero kung sige pagkagaway, asa man ka. Nga rin baka sige yaw-yaw ni mo.
2: Pastila, no, na, sa kuwa nagigapangaway ka rin ba?
0: Agoy. It's a sign.
1: Pero gipasagda na ka di.
2: Gipasagdan na po ko, girls, ha? Kaso ba, na muna yung kapabinaw? Napay chance. Gipasagdan ako.
1: Pero kanang lalaki nga si pangaway, wala yung buot. Nga nang tumpangan mo ni mga asawa.
2: Diba? Ang lalaki nga kapangaway, wala na igugma sa ilang partner. No?
1: Uy!
2: Kupas ng gugma kay sige pangaway. Pero ang babae ganun nga sige pangaway,
0: na igugma pag yun na.
2: Gugmahan para silang partner. Oh. Boys, kabalo ta sa diferensya, boys. Mana nga dita matingala og sige awayon ta sa atong partner.
1: Mao ba na? Murag digaling mao wrong. Ang asawa nga
2: si
1: ang asawa nga si pangaway.
2: Gugmahan
1: pa sa nanay. Wala mabalaka pa.
0: Yes.
1: Pero ang bana nga si pangaway way buot.
2: Okay, ha?
0: Agree gid ko na.
2: Nara na kasi simple
1: tinuod
2: boys.
1: Yun na. Okay. Mira.
2: Sa sulatan po ni mo Manuel na atong naistudyuhan ba? Gipasurvey gyud nato ni sa URP. Nakita nato kini mga 40s above the eye. Karon nga henerasyon mao'y mga
0: halinon.
2: Ngilngig dai karon panahon na.
1: Mga 40s above.
2: Mo na nga Dan, ayaw ipailaila sa ako ng mga 20s nga mga kwan. Likay-likay na ta karon kuya. Sa mga 20s kay kita dai ang target ani nila talawa.
0: So,
2: yeah, tino. Mode ka kumulaan day ko.
1: Aha.
2: Anong
0: lingayonan kay Cap?
1: Hi Cap, ada. Pati gani wa. Pati gani sa katoy. Hi Cap. Ana gani wa.
2: Dili dayta matingala boys no. Nga kining mga kabats ato mga 40s above. Mm. Magbantay-bantay dayta kay dagan kay temptation sa atong pagidaron karon.
1: Di ay.
2: Kay klaro man ni sura tampo ultimo uyab sa atong anak dayo.
1: Agoy,
0: likayan yan.
2: Hindi mo saan. Muna nga para na ako, Manuel, back to basic ta. Kita nga mga lalaki.
1: Okay.
2: Ayaw angkon, ayaw pasapon.
0: Agoy, diyan.
2: Kaya pag mo angkon ka, pasapon kasi imong anak, sigurado ko nga di na maulian ang sakit nga gibati si imong anak.
1: Dobby.
2: Ang pinakarabis ni mo himoon, istoryaw ni mong babae. Nga palangga.
1: Ayaw nagpabilin dire.
2: Kanang ayaw ko sigtintala kay madala ko. Lalaki lang ko, di na ako makontrol ako ang kaugalingon.
0: O niya, desidido naman si Lovely nga makibulag na siya.
2: Prakahonin mo ng babae, nga putlo na ito ni atong relasyon. Kaya di na ako makaya, pasakitan akong anak.
1: So, siya mismo ang makibulag?
2: Ikaw, Manuel, ikaw ang makibulag. Ayaw talunan ng ng uyab si mong anak. Kay lalaki sa lalaki.
1: Lato pa, nasayop man siya, sagde na lang to pero di na mausap ang sayop analog.
2: Ayun naging gusbana kay foul kayo na. Pero kung magkinaon sa gini kakapugong, back to basic lang yapon. Ayaw ko angkon o ayaw patapon. Para mong guna.
1: O, time is up!
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Thank you so much, Deji Nova and Kap June. Thank you, Manuel. Sa imo pagpadangat ni mo sa tampo, ting ating tulungan sa sensor li Ate Arlina. Sabtan gid ako imong gibati. And true love na imong gibati para kang lovely. Pero, murabag na isayop yun. Bisa kung saan natog-analyze, this will be correct. Kay anak, manggod ni mo ang iyang hinigugma. Mayon taog laing tao lang imong anak, gibili niya ang iyang hinigugma sa inyong balay para na siya'y ulian yun. Apan, maulag giwa ni mo na pugngan, pero pwede ni mong pugngan kung ikaw na mismo ang muingon, maglikay ka. Kang lovely. Tugudog alang sa imong anak. Pwede nga, di na ni mo sultihan ni mong anak. Pwede nga, ililong na lang ni mo ang tanan. Pwede sultihan ni mo si lovely nga, putlo na nato ni. Tungod kay, walay masakitan kung as early as now, putlo na ninyo inyong relasyon. Kung magdayon man, imong anak o si lovely, at least, di ka makonsensya kay ikaw mismo ang miputol sa iyong relasyon. Upon as much as possible, ipalayo na si lovely. Ayaw itugot. Ingnay mong anak, dili na siya ibilin sa balay kay di ka comfortably. Ingon anak na ang pwede ni mong himuon, Manuel. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na, salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
11: Oras mga kasama, alas 10:28.
10: Straight to the point.
11: Magandang Pilipinas. Luzon, Visayas, ug Mindanao ning adlaw karon nga Miyerkules. Julio 8, ako si Radyo Man Buin Alguno. Kita'y makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 ron sa tuang gabi sa tuang tulumanon. Ang Straight to the Point Evening Edition. Ato ang hiyapong hatagan o pagtagad karon kini nagkadaiya nga mga init nga isyo na may labot alungsod o ang nasod. Ingon man, kini mga report gikan sa ato ang mga Radyo Man. Ang kahintang sa ato ang panahon, labi na sa bagyong si Inday. O ang unang hugna sa impeachment trial, batok ni Vice President Sara Duterte. Unang ituki mga kasama karong si Manaha, ang sumapa pagpanghulga sa ato ang Vice President ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga iyahang patyon. Atagan o niya o pagtagan mga kasama karong taw-taw. Kumusta ito mga kaigsunan ron nga nakapahimutang na? Sagtagsa ka mga asa man mo nagpahimutang karon. Uban ninyo nagiragirag na sa inyo ang balay. Samtang uban na minaw sa ato ang program. Samtang nag-ride o sakinan. Ako ba nato nga mga OFW usap ni tutok sa ato ang programa kay gustong maminaw unsay mga panghitabo diris ato ang nasod. Imorot na gamay nga simplification lang sa mga naitabo nga trial karong si Manaha Lunes hangtod adlaw Miyerkules. Ang sunod nga hugna karon ang sunod si Manaha samang paminahon una ang mga report karon. Kinsa may unang mo hatag og report diha kasama ang Jerome? O unahon man nato ning ato ang mga intern una, ha? Ah, okay, unahon tani mga intern sa. Ito na 19 anyo sa DACPA ni. Oy. May ubay sa sumapag idudahang siyabuh ang na-confiscate. Ato paminahon ning report ni GC Lee Pagal. At kuminawan ba ang report ni GCD Pagal? Yes, GCD.
8: CYHP Tatak RMN Report.
12: Nasiko pang usa ka 19 anyos nga lalaki human nakuhaan og gibanabanang usa ka gatos ka gramo sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 600,000 pesos ato sa bypass operation sa Sitio Palma, Barangay San Roque, siyudad sa Sugbo kagahapon Martes, Hulyo 7. Gila ang suspetsado sa alias Bay, residente sa maong barangay. Ang operasyon gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 kauban ng sakop sa Waterfront Police Station. Matod sa PDEA 7, bago pa lang gituuhang nalambigit ang suspetsado sa ilegal nga negosyo sa droga. Gawa sa 4 ka pakete sa gituuhang shabu, na-recover sab sa mga operatiba ang buy-bust money, usa ka cellphone ug uban pang mga ebidensya. Ang mga nakumpiskang ilegal nga droga gitugyan na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical examination. Kasamtangang anaa sa kustodiya sa PDEA 7 ang suspetsado ug giandam na ang kaso sa paglapa sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP Tatak, RMN.
8: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
11: Oras mga kasama, alas 10.32. Samtang DepEd, maglusa di og school shooting drills sa mga eskwelahan. Kasama mo si Radyo Man, ato ang intern, si Gabriel Masan. Yes, Gabriel!
8: CYHP Tatak RMN Report.
13: Mulusad ang Department of Education kon DepEd og active school shooting drill sa mga eskwelahan alang sa seguridad sa anaa sa tunghaan. Kini may gipaybaw ni Secretary Sunny Angara. Tumong sa maong lakang ang pag-andam sa mga estudyante og magtutudlo sa hustong pagresponde kung adunay insidente sa pagpamusil sulod sa eskwelahan. Subay kini sa pagpamusil nga naitabo sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Dugang pa ni Angara, ang ehensya sa DepEd makipag-alayon sa PNP subay sa nagkataas nga kaso sa bomb threat sa mga eskwelahan. Kasama mo sa Balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP Tatak, RMN.
8: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
11: Oras mga kasama, alas 10.32, atong i-check ang report ni kasamang Josephus GQ Quijano, karong taon-taon. Karuna pa sa Luzon sis gabi, ato sab nga i-check ang kahimtang sa panahon, aron mahibaw taon sa update na ni Bagyong Bawi, nadiris ato as Pilipinas, ginganlan og Bagyong Inday. Ngayon man atong i-simplify, pipila ka mga discussions lang. Kalabot magkasama sa nahitabo ng impeachment trial karong si Manaha. Sabi magkasama sa defense panel, atong nalaila ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte o na si Attorney Sheila Sison. Mauto ang paglabok na yun sa impeachment trial ni atong adlang Lunes. Kagahapon o karong adlawa, laing nailhan na ito nga abogado ni Vice President Sara Duterte, mao si Attorney Amando Virgil Ligutan, nga taga Cebu, o sa pag-sumaray sa arguments sa depensa sa unang issue kalabot sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Mark Winluan, mauni ang kabahin sa defense panel nga ni-argue sa pagpanalipod ni Vice President Sara Duterte. Okay. Gamay lang ang simplification kay dunay mga kalibog, wa kayo masabti, o kung sa nahitabo sa impeachment trial. Labi na itong argumento kagahapon sa habig sa prosecution ni Attorney Amando Virgil Ligutan. Nga doon naman ito'y objection ang depensa. Ang defense panel mauma kasama si Attorney Carlo Joaquin Narbasa. Oh. Okay. Sa prosecution panel din eh, no? Sorry. Sa prosecution si Attorney Amando Virgil Ligutan. Mao ni na una na tong nailaila sa habig sa prosecution. Sa habig sa defense panel nga mga abogado ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Carlo Joaquin Narbasa, diinsul sa duha ka adlaw nga ni argue og ni cross-examine sa testigo nga gi-present sa prosecution. Og ang panapos si Attorney Mark Vinluan. Sa unang adlaw, mao si Attorney Sheila Sison. Okay, kagahapon, bisan ang mga ordinaryo nga mga magubuhis, naglibog kon sakto ba tong argumento ni Attorney Amando Virgil Ligutan nga ang photocopy pwedeng i-consider nga original. Okay. Actually, ang kinini ang original document, dili na siya ordinaryo nga term, that is a legal term under the 2019 amended rules on evidence. Ubingon ta og original document suma pa sa bag-ong rules sa 2019 revised rules on evidence. In the absence of the original document, pwede nga ang photocopy i-consider nga original document. Well, kananaal, kuwana na, medyo technical na ng butanga with respect to legal matters, no? Unya, karon sab, doon na sa'yo ako na basahan sa social media, nga nung man redirect ang prosecution. Kaya ang hanay good sa examination, ano yung mga kasama ni Jerome, bisan sa mga regular courts. O ikaw may mapresent ka ni og testigo, ang kind of examination ni ana, direct examination. Unya, gub-on sa opposing counsel ang testimony sa imuhang testigo or testingan ang iyang credibility. Ang tawag niya na cross-examination. Oh. So, nahitabo, gi-present sa prosecution, pinaagi ni Attorney Amando Virgil Ligutan si Senior NBI Agent John Mark Kalilong. Ang tawag sa examination, direct examination. Gi-test sa abogado sa defense, pinaagi ni Attorney Carlo Joaquin Narbasa ang credibility o ang pagkatinood sa testimony sa testigo, gitawag to og cross-examination. O mubalik pa o pangutana ang prosecution, ang tawag na redirect. O niya, mukross sa sab og balik, i-cross na po, pakatanan na po og balik sa defense, ang tawag na recross. Oh. Doon na mga advantages o disadvantages ang pag-redirect sa testigo. O tanaw gani, sa abogado, di na kinahanglan nga mo redirect kay na-establish na ang gusto niyang ipaabot nga to skurte, pinaakis testimonya sa testigo, unya ang defense, wa kayo nakaguba sa testimonya sa testigo, di na kinahanglan ng i-redirect. Kaya di naman kabaos ana ang abogado nga ni-present sa testigo, panahon sa recross, kaya mawa naman ay katapusan. So, ang may tabo, doon na risgo, huwag mo redirect ang abogado, unya iyan ang na-establish ba, huwag sa may iyang gustong ipatugan sa testigo nga tuskurte, huwag mo redirect pa ang abogado, mahimo nga makaayo sa ilaha or mahimo sang dili. Oo. Kaya posible man na nga panahon sa recross, instead nga na okay na ang tatawag i-establish sa unang examination, Naguba na hinoon. Tungod kay di naman kabaos ana ang abogado nga mao ni present sa testigo panahon sa recross. Ang iya magsige na lang object. Oh, kuno na mga objectionables. So ato na hitabo kag ganiha. Dili yun kinahanglan nga mo redirect ang abogado ana. Ang importante makadirect siya og examination. Og ikaw mo'y abogado, ikaw ang mo-present og testigo. Sama sa hitabo og ganiha. Ang gi-present nga testigo si Senior NBI Agent John Mark Kalilong, ang ni-present si Attorney Amando Berhil Ligutan. Siya maoy sahabig sa prosecution, gi-hire siya as private prosecutor. Now, ang katong iyang pag-present sa testigo o katong iyang mga pangutana, direct examination to. Oh. Sa dihang nangutana na ang abogado ni Vice President Sara Duterte aron testingan ang credibility ug unsa katinuod sab ang kamahayag sa testigo gitawag kadto og cross examination. Ug nangutana patong balik si Attorney Ligutan ang tawag redirect. Unya mangutana na sab og balik ang defense ang tawag recross. Dili kinahanglan jud nga mo redirect ang abogado ana. Dunay mga strategy ana ngadto sa korte. So posible strategy to ni Attorney Ligutan nga di na siya mo redirect kay basin unya og maguba pa ang na-establish na nga testimony sa testigo. Now sa tulo ka adlaw nga trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kabahin makasama sa gi-question mao ang authority ni Senador Chis Escudero nga mao ni preside sa impeachment trial o pwede ba na gani ang iyang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ni file naman makasama o kaso nga to sa Supreme Court kay nag-question sa authority ni Vice President ni Senador Chis Escudero as presiding officer. Ano man kung dili si Senador Win Gatchalian ang mo-preside nga siya man ang Senate President. Wala to ang respetuhan o kung sa mga churi usab sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. But, ako lang masulti, under the 1987 Constitution, o ang presidente gani maoy ipaubos o trial for impeachment, niingon ang batakang balaod ang mo-preside ang Chief Justice. Oh, wa na mahisguti. O ang uban nga mga lower impeachable officials kinsa ang mo-preside. Ang nahisgutan lang nga ang mga impeachable officials kinahanglan ang members of the Senate ang mupahigayon og trial. Hinungdan nga mohimo sila og mukunbin sila as impeachment court. Mauri na hitabo karon. Silent ang ato ang konstitusyon. O gitugot baka na nga ang Senate Impeachment Court mu-appoint og presiding officer sa impeachment trial. Or kinahanglan bagyot nga ang Senate President mao ay mo-preside sa impeachment trial. So, sagi kayo na nako, wa gidetalye sa atong matakan nga balaod kanang maong isyo. But, regardless og unsa may inyo ha mga political inclinations ang ako masulti, so far, maayo ang pag-preside ni Senador Chis Escudero. Iyang ipakita ang iyahang impartiality pag preside sa impeachment trial. Kaya unsa kay may tabuog si Win Gatchalian pa maoy mo preside. Although dili na to underestimate ang katakos ni Win Gatchalian, but bisan pa man og dunay mga gitawag og crash courses, mga rehearsals, mga lectures og uban pa, dili man guna kaigo ikumparar sa pag iskwela sa abogasiya og upat katuig og sa pag-review sa bar og pag experience na sa litigation. Oh. Lahi man kayo kasama Jerome kay padalitan oh. Pulos man nga maayo ang mga abogado karon. Bisan ang mga abogado nga nagtanaw, makaingon ba nga pulos sila mga maayo sa habig sa prosecution maayo. Sa habig sab sa defense maayo sad. Daghan man nga mga technical terms. Usao man pag rule ni Gatchalian. Kung kana na ang objection, iya bang i-overrule or iya hang i-sustain? Kung wa siya kahibaw o unsay mga basic, unsay mga admissible nga ebidensya o unsay dili. Usao niya pagka hibaw kung kanang pangutanaha objectionable ba na o dili? Nga di ba na pwede nga magpataka lang o object sa mga abogado? Kunya dili sa pwede nga basta-basta na lang nga mo rule ang presiding officer kinahanglan na iyang ruling pinasikan sab sa balaod. O, palalitan o. Katong attempt nga i-presentong BIR box. Maay katong pagka-rule ni Chief Escudero. Dili pa na pwedeng i-present ang BIR box. Iulit na nga tos BIR kay wa man na ninyo markahi kamo sa habig sa prosecution. Kaya katong BIR box, mao kuno to, sumapanaan dito ang mga hidden accounts ni Vice President Sara Duterte. So katong nga ruling, sakto si Chief Escudero ato. Sako lang tanaw ba, no? Importante yun, ang presiding officer, dili ingon nga maayo gid kayo, pero at least, lagi basic sa balaod, o labing maayo lisensyado nga abogado. Oh, kadi man sa yun, nga mahimong abogado kasama ang Jerome. Giskulahan ba yan, ha? Ikumparar o mo enroll lang o mga crash courses. Lahi raw, eh. Ako mahimuot masab ko atong senador, kanan na ang witness sa ganiha. O tinuod ba itong expert? Now, kanin, akong observation ko lang niha sa linya sa pinangutanan sa mga senador. O ang way po nga pag-preside ni Chief Escudero. Sakto man itong gihimong Chief Escudero para hindi makalabok-labok o pang-grandstanding ang mga senador. Nahatagalan niya 2 minutes ba? Nga mga tana. Sakto na. No? Well, akong respetuhan o unsa may tsuri ha sa defense panel. Ilang i-question ang authority ni Chief Escudero. Ilahan ang tsuri. Di ko mahilabot yun. Ang ako, plain lang ni nga observation as ordinary nga taxpayer. Now, sakto ang pag-preside ni Chief Escudero. Wa niya hatagi o kanang taas nga lugway ang mga senador nga mag-grandstanding. Kay, karus pa man mahumaning impeachment trial o magsigil lang grandstanding ang ato ang mga senador. Oh, limit yun ang oras. Now, doon ay mga objections. Mayroon gani, objection overall. Buti pa sa botana, wagi tugot ang objection. Mayroon gani, objection sustain. Buti pa sa bot ni sugot si Chief Escudero sa objection. Unya, doon ay mga panahon nga dili mo rule ang presiding officer kan doon ay siya i-clarify. Oh, sama itong doon ay exhibit ko. Ipangutana niya ni object pag cross-examination, diha man to'y ebidensya nga tugos korte. Bihag sa impeachment court, kitawag mag-exhibit ka ng ebidensya. Iatas mo niyong ebidensya ba? Oh. Doon ay pangutana, na-attach ba niyong maong exhibit? Ay, doon ay objection. I-clarify ni Chief Escudero. O sa man, kana na ang maong exhibit, na-attach na. Oh. Pwede mo clarify ang presiding officer? Tanaw na ko, okay man ang pag-preside ni Chief Escudero, no? Kay, siguro nag-amping sa biyod si Chief Escudero nga dili masawayan. Kay, daghama kayong mga abogadong nagtanaw, mga judges, mga justices. Now, sa linya sa mga pangutanas, mga senador, klaro lagi kayo. Sabi sa majority black,
14: ang ilang focus kasamang Jerome, ilang i-establish na expert kadtong testigo nag-present na si Senior NBI Agent John Mark Kalilong. Oh. Now, sabi sa defense panel, maamotoy, daan mo sila, sila abogado, pero sa klaro yung kaayo sab, ng mga pro Duterte, akong naobserbahan, ang gusto nilang i-establish nga dili credible kadtong video, dili authentic ang video nga gipresent nga sumapa ng hulga si Vice President Sara Duterte ngadto ni Presidente BBM nga iyang patyon. Oh, nakapuntos oy si Senador Rubin Padilla. Oh, mura na itong ordinaryo kay pangutan ng Senador Rubin Padilla. Pero ato ganing i-apply ang rules on evidence. Kaya bitang mo present ka o mga electronic evidence kasamang Jerome. O, kanang ang kanabaya mga video documentary evidence ka na. Unya atong i-relate sa gitawag o electronic evidence. Ang mahinong danon diha, aro madawat ka ng ebidensya ng atus korte, o arita sa regular court, no? Ato lang, tugutan nga kining ato ang mga senator judges, mutan o gining ebidensya. Ang mahinong danon, basta mo present ka ka o video sa panalitan ka sa Manjerom, kanang ang i-file cyber libel, or picture baron, screenshot sa post, ang mahinong danon, imong ma-establish ang source ana. Oh. Karon si Senior NBI Agent John Mark Kalilong, dili na natuunhan ha, ang unsay merito aning kasuha, kani ato a plain observation lang ni, no? Kanang mga simple lang nga discussion. Matud niya, dili gid siya may unang tao nga kanabang siya, dili siya ang first person nga maoy unang yun nga naka karana ang kita or unang naka document sa maong video. Oh. Pero siya kuno maoy nag-record na. Pero dili siya ang pirmero nga nag-document sa maong video. Napasa-pasa naman itong maong video. Kantong sumapa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ni Presidente BBM. Now, unsa man ito ka-credible ang maong source? O unsa ni ka-credible nga witness si Senior NBI Agent John Mark Kalilong aron mo testify nga kadtong video nga iyahang na record genuine o authentic yun to. Ikaduha, giunsa man pagsiguro sa NBI nga ang nisulti adto mog yun si Vice President Sara Duterte. O kantong maong video dili to edited. O kantong maong video dili AI-generated nga video. Oh, ako tanaw, nakapunto yun. Nakapuntos si Senador Rubin Padilla. Kaya mag-question na nga, saan ba galing ang video? Oh, kinsa may unang nag-handle niya ng maong video? Nakuhaan ba itong apidabit ang maong video? Na ang katong unang naka-record sa video? Oh. So dili, ang kinema ang NBI agent, gawas niya doon na pailain nga una naka-document sa mga video. Kinsa man to? Gano'n nga man to mo execute og affidavit aron pagbatoon nga katong video nga ni viral nga sumapa ng hulga si Vice President Sara Duterte nga iyang patyon si Presidente BBM ang kanhi House Speaker Martin Romualdez, si kanhi First Lady Lisa Arita Marcos, no? Kinsam di ay ang unang tao nga naka-record ito mga nga video. O ang source, tinuod ba nga kanto mga nga video, gikan yun to ni Vice President Sara Duterte. Sa mga linyas pangutana, sa klaro kayo nga mga anti-Duterte, or klaro kayo ba, mailha naman natugod sa ilahang linyas pangutana, ilag yung i-establish nga credible tong maong nga witness. Oh, nga expert tong maong nga witness. Ang problema kay matod pang senior NBI agent John Mark Kalilong naka seminar kuno siya kalabot aning forensic investigation sa mga cyber offenses, suod lang sa duha ka semana ug suod las duha ka semana ma expert na kaana. Oh, gipangutana siya og usa may imong observation. Usa magsiguro nimo nga dili to AI ang nisulti. Matod niya basis iyang observation. Ha? Basis kuno iyang observation unya gipangutana ang iyang mga expertise, ang iyang mga experience sa forensic investigation sa mga cyber related offenses. Matod niya naka-seminar siya duha ka semana. So para na ako, marang nahimuot sa ako, duha ka semana? Niya ma-expert kang sunas duha ka semana? Ay, tato kasama ang Jerome nga ho, gawa sa mga seminar, doon na siya expertise sa pag-imbestigar sa mga cyber related offenses, mga sunbas na po katuig na niya. Duna na siya yung mga sobras kinintos ka mga kaso nga na-handle sa 10 years niya nga experience as investigator na ini mga cyber-related offenses. Ha? Well, kanana, dila na tuunhan ang ato ang mga senator judges, kana ang mutan alagi silang mga ebidensya. Ha? Kana og mutan-aw sila mga ebidensya. Sa sunod semana, ang uting kayon kasama Jerome, mauna ang suma pa mga ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte. Oh. Kadaghan naman tanahibawaan eh. Ibalik-balik naman eh. Pero tanatong tanahon saan? Uunsay mahimo sa prosecution. Og unsa say panagang ani sa depensa kalabo sa mga ill-gotten wealth. Karon ang abogado ni ang abogado ni Vice President Sara Duterte nga mao ni tapos ang ganihan, no? Silbi sumar ito sa argument sa defense panel si Attorney Mark Binluan kagahapon. Ha? Ang prosecution panel pinaagi ni Attorney Amando Berhiligutan. Ang iyang point kasama Jerome. Dili to joke ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga patyon ang ato ang presidente. Imagine ang Vice President mo'y muhulga aron patyon ang Vice ang ato ang presidente sa Pilipinas. Mao na iyang point man. Ang iyang pinakalig-on nga argument usas pinakalig-on nga argumento mao. Ang Vice President mismo mao'y nisulti nga iyang patyon ang atuang presidente sa Pilipinas nga si Bongbong Marcos Jr. ug iapil na ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. Resgutan ganito. Apil sab ang asawa, ha? Si Lisa Araneta Marcos. Ang Vice President Kunomo ni Sultiana, mao'y ni bahad. Og dili ka na, joke lang. Kay ang ang ikaduha nga pinakataas nga leader sa Pilipinas, maunay ni Sulti. Pero ang argumento sa depensa, pinagis abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Mark Binluan, matod pa niya. Dili to angay hatagan o gimbugaton ang pamahayag sa Vice President. Kay kadto reaksyon sa hulga, sa kinabuhi, sa pamilyang Duterte. Ha? Nahulga ko no, ang kinabuhi sa pamilyang Duterte, matod pang Attorney Mark Binluan. Oh, silbi ba? Kana may emosyonal ba ta kasama niya rin? Oh, labi na ko no, nga ngayang pamilya, matod pa ni Attorney Binluan, ang pamilya ni Vice President Sara Duterte, nahulga sa plano nga dunay gitawag og Operation Romanov. Aron ang pamilyang Duterte i-surveillance. Unya dunay profiling sa iyahang mga residences og pagtangtang sa iyahang mga trusted security personnel og ang pagpang-leak sa mga official engagements. Matod pa niya ni Attorney Binluan, nakatong istorya god ni Vice President Sara Duterte, kuanto? Dili to tungod kay siya usa ka Vice President, but tungod kay siya usa ka asawa, usa ka inahan, usa ka anak, og igsuon. Ha? Nga concern sa safety sa iyahang pamilya. Okay na niya, ang mga senator judges na mga imutan na anak. Ha? Na doon ay mga managlahi nga opinion sa mga abogado, ningon nga, ang isun ko nga part, ang sa prosecution, kaya mao'y mo establish o igo nga mga ebidensya aron pamatun-an nga sad-an si Vice President Sara Duterte. Well, ako maingon nga, sakto na, labi na sa mga regular courts. Pero sa Senate Impeachment Court, tungod ka doon ay politika diha. Ang ako ang hamubo lang opinion, anak kasama Jerome, ang pinakalisod yun nga trabaho, ang mga abogado nga naa sa defense panel. Oh, ngano? Kining ato ang mga senador. Naa naman sila mga pre-judgments ba? Kanto lang kaganiha, klaro man kayo nga ang linyas pinangutan-an sa mga senador nga naa sa majority block, ilahag yung i-establish nga kantong unang testigo nga gi-present competent unya expert gyuto. Ha? Now, sa habig sa minority, ang ilahang point, labi na ni Senador Robin Padilla, nga dili credible, dili admissible kantong video nga gi-present nga suma pa na ang nahulga na ang kinabuhi sa ato ang pangulo og ang nahulga mao ang Vice President kay wa ma-establish og sakto kun diin man tugikan ang source. Importante na oy. Oh. Importante kay na nga ma-establish ang source kasama ang Jerome. Oh. Now, ang ato ang mga senator judges, prangka-prangka lang, naan na sila giandam-daan nga hukom. Ang uban na naghukom na din, akin eh, konbiktuhon ko gini. Sumao ni Lisod ron, nga trabaho sa habig sa defense panel, kay doon na may decisize yun ka mga senador, ang ikinahanglan, matod pang Senador Chis Escudero, 16 senators, 16 senator judges ang ikinahanglan para makonbikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Ang trabahoon kayo sa defense panel, dili lang ang binser sa mga tao, dili lang ang paghatag og impact sa public opinion, but kun unsao nila kasamang Jerome nga mausab ang unahuna sa mga senador nga naanay hukom daan nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Kaya karon klaro man kayo nga ra gid sila daan nga hukom. Oh, unsaon man sa defense panel nga ilahang mausab ang hunahuna sa mga senator judges nga naanay hukom daan para konbiktuhon ang ato ang Vice President. Lisod nga trabaho, no? Lisod sa nga trabaho na sa habig sa prosecution kay sila man lagi maoy unang mo case build up. Sila man maoy unang mo present og ebidensya. Sila man maoy unang mo pa-impress nga tos mga senator judges nga saan ka pa ilang ebidensya aron kunbiktuhon ang Vice President sa kasong impeachment. Tinaw na, lisod ng ilang trabaho. However, ug matinuod ning mga opinion nga naanay mga hukom daan, ang pinakalisod sa niining impeachment sabi sa mga abogado ang naas defense. Oh. Usaon Manila be pag-convince ang mga senator judges nga may hukom nga daan aron kunbiktuhon si Vice President Sara Duterte. Unsaon nila nga makamugna silang mga arguments nga mausab ang unahuna sa uban nga mga senator judges nga naanay giandam daan nga conviction kang Vice President Sara Duterte. Now, ang uban miingon nga adaog mi, ang uban sa miingon nga dili kami daog sa karon sayo pa kayo nga ihukom. Oh. Kay ang unang issue pa man eh. Kini pa mang pagpanghulga sa ato ang Vice President. Naa pa mang gidaghan. Ikahuman mahurot na ning present ang mga ebidensya sa prosecution. Ang defense na pod ang mo present. Oh. Posible no ang ilahang katapusan nga i-present si Vice President Sara Duterte. Posible po na, oy. Oo. Unya, atake, unsay lahang tsuri, no? But, para nako, noon, og ang ato ang Vice President ang ipaubos og ang i-present as witness kasama Jerome, subject na siya sa mga cross-examination. Oo. But, para nako lang ba? Kini ako ah, mubo ra man gini ako ang opinion. Labing maayo sa habig sa defense panel ang katapusan nilang i-present nga testigo si Vice President Sara Duterte. Ngano? Kining kasong impeachment. Tinuod legal process ni, but this is a political process. Imagine, karon wa mas bato, wa nas Marcolita, wa Jinggoy, Medyo, alkan si Ginron ang minority black kasama Jerome. Ang ilahang pang bato nga abogado, mauna man lang si Senador Alan Peter Cayetano. Sila matatong duha, si Alan Peter og si Marcolita mao ikumbati gid og mayo. Uga pa to na preso Jinggoy, kumbati po to Jinggoy kasi Jinggoy low graduate man to. Oh. Sila unta tong tulo. Or karon na preso Jinggoy. Bisag si Marcolita na ata. Mura gi timing no. Nga ilang gi papresos Marcolita pag sugod sa impeachment trial. Kakatos Marcolita, experience ba ito ng litigator? Oh, kadili magutanan nga mga abogado mo apergius kurte. Oh, experience litigator to. Si Marcolita, mo apergius ito kurte, mo examine ito og testigo. So, doon na siya iguntang experience. Karun. Aron i-cross-examine ang mga, dili cross-examine, kanang, mga senator judge man siya, but ang iya habang linyas pinangutanan, nga matrap ang testigo sa prosecution. Magamit yun unta to si Marcolita? Karong mara, musa lang ka to, consequence ba lang, pagsugod sa impeachment trial, gidak ko pas Marcolita? Oh, na ako malikon, para na ako lang ako. Kaya ako ah, pinubrira magiging atong opinion. Oh, o magka-conflict laging among opinion ni Atty. Rupil, kang Atty. Rupil lang mo ay ipalo ninyo. Oh, kakining ato ah, pinubrira gig kayo ni. Para na ako, dakog impact sa defense panel. Og ang katapusan nilang i-present nga testigo mao si Vice President Sara Duterte. Tungod ka dili lang ni legal process, dili lang ni ebidensyahay. Importante kayo ang public opinion ani. Oh, importante ang public opinion. Og may possibility nga mausab ang una-huna sa mga senator judges nga naanay hukumdaan nga ikonbikto siya. Pero atak hibaw, dila na to. Hilabtan, ugun sa churi sa defense panel, ilaham ng trabaho. Ang kanakuha, huna-huna na gina, no? Kanabang opinion na na nga. Dako si Gurong Impact. Basin og dako og gamit sa mga argumento sa defense panel kung usa sa ilahang ipresent nga testigo mao mismo ang giakusahan niini mga kaso karon nga anaa sa articles of impeachment. Oy, kangadto ganis korte kasama ni Jerome, importante bigyo kay ng testimony sa akusado. Oh, unya ato aning humnon. Labing may mahuman gini. Kay, daghata makatunan ani. Oo. Oh. Ay, sabog una-una diha. Nga Sara resign. Diya matas demokrasya. Atong ipatigbabaw ang ato ang pagkademokrasya sa Pilipinas. Kinahalan hatagan nato og due process. Matagtaw nga giakusahan og kabahin sa adunay gitawag og katungod sa due process ang ato ang Vice President. So, di natuunhan. Nga moingon nay mo nga Sara resign. Mag-inirap mo ta ani. Ayaw sa ato humuno lang ni. Ugun sa may mga padulungan ani. Aw. Naabita mo. Ang tinuod nga mga hurado na ining impeachment trial ang katawhang Pilipino.
15: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
14: Oras mga kasama, alas 11:14, mag-commercial sa Takadiyo at balik ta. Karong tataw na.
16: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
17: Ako si Catherine Singcon, 40 years old, sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay

0: proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Oras makasama, alas 11.22. Atong i-check ko na kasama ni Jerome ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras. Okay, kay atong kumustahon, asa napitan na ron si Bagyong Inday. Unya ato lang patilihugan niya inyo mga mensahe din ha? Kay ubay-ubay nga mga messages na ang ato nakita ni ron. Ato mga viewers, ato ang official nga Facebook page sa DOHP, nagkaminaw na ito karon. Okay, thank you so much ha? Nanay mga nahimuot lang ko sa mga AI generated nga mga video karon kasama ni Jerome nga apil ani ba moral lang in taon og dito AI generated video nga si Cheese Escudero samtang nagpreside gihungitan og kanang karne ni Win Gatchalian. Si Darwin Gatchalian nagsuba-sugba unya yang gihungitan si Cheese Escudero akato AI generated nga video to ha. Okay, atong kaminaan una kahimtang sa panahon.
7: TYHP, una sa lahat, weather update.
6: Gikan sa pag-asa, Magtan, pag-asa, mayang gabi.
8: Mayang gabi, Sir Buen, o sa itong mga sugindig paminaw, itong latest weather update para karong gabi unang atunag mga adlawa. Patayin pa ang monitor, anini Bagyong Inday, as of 10 PM, ang sentro sa mata ni Super Typhoon Inday, nimutang around 1,035 kilometers silangan sa may northern Luzon. At doon ay dalang hangin, mabot sa 185 kilometers per hour, doon siyang sentro, and gustiness ana sa 230 kilometers per hour. Ang gayurog kinikaroon pa kasadpan, amin ang kasadpan o west-northwestward sa gipuspason na 20 kilometers per hour. Base sa latest track and intensity forecast, ang maong bagyo, magpadayon mag-airog pa amin ang kasadpan mo paduol diha sa may nasod sa Taiwan and posibleng maka-exit na diri sa ato ang PAR around adlawng Sabado. And sa itong nakita, within the next 24 hours, posibleng siyang muhinay into a typhoon na lamang na kategory nga bagyo. Sa karon 185 siya mo ang lower limit sa tuang super typhoon, and within the next 24 hours posible siyang mo ubos pa, ubos na ana 185 kph. So sa iyang epekto, sa direct effect niya diha sa may Northern Luzon, posible na sa ugma nga tuan sa mosunod na adlaw maapektuhan na ang mga lugar diha sa may Northern Luzon, apil na mga isla diha sa Batanes ug Babuyan Islands. Diri sa kabisayaan layo ni mong bagyo ha, pero di tanga mo kumpiyansa, hatakon sa mong bagyo ang southwest monsoon o hawagat. Din mo kini magdala og mga pagwan-uwan sa kasadpang bahin sa ato ang nasod, apil na diha ang Western Visayas ug ang Negros Island region. And in terms sa hangin ug sa katagatan, ang dakong bahin gyud sa kabisayaan nakip na diri sa Central Visayas, Makasinati, aning kasarangan nito na sa kusog na bugso sa hangin diri na tuwang katagatan, doon na joy baluron na kondisyon. So ato awas sa mga kaigsoonan na mga manlalayag o mga mangingisda na doon nagkag mesa kanang pantagat na kumahimbo di sa tamulawi karo mga panahon na tungod sa peligro at dagkong balut mugna sa pagkusog sa habagat. Diri sa Mentos Cebu atong katagatan, adunay taob karong alas 5:01 sa kadlawon og muhunas og mang alas 2:08 sa udto. Temperatura og mga adlaw na magasukob kay 26 ngadto na sa 32 degrees sentigrado kadang adlaw, musilang og mang alas 5:28 sa buntag. Philippine Standard Time alas 11:23 na sa kagabion og mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Si Mark Gales, maayong gabi o daghang salamat.
6: Salamat kay Mark, ha?
8: Okay. Why, Professor? Ang gabi.
7: YHP, una sa lahat, weather update.
6: At nabati mga kasama si Mark Gales sa Pag-asa Mactan. Okay, atong i-check ko na ang inyong mga messages, Derebe. Dami na ito ron. Shout out, Lucy de Tolaita Elevera, George Caro, Alibiado from Walbual, Cebu. Si Gisa Fardo, good evening. San Roque Luan, Roni Pilayo. Manila ni Dasikan, good evening. From Liti, Glinda Masulagos, may gabi. Maximo Hesuler Binag, may gabi. Okay, thank you. Lisa Abranilia, si Alpe Palomaria, may gabi. Watching live from province of Zamboanga del Norte. Si Joseph Solis Alcaide Alberisi, may gabi attorney Mas Maayo Morisay nila na Senate President, oy, si Win Kachalian. Og mutik over si Chis Cudero as Senate President para wa na ilalis kung kinsay angay mahimong impeachment court presiding officer. Rene Ponsica Henralao, maayong ba gabi? Watching here in situ Puso, Buhisan, Cebu City. Ramon Navarosa, maayong gabi kasawa. Shout out sa akong amigong gapo. Si Sahilogos, si Najib Cubio. Si Danny Almendra, good evening from Orhelio. Okay. Si Josilito Efren Suaso. Okay. Kahit impeach pa kuno si BP Inesara, may Basti Duterte at pulong pa. Ah. Okay. Si Kenmer Fernandez, dihar ala ay attorney, muragwa man to nagkadimao ang iyang tubag, oy. Ganiha sa Defense Council, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Nelson Cabatino from Dulho. Si Aaron Kinharina may gabi. Okay. Giging Junson Alcansado. Ibao ana ikahuman. Okay, thank you. Kausilito Suaso, si BP Indesara Duterte, pinakalas na witness attorney. Diha na dayon ang bloodbath. Okay. Si Ondo Gabutin, wa may hustisya mahitabon sa impeachment trial. Oy. Kay pabor man pirmi ang mga alipuris ni Sarah. Oy. Lusot na siya daan diha, bisan pag mamatudaan nga naa siya isa. Kone Bans, o gituyo, dilag padakop. Okay, sige, thank you. Si Sario Icabande Jr. May gabi, pirmi giminamina ron. Sa puro kaman si Barangay Poblasyon Bugo. Shout out Papadudong Icabande Senior o Mama Josephine Icabande sa Odyong Hagna Bohol. Ninita Tagapan, good evening. Mia Driga Bu. Maya gabi from Sitio Tagay. Mia Driga Bu. Mia Driga Bu. Ah, salamat sa Ginoo. Okay, thank you. Hinaot ka ng bagyo, ha, Padol. Kaubang ko ng buaya. Teresita Galito Papasin. May gabi from Balihermoso, Negros Oriental. James Largo, good evening from Negros. Si Galvin Butoy Gatok. May gabi watching live. Doing paperwork through laptop. Kumusta ang weather condition sa Cebu? Okay. Padu naman ko ng mahinay ng bagyong si Inday, Super Typhoon. No? Redapita sa my northern Luzon. Si Jason Repriso, good evening. May gabi. Okay. Beethoven Jabil, may gabi. From Kaa, Las Piñas City. Okay. Amor Concepcion Bacarisas, good evening. From Long Dream, Bulacan, Talisay. Si Cabriana Bugtong, may gabi. Okay. Thank you. Okay. Ang unang hugna sa impeachment trial sa Orang Adlaw, ang nag-inkwentro, mga manentong abogada sa Vice President, si Attorney Sheila Sison o si Kongresista Jervel Luistro, ang Chairman sa House Committee on Justice. Nga matod pa niya, si Sara Duterte is guilty. Now, dahil mga katawanan ba mga comments sa mga netizens nga, nausama ning mga abogado sa defense, ha? Ang una, naglaway. Ang ikaduha, gisipon. dili, amot lang. Dili sa defense, sa prosecution, sorry. Naunsa man ko na ning abogado sa prosecution? Oh, si Jervel Luistro kuno, naglaway. Oh, unya ang ikaduha, gisipon. Gikapoy siguro to eh. Ha? Di kapuyo na posible na muha patog maayog research. Oh. Now, atong namatikdan nga sa unang hugna sa impeachment trial, mga abogado nga dili pagyod ingon nga known kayo ang mga pangan sa legal profession. Sa habig sa prosecution panel, nag-andam na sila daan kasama Jerome o mga kanabang mga legion ng mga abogado sama ni Jukno o ni Attorney Lorna Kapunan. Sa habig sa defense team, mga maayo po na ilang abogado but tungod kay kinini-alaging impeachment, politika hay man eh, kinahanglan doon na po ni impact ang ilang abogado nga to sa public opinion nga mabalibuan sa buong apil ba ang mga senator judges. Labing maayo mukuha po ang defense panel o mga abogado kasamang Jerome nga ligo na po daan o mga pangan. Oh. Kaya sa line-up, ako nakita, mga maayo ni sila pulos. But, nanginahanglan po sila o mga abogado nga ikasakbang ni Jukno, nga ikasakbang ni Attorney Lorna Kapunan. Kaya kini mga, tanaw na ko, kini mga abogado karon nga di kalibri. Gireserve pa. Oh. Posible nga, ato na ba kanis hinapos na sa impeachment trial nila gamiton sa prosecution. Kaya kini pa mga batanon nga mga abogado amo ay nanggawas ron. Oh. Ha? Wala ba ingon nga kinsa na inyo ang manok? Bantam, sige bantam may ta. O sunod ha? Kanang ko ana pod. Oh, kato mga fighter nga manok. Oh. Mga maayo ni sila pulos, ako nag-obserbahan sa habig sa prosecution o sa defense panel, pulos mga maayo, pero wa pa kayo ligon nga mga pangan sa natan sa legal profession. So, ang defense panel, posible nang scout pa na sila ron kasama Jerome o uban nga mga abogado nga ikapuno sila ang defense team. Ako nakita. Kay buhi pa to si Attorney Estilito Mendoza, posible mao toy usas kuhaon ni Vice President Sara Duterte. Karon ang medyo tunog og pangan, unya klaro sab gyud kayo nga abogado sa pamilya Duterte si Attorney Ferdinand Topacio. Pero apa manigi apil sa line up ron sa defense team. Oh, importante na nga ang kabahin sa mga abogado sa tuang Vice President na anay pangandaan. Ana magyunagod. Mura na guna og tindahan kasama ni Jerome. Nga na mga bag-uron nga sulbo nga mga tindahan panalitan mo. Panalitan ron. Ngayon nga. Uy. Kana na ang antutas gaisano. Ah, oh. Ila doon na kayong gaisano. O, oh, antutas isim. O. Oh. O, ngayon nga. Antutas Robinsons. O. Oh. Arili, adili lang ta atos Robinsons ay. O. Oh. Anto lang ta sa kuan. Kanang Jerome Yap Department Store. Oh, asa man Jerome Yap Department Store? Kada ba na-impact na yan ba? Sa nga planlaan ka sa Jerome, na na-impact? Oo. Oh. Nga no, sa ako nang giingon, kininiagong impeachment, hindi man lang ni ebidensya, hay? Pa-impact kayo po ni. Oo. Oh. Kinahalan doon na kay, ang mga abogado, doon ay impact nga tos mga senator judges, o doon na sa impact nga tos mga tao. Oo. Oh. Karon, wa pa man mo barog na yung mga League on sa persecution. Sa Mang Diokno, sama ni Attorney Lorna Kapunan, mga known na ba, sanatan sa legal profession. Sa habig sa defense panel, mga maayo na yung ilaha mga abogado tanan, but tanaw na ko ang kuwang nila diha, kinahalang butangan po nila diha og nanay mga pangandaan. Oh. Kay para ikasakbang ato mga legend. Kay nga barong niya ni Attorney Lorna Kapunan. Oh. Dama ni pangandaan. Kinahalan para batbaot ba kasama Jerome ba? Oh. Kalisod kayo man og. Mura ra guna og kwan kana na ang sabong sa manok. Oh. Kinahanglan, imuhang manok, imuhapon ng tanaw na ikasakbang ba ng sa manok sa imuhang kontra? Oo. Oh. Adaghan pa tama makita na ni sa impeachment trial sa maabot ka panahon kaya ang mga ligon nga mga abogado nga naa sa persecution, wa pa man. Ha? Nag-observe pa lang kasama ni Jerome. Oo. Oh. Posible ani ang sa defense panel ni Vice President Sara Duterte nagskawat pa ni sab og mga ubang mga abogado nga mupuno sa ilahang puwersa. Oh, pwede apil po diha si Attorney Salvador Panilo. Kada mo pangaan po si Panilo. Attorney Salvador Panilo og si Attorney Ferdinand Topacio. Oh. Labi maayo no kay aron 55 kyun kay karon nangandam og maayo ang prosecution panel ha bisan si Laila Dilima gani bisan og tiguwang na pero mulabok-labok para si Laila Dilima posible kabahin po na ilahang kuhaon nga abogado sa prosecution ang klaro ron nga naa sa prosecution panel mao si Attorney Kuan Lorna Kapunan og si Attorney Diokno. Oh. Pero gusto sab ang prosecution panel nga mas muligon pagid ang ilahang pwersa, pwede nilang i-hire kasama ni Jerome si Associate Justice Antonio Carpio. Oh. Pwede no. Aw. Oh. Og sa habig sab sa defense panel, naaman po diri. Oh. Pwede po nilang testingan og hire si Retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Oh, fastilan. Or si Retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Palalitan ka di, mga senior citizen na mo ay manggawas kasama Jerome, di paggangan, anang, tugbangan po ng senior citizen. Karon akong tanaw sa nagyagad-agad sa defense panel o kinsa ilahang mga abogado nga mo present og testigo. Okay, pasama ani ron si Attorney Ligutan. So ilang ipakangan og mamaopod og kalibre ni Attorney Ligutan si Attorney Narbasa. Oh. Pero mutindog na ni sila si Attorney Kapunan or si Attorney Diokno kinahanglan sabi sa defense panel do na po sila ilaha nga ikapakgang kay lisod man kayo og ma-underdog ang defense panel kasama Jerome o lisod na oy panalita ron si og arita sa sports o si Manny Pacquiao kinahanglan dunay boxer sab nga sama og kana na ang level ni Manny Pacquiao. Oh. Og sa habig aning impeachment trial kinahanglan agad-agaron sad ba no tataraw na ko ani ang defense team agad-agad pa ni akin niya mo ni ilang abogado di ay nga una mo present ah sige ikaw mo ibangga ani ha oh deporte nindota oh mga bataan oh pamani mga abogado ha oh. Panalitan ron, ilang i-hire si Associate Justice Antonio Carpio. Di mahimo oy, og batan-on kay abogado mo oy magsukol-sukol ni Carpio. Wa kay impact. Ngano? Dili man lalagi ni ebidensya hay, pang-impact kay po ni. Oh. Oh, so kani murag agad-agad no. Nindot noon kayo sa kay bawat-bawat ba? Oh, bawat-bawat yun ni kasama ang Jerome. Kay batan-on versus batan-on. O niya, mamao o kanana ang professional expertise sa ilahang pagkaabogado. Oh. Pero adto nas mga gahit yung kayo, nga ipanghunita nagmayo o kinahanglan sa habig sa defense panel, nasa sila pang pakgang nga gahit. Oh. Panalita ron, si Attorney Lorna Kapunan, mo ni i-present. Mo ni ilahang gamito ng abogado. Sa pag-present o testigo, kinahanglan doon na po sila abogado ang defense nga magkaparang-parang ni Attorney Lorna Kapunan kaysa pangaan palandaan. Mabalhibuan na ko ang mga senator judges. Oo. Oh. Unya ang mga tao, Attorney Lorna Kapunan man eh. Oh. Sa defense panel, aw. Akong tanaw o panalitan si Attorney Lorna Kapunan kasama Jerome Maoy ilahan ng gamito sang abogado nga ma-present o testigo kinahanglan ang defense doon na ila. Posible ba ka si Attorney Ferdinand Topacio? O kanana ah, parang-parang yun na. O ilang i-hire sa prosecution si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kinahanglan na po ilaha ang defense. Pastila, no? Mura lagi ni Sabogs Manok na yung impeachment trial ron nga ito ang gisaksihan. Kay, sagi kaingon na nako, dili man eh, ebidensyahay lang, pang-impact kayo man po na eh. Oh, importante kayo ani ang public opinion. Oras, alas 11:43, mga kasama. Okay, sige. Attorney Kapunan ko no. Oh, Gindawan Sulagos. Tindot kayo mga abogado ni BP Sara. Saludo jud ko. Sabi na, oy, proud taga-UB ko no. Proud Bisayan yan. Ay. Akong mabisyo. Constantino Apit, may gabi. Okay, may unta makuha sa defense panel si Francis Ardelisa o si Jose Calida. Pwede. Oh. Busok nining tiyan ko. Kailangan kuha ko silang magagahi, sad. Pero karon gagad-aga pa na si defense. Ay. Kanaan naman yan line up daan. Bisabit naman ni daan kasama Jerome o pangaan sa mga abogado o kinsay abogadong unang mo present o testigo. May bawa na daan ba sa isig kahabig? May bawa na daan ang prosecution? Uy, presenta ning testigo ha. O ikaw may presenta o kay parang-parang mo ani?
9: Hambog diri, hambog dito, hambog sa luyo.
6: Aha, okay. Si BG Ren Christine Lagumbay, si Atty. Panilo, wada ikaw ha sa defense panel. May man po ni si Atty. Panilo, pero akong tanamot lang ka og sige pa ba ni practice ron si Atty. Panilo. Kaya importante man nga ang makuha sa defense panel or sa prosecution, bisag maayo, but sige pang practice. Oh. Dahil man good og practitioner yun nga abogado. Kaysa bisag maayo pa kang abogado, but og wala ka mag maanad og apir nga itong korte, matayaan man yun ka. Oh. So ilang kaon, kadang mo fight pa gid ba? Oh. Oh, matod pang gida masun lagos. Unsa tu kuno si unsa prosecutor? Sa unang adlaw nito ang ni naglaway si Jerby Luistro. Oh. Unya karon sab sa habi sa prosecution. Kato ko nung abogado nila, gisipon. Tawa mo lang tanin niyo. Oy, oy Joy Sariad, Kirino Sibuko, may mainom na tagkulapo. Okay kayo. Maria Elena Donaire, okay, Cabriana Bugtong. Mia di Driga, Driga Book, Driga Book. Okay. Labi na di na pa-impeach si Sara Torne, di lang na kay patulon sulirat. Nagmata anak nila, mga bangag. Okay, Mia. Okay. Sige, sige, sige. Thank you, thank you. Si Mikel, shout out. Maayong gabi eh. Victor Villagonzalo, oh, good evening. Laptop ko sukat in Audrey, oh, Westbury gi dakop mga lawyer may unta plano kay huwat taani inig huwis nas katapusan. Mao ba gi dakop mga lawyer ano man? Cabriana Bugtong, okay. Amer or Amor Concepcion Bacarisas, good evening from Long Dream, Bulacau, Talisay. Okay. Maglakad sa kadalanan. Victor Villagonzalo, sipon ko nun. Laglaway bitaw, unta gisum. Sunod ang attorney, makakuana. Apolonia Kanyiti, naaba ko nun sa clone. May report ana ang pag-asa. Nanggi pahibaw nga dunay super typhoon, maone si Bagyong Inday. Diha nagpahimutang sa may northern Luzon.
9: Musulod ako pindahan, dayog hiling sa listahan, o kay uyap ko ang tindira.
6: Okay, thank you, Kenmar Fernandez.
9: Hambog dito, hambog diri, hambog diri, hambog.
6: Hala, sige, kombati lang.
9: Sa luyo, luyo, di maihap ang akong trato.
6: Alas 11:48, sunod simana, ang uting kayo na po mga kasama sa prosecution ani, mao ang sumapa ang Ilga Tinuelt ni Vice President Sara Duterte. Posible lain na pong abogado ang mapresenta ni, no? Nindot yun hinuunay. Dahil lahi ang abogado ba, no? Aron nga, ma, tungkol sa kadaghan sa kong issues ani, good. Dili kay usa lang ang abogado ang magtuon, porting daghana. Oh, naapa na sila yung lead counsel, kinahalan dili magkasungag ilahang tsuri. Oh. So dili sa yon oy ang trabaho ron sa mga abogado sa habig sa prosecution o sa habig sa defense panel. Okay, Glinda Masong Lagos, PWD Financial 10 to 11. Mababa. BJ Ben Christy Lagumbay, pwede unta si Estilito Mendoza o si Persida Acosta. Patay na mas Estilito. Unya si Persida Acosta, Siya man mo'y hipis sa public attorney's office, pao. Ambot lang. By conflict of interest, ana. The fact nga ato ang vice president mo'y gi paubos og impeachment trial karon. So ang ako lang masulti, kinahanglan mangita pagyug gahi-gahi ang mga ang ato arong defense panel nga ikasakbang aning mga legion nga mga abogado nga reserve na daan sa prosecution panel. Okay, hinay tingog. Ano hinay matingog? Nahinay tingog siguro ganiha. Okay. Lami kaon Senado Torne. Oh, 25 kada hearing paldo. Mao ba? 25 million kada hearing paldo. Daghamang kayo mga staff po din ha. Oh. Sure ka na? 25 million ba na kada hearing? Nakuha ko ni ay. Ato yan lang i-confirm, tinuod ba na? Ha? Sa pagkakaroon, focus pa ang ato ang Senado sa impeachment trial. Ila pa magiging humnon. Oh, humnon pa gini nila. Niya, ang kining mga nasaksihan nato ron sa habig pa ni sa prosecution. Wapa man mo, sugod og present ang defense panel. O na ilahang panikamutan niya. Ili nga, maka establish po silang ilahang ebidensya aron pamatud-an nga wagi sa si Vice President Sara Duterte. Nagkina ni aron mga articles of impeachment nga gipang file sa prosecution. Kinahanglan man nga gubones dipinsa og unsa ilaha mga ebidensya. Oh, dili pasabot nga i shortcut bang balaod, bo pasabot nga gub-on ra pod pinaagi sila ang mga arguments. I-rebut ni. Mao ni dakong trabaho sa defense panel. Mao bita na kaingon ko. Og bugat man ang trabaho sa prosecution, mas bugat oy ang sa defense. Kay dili ba yan tinuod nga mga judge ang naglingko diha? Oh, manggawas ka ng ilaha mga political biases. Sa habig sa majority black, Tracy naman na sila diha. Tulon na lay kuwang. Konbiktura si Vice President Sara Duterte. Panalitan og bangka unite kining majority black na ilahag yung ikonbikto. Si Vice President Sara Duterte na Tracy. Sa mga minister na lang silang tulo. Ilang huhungan nga atos ang ikonbikto ha. Oh. Convicto sab kay ay kabalaka kay na pay naghamalita. Oh, ni bugat kay trabaho sa defense panel. Kay kinahanglan nga makakonvince sila. Pila ra may angay i-convince sa defense ron kay decides man ang gikinahanglan kasama Jerome. Kinahanglan dili gyud kaabot og 16. Ang ilahang ma og dili kani makaabot og 16 ka mga senator judges ang mubuto pagkonbikto sa Vice President, dismiss ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Now, karon pila gikinahanglan para dili gyud kaabot og 16. Kinahanglan siyam. Siyam ang gikinahanglan sa defense panel nga ilahang makonvince nga acquitted si Vice President Sara Duterte. Aw, bisan pag dili tato makabutar si Jinggoy, apil matos ihap. Si Kwan, si Marculita, apil naman ito si Hap. Now, si Bato, apil ito si Hap. So, pinalay lang i-convince, unum na lang. Kinahala maka-convince og unum ang defense panel na kinahanglan i-acquit. Kinahanglan iabsulto ang ato ang Vice President. Dako-dako nga numero ko haonon sa mga senator judges, 16 kabuok. Pero og magkahiusa lagi ning majority block 13, so doon ay tulo na lang. Ha? Tulo na lang. Ang ikinahanglan. 16 kabuok. So sa habig sa kuan, pero lalisunon pa, makabutar baka si kuan na ni, si Chief Escudero, nga siya man ang presiding officer. Tanawunon pa no, medyo gray area po ng dapita o unsa man. As presiding officer, apil ba siyang mo-vote? O igor as siyang mo-break kung doon ay tie sa buto? O magka-unite ang majority block, panalitan man og dili makabutar si Chief Escudero, kinahala na sila og mukunbinis pag upat. Ha? Pero makabutar si Chief Escudero o niya ang iyahang buto ikonbikto si Vice President Sara Duterte, tulo na lang ang kuwang sa majority nga ilang i-convince. Makonbikto na ang Vice President. Sa habig sa defense, siya mra ang ikinahanglan. So, bisan si Marcolita, si Bato, o si Jinggoy na nga preso, apin na ihap sa defense. Unom na lagi ilahang kumbinsihon diha sa kuhaan, sa mga senator judges, kada Ruben Padilla, karo naman na. Ihap mo tayo ginagmay, be. Kisa may klaro diha ron. Basta ang tulo, wala di kabutar, pero apil si ihap ha. Si Marcolita, si Jinggoy, o si Bato. Oh. Tulo, Ruben, upat, Bunggo, lima, oh. Alan Peter, unum, Amy Marcos, pito, ala, duha na lang. Pastila no, matiyas ni ma-absilto ni Vice President Sara Duterte, o politika hay magini. Oh, ako ipuna, kaya kinahanglan mo yan di si Sias yun. So kinahanglan, makakuha og favorable nga buto ang defense, siyam ka buok, siyam ka mga senator judges. Apil naman aning di kabutar. Si Jinggoy, usa. Si Marcolita, ikaduha. Si Bato, ikatulo. Ruben Padilla, kaupat. Ruben Padilla, upat. Kisa to? Alan Peter Cayetano, lima. Bunggo, unom. Aime, pito. Ayay, duha na lang kuwang. Ha? Kinahanglan, ilahan ng huhungan, baka kaysa kailang huhungan, ano? Uy, duha na lang na ilang kumbinsahon nun. So, dili na kakumpensahan po, noy. So, dili magtulog-tulog lang ang prosecution. Ano, maningkamot ko silang maayo, kay duha na lang kuwang. Panalitan ba, kining sa minority ron, sulid ni sila. Duha na lay kuwang nila nga ilahang kumbinsihon para maabsilto si Vice President Sara Duterte. Okay, oras alas 11:58 sa tayo nga panahon. Salamat kayo ha diri sa newsroom na bagan tag kasamang Gerald Albius, Master Control Jerome Yap og Nestor Mesilio sa transmitter kaban nato. Si Roboy Boyser kasamang Alan Taladua og Oliver Atis. Ako si Radio Man Buin Alguno, nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Ang mga Bilyar Brothers kuno. Pinisad. Na. Matod pang giging Junson Alcalzado. Pwede sab na. Na. Absilto magkaha di ay ni. Wala na. Itlayat na oh. Si Judge Jerome Yap. Pati yung panahon, salamat kayo. Himayaw na Ginoo, maayong tuwang gabi, Pilipinas.
7: DYHP RMN Cebu, the official number one.
10: Radyo mo nationwide.
5: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka

0: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old, sa buntag usa ko ka

0: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka
4: for sugar, 304. Sugar na nakainom ng kuaning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabutag ko sa kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Mga higala, kamusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang Seed Panyawan Plus Mangosteen, dakong ikatapang sa itong lawas, daghang mga balatian ang wagtanyo na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa itong kalawasan, mayuma, guitar, picos, sis, daghan pang mga balatian. Busa kanunaya, good ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa Seed Panyawan Plus Mangosteen, mudipin sa kanato, og ilikan ay kita sa mga sakit. Busa mo inong gugita sa Seed Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kani si Ate Pres mo ingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa Seed Marketing tatakining magaling.
6: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Sir, Panyawan Capsule with Mangosteen.
7: Irregular mangyud akong menstruation. To sa high 6 months, usay maabot og 8 months, ang kasulti sa katuig. Nakasulti sa kuwa nga. Itry na ko, Sir Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang yun ako. Grabe, sobra.
6: Sir, Panyawan Capsule with Mangosteen. Mapalit sa mga butika.

0: Z Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika.
1: Baliktas atong programa mga kapanyawan ang kasika sa Kabuntagon. Nakamention ko mga kapanyawan nga ang malunggay o moringa mahimong makapaayo sa atong mga samad. Sakto gyud mga kapanyawan. Hinumdum ko kaniadto mga kapanyawan bata pa ko masamad na gani misa akong mga manghod o mga igagaw tungod na ni amo ang kiat. Sigig dagandagan unya madagma mapangos dayon way laing kwaon ang akong amahan o ginahan. Kamunggay gyud dayon. Mutanaw gud ko ato mga kapanyawan kung saon nila ang kamunggay. Sa akong nahinumduman, iniguman nilag kuha og usa ka sangas kamunggay, muharos sila og pipila kadahon niini. Pug-on og ipahi dayon ngadto sa samad. Dunay higayon sa mga kapanyawan nga inigpuga sa dahon sa kamunggay, ipatulo ang duga niini ngadto sa samad og ibutang ang dahon ibabaw sa samad. Di dayon ko palihukon og pipila ka minutos, bahala nang hapdos kayong samad lagi. Human niini, wala na dayon sakit, wala na hapdos sa samad mga kapanyawan. Aw kiat na sagbalik. Ingon ato kasimple ang first aid sa unang panahon mga kapanyawan. Posible siguro doon na pa'y mag-ingon ani karon panahon na ilabi na sa mga probinsya. Apan din sa syudad, sosyal naman oy. Ni-upgrade na ang first aid. Butang naman og band-aid ang samad, uman og butang og ointment o wound solution ba sa imong samad aron malimpyo. Sa una, may bilin pa ang dahon-dahon sa kamunggay mga kapanyawan sa kong samad. O why band-aid? Muna, ayod-ayon ang samad mga kapanyawan. Muna mga kapanyawan, nga gitawag og miracle tree ang kamunggay kay gawa sa daling pag-ayo sa imong samad.

0: may bakre na kong sugod. Ato, nagka-recover ako. Nagka-drive na kong moto. Danilo Diximo Jr., taga-Poblacion, Nagunoy, Davao del Sur, 40.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung pagdulong sa BJK. Aray, sakit no more.
2: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
1: Kini si Max Urban.
2: Kini si Sigulyak.

0: Naminaw gyapon mo sa paborito na ninyong programa, mga kapanyawan, ang kasika sa Kabuntagon. Alang ka na ko, mga kapanyawan, matawag yun ako nga superfood ang kamunggay. Kay gawas nga nahimo kining dakong tabang ka na ko, dihang nagpasusup ako sa kong anak, buyag lang, 3 anyos na karon, dakong tabang usab ang kamunggay sa pagpagigbatok sa mga bugat nga sakit sama sa cancer. Akong naisgutan ka ganiha, mga kapanyawan, nga doon ako'y kaila nga nagka-cancer, no? Ang usa lang cancer, ang usa breast cancer, lalaki ug babae ni sila, mga kapanyawan. Cancer survivor na karon tungod sa gitawag nga Miracle 3. Susama sila og paagi nga himuon, mga kapanyawan, ang pag-itos o pagpabukal sa dahon sa kamunggay matag adlaw ug higupon ang sabaw ug mahimo usab himuong hinubig ug malampuso nilang nabatukan ang ilang cancer. Hinuon wala man gihapon mawagtang ang guidance sa doktor, mga kapanyawan. Gisago lang sab nila sa ilang everyday routine ug supplements ang pagpabukal og kamunggay. Pinagi niini, mga kapanyawan, na deklara gid sa doktor nga cancer-free na silang duha. Og nagtuo sila nga ang gahoms kamunggay na himong dakong tabang yun sa ilang pagpagigbatok sa sakit nga cancer. Sa sunod na to episode, mga kapanyawan, atong sayra ng mga nutrients nga anaa sa malunggay o moringa. Atong tagsa-tagsaon ang mga beneficios kamunggay alang sa atong lawas aron kitang tanan himsog, mga kapanyawan. Wala natin igong oras, mag-uban-uban ta sa sunod na tong episode, mga kapanyawan, ang kasika sa Kabuntagon. Matag alas 4 sa Kadlawon sa adlaw Martes, Webes ug Sabado. Ayo gyapon kalimot, mga kapanyawan, ha, sa pag-inom matag adlaw sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Lakip na ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ug Sed Panyawan Garlic Capsule mao kini ang herbal capsule nga makapaalibyo sa atong balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ako gani, kung magpislangon ako, maglain na akong pamati sa lawas tungod nining dili na to malikayan nga daghang trabaho, ma-stress ta, maglabad atong ulo, wala gyud ko ilaing imnon, mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ug Sed Panyawan Garlic Capsule. Gawa sa simple lang sip-on, hilanat, ubo, labad sa ulo ug uban pa, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin makatabang usab pagbatok sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makatabang sab pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure, usab, brain cancer o panakit sa ulo tungod sa kuwang o tulog. Busa ka mo diha, mga kapanyawan, kung doon na mo'y mabatsyagan ng mga balatian sa kalawasan, mamild man na o kanunay na ninyong masinati, hala, imni dayon na sa itong produkto sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin o Sed Panyawan Garlic Capsule. Dili mabalaka kay ang mga produkto sa Sed Marketing, mga kapanyawan, mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies, manamilit na kaninyo, mayong buntag ug amping ta kanunay.
1: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on gatuloman noon. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa Sed Marketing.

0: Ang si Kapanyawan Marisa Abadjes. At ang ilang yapon kini nga tulumanong sa sunod nga gayon sa samang takna o samang istasyon dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. Ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa Sanpanyawan. Tuluman ang magahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sanpanyawan. Ug garon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby o Sir John, alang sa hugyawan sa Sanpanyawan.
1: Hello mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tanan, welcome, welcome sa atong pagpanaguban na nianapod gini nga atong tulumanon karon sa mayong panglawas. Atong gini ka nato sa mayong kabubuton sa SED Marketing, ang tinghimog, tingapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga 100% gayud nga naadunay pagtabang sa atong kalawasan. And sama sa nandan, kauban gaya po nato ang atong partner sa atong paghubad sa mga balatian. And of course, paghatag o katinawan sa mga nakadaiyang mga natong mga hilisigutanan. Adiyan na po si Sir John, alang sa ito ang tulumanong sa hugyawan. Sir John, mayang adlaw niya kanimo?
2: Yes, mayang adlaw ni mo na, Sir Rick Mills. Sana na itong ating paminaw. Kumusta ka matanan?
1: Sa ito mga kaigsunan niya, nga mahiligon sa pagkape, timani ka nunay igsuna, nga dunay kape ang SED Marketing ang makatabang o dako sa itong kalawasan. Gumikan kay mas dali na natong ma-absorb karon ang power sa coffee and sa kaning ginitawag natong panyawan nga makatabang sa ato ang kalawasan, mas makatangtang pa ni o cravings na to sa ato ang pagpangapi. Munang nindutan kayo kining atong SED Panyawan Coffee Mix. Aduna kini mga sangkap susama sa Panyawan Herb, aduna pud kini mangosteen, luyang dilaw o usab cinnamon. Ug ang pampatamis nini mga igalag isun kining ginatawag natong stevia. Munang nindutan kayo kini. Gumikan kay kining stevia lang daan mga igalag isun, matud pa nila o sa kadahon nini, adunay 300 to 400 times sweeter than sugar. Munang nindutan kayo. Aside from that, puro pa dyan siyang herbal, no? Nga gikan yun mismo kinaiyahan. Munang nindutan kayo nga makatabang kini sa atong mga kalawasan. Bueno, Sir John, karong adlaw pag-iisgutan na ito kining atong usanapod ka topic. And sama sa naandan, no? Sa pagkakaroon, ang ato ang mga topics is munang karang mga tinuhuan, no? Sa ato ang mga katigwangan nga why ka matuuran, no? Ang atong gustong maitabuan ni karon is mas makasabot mo sa scientific side kung unsay mga kanang say mga dili tinuod ba, no? Kanang bitong mga makaingon na lang punta nga kuyawa po na nga pagtuo, oy sama pa nang dita na lang bawan maligo og hilantan kanang mga konsington ka buot pasabot na ayo na ka mangina na or kanang mga buyag-buyag. Karong adlaw, Sir John, atong pag-isgutan kanipong sa mga kababayenan, no? Kaning matud pa nila nga kung sila adunay buwanang dalaw or giregla, bawal kuno maligo. Unsa man kamatuoran na usay kalambigita na lay. Kay sa akong naibaluan, once ikaw gagi ka karon sa imuhang monthly period, grabe ka init ang imuhang lawas, no? And aside from that, medyo syempre icky and dirty lang taon or i-feel, no? Ang ilahang mga kinatao kay munang kanunay gid dapat nga hugasan. Karon mangutan ko ni Sir John, ilabi na sa itong mga kababayenan nga naminaw karon. Naabay kalambigitan ang ginatawag nato nga bawal sa pagkaligo, ilabi na kung adunay buwanang bisita or kanang ginatawag natong regla. Kung nag-menstruate ka karon, no, sabay mahitabo ni ana, makadaot ba yun, no? Sila pa. Basi ko nung makaangkon o kay namang yung uban good nga matod pa nila pag maligo sila nga during gidugo dali ra kuno kay muundang dahil ni kaduha po mahadlok po sila kay basin ko nung makaangkon ay noon silang mga balatian or kondisyon sa ilahang mga matris sama sa mayoma, no? Pag-angkon o kanang PCOS or polycystic ovarian syndrome. So Sir John, tagay ko nung tagamay nga katinawan batok na ini batok na ining atong gisgutan karon nga tinhuan nga bawal maligo basta gidugo. Go ahead, Sir John.
2: Sige. Kala, Sir Rick, no? Mostly, ang pagtugo mong ko or menstruation, part na siya sa cycle sa babae, no? Sa iyang proseso pagka-babae, no? So, ang kanangiyahang uterus, no? Mag-slough off na siya. So, matanggal ang katungiyahang marag, iyahang lining every month, no? Kaya nagka-prepare mo na siya for pregnancy. So, every month, kung mag-slough off na tong outer lining or inner lining na nagsulod sa uterus, no? May muna siya maragdugo, no? Mablad na siya kay maram na siya mag-isi, no? So, if mo ang kanang pagstorya man gud nga pagreglahon or pagpistrate ang babae nga pwede maligo or bawal mag-alsa, no? Kana sa nadungga na sad nako na og common kaayo na nga mga phrases, no, or myth nga gikan sa tumong katigulangan, no? Sa mga babae kung isugon ya dili sa daw siya maligo kay gireglas siya karon o gi-menstruate siya. Apan, no, sa bagong pang bagong mga science, sa bagong pag mga sa mga pagpasabot, no, sa atong panahon karon nga 2026 na, no, dili na gina-encourage na to, no, nga ang kada ang matang babae, no, nga bisan pag gireglas sila nga mas maayong o maligo sila, no, mas makatabang dito sa ilang pagbati, no, nga kanang usay ba pag kanang menstruation, no, na ako din lalaki man ta, so ang mga babae kapuyon sila, sakitan sila sa puson, murag laay ihog, laay ng pamati, no, pero in general kung kita mangod sa maligo ta, di ba, pag kanang wala ta kanang kapoy itong lawas murag lamike, pag maligo ta murag maayo ta para mawala tong ibati na to nga laay, no? So same pud na, no, nga ang ginaingon nato sa as medically, no, medically, mm-hmm, nga ang mga bae nga ga-menstruate karon, no, mas maayong maligo sila, no, maguga sila, no, sa ilang perineal area, no, aron nga dili lang kay kung once bagod ba kanang kita nimo hugaw kaayo or nagadugo, no, so murag di pa murag laay kay paminahon, murag laay kay sa pamati, so uyunan lang ni imo ibati, no, so mas maayo tong imo siyang ikaligo aron dugang nasab na siya sa hygiene nimo, no, mm-hmm, o kanang safety, so kana, no, ang mindot kaayo na nga mapasabot sa to mga kaigsoonang kababayenan siguro kapoy lang yon, no, kapoy mo bangon kay kamo man ta nasabot ta sa ibati na pag magmenstruate napakayuban nga nang tara nang gidismnorya, no, nang sakit kay ang ibati nga pagdugo, pero atong ginauha kita na, no, nga mas maayo nga try nila, no, nga maligo tungod kay ang pagkaligo o pagrigla wala gyud na sila kalabutan, dili sila konektado, no, o ato kina siyang ginapinulungan nang marag dili ato na siyang ginakuan din sa science, no, nga atong ginatagag gustisya din na mamsamta ninyo kung unsa ba gyud na in behind or unsa ba gyud na medically, no, na masamtan gyud ninyo unsa ba science behind aning connection, so ginaingon nato permanente, no, walay kalabutan ang pagkaligo o ang pagregla, so mas maayo nga magmaligo while pagregla ka aron nga mas makatabang dito sa mas mahimo kang comfortable o madugagan ang atong hygiene, no, madimputa o mafeel na to na marag mas dimputa, di ba, marag ana magkit ng feeling ana, so para sa sir,
1: para po na ko sir Jan ang mao nga matang sa ginatawag nato ng tinhuan, mao lang makaingon tag walay kalambigitan gumikan kay as a person mas importante tingali nato ang kahimsog, no, sa ato ang pagkat sa atong kompeto sa atong self ba, kumbaga nga atong ginatawag nga hygiene kay kay balo man ta nga after 28 days mo pagawas gyud sila sila hang dugo nya kana nga dugo is kuan na siya kanang hugaw. And then, nagpamatuod po na siyang, you know, kanang physically ready na ka for kaning ginatawag na ito nga magmabdos for pregnancy. And para po sa uban, ilabi na katupon mga kaigsuunan na ito nga mga batanon pa. Pag magregla, mas maayo siguro ang maghindo kanunay sa iyong kagulingon. Kaya sa malagi sa kong giingon, medyo mas taas manggod ang ato ang temperatura. Ana, init ang atong lawas. Mga ganin ang uban, yes, ng mga reglahon sa puton, tungod kay daghan kay silang ma-feel, mga dili, usual yun nga gina-feel nila, no? Ang uban na, sakit ang lawas, sakit ang puson, sakit ang balingkawang, tungod po sa kagrabe sa, you know, flow sa dugo, kanang kapoy ang lawas, ana. So, kinahanglan yun og proper hygiene. Yeah, ikaduha po, sama sa nandan, kay baluman tang once magdugo, nagi na siya smell. And pag ang usa ka babae, na pubic hair, and then wala po siguro nagapanghindo kanunay, basimbag ganang mas musamot, o siya ba siya, naanayin o mahitabo nga smell, no? So, munang delikado. May po siguro, sir, dyan, no, nga mag-inom po sa said Kogon Herbal Capsule kung depensa lamang sa reproductive system ang ilang ipangita. And kani pong said Kogon Herbal Capsule sir dyan, na pamatudaan po kini siya nga makatabang po din siya sa mga babaeng giregla sama sa pagtangtang sa pagpanakit, kanang ginatawag na itong monthly menstruation pains, yes, cramps, no, kanang ginatawag na itong dysmenorrhea, and of course makatabang po kini siya sa mas maayong flow sa dugo. Kaya narabay uban mga kababayinan nga muhinay or hinay ang iyahang flow sa dugo, unang dugay. Napoy uban nga Litra po kayo. Kusog yung kayo na yun. Ano ba ito? So, abnormal, no? Or kanyang ginatawag na itong irregulars, no? Na po yung mga irregulars. So, maayo po kayo ang said kogo ng makatabang ni anak. Munang kung ikaw isoon, gusto ni mong maampingan ng imong kogalingon, ilabi na ka ng imuhang pag-sinati sa imong monthly period, tabang o inom sa tuang or pag-inom kanunay sa tuang said Kogon Herbal Capsule. Ang capsule ang adunay gahom sa Kogon, adunay banaba o gusab adunay makabuhay kun panyawan earth. Sir John, salamat sa kay Gayon nga nagkaoban na po kita.
2: Yes, salamat kay Sir Rick na sa another chance na po napunta. Maraming pag-iapon sila sa pagsubaybay ng program.
1: Sa itong mga kaigsunan diya, karoon nga nagasunod sa itong mga tulumanon, Timani Kanunay, kung panangrita ni Kawigsoon, na doon naman galing kay ginapanghambin pang problema sa lawas, Timani nga makatabang og dako, kining atong SED Panyawan Products, nga gikan sa SED Marketing.
0: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini tulumanon susunod ngayon ngayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
3: SED Celebrity Beauty Soap.
4: Pag happy jud kay ka sa dihang nakagamit ka sa SED Celebrity Kojic
5: Soap. Happy jud ko anang Celebrity Kojic Soap, ma'am. Bago ko ni palit diha, ma'am, sa butika man ko una nagpapalit. Bago diha.
4: Okay.
5: Sa butika jud ko sa May San Pedro. Nya sa dihang nakagamit ko, sabi ko basin peke niya, dili man SED jud SED Celebrity jud ni daghang mga peke good.
4: Lagi nagasundog-sundog basta effective ginasundog gid na.
3: SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
2: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
7: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS. Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na. This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
20: Paro na kayo nakapuy, ma'am?
19: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung kong resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
18: The Original Koi Herbal Capsule.
21: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
22: Tapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid to rawat eh. Gani ay. Sabi nga nagmintin ko. Ano ay, pagkong iyaha.
20: Pwede lang, makakas.
22: So, ano ka, 90 na ka.
21: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: My budget!

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa dinhi sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart,
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart Tudu.
6: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
11: Charm. Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
14: Oras tatak, ka 11 minutos di papagala 5 sa kabundagon.
15: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Gising na! Bangon na! Sa unang radyo, unang balita.
16: Headlines karon.
14: Mayong buntag, ano to mga headlines sa itong mga balita? DFA mumisigar sa gigog harassment nga nasinati ni Palace Presekretary Claire Castro dito sa Vancouver, Canada.
17: Samtang kanhi DILG Secretary Benhur Abalos, gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. isip Cabinet Secretary.
14: Defense team ni Vice Presidente Sara Duterte minsistar gawai ebidensya aga prosecution ga adunay na kontrata ga assassin aga Vice Presidente Aron Mupatay kang Presidente Bongbong Marcos.
17: Samtang Chief of Staff ni VP Sara nga si Attorney Zulayka Lopez gitakdang mutistigo sunod semana subay sa pagpadayon sa impeachment trial sa Vice Presidente.
14: Samtang ga balitag lokal, sabot-sabot tali sa kagamanan sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Labot sa 93-1 lot, nagpadayon na.
17: Bigas bahin na Pulapu City Mayor Cindy King siya ni kondinar sa fake news nga nikatap nga nakapiktar sa mga klase sa Ulango Island.
14: Samtang ga balitag abroad, U.S. President Donald Trump ni hulgaga dugang strikes ang ilang ilusad ngadto sa Iran.
17: Samtang sa negosyo, gisuspenso nga buluhisan alang sa produktong LPG o kerosene, gilibkas na humanikunhod ang krudo sa Dubai.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Gising na! Bangon na! Sa unang radyo, unang balita.
14: Malipayo, Gadlang, Hoybin, Sugbo, Kabisan, Mindanao, Binsan, Nuway, Binasabuan, sa Holyo, Wig to smell bite the size. Grang sangans kini bukak persa. News Department ini sa DYHP RMN Cebu kami yung matig balita.
17: Sangan ni Radio Man Ken Galinea kini yung Radio Man Marisa Abadies.
14: Sangan sabdir kasawang Radio Man Arnold Bustamante ako si Radio Man Josephus J.K. Ogiano.
15: DYHP una sa lahat. Weather Update.
14: At doon na sutaon may gala ang huwain pagbanabalas kayong tangisman labi na ang update sa Super Bagyong Inday, Super Typhoon, no? Ang Bagyong Inday ng emisod na sa Philippine Area of Responsibility kagahapong Adlawa dito sa Cagayan de Oro City, Bagigala. At nag-update sa itong magkawanan sa mga weather forecasters sa Pag-asa Mactan. Aron masayod ta kung unsanay update, kung unsanay kayong karon ni Bagyong Inday, ha? Ay, mga tangay. Inday, palayo! Init, palapit! Wala na ito, aron kumbater, ha? Sa mga nga kukwanda mo, tiyuk! Ara, hala, sige, ato na paminahon, no? Ang sa mga weather forecast sa Pag-asa Mactan, si Ma'am Ana Dumdum. Yes, Ma'am Ana, kumusta ang sunod update sa Bagyong Inday?
18: Yes, mayong buntag, sir, and may buntag sa Tanang Tigolinaw. Makatawa din update. Si Bagyong Inday, ni weekend niya into a typhoon, di ka sa super typhoon, as o ganyan kadlaon, ang pag-monitor. And nakini sa may 940 kilometers silangan sa northern Luzon. Nakini maximum sustained winds nga 175 kilometers per hour sa sentro o gasiness ng mabot o 215 kilometers per hour. Nagaliho kini powers northwestward sa gikustuan nga 20 kilometers per hour. And sa kasamtangan na ay mag-iisa nga signal number 1 dito sa portions of northern Luzon and sa may portions sa Katanga. And sa laing bahin ng hangin habagat or southwest monsoon, panay nag-apiktar sa Palawan, Visayas, o sa Mindanao. So, adlawa day Central Visayas, makasinatita o panagsang panganurun, nato sa madagumang kalangitan, adan tayo chance sa mga patak-patak nga pangulan o kanyang mga rain showers or thunderstorms sa laking habagat. So, hangin o kadagatan, sarangan na hangin, gikan sa magandang kasagpan o kapos sa labi, sa Central Visayas and ang kadagatan. Kailangan sa Ampag Balon. Dali sa sugbo ang kadagatan na ipagtaob alauna, unos sa Kabuntagon and muna sa Migalas 2 si Utso sa Udto. At ang temperature forecast ko Adlawa sa Metro Cebu na sa 26 to 32 degrees Celsius o ang Adlaw mo sila o nila 5.28 sa Kabuntagon. Mga itong latest weather update o kinis ni Ana Dumdum, maayong buntag, dagang salamat.
14: Salamat, ma'am.
15: DYHP, una sa lahat. Weather Update.
14: Ito ang update sa Bagyong Inday. No? Salamat ni Ma'am Ana Dumdum. Isa sa mga weather forecasts sa Pag-asa Mactan. O garon, iba naman tayo sa update may galaprato sang sutaon ang gawas kabahin kung nagamdag ko ba, nagwanuan, ang hinahangin ba dito? Ay kami di umi kagawas kita sa nahina. Ako pa rin may pagmata. Sa'yo na ito, abot ka launa na ito. Ay na, ito si Tagaro ng gawas, gabayin. Pinagis itong magkabanan. Si Idol Tweety nagstambay na sa pikas niya. Yes, Idol Tweety, kumusta ang gawas, gabayin ka na marasa?
15: DYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Ito, ito i-establish pag usap atong communication. Itong ganun kay... Naputol, no? Okay na? Okay, ito balikan si Idol Tweety. Yes, Idol Tweety, kumusta ang gawas ng bahay ng karumaras sa Kabuntagon?
15: DYHP, Tatak, RMN, Report!
14: At... Okay. Okay, Idol Tuete, kumusta?
19: Yes, Rajuman JQ, maayong buntag!
14: Good morning!
19: Mahangino na nga buntag din ha, Rajuman JQ. Makitanggid na to, no, ang pagsayaw-sayaw sa tuang mga kakahuyan na diri gawas nga bahin, Rajuman JQ. Kaya lagi na kasi natin imantag paghangin-hangin. Apan, watay na sinati nga pagtutaligsik, Rajuman JQ, okay. Diri sa gawas nga bahin. Kagahapon pag iningad lawa, Rajuman JQ, no nga, maskin pag nakasulod sa Philippine Area Responsibility Kanisiya, Bagyong Inday. Nga ito ang nasairan, nga super typhoon, apan karoon, Rajuman JQ, ito ginadunggan o gikan sa pag-asa nga kanang typhoon na lang ni si kininga Bagyong Inday. Ito alam po nang pasalamatan no, kay Muraga. Lisod kayo, super typhoon pa ni siya, Rajuman JQ. Daghan kayo na itong mga kaigsuunan na nga kanagani nga mag-uol na po kay ang ilahang lugar, kay Bahaunon, or kay ang ilahang lugar kay landslide prone area. Pero karon na din sa syudad sa Sugbo, Rajuman JQ, ang atuang nasinati kay paghangin-hangin apan way pagtutaligsik. Ang atuang kalangitan po, Rajuman JQ, doon na no'y pagpanag-uma pa na dili po din anak kabaga ang pagpanag-umpot sa tuang kalangitan, Rajuman JQ. Ubay-ubay na po sa mga kaigsunan nga ni kay Sikay karong mga orasaha. Nga din, nangumpra na sila sa mga satellite market o sa carbon public market. O atong makita na, Rajuman JQ, sa tuang Facebook Live, sa tuang video, nga ang pagsayaw-sayaw, yun. Ani nga tuang mga kakahuyan po diris gawas nga bahin. Kinaraman ta din, ubay-ubay ang pagkahoy din sa tuang nimutangan. At bang naman gitas may capital area nga makitaan yun na to ang kining pagsayaw-sayaw po da sa kining mga kahoy din hi, Rajuman JQ. Murag, bugnaw ka, ay, lami kayo, iloko-loko sa higdaanan ron, Rajuman JQ. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, tungod, pus ka bugnaw sa panahon. Sa gusto rin itang matulog na lang yun ba, pero kay tungod. Oh, tungod, Rajuman JQ, nang inahanglan mo po gitang kwarta, kinahanglan po gitang mani kay Sikaya. Wow, yan,
14: mani, importante.
19: Kinahanglan mo trabaho. Ingani ang sitwasyon karon diri sa gawas nga bahin, Rajuman JQ. Muna nga itong pahimangno po sa itong mga motorista nga mga nagbiyahi karon nga dili po kumpiyansa sa ilang pagpadagan kaya nga uban na ba magsulit nga aming ngaw karon nga hangin ba ya? Basi niya kanang imuhang i-drive bandra nga motor kay kuan malupad hangin simbang po nang kod noon na itungod po sa kusog sa imuhang padagan na muna mag-amping lang kita kanunay mga kasama.
14: Hinahinay, yes, biso kanunay. Oh. Hinahinay lang dahil basta kanunay.
19: Oo. Oh, kana, again mo man ay pinaka-importante. Kaya masindot man ang naatay, maabtan po da, sa toang panimalay or maabtan pa po kita sa toang pamilya ba nga naghuwat po na ito nga makaulit sa itong mga tagsa-tagsa po ka panimalaya. Kaya maabot, o maabot rin mo kita sa toang destinasyon. Bato ka, Rajuman JQ, ato lang po nang gikalipay kaya gikan sa super typhoon, himo na lang typhoon, kinisi Bagyong Inday, apandig hapon ta magkumpiyansa, magdalagi hapon ta og payong raincoat sa katong mga doon naging importanteng lakaw. Apan kung wag yung mga importanteng lakaw, kaya pwede lang yung kayo mong mag, kung na lang, stay at home na lang yun. Kaya para iwas po da nga maulanan, mainitan, og unsa pa na dira, Rajuman JQ. So far, Rajuman JQ, muna nga to ang latest update rin sa gawas ng bahin. At wala po niya siren pa ang kiningdugang pang-update. Kabahin po na ni Bagyong Inday. Oga nga ito ang mga masinati karon na diri sa syudad sa Sugbo, kadalanan. Oga sa ito ang mga police report. Ini yung Idol Tweety sa ISM 93.9 of BYHP RMN Cebu Tatak RMN.
20: BYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
14: Okay, salamat ni Rajuman Idol 280 sa IFA Baigala. Unya matud pang Idol 280 nga nagsaysay sa Isayaw ka to Banakon ba to or Chachabir ba yay Chachabir. Nayo daw ko ng mga tanom, may sad na nayo lang okay ra mo nayo kung magbunok og manayo nga pinasayaw nga pinagatigat nga mga laknok yun ba. Tungkol sa hangin. Kailangan may bagyo na kasuto sa parang. Tapos nagkawaran na, murag, ilang-ilang siya sayang, murag kawaran na rin ang lambada tingali. Bueno, sa itong answer to win promo! Sige, pinakasimple nga yung kawaran eh. Pinakasimple na rin pangutana.
2: Atag ko gamay yung Conry Dive. Ito na kay, na ipangot na kay Conrator.
14: Bueno! Atong answer to win promo kung kamoy magkatubag sa sakto yung tubag. Sakto yung tubag. Tubag na sakto. Ha? Iko lang gapon ninyo. Among page sa DYSB sa RMN. Share. Onya ang page sub ni Attorney Rafael Fernandez Bantang, among station manager. So, okay. Atong pangutana. Ang Super Typhoon Inday ni Huyang nag ganin ang ganlan o gargadlaon. Unsa na nga kategoro ang kategori mo. Pari-pari ito, huna-huna. Ay, mga unta ako sa day. Vihil pa rin talagang huna-huna talaga. May unsa na kategori sa maong bagyo, be. Bagyong Inday. Bago rin yun ang dungo ganina, ha? Masa ito, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe. Ako mo ito sa buhay. Kailang kusog kay Mamino, Mamino lang dayon, paano yung makatubag? O kusog ka, kusog mo type. May unsa na ko, bebe, unsay. Kategori na sa bagyong super typhoon nga Inday. Inyong dungog nga ni Huyang na. Karugan lao, nadungog ninyo ang usap sa mga weather forecaster sa pag-asa. Si Ma'am Ana Dundum. O niya, mao yung isulti ha. Nga ang super typhoon na himo na. O si kategori ko na be. Kane, kana, asawa sa kano, kini kabit sa kano, kala kubate. Okay, ha, mao na. Ang atong answer to win for mo. Ang makatubag. Ay, ko lang din yung Gcash, ibutang, i-type, punya i-send lang din mo sa ako, na sa comment section ba, o sa appear yung Gcash number, kay base ka mo yung makita nila ni Gerald Abius, ni Day Marie, sa rin nga, sakto ganyan yung Gcash nga, tubago niya.
2: Naamoy ko, atong ihong nga, kay, nakura ba niya? Atong ihong nga, ang kuwalin niya mo, kung tubag mo sakto, ako ihong nga, doon ay 200 nga Gcash niya. Ha? Bati na eh.
14: Manang inyong buhaton lang. Mata to. Ako kung ba't masabot. Wala to uswo. Narangan yung anong buhaton. Naroon. Inyong yun makuha ang maong Gcash nga 200. Like lang mo. Follow sa official page. Nga, official Facebook page. No? Sa DYSP Armin Cebu. O kang Attorney Rafael Fernandez Banyog. O gishare nga tong FB Live. Karong oras ha. Nga ay kalimos yung Gcash number. Diba? Nga ang tuwag. Napag-type si Marisa ni. Ayaw kalimos to bag. Ano na, importante ha. Kaya basi, nag-type-type mo, nag-like mo na, nag-share-share mo na, yan yung kitapin yung Gcash na mo, yan mo ito bag. Yes, ila, saan ito ha? Los, yes. Licious! Manang, kung naamoy ko, ang tubag na sakto, itaywi, dayo na, tatunggin ko, ang number ninyo, niya, like o share sa mong page, ang Attorney Rafael, ana, niya, ang inyong number, o niya, ayaw kalimod, gina, ang tubag, kay, ana, ay, 200 na chikas.
21: Uy,
14: Rattle. Why no? Ano na itong answer to win promo? Ganun baga orasa? Uy, kiriyot. Masa na itong ganay. Oras na tag. 5 minutos. Pasado la 5 sa Kabuntagon.
22: This newscast is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
23: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
22: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
0: Zed Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
0: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
3: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng brogpirminti. Kumadunlan ni kaun. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
21: Life Extension Vitamin D3.
24: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
21: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
25: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
26: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
21: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
27: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
28: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
27: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
29: Buyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
30: O gaano nagkapi magana nga tamis mo Sir Max?
29: Ah, lagi basiglas na ni.
30: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
29: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
30: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
31: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
32: Sa opisina, pirmi bakang nagatubang sa computer?
33: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
32: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
34: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
33: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
32: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
34: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
35: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
36: Lila Intinado, Pro Patrol, Malincha City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata akong sigmuna, dinuot-untuin ko kung sa akong angay, tumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot-dang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
37: Makabuhay.
34: ba yung buntag sa tanan nagpaminaw? Kanima o ang imong helpline segment? Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
34: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
5: Kuy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
7: Rexido Forte.
8: Mas paspas, banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
23: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
22: That portion was brought to you by Maggie Magic Setup. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup.
12: Again, Jared.

0: makaingunjog ka og sana or original Koy Herbal Capsule. Di mag-or, sana or
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang iyang blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan og sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Siyang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Yatud ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 ang atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang DTX 500 nindot jud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
21: Oras tatag alas 5:18 na sa Gabundagon. O garon sa mga detalye na sa tugabaga balita.

0: Reaktong kapapaguman may galing ipalanta sa rabantog ng Herbal Capsule sa Gabisan ng Mindarao, ang Koy Herbal Capsule. Suplemento ng ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, kami mahatang may galing sa lamas. Kaligon sa atong immune system, margalita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang pag-inom sa Koy Herbal Capsule. Kimuwag lang niya sa mga balitian. Sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga tahi. Ug ubang pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mubatok sa inyong may gala sa may sanong sangamatang sa virus. Labi ka na may gala ng anunin na naghulga na itong virus kini may gala ang COVID-19. Ug laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga bitalina nga naanini. Sama sa potasyum, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og cyanin. Namuhatan ng may kalagkaligun sa kalawasan. Ang Koy Herbal Capsule na probaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagit may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, ito ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
1: Taas bang presyon sa imong dugoy ka badunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nang nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantine gikan sa palia alang sa insulin function. Kububong imong blood sugar, control pa imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasamay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance. Ang Syndrome Silver Advance para sa 50+ ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na in-adjust ang level para sa edad 50 pataas, like lycopene to help protect your heart. Potassium, tumutulong sa normal blood pressure, at chromium, tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kay kontas ang levels of vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinog maayo, magka-produce kinog mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at usadlaw nga Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or Katugos itong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Dinas yung tagsatag sa kamanga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 ang 0917 0917-311-8161. Nya ikalimot ha, para makasigurado gid mo nga authentic o genuine kanang inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gid og tan-aw para makita nimo din na kung duna ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina nimog dili dawaton or imong pangayoon ha, katog yung dunay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabay ni ka makanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayong andamo ng Super Fiber. Kung wala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber, pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung dari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic.
3: Mga kasama, digin mapugnan nga mutaas na ang atong edad. Mailhan na nato na ng edaran na ta, kaya na naman tayo masinati ng mga sakit sa lawas, nga kaniadto sa batanon pata, wala nato ni mabatsagi. Musakit na itong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang atang kugo, kaya taas na rin ang atong blood pressure o atong blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit ang mga lutahan. Unya, mapiktuhan rabagyo ng atong buluhaton sa balay, nga na kay naa naman tayo ipamati sa lawas sa mo nang nanginhanglan taga ngilngig nga maintenance. Di palang dugay, masaga na ko makasinati o gapangurog o gapagpaminhod bisan sa mga simpleng buhato nako kada adlaw. Ingon gyud siguro kung nagkaedad na, labi na kung dunay ipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Maong inubanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko o gavanular. Tungod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level B1, B6 o B12, tabang para sa nerve repair o proteksyon. Dunay additional B2 o B3, aron dunay tabang sa heart health o cholesterol. Ilbanan sa akong diet o exercise, aron padayon ang paglihok, di ba? Mga pangutan ang inyong doktor kabahin sa vanular, 23 pesos per tablet SRP, Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras sa tagalas 5:30 na sa kabuntagon.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
8: Set health testimonies.
9: Health testimonies.
10: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
11: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay Gitor ako, mahupong mo sa mayo. Hinaim naman po na ako, Sid Panyawan, with Bagusin. Lantanog mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay ako, so good. Ato na, karikamer ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
12: Taas nga uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Distrito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
15: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
17: ACS!
18: Bulyat, ging ng kusdoktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
18: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudla na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Seed Kogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadong kumuhaan sa radyo ng kogon o panyawan, ipalit dahil ko, awan nyo, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatid. Nyaka, antog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako, humikang sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin, sabay na bispa.
20: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Nor Sinigang Mix, this time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine, I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Turbo 66 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, cranberry, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for hell. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXC Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXC Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o kilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata Siyam, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain. Ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaanin ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
16: Oras tatag, 19 minutos di pabagalasay sa kabuntagon.
17: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makapunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sunod sa Sugbo, naanin ni Mutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, dool sa Kamanhag Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugda ng atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa gol. Gavitamin D3. Samatag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix. Adun ka rin 200 ayo nga Vitamin D3. Mao na makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dun mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties nga mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula, gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna nga itong sugato ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa Timog Adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pang mga butika.
16: Oras na tag, 16 minutos di pabagalasay sa kabuntagon. Bueno, ni atas itong answer to win promo may gala. Doon na ni Daog, no? Doon na nakita og nakatubag og sakto may gala. Ang iyang tubag, Typhoon Category. Salamat kayo, no? Typhoon Category. Unya... Asan ito itong kundi? Huwag ka man. Og ang midaog, mao si Wilfredo Bibi Igbus. Okay, si Wilfredo Bibi Igbus may nakakuha og saktong tubag may gala. Daos sa 200 nga GCash, no? Unya, chat lang sa DWS Permin Cebu nga page para ihatag inyong iyang GCash number, no? I-type lang inyong GCash number sa comment section, no? Sa page sa DWSP. Unya, laing, laing na sobrang nga 200 nga GCash! Kaya na, eh? Laing pangutana! Ala, paminaw, og uptick mong paminaw, aron uptick sa bumutubag. Aron ang 200, dili mo... Dili ko aon ni Bagyong Inday, ha? Dili mulukpan ba? Ang kadua pangutana! Kay bao na mataas ang nasura, pero asa na pita sa Canada? No, asa na pita sa Canada, nga giharas daw si Attorney Claire Castro ang spokesperson ni Bibi Bagala? Nagiralihan siya ba? Sa Canada na nga nasun, pero asa na pita, no? Sa Canada siya giharas daw siya. Eh, kana! Simpura kaya na, basta nagsugod sa litrang V, ha? Nang litrang V, as in Victor, isa nang van, ana, van, ana, ana, manitawag, ha? Manatoy kaduhang pangutanas ng answer to win promo.
14: Ronda Presinto, RMN, DYHP, Police, Platter.
16: Ato garon paminaon nga balita sa kapulisan. Kapulisan sa Liloan padayon nagimbisgar sa kabatayon sa usa ka 76 anyos nga tricycle driver sud sa usa ka motel. Kasama mo sa bita Rajman Paul Lauro.
14: DYHP Tatak RMN report.
18: Rajman Jikyo padayon garon ang Liloan Police sa pakisusi sa tinud-anay sa tinunggan sa kumatayon ni 76 anyos nga tricycle driver nga biyudo nga napalgang patay sud sa Wow Lodge nga may mutang sa Purok Water Lily sa sityo Labak, Barangay Yati, lungsod sa Liloan niadtong alas 8:30 na sa Biagig at Lao. Ang kapulisan sa Liloan nga nawat og tawag gikan mismo sa motel nga dunay usa sa ilang mga ni chicken nga napalganang patay. Ang kapulisan ni investigar o ilan ni ining biktima na si Bienvenido Pitugo, 76 anyos. Sigon sa cashier sa Wowlands na ganang sayo pa sa buntag, doon ay kakuyog na batanong babae, ining maong nga namatay o niya sa diyang unang nigawas ang kuyog na ining babae. Dito na naibong ang tagawaw lunch, ilang isusi, ilang na nakita na nag-ubo na kinig maong biktima. O di ini, ilang ipaubo sa autopsy ng yun ang patay lawas. Kaya wapan na sila nakita na saman nalawas rin eh. Padayon sa nilang di ila at tungkuyong gababae sa biktima. O niya itong report niya eh po sa Liloan Police. Ako niyo, Radyo Man o Lauro. DYHP, Tatak, RNN.
14: Radyo Mo Nationwide.
16: Laiga Police Report by Gala, 19 anyos, nadakpan sa bypass operation. Kasama mo sa balita, Idol Tuwete.
14: CYHP, Tatak, RMN, Report.
19: Hida ko, pangusa ka, 19 anyos nga lalaki humanasak ni ta sa mga otoridad ang ituhang Shabu ang nakandidara o gumukabat sa 680 mil pesos at tulsa sa bypass operation. Dini sa may barangay San Roque ng Dakbayana, ang mga operatiba gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas, uban sa Waterfront Police Station, mao'y napahigayon sa operasyon. Dini sa may CTU Palma, mga alauna 40 sa hapon, ang suspek ang nailalaman sa alias niya Jay o sa kadisinilabi anyos, residente sa barangay San Roque o gidala sa kustudiya atun sa operasyon. Matod sa Barangay 7, operasyon, gipasiugdahan sa impormasyon gikan sa usa ka tinagong informant nga mo'y hinungda na nga gipaubos sa mga otoridad ang suspect sa usa ka semana nga pag-andam sa kaso. Gibutig usab sa mga investigador nga bag-o pa lang nailhan ang kining suspect sa ilegal nga kalihukan sa droga o gituhang makabaligya o mukabat nga to sa 300 nga to sa 500 gramos nga gituhang shabu matag semana. Nasakmit sa mga otoridad ang upat ka pakete sa gituhang shabu ang may gibugaton o mukabat nga to sa 680 mil pesos basis sa standard drug price. Nasakmit sa gikan sa suspect ang marked money nga gigamit sa bypass o sa ka cellphone o guban pa mga ebidensya nga dili drogas. Ang mga nakumpiskang illegal nga droga gidala sa Perea 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical nga examinasyon o tukmang disposisyon. Ang suspect kasamtang ang gitanggong nakas custodial facility sa Perea 7, dinis may barangay Lahuga ning Dakbayan samtang giandam ang mga kasong kriminal bato kaniya. At bangon niya ang mga kaso tungod sa giingong paglapas sa Section 5 o pagpamaligya o delikadong droga o Section 11 paghupot o droga sa Busa Republic Act 9165 nga nailanusap sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung napamatudan ng kung nasadaan ang akusado, mahimong at bangon ang silot nga pagkabilanggo sa tibok kinabuhi og multa nga maabot nga to sa 10 milyones ka pesos. Kauban na to sa itong Armin Patrolton Speed Pilot, Idol, Double D, kinyo Idol 2D, sa ISM 93.9 of DYHP, RMN, Cebu Tatak, RMN.
14: Radyo Mo Nationwide. DYHP, RMN, Cebu, the official number one. Radyo Mo Nationwide.
20: Samtang sabot-sabot tali sa kagamanan sa Dakbayan ug dalawigan sa Sugbo labot sa 93-1 lat magpadayon na kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonos.
14: DYHP Tatak RMN Report.
21: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Magpadayon na ang sabot-sabot tali sa kagamanan sa Dakbayan ug dalawigan sa Sugbo labot sa 93-1 lat matud ni Mayor Nestor Archival ng duha ka lokal nga kagamanan. Maghulman og technical working group kun TWG alang ini. Kini samtang libuan ka mga beneficiary gawhag sa mayor nga mubayad ang daan sa ilang buluhisan sa yuta o sa building nga ilang giokupahan. Matod sa mayor nga siya ni issue na og executive order nga naghulma sa TWG sa habig sa city government o kini magitagbo sa TWG sa probinsya sunod semana.
22: I signed already an EO organizing the technical working group, and next week the two working group will now meet and starting to, you know, make negotiations already.
21: Si Mayor Nestor Archival ang 93-1 lot nga gipadag-iyas kagamanan sa lalawigan namutang sa 11 ka mga barangay sa syudad o giikupahan sa libuan ng mga informal settlers sa Dakbayan. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa, apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients, maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong radio man. Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo nationwide.
1: DYHP, RMN, Cebu. The official number one.
0: Radyo mo nationwide.
1: DYHP, abroad, ngayon.
20: Ang atong balitang abroad, atong ganito sa said marketing, ang tiga-mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liliment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, o kang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglabana. Nitali sa tong balita, nihulga si US President Donald Trump nga dugang mga strike ang ilang ilusad batok sa Iran human kini mipaybaw nga natapos na ang ceasefire tali sa duha ka mga nasod. Dugang niini nihulga usab si Trump nga posibleng mapahamtang siya pag-usab og naval blockade sa mga pantalan sa Iran. Nasuta nga si Trump anaa sa NATO summit sa Turkey og nagtuo kini nga ang Memorandum of Understanding tali sa Tirana natapos na, apan mahimong magpadayon ang negosasyon kung gusto sa Iran. Una nang nitugaan ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran, nga giatake nila ang American military target sa Bahrain ug Kuwait, human giingon nilusad ang America og strikes og subling ni pahamtang og sanksyon sa Iranian oil sales gumikan sa mga pagpangatake sa mga barko duol sa Strait of Hormuz. Mao ka to ang balita nga abroad atud kanato sa said marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o kang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ni ana ang bagong herbal capsule mga kapanyawan, nga makalibyo sa inyong mga balatian sa lawas. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero uno wa na ilain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naganausab ang nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa inyong lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol, ug high blood pressure. Brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sa mga set Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Busaon sa inyong giwat, palit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Oras tatag, 5 minutos di papagalasay sa kabundagon.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3.
27: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
25: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
28: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
29: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabong nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants na pamatud-an sa pagtuon, nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, ug uban pa. Maka-increase up kini sa energy level, maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, malunggay, kanela, bayabas o gross hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Oras tatag, 2 minutos di pa mag-alasay sa kabundagon.
3: Magandang araw mga kasama! May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis paniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nang-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa. Daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o panga maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
4: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niyo katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Maong diniangay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan na to din nga mga listeners na kabatina ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa dili pa baga balita to sa ipaibaw, ang laing mananaog, no? Og nakakuha sa saktong tubag sa itong Answer to Win promo, si Evelyn Gadiane. Answer, Vancouver, Canada. Okay, thank you so much, mamo. Si Evelyn Gadiane, maoy kaduhang nakakuha og saktong tubag sa itong Answer to Win promo. Samtaga, salaiga, balitang-balitang lokal. Cebu City Councilor Philip Zabra magayong katinawan kang Mayor Nisir Archival gamit sa food terminal sa siyudad ngadto sa Laing Katuyuan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulunos.
5: DYHP Tatak RMN Report. Mangayo o katinaawan sa Cebu City Councilor Philip Safran gadto kang Mayor Nestor Archibald pagamit sa food terminal sa syudad gadto sa laing katuyuan. Ang food terminal o bagsakan center nga gituko diha sa South Road Properties kung SRP gigastuhan sa Department of Agriculture kung DA 7 o 14 milyon pesos ubos sa paninguhan ni Safra. Apan kini karong gihimo nga eco station sa kagamhanan sa bayan o processing station sa mga basura sa syudad. Mato ni Safra nga wa mag-serve sa purpose ang pagtukod sa food terminal o bagsakan center dindini unta ibligya ang abot sa mga mag-uuma sa syudad.
6: Must serve your purpose, so I just wanted to kung get ask him kung unsa gyud nganong ningon na maybe for the time being kana sa but ako na siyang istoryahan.
5: Si Konsehal Philip Safra gipabaw noon ni Archibald nga ang DA anda mohatag og 300 milyon sa kadto sa usa ka bilyon ng pesos alang sa katukuran sa food terminal sa Dakbayan.
7: They will give a minimum of 300 million to 1 billion pesos to build what we call as the food terminal sa Cebu City.
5: Si Mayor Nestor Archibald ang mayor magpatabang sa konseho sa syudad papitag guna ang katukuran sa nisutang food terminal. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
8: Radyo mo nationwide. DYHP, RNN, Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide. DYHP.
9: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Atong balitang negosyo, atod ka nato sa said marketing. Ang tiga-maugtiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, ng epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa atong balita, opisyal ng Gilipkas ang ipatuman nga suspension sa excise tax o bulisan sa mga produktong LPG o kerosene. Gianonsyo kini sa BIR, umang ipatuman ang maong suspension nitong Abril sa katuyuan nga magaan-gaan ang mga galastuhan sa mga consumer taliwa sa talandugon nga paglihok sa presyo sa lana tungod sa tensyon sa Middle East. Ang maong kalambuan tungod kini sa pagkunhod na sa average price sa krudo sa Dubai nito may aging buwan nga niabot na og mas ubos sa $80 matag barilis. Kinumduman nga sa wala pa ang suspension ang excise taxes ubos sa train law gitakda sa 3 pesos kada kilo alang sa LPG og 5 pesos sa matag litro sa kerosene. Apan temporaryo kining gisuspenso sud sa 3 ka buwan sugod ni atong Abril. Katong mga balita, gihatod ka natong sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Dugaga balitag lokal revitalization sa Fuente Osmeña Circle sa siyudad sa Sugbo. Ipaabot nga masugda na sa musunod nga mga adlaw. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulonos.
8: DYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Gipaabot nga masugda na ang revitalization sa Fuente Osmeña Circle sa siyudad Sugbo sa musunod nga mga adlaw. Kanito ko tiyagingon ni Mayor Nestor Archibald nga nahumana ang plano o drawing alang na ini. Ang Fuente Osmeña Revitalization, abagan sa kagamhanan sa lalawigan o sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kung CCCI. Matong ni Archibald, na kinigastuhan unya sa CCCI o kung huay mga kakulian, kinigipaabot nga mahuman sunod tuig.
10: If things going fine, CCCI will fund it so that, of course, before sinulog 2028, nindot na kayo ang atong
5: puente. Si Mayor Nestor Archibald, ang City Council una nang niawag sa mayor nga himuong prioridad ang rehabilitasyon o pag-upgrade sa Fuente Osmeña Circle nga naisa bisar kapin sa usa ka siglo na ang nakalabay. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
8: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Bueno, atong sutaon ang gawas kabayan kung kinse nasakpag naminaw karon sa DYHP RMN Cebu. Among magabalan sa Research Department ngay pangluhan nila ni og sila si Laylay Laylay naman. Laylay Rabanis Arigadas og si Julius Balili. Kinsay nasakpag ang Julius karon nga naminaw nga karang naminaw gud ha. Ato paminaw be. Yos, kinsa na? Umabot ko siya si Potromo. Kinsa na, Kusyal?
8: DYHP Tatak RMN Report.
11: So, last address.
2: Kondisyon na eh. Oh, kinsa wala?
11: So, nakita na sa kwandro yun. Lamig kay
2: smile. Oh, lamig kay smile. Smiling kayo eh. Gabi ha. Oh, dasig kayo o kondisyon kayo.
11: Oh, dahil may pagawas. Pero makita.
2: Oh, hindi na ikaw. Nakita na madugog yung tingog. Kanao, smiling nga gan. Good morning, ma'am.
11: Sa pangalan ni mo?
12: Ako si Alma.
2: Oy, Alma.
12: Kampo. Ah, oh, Kampo ra.
2: Oh. Almo, Alma Kampo. Sabi na kong tampos. Sige, Alma Kampo.
12: Salamat sa po, sir nga. Naka-ari ang taga-DYHP. Palipay sa iyang bugas.
2: Yes. Kadawag yung bugas na ka. Nasakpan yun ka, ma'am.
11: Nasakpan. Isak sa ma'am.
2: Nasaspan din. Nasaspan. Salamat kayo, mama. Kanunan sa pagsuporta, pagpaminaw sa DYHP, ha? Sige.
12: Salamat sa ko, sir. Kay mawag din eh kung paminawon.
2: Salamat kayo.
11: Punta ka ito gabi. Diyan ay mong radyo.
2: So, rasa sa minaw? Ano mo yung mga tayong dagag gamin yun? So, nakiplano? Tapos, hindi ko siya alam.
11: Ano kayo, pangka sa mga dikyo nga, doon kayo nagminyo.
2: O, sa rasa, maminaw, ka-radyo man, Julius? Kusyal?
11: Ano rasa, maminaw?
2: Alas 5 hangtod? Hangtod alas 12? Sa tungang gabi eh?
12: Sige, maminaw sila eh.
2: Ko na. Mo ni sakto ha? Always gina, always firme gina kano na ya?
12: Magina sir kay ganahan mo kung maminaw good.
2: Oh, oh.
11: Maminaw ka what the style?
2: Kana katawa agay mamay. Biya kayo sa tanang mga drama yos mga nang ipangutana ni ma'am gabi ha. Sa tanang dagang drama sa DSB ka na rin yung ipangutana nga drama nga what's the style? Nga naman?
11: Oh,
2: exercise din na. Exercise din ay?
11: Kana kay ka man among nasakpan no na tan na minaw sa DSP makadawat ka pa halipay nga buga.
12: Salamat sa buga sir.
11: Okay, so sa pagkano mo nay
12: Alma.
11: Si nanay Alma day atong nasakpan sa man GQ no so kamo diyang na minaw no paabot lang kamo namo basin kamo na sad sunod ang makadawat sa mo mga pahalipay paminaw lang jud buntag hangtod gabi. Kaban ako dito sa mga Lailin Rabanis Targadas o si Double D sa 93.9 IFM Cebu. Sininyong kasama ang Julius Balili, DYHP, Tatak, Karimen.
8: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mong dili ka regular nga makapagawas si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magbuturag imong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-ino matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
2: Bueno, wala tayo igong oras ng kapanagobas sa tugay tulumunod sa mga balita o ng radyo o ng balita. Sa mga ng 4:30 o hanggang lugar mga rasa sa Kabuntagon. Musunod ang tulumunod straight to the point. May kasamang radyoman Benji Olpos Tangia. Ako mga partner na rin sa Pikas Lawak sa Katumbagan, the tallest, the tripender. Radyoman Nestor Hobisilio. Yan din sa OBS, kasalamatan ang The Matsuman. From the red corner with 160 pounds. Radyoman Gerald Abios. Sagan sa mong gas station manager kasama ang Radyoman Atty. Rafael Fernandez Banyo kung sa mong program din kasama ang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Sagan, sinibukang pwersa sa News Department din sa DYSPRM in Cebu, kami inyong matigbalita.
4: Sagan ni Radyoman Ken Galinea, kini yung Radyoman Marisa Abadies.
2: Sagan ni kasamang Radyoman Arnold Bustamante, ako si Radyoman Josephos J.Q. Gano. Nagasalamat sa iyong pagpaminaw, dalawin ang Diyos, Tatak RMN.
13: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
15: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahan ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:12 na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas, mayong buntag kanatong tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa tuang pagpanag-uban og pagkulokabildo usab karong buntaga.
10: Straight to the point.
11: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhay ngayon sa paghatag niya kanato og lain asab nga adlaw, lain asab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisot.
10: Straight to the point.
11: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Huwebes, pizza 9 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
10: Straight to the point.
11: Kumusta to mga pinanggan digpaminaw, to mga sukin digpaminaw nga naminaw karong mga orasa? Sila tatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa Facebook Live, sa tuang nga YouTube channel o sa DYHP application.
10: Straight to the point.
11: Tangalan usab mga kasama ni Attorney Rufil nga maoy regular anchor karong buntaga. Ako niyo ang kasamtangan nga makauban Radio Man Benji Olpos Tanghian. Maoy makauban ninyo o niya matagkarog o niya. Nagkaroon to taod makasama, makauban na to. Pwede ay asiste, si Attorney Rufil, no? Kauban na to para mga sukindig paminaw sa mga diskusyon, sa komentaryo o sa pag-analisar kabahin ni ini nga ikatulong adlaw sa impeachment trial kagahapong adlaw.
10: Straight to the point.
11: So, naa makasama sa Attorney Rufil at makauban sa garon ay magkabalaka ha ito mga naminaw sa radio nagtanaw sa nga Facebook Live ay balota nga naghinam-hinam na yun sila maayo kasama nga Marisa nga makauban madungog mga sukindig paminaw sa Attorney Rufil na o niya labi na ni ini nga nindot kang isgutanan mga sukindig paminaw nasudnon dili lang nasudnon kundili nakip na usab nga gisgutan mga sukindig paminaw dito sa gawa sa nasod at ang asawaan karumuntagat.
10: Straight to the point.
11: Onya, arita sa tuang misgutanan sa mga sukindig paminaw karong buntaga. Tungod kay Super Typhoon da Inday ni Huyang na ngadto sa typhoon category.
10: Straight to the point.
11: Signal number one og pabilin niya giisa sa mga lugar sa amihanang bahin dito sa Luzon.
10: Straight to the point.
11: At least in town, ni Kwanra in town, kining bagyo nga si Super Typhoon Inday, mga sukindig paminaw, ni Huyang nas pagkakaroon o niya ng pasalamatan nga wala kayo'y nahimo mga sukindig paminaw nga o wala tama kasi nati ba o hangin o kusog hangin o uwan din eh, sa Sugbo. Apan dito sa Negros Island region kasamang Nestor, may nakasinati islag uwan kagahapong adlawa.
10: Straight to the point.
11: Samtang unang simana sa impeachment the trial ni Vice President Sara Duterte natapos na kagahapong adlawa atol sa ikatulong adlaw ni ini apan usara ka witness ang napresentar sa prosecution sud sa tulo ka adlaw nga trial.
10: Straight to the point.
11: Ang ano bitaw to nga ang katong usa nila nga witness nga ipresentar unta nila kagahapong adlaw mga sukindig paminaw giatras man. Gisibog mga sukindig paminaw nga unya na po kuno sa Lunes. Sa Lunes, sure na gyud kuno sila.

specific yod nga rason mga sukindig paminaw apan ang duhaman unta ka witness ang ilahang ipresentar kagahapong adlaw ha ang usa mga sukindig paminaw mao to ang agent sa NBI nga napresentar kagahapong adlaw o gani gi-cross examine sa defense team apan paghuman sa mag-cross examine wa na mapresentar ang usang witness ha duha man unta wa na ma kwan ha ngano kaha basin og ngano kaha unsa kahay rason sa prosecution ha unsa kay rason sa prosecution nganong ilamang giatras nganong ilahang gisibog unya sa sunod mga sukindig paminaw nga trial straight to the o sa sunod nga hearing ha ato niya tagag pagtagad sa mga nistora ngano man ha ningon sang uban an hadlok to sa cross examine unsa kaha kinsa kahay kinsa kahay gi angan-angan ato or kinsa kahay kanang naang gi kuanan ato ba ha ang prosecution ba ang mga abogado ba sa prosecution ang panel of prosecutors ba ha or ang counsel sa prosecutors maoy dili gusto nga ipresentar usa nila ato or ang witness mismo ha Ayay, so good naman ka sa mga nisto. Subay ni ini, prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ni pasalig nga ilaha gyud nga ipresentar ang tulo ka mga witness sunod semana. Diin lakip nga ilang ipaatubang sa trial mao ang Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Straight to the point. Matagag pagtagad di makasama to aning atngan hakay ang sunod nga trial mga sukindig paminaw sunod semana naman sa sunod semana kasamang Nestor o niyan ingon lagi ang kanang naang prosecution team ningon ang panel of prosecutors ingon ang ilang counsel mga sukindig paminaw nga wala lagi o lagi sunod semana ipresentar lagi na mo ha Onya mo nay mo ingon sila nga ngano man si Vice President Sara Duterte di man motubag nganon si Vice President Sara Duterte nganon dili man na sila nganong di man sa katubag ngan di man katubag say tubagon nga di inyo ipresentar gahap Anda mga sukindig paminog tagana ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ha ang ha andam kasamang nisto ha ang counsel sa respondent ang abogado mga abogada ni Vice President Sara Duterte nagulat gyud in town ipangandaman nila gahapon nga unsay ha unsalay ipahayag unsay mga ipanulti silang ikaduhang witness unta gahapon apan wa man na dayon ha ngano kaha kasamang nisto naalanganin baka sila unsa kay tan-aw dagway nila nga matay nabungkag man ang ato ang kuan ani Or baka ha, wa sila magtuo nga ingon ato ang dagan sa cross-examination gahapon. Ha? Basig wa magtuo kasamang nistor ba, unyang ilang script nga giandam, medyo maalkansi unya ang ilang nga witness. Ha? Ay gahapong adlawa, good. Ha? Gahapong adlawa, dapat duha ka witness ilang ipresentar. Pero wa na mapresentar ang usa. Ha? Walay specific nga rason bitaw. Pero ingo man nga ayaw po kabalaka kay sunod si mana ipresentar na mo bitaw promise. Onya ilaha nga ipatawag, ilaha nga ipatambungon sa trial mga sukindig paminaw ang katong Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez, ha? Mamani ang katong to ang ipatawag dito sa Kongreso sa Quadcom kasamang Nestor. Ha? Muna yung ipatawag katong Chief of Staff, katong babae ba, katong Attorney Lopez, Zulaika Lopez, nga gi-contempt dito. Ha? Gi-contempt dito sod mga sukindig paminaw sa kanang naang detention cell. Ha? Dito mga sukindig paminaw sa Congress. Kahapon ganing adlawa atol sa cross-examination, dunay video nga gi-play dito mga sukindig paminaw. Ha? Nga medyo naghilak og maayo nangayog tabang ang Attorney Lopez mga sukindig paminaw mao tingali to nga tan-aw nila la na masulay ka diha basiga maipit niya tong witness aning aton ipresentar ron aton ni mitingan sa ha?

0: Samtang misteryoso nga green the sealed box nga giingon nga sulod niini, ang mao ang mga tax records sa magtiayon nga si Attorney Man Scarpio o si Vice President Sara Duterte Carpio. Lakip nga gipasupina sa prosecution team sa impeachment trial sa ni Vice President Sara Duterte. Human hingpit kini nga nabalik sa BIR atol sa pagsugod sa trial.
1: Straight to the point.
0: Kanto mga sukindig paminaw nga green the sealed box, ha? Ginumdum ato nga ang sod kasamang nistor mga tax records sa magtiayon nga Carpio ni Man Scarpio og ni Sara Duterte Carpio kasamang nistor. Gibalik man to dito, ha? Nganong gibalik to mga sukindig paminaw kay sa inisyal nga gihatag a statement sa impeachment court, wa man to mamarkahi di ay katong ebidensya kasamang nistor, wa mamarkahi pa. So muna nga karon ningon ang prosecution nga oy ngon gibalik man to dito nga moro ba ni amo ang alas unta gibalik man gibalik dito kay kuana kanang naa nga ma technical ta ana technical ta na karon ilang ipasupina kasamang nisor katong green box ha sa gyud kay naa ato nga green box ay gani kay dili malita ang gisudlan katong yung box nga gray. Samtang sa laing bahin na defense team ni Vice President Sara mi insister nga walay ebidensya ang prosecution nga nangkontrata si Vice President Sara Duterte og assassin aron mupatay kang Presidente Marcos, First Lady Liza Marcos og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Uni atong hatagag pagtagad makasama ha kay kanang naang high crimes ba? Kanang naang gitawag nila o kanang naang sa high crimes kasamang nistor o na wala man. Katuntong sa ikaduhang adlaw pagpresentar sa witness na establisar ba ang high crimes, na establisar ba nila no? Kaning niyang ilahang pasangil lang subject matter kasamang nistor nga high crimes, doon na kunoy assassination plot, doon na kunoy grave threat kasamang nistor. Wa sila'y na presentar ang katunto ang prosecution. Matod pa sa defense team, wa mamoy na wala sila'y na presentar nga mga ebidensya nga si Vice President Sara Duterte doon na tinoy gikontrata. Wala mapresentar dito sa prosecution. Muna tagad na itong pagtagad ha kay medyo gahapong adlawa, medyo naguba mga sukindig paminaw. Medyo baraga nagtahirig ang ilahang nagtahirig ang pagpresentar sa witness sa cross-examination gahapon. Sa pikas bahin ato hatagag pagtagad makasama kay Senador Rodante Marcolita adunay mild pneumonia og degenerative disc disease si Senador Rodante Marcolita.
1: Straight to the
0: point. Ani nga murag nadugay mga sukindig paminaw ag pang-transfer no ang pag-transfer ni Senador Rodante Marcolita mga sukindig paminaw gikan sa PNP Hospital tungod kay duna intawi pneumonia di ay no si Senador Rodante Marcolita kaluoy pud taon kasamang nisto. Samtang sa laing bahin kanhi DILG Secretary Binhor Abalos gitudlo ni Presidente Marcos nga iyaha nga bag-o nga cabinet secretary.
1: Straight to the point.
0: Samtang LTO7 mo pa si dungog sa mga riders nga nakatabang pagpatuman og road safety giniubos sa ilang gitawag nga Road Heroes program.
1: Straight to the point.
0: Samtang DepEd mulusad sa active shooter drill sa mga eskwelahan.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin o dugang isgotana na to probinsya sa Sugbo mupatuman og temporaryo nga pagban sa mga buhi nga mga baboy gikan sa Negros og sa ubang lugar nga adunay kaso sa ASF, ha?
1: Straight to the
0: kon
1: point.
0: Kon kining sakit sa mga baboy nga African swine fever.
1: Straight to the point.
0: Ora og 45 kaadlaw mga sukintig paminaw ang pagban sa mga baboy, ha? Kung wa ko masayo, gikan sa Negros Island Region na paingon dire sa Sugbo. So di pa makasulod mga sukintig paminaw tungod kay
1: straight to the
0: ang
1: point.
0: Maong duha ka mga probinsya adunay kumpirmadong kaso sa ASF.
1: Straight to the point.
0: Balita sa gawas sa nasod, US President Donald Trump ni hulga nga mulusad sila og dugang nga mga airstrike batok sa nasod sa Iran.
1: Straight to the point.
0: Naunsa na sad ning kalakihan, naunsa na sad ka Trump, ha? Kanaguban pa mga sukindig paminaw nato nga hatagag pagtagad karon ato ang isgutan diri sa tuang nga pagkulo kabildo karon muntaga nga standby lang sa makasama kay sa tuang pagbalik ato ang i-check og mukha na no kanana ang mukuyog nato si Attorney Rufil mga sukindig paminaw para sa pag-analisar pag-hatag mga sukindig paminaw katinawan kagahapong adlaw lakip na usab ang naestablisar bagyon sa prosecution mga sukindig paminaw kaning ilahang mga pasangil batok ni Vice President Sara Duterte nga lakip ang high crimes o kaning ni ang grave threats mga sukindig paminaw ato nang tagagpagtagad sa pagbalik diri mga sukindig paminaw sa tuang pagkulo kabildo og sa 93.9 IFM alas 6:27 na sabunta.
1: Straight to the point. Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
2: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibes.
1: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
3: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hi, Jen here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tuod ani kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress feeling halata, fresh, and focused. Guapa ka! Stress Tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
16: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa inyo lab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
17: Straight to the point.
0: Ato ang atak na alas 6:32 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa tong Bagulo Kabildo karong buntaga.
17: Straight to the
0: point. Onya ato a karon nong hisgutan mga sukin digpaminaw. Kaning niyang ikatulong impeachment, ikatulong trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kay kinsa naman say naka nakapuntos gahapong adlaw kasamang ni kisa may nakapuntos kay atong unang adlaw, matod bang Atty. Rufil, nakalabaw, katong unang adlaw, nakalabaw, yung half shot kay sumang Nestor. Buta na to, nakalabaw o usa ka puntos ang defense team. Gahapong, atong usa, pagka-Martes, murag daghan man kay glabaw, akong gitutal, tumurag maabot og lima ang labaw sa defense team. gahapong adlawa, mura og klaro kayo. Klaro kay kasamang Nestor nga murag muna nga niyon sila nga noon sa mga abogadong Sara sige mag-object sige object atong Martes gahapong adlaw muro mag-times 3 ang objection sa defense team ni Vice President Sara Duterte kaysa prosecution. Mas daghan pa nung objection. Mas daghan pa nung objection ang prosecution mga sukin digpaminaw di ay. Nang sa manigay, pagkantin ko ano nang katataw da. At sa itsek, si Radyuman po Lauro kay matod pa. Di armadong lalaki sikop sa Uplan, Bulabog, sa kapulisan. Taning kwaon ang kumplitong detalye magkasama sa report ni Radyuman Paul Lauro. Yes, Radyuman Paul.
18: DDDYHP. The Top RMM Report.
19: Sa mga DJ, mga pasado ni alas 10 ang takna sa kagabion diya sa may Ibanez compound sa barangay Bambaling, ingat po na po yung sugmo, kining maong armadong tao, gitawag ni sa usa ka concerned citizen sa atong kapulisan, o dali kining girespondihan, o nasikop, o nakuha sa iyang posisyon ng usa ka 38 Apaltec revolver. Ang landitin karon sa ato ng kapulisan, mao si Alfred Cabanada, 31 anyos, na taga-barangay Kugon Pardo, ingat po yung sugmo. Natun sa itong kapulisan, niya atol sa baygayon sila o Uplan Bulabog sa lugar sa niyang nandawak nila kinibao nga alarma. Ang armas nga 38 Baltic revolver doon ay duha kabala ni ini sa cylinder. Ginitin lang una sa pagkakaroon ay maong nga suspitsado. O itong report, kinahit po sa Mambaling Police, ako inyong Radyo Man, Polauro, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat Radyuman Paul Lauro. O niya, sa itong pagbalik, makasama kay Dana si Atty. Rufil, adri sa Picas Linya. Kadiyot na sa kayo, ha? Usab, makasama. Okay na? Okay na, kasama ng Nestor? Okay. Sige, no, niyada sa kwan. Picas Linya, mga sukin, di paminaw. Okay na di ay, sige. So, Atty. Rufil, maayong buntag. O gusto makaubanan di Atty. Rufil, may buntag.
20: May buntag, kasamang Binji. Kumusta itong signal karon?
0: Okay na, Tony Rufil. Madungog na, klaro na.
20: Okay, may buntag, kasamang Binji. O sa itong mga sukin tigpaminaw sa Tibuok, Kabisayan, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa Tibuok, Kalibutan, nga kutub sa mabot sa itong Sibya. Gikan, kasamang Binji, dili sa Garden City of Samal. Kauban sa atong Uplan Tabang Team. So, ni ata karon, unya dayon, mutabok na magbalik po nga to sa mainland, no, sa Davao. Kana na mainland na kay kanon ni amanta sa Garden City of Samal Davao del Norte. So kasuri-suri kita rin kasama Binji.
0: Buti
20: na sa kang kasama Arnold Bustamante nga balay kay imbitar ta. So salamat kayo nya. Shout out nga to ni Mother Lita og ni Buyet. Igsuon ni kasama Arnold si Buyet og si Mother Lita ang mama ni kasama Arnold. Unya mo na no nag kanang tanan nga observation nimo kasama Binji og tanan nimo ang ipanulti. Tanan gyud. Astang imong observation sa hearing, sakto gyud tanan. Kining ako puno-puno lang ning ako kasama Binji kay aron pon makapangmusta ta sa mga listeners niya. Pacheck attendance sa ning ako sa mga listeners.
0: Oh. Okay, daghan so, kayo nga kuan, daghan kayo gimingaw ni Attorney Rufil o gaatang pod no sa unsay ato ang stand aning ni ang ikatulong adlaw sa impeachment trial.
20: Oo, so samtang wa pa may magmobiling magyo, nauna na lang ako ang recusod sa kana na ang unang hugna kay basi manlakaw mi karon taon. So nindot ka tingo observation tanan mao na to. Ang ako lang ikapuno kasama Binji maong bida no, kuan gyud. Kung atong sakyan tong before ko manto sa merits no, kung atong sakyan tong giingon ni Ping Lacson og ni kini ni Angwin Gatchalian nga ang gasto sa Senate kada adlaw 25 million kasama Binji. Sakto pa pagsugod pa lang sa impeachment Lunes, Martes, Miyerkules 75 million na gasto.
0: Sus da kuha.
20: Usa pa ka witness ang na-present. Kunya next week another 3 days nga hearing Monday, Tuesday, Wednesday. Another 75 million, 150 million na sa pagukod lang sa 125 million ni Vice President Sara Duterte nga allegedly confidential funds. Medyo dunay kwan eh, ma dunay kakulian ang napita. Now, arita, mudayib ta sa kinini ang witness kagahapon kay sa ato ng giningon. Sakto tayong observation gahapon, bida kung atong evaluate, way pabor-pabor, nakalamang ang dipinsa kasama Binji. Atong masubay nga kadto ang primero god sakto na imong ingon ang atong observation pag first day mamanto ang mga statements no ni Congressman Jerby Luistro niya baos pod ang defense pinagi ni Attorney Sison. Pag second day mao naman to ang presentation sa witness object ang defense na presentar ang prosecution sa ilang witness unya kagahapon kabaos pod ang defense pod may nag-cross examine. Gisigihan og object isang object pero nakalusot gyud ang mga pangutana kasama Binji wa gyud mapugni. Mo na giingon sa IFM mapugngan pa ni.
0: Wa gyud mapugni.
20: Wa gyud mapugni. Unya ang atong evaluation mao nga bisan pa man tuod og parehas ra bang giitan nga abogado no with all due fairness. Ang defense og ang prosecution pareha mga maayong abogado no. Di ko man naway og unsa. Okay, ako ang observation parehas ra maayo. Now ang atong na obserbahan maong kini ni ang witness lang sa prosecution wa gyud maka mabutang na to og sumay termino kung gamiton way hinungdan or unsa ba wa maka wa gyud. In fact ako forecast kagapon kasama Binji nagingon ko nga pwede duha mahitabo pwede maingon ang defense nga no cross na no cross no need na number one. Number two, pwede lang i-cross paghatag og katong no cross paghatag og statement nga di na kinahanglan i-cross examination kay way hinungdan ang witness. Ikaduha, pwedeng i-cross para mabungka gyud paghatag og statement sa nga mao ni ang inyong witness nga wa gyud. Ngano man ani ha ang witness kini nga witness dili nimo ma-present as expert witness. In fact, he was not presented as an expert witness. Di man sa mo qualify as expert witness yung duha ka semana ang training kasama Binji.
0: Oh, mao gyud do.
20: Oh. Ang man, oh, mag-training ka, doha ka simanan niya, expert na ka.
0: Oh.
20: Kanang-kanang computer, graduate ka computer, pila ka, kuha na, oh. Namang names.
0: Upat ka tuig. 4 years. Oh. 2 years to 4 years, years magani. Oh.
20: IT. Oh. School nila ka, 4 years, di man ka matawag kong expert ni kahuman.
0: Oh.
20: Nga kinito, expert na, di mada. Ano yung DMV? DMV, di mada.
2: Wa gabae.
20: So, wa siya ma-present, wa siya ma-present as expert witness. Therefore, i-present unta siya as ordinary witness. Ang problema, kung imong i-present as ordinary witness, wala man siya'y personal knowledge. So, sa ato pa, hearsay ang iyang testimony. Hearsay ang iyang testimony. Number one, wala siya dito at all sa press conference ni Sara Duterte. So, hearsay, dili, wala siya personal knowledge, ana. Ikaduha, pag-broadcast, ana, ni anang maong press conference, wa gani sa kadungog in real time. So medyo kun gyud ang iya region anang na, ang iya region nga di gamit sa kasama Binji mao nga dunay press conference sa Sara Duterte nagsuwat sa samita kutob lang gani ha una kong ingon pwede gani to wa na to. Nalangan na hinuntag maayo pero at least gi cross examine man gyud sa defense okay ra pod kay didto na hibaw-an kasama Binji ang shattered into pieces gyud ang pag-cross examine na, tawa ha, akong i-explain ha, tawa. Ato ipa, bati sa Binji ka ng pag-cross examine na. Hinay-hinay lang ang pag-cross examine sa abogado sa depensa, pero bungka yun. In fact, isigihan og object, isang object, makalusot man yun.
0: Mm.
20: Ang question, isa kung saan pag-object. Kaya ang objection, mula lang itong nadugay o samok-samok na lang ang objection ba?
0: Mm.
20: Na ato paminawon kasama Benji, ako nag-ipaprepare ni kasama Gerald. Sige ko, Ronald.
0: Okay.
2: Mr. Kalilong, you may answer if you understand the question.
21: I will repeat the question.
2: Kindly repeat, counsel.
21: Thank you, Your Honor. There is still no affidavits of the journalists from media outlets appended on your revised affidavit of investigation, sir.
22: May I qualify my answer, sir?
21: No, sir.
22: Oh.
21: Just answer yes or no.
2: Kindly look at the document presented to you. On redirect, counsel can make you explain the disparity, if any.
0: Mm.
2: The question is simple. Are the affidavits attached to the affidavit of investigation?

0: Mm. So yaha nang ipangita dito na abat ino na atas kina kalimot tingali sa siya. Ah, di.
1: May see the question number 6.
2: Your Honor, my question does not relate to question number 6.
3: Kindly show the witness, counsel.
2: I will.
3: It will enable him to give an intelligent answer.
2: Can we please flash certification and put it to paragraph number 6?
1: The paragraph number 6 states that only the minutes of meeting with several personalities and representatives from various media outfits were submitted. Although the minutes were signed, there were no individual affidavit executed regarding to the content of the minutes. On this,
2: okay, sir. I have no
3: so
2: question.
3: The answer is the affidavits are not attached.
1: I have executed an affidavit, sir.
3: No, the
1: sir,
3: affidavits sir. Of the two journalists are not attached. I think that's the only question of yes, counsel sir. For the respondent.
2: Thank you, Your Honor.
4: Gamay na hati, explain gamay.
0: Yes, then, sir. Kanina ka Gerald. Okay.
4: Kami tanawa lagod, nakalusot ang pangutana sa abogado sa depensa, nagkabuang, nagsalimuang og tubag ang taga-NBI, nga kini si John Mark Kalilong. The question was very simple. Do na ba'y affidavit attached katong affidavit sa journalist? Mm. Why is it material? Because hearsay ang iyang testimony aning NBI. Because wala siya dito. Wala siya personal knowledge. Ang dunay personal knowledge katong journalist nga appeal pag press conference.
0: Mm.
4: O naging pangutana ni ining attorney Narbasa, ug mo igisundan ni Chief Scudero, the question is very simple. Naa ba'y gi-attach nga affidavit sa journalist? So wala. Wala hinungdan. Nga naman, balikon ako, hearsay evidence as ordinary witness because he was not presented as an expert witness. He was just presented as an ordinary witness. So meaning, kinahanglan nga doon na kay personal knowledge. Kay ordinary witness man ka. Wa man sa personal knowledge. Manang ipangutana sa kadtong mga journalist nga dito nga doon ay personal knowledge naabay affidavit attached, naglisod og tubag, murag mo likoy-likoy, ayog likoy-likoy. Nga wa gyud. So kanang napita ka sa bida, tangkugo siya na napita. Kanang napita nga kana nga punto, tangkugo siya na puntoha. Giatong ipadayon nga ikalisin niya sa mambinji ko mag-commercial ta kay ibaw na ka nga tong technician nga mo asinyas na to kay mginabuhi masad ta ka sa mambinji.
0: Ah, sige, Atty. Rufel, nisinya sa mga kasamang listo. Standby lang sa kadali, ha? Balik ta karon to, duman lamang sa mga importante kayo. Alas 6:45 na sabuntas.
5: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
6: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
7: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
5: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
7: Dito na buo ang confidence ko.
6: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
8: easy maging best me.
9: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
10: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata. Taong panglawas.
13: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat meeting pagkamot sa namag-uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
18: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
19: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
18: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
18: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
20: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikitin ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
21: Basta Baon! Bounty Fresh!
22: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
23: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
26: Para bang pinatawag ako ng daga.
27: Si Kai Montanola, Nick. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8th.
25: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
28: Kining corned beef na lang usab, okay na?
29: Mami!
28: Angeline!
29: Di man sa'yo pang okay ra.
28: Pero,
29: sa Star

0: diet and exercise, dahil jud ka, Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Straight to the point.
7: Ato ang attack na alas 6:40 inuybi na sa Kabuntagon. Balik na makasama diri sa tong pagkulo kabildo karong buntaga.
6: Straight to the point.
7: Okay, so ato ang balikan no makasama si Attorney Rufil lakabahin aning ni ang ato ang isgutan. Na usab karong buntaga Attorney Rufil balik ya nimo.
8: Okay, salamat ka sa mga Benji. So kini ni ang anindot kaayo no ang katotoang maong punto. Kadto nga punto guba gyud guba ang witness sa prosecution na emphasize gyud nga wala gyud. Wa gyud value tong iyang kwan. Kutob lagi siya nga nakahipo siya og kanana ang press conference si Sara nga pwede anybody can do that. Even atong mga technician pwede ba? Ang tanang tawo nakahibaw naman nga doon na to press con. Bisag ni Muel maon siya mukuha to. Kuhaon naman imo sa kwan.
7: Oh, na naman na sa Facebook na.
8: Oh. Natay padayon kanang iyang kon kanay lain puntos unahan natay padayon ang iyang cross examination kasama kay Gerald.
7: Okay.
9: To the affidavit of investigation are affidavits of NBI agents. Correct?
10: Yes, sir.
9: Not the journalists who were present. The one during the November 23-24 press conference.
10: The one who interviewed, sir.
9: Yeah, the one who interviewed. Not the journalist.
10: Yes, sir.
11: Ask an answer, Your Honor.
9: Sir, in the revised affidavit of investigation dated February 10, 2025 that you identified, despite DOJ's recommendation number 7, can we show again DOJ recommendation number 7? In the certification dated February 5, 2025, it is still the NBI Cybercrime Division that is the complainant.
10: I believe this is answered on the letter of the director, sir.
9: Sir, my answer is answerable by yes and no. The complainant is still the NBI Cybercrime Division.
10: Yes, sir.
9: Thank you. The supposed offended parties in this case would be President Bongbong Marcos.
10: Yes, sir.
9: The First Lady Lisa Marcos.
10: Yes, sir.
9: The former Speaker of the House, Martin Romualdez.
10: Yes, sir.
9: Did President Marcos appear before the NBI during its investigation?
10: No, sir.
9: Did the First Lady Lisa Marcos appear before the NBI during its investigation?
10: No, sir.
9: Did the former Speaker, Martin Romualdez, appear before the NBI during its investigation?
10: No, sir.
9: Sir? I'm showing you again for the record the affidavit investigation. Sir, did you attach to that affidavit of investigation dated February 10, 2025, an affidavit of the President Marcos?
10: Only the responses, sir.
9: Sir, listen to my question.
11: That's the answer.
9: Your Honor, he did not answer, so I am entitled to ask.
12: Not responses. Responsive. The question was, Mr. Witness, did you attach the affidavit of President Marcos to the February 10 affidavit?
10: No, sir.
9: Did you attach an affidavit of the First Lady Lisa Marcos on your affidavit?
10: No, sir.
9: Did you attach an affidavit of former Speaker Martin Romualdez on your affidavit of investigation?
10: No, sir.
9: To your knowledge, if you know, sir, did President Marcos file any criminal complaint against Vice President Sara Duterte as a result of the November 23, 2024 online press conference?
10: He made a statement, sir.
9: No, sir. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President?
10: I have no personal knowledge, sir.
9: Did the First Lady Lisa Araneta Marcos file any criminal complaint against VP Sara?
10: I have no personal knowledge.
9: How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference?
10: I have no personal knowledge. Mm-hmm.
9: Did you really investigate this case?
13: Oh, you withdraw, Your Honor. That...
7: Oh, okay. Attorney Rufil?
8: Kide. So, kinindapita ha, tanawala good, gi-emphasize ha, ang problema, ang crime nga ilang gi-allege is doon ay grave threats. Ang gi-grave threat, ang subject, nga si Marcos, sakto na yung pagka-cross-examine ha, nga, permiro, ni-appear ba si Marcos dito sa inyong opisina? Wa. Ni-appear ba si First Lady? Wa. Si Speaker, ni-appear ba? Wa. Nausunod, nga, kwan, doon na, gi-attach ba ninyo affidavit ni Marcos? Gi-attach ba ninyo affidavit ni Lisa? Gi-attach ba ninyo affidavit ni Martin? Wa, gi-apon. Sunod, nag-file ba o complaint si Marcos? Ang tinubagan bitaw nga, I have no personal knowledge. Nga nun iman mo, ditso na lang, I have no personal knowledge. So, masabot ni mo muna ang ipangunta na siya, did you really investigate this case? Objection na yun ang,
7: prosecution.
8: Pag object sa prosecution, withdraw. Ang withdraw ang defense. Unsa man na, strategy sa defense. Basta importante na pangutana niya, unya, withdraw. Di wa makaarte ang prosecution. So, na outsmarted ang prosecution kagahapon na kasambinji sa dipinsa. Muna ang nahitabo. Kay importante man sila man maoy, gihulga ka ni Sarah. Ngano nga man sila mo appeal sa NBI? Ngano nga man sila, di man sila may complainant? No, ato ipadayon, kaya napaiduga mga punto sa unahan kasambinji. Muna nga, pagpangutana, withdraw. Kay may object ang pikas. Wala may problema ang object ka, kaya ako mag-withdraw ang question. But at least, tuwa na dito, na-appeal na sa transcript kasambinji. Nabati na sa katawang Pilipinon ang maong question. Okay. Ating padayon lang.
7: Okay.
13: Will they investigate this?
9: How about question, the Speaker Martin Romualde? In other words, sir, the alleged offended parties were not included as complainants in the case you filed with the Department of Justice.
10: Yes, sir.
9: Thank you.
10: Please.
9: Thank you. And despite the fact that the NBI Cybercrime Division did not comply with recommendations number 6 and number 7 in the certification date February 5, 2026, it nevertheless filed the revised affidavit of investigation dated February 10, 2025 that you had identified today.
10: Can I qualify my answer, sir?
9: No, sir. Just answer with a yes or no.
12: Witness may be allowed to answer according to how he wishes to explain. Oh. You may proceed, Mr. Witness, to answer.
10: Yes, sir. Thank you, Your Honor. For this case po, we complied with the requirements of the DOJ. That's why we secured a second certification wherein our documents is enough for preliminary investigation, sir.
9: Okay. Thank you. And this certification is a certification dated February 5, 2025, correct?
12: Kindly show the witness.
10: This is not the new certification, sir.
9: Oh, sorry, sir. So, apologies, Your Honor. February 11.
10: Yes, sir.
9: This was also executed by Senior Assistant State Prosecutor J.V. Lawrence B. Bandong, correct?
10: Yes, sir.
9: Now, let's discuss the nature of the investigation you conducted. You claimed in your affidavit, sir, that affidavit of investigation, that the NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so.
10: Motu proprio and directed, sir.
9: Okay. Do you understand what you just said, sir?
13: Oh,
10: yes, sir.
13: Oh. Can I object to that, Your Honor, please?
9: That's argumentative. Sir, makes sense,
12: argumentative, counsel. Move on.
9: Mutu proprio, sir, means...
13: Oh, no, objection. You cannot lecture, counsel. This is cross-examination.
9: Sir, you mentioned mutu proprio. What does it mean?
10: Even without a complainant, we started the investigation, sir.
9: Are you sure, sir?
13: Oh, argumentative. Are you sure, sir?
12: Move on, counsel.
13: Are you sure, sir?
8: How?
7: Okay. Okay, gamay okay, lang, kasamang Gerald, okay. Gamay lang po sa Gerald. Tanawag kasamang Binji, naning puntuha ang prosecution, gasiging ga-object-object, ga-object-object, makalusot niya ng question. Inig-object niya ang iyang punto argumentative. Kaya ka na magong witness, dili niyo na pwede nga makiglalis ka sa witness. So, argumentative, pero nahimo na yung i-rephrase ang pangutana.
8: pagpangutana, what do you mean by kuan? Kinini ang mutuprofyo. Natubag naman. So ang nahitabuan ni, murag nahitabo na hinoon niya ang prosecution lawyer, nagsigig object, pero wa magsilbi ang objection. Nakalusot ang mga questions kasama Benji. So mauni no, na outsmarted ang abogado sa prosecution, aning mga puntuha. Okay, atong ipadayon. At ipadayon kasama Benji.
7: Okay.
9: Hold your horses. How about direct investigation? What does that mean?
13: Your Honor, okay, never mind.
9: Directed investigation. What does that mean?
10: There is instruction from above, sir.
9: From?
10: Above. From above. Upper.
9: What does above mean?
10: It may be the DOJ or the higher.
9: Higher. What's higher than the DOJ?
10: Based on that, it's only the DOJ, sir.
9: Based on... You said above the DOJ, sir.
10: No, sir. Above the NDA,
9: sir. You said above... May I ask for a... reading?
12: Counsel, again, I would have to sustain the objection. It is argumentative. I heard the answer, and he meant as a general term, above. But referring apparently to only the DOJ in this particular instance.
9: We submit, Your Honor.
12: Please proceed.
9: You confirmed that the NBI Cybercrime Division is the complainant in the case against...
7: Okay, kasama sila. Gabay lang sa, okay?
8: Okay. Kana kasama Minje, aligri kayo ng puntuha, ha, nga pagpangutana na mitubag ang agent nga si John Mark Calilo nga dunay instruction gikan sa DOJ og above. So ang sunod pangutana, DOJ, kay ang NBI under man sa DOJ. Kung naay above sa DOJ, kinsa na? Salimo ang og tubag. Ngano man, wa na may laing above sa DOJ, ang president naman. So kung dunay instruction sa taas sa DOJ og above sa DOJ, ang instruction na duha sa presidente. Because ang secretary sa DOJ is an alter ego of the president. Mao nay punto diha nga na butyag na punhinoon ang mando gikan sa taas. Atong ipadayon ni kasama Benji Aragon ang kininapag pag-emphasize ana sa unahan. Gisigig object pero naay emphasis sa unahan. Okay, atong pinaon.
7: Okay.
9: And that the DOJ filed this with the NBI filed this with the DOJ.
13: Objection, compound, Your Honor. That's a
9: no question, Your Honor. That was just a statement.
13: Exactly. Your Honor, a statement.
12: Is laying the basis for a question. Go to your question, counsel.
9: Sir, the NBI, of course you're from the NBI, is under the Department of Justice.
10: Yes, sir.
13: Your Honor, we can take judicial notice of that.
9: Your Honor. If I'm on cross, Your Honor.
13: I know, but sir, there are things that may not be discussed.
9: Your Honor, please.
13: Your Honor, please.
12: Counsel, let's give him some latitude. Although we can take judicial notice of that, it's part of his cross-examination.
9: Yes, thank you, Your Honor.
12: Mr. Witness?
9: The Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes or no?
10: We are under, sir. But we're independent.
9: So you do not know?
13: Oh, Your Honor, that's argumentative. So
9: sir,
13: you
9: are
13: do
9: you,
13: not know?
9: All right, Your Honor. Are you aware of Book 4, Chapter 8, Supervision and Control of the Admin Code?
13: Your
9: Section
13: Honor.
9: 39. Your Honor, yeah, I have no
13: Honor.
9: Question yet.
13: Yeah.
9: Please.
13: Yeah.
9: Section 39.
12: Counsel for the prosecutor, let the counsel for respondent finish his question.
13: Yes, Your Honor.
9: Section 39 thereof, Secretary's authority. The Secretary shall have the supervision and control over the bureaus, offices, and agencies under him. Supervision and control. Sir, my question is this. Is the NBI, the National Bureau of Investigation, under the Department of Justice?
10: Yes, sir.
9: Thank you. And, sir, the president has control over all executive departments, correct?
10: I believe so, sir.
9: The DOJ is one of those executive departments, correct?
10: Yes, sir.
9: And the current president is Ferdinand Marcos Jr., correct?
13: We agree to that. That's judicial notice.
9: Your Honor, please. Yes,
13: there's
9: or no?
13: No other
9: yes,
13: president.
9: Oh, he answered already,
13: president.
9: Your Honor.
12: Already asked and answered.
9: The head of the executive branch is President Ferdinand Marcos Jr., correct?
10: Yes, sir.
9: The very same Ferdinand Marcos Jr. who you said was an offended party in the case against Vice President Duterte.
10: Yes, sir.
9: So, in other words, the NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch,
13: objection,
9: exercising control over both the DOJ and the NBI. I withdraw.
13: It's, oh, Your Honor. Oh. It's even more compound question. Asking several
14: Okay.
8: Okay. So, nindot kayo, no? Nindot kayo nga pagka-cross-examine.
14: Nindot tao.
8: I-establish good nga si
14: Aligre kayo.
8: Ang NBI under sa DOJ, under ni Marcos. Si Marcos din ay supervision, direct supervision sa DOJ Secretary, isip mo yung alter ego, all the way down. So, niya, ang pangutana niya, nga siya may constitutional head sa DOJ, dahil withdraw ang question. Kaya yung object man ang prosecution. Pag withdraw, strategy to. Strategy to. Pangutana, then withdraw. Pero nakahibaw na, nabutang na sa record, o nahibaw na ang katawahan Pilipinon. So, mayo ang strategy nga gigamit sa dipinsa ining puntuha kasama Binji. So, niining si Manaha, dili pa kumuingon sa kuan ha, kay sayo pa kayo ihukom, sayo pa kayo. But sa first 3 days nga hearing, ginansya ang dipinsa. Dili kay dako sad. Kay wa man ta mahibaw pod sa sunod semana basig makabawas po ng prosecution. Pero sa first 3 days nakalamang ang dipinsa, but sa ako nagingon, wa pa ta masayod sa sunod semana basig duna sa mga witnesses nga makabawi ang prosecution. Mas pagkakaroon, ang sigurado ron nga nakaginansya kasama Binji, o sigurado nga nalkansi, ibao ba ka kasama Binji? Ang nakaginansya karon unang-una si Chief Escudero. Nakaginansya siya, nga naman, siya nahimong presiding officer, napakita niya niya ang wit. Mayo, actually, although questionably ang paggalingko ni Chief as a presiding officer, questionably na, gumikan kay Diliman sa mga Senate President, but so far, sa iyang pagda, as presiding officer sa impeachment court, maayo niya ang pagkada. With all due respect to Chief Escudero, ginansas Chief Ani, although naiusahay iyang mga rulings nga mura og mupabor speakers na, pero para nako manageable ra. So ginansas si Chief Ani, naka-gain siya og kananang makita sa mga tao ba nga bright si Chief, kamao siya, unya, abogado siya nga mayong pag-handle niya ang impeachment court. Yung okay, kibawa ka kinsay naka-alkansi, ang dakong alkansi kasama Binji,
14: ang taong bayan, no, alkansi, aning dako kay gastong, yati.
8: Taong bayan, alkansi, pero gawas, ana, ginansa si Chief, ano, sa maong impeachment, alkansi, taong bayan, po, labaw sa tanan, ang dako alkansi si Win Gatsalian.
14: Win Gatsalian.
8: Eh, naunsa lang, naunsa sa tapad ni Chief. Taon, may payong tatog, sinadun na lang siya nga, ordinaryo si Nito, lingkod siya sa ubos ba? Pwede niya siya ma-emphasize. Kana, tapad sa Chief Escudero, Chief, makita ng pretty bright, ha? Si Win Gatsalian, 30 taong Jesus Ginoo ko.
14: Oh, pitok-pitok na yung mata dito.
8: Tumagi akong giingon, nilumdum ka sa una pa nga, in the meantime nga doon ang impeachment, that was my opinion long before. Nga while na impeachment na apa, ihatag na ni Chase ang pagka-presidente or ni Kiko. Kay mo man ilang abogado sa ilang habig sa new majority. Yun lang tagawa to ni Win. Iya magyong gidawat, itanawa na Kiko siya. Himu-himuan na siya mga memes noon nga, nagansilyo sa kasamang Binji. Nagsinya-sinya siya. Mura siya, nagsinya siya ka na bitaw na mag-broadcast siya. Amang bitaw nga siya mag-sinya. Dapat yung og, butangan og, mga buwak kasamang Binji. Alkansi kayo eh. Alkansi si Win Gatsalian ron. May tapad ka niya ni Chief ka niya. Kwan ba? Dakog alkansi kasamang Binji. Mauna akong giingon ka ni Adto pa, may pa ang tatuog. Senador lang siya, para malito lapid ba? Wala ma-emphasize, kaya dito kalingkod sa ubos.
14: Oh, di kayo makita sa mira. Oh.
8: Magkasalipod-salipod ka ba? Kana nabantang yun siya nga, di man ikaw maulis, Win.
14: Okay, Atty. Rufil, unya ito ang oras, alas city na mas buntang. Unya, okay. Isinya sa kasamang nisor, ang atong Arimen Network News, na nagunos bigas linya town.
8: Okay. Sige, kika na lang dito sa Garden City of Samal, Davao del Norte. Salamat kay kasamang Benji. Kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Ubans kini tibok ang puwersa sa atong uplantabang team. Di ko nalangan na, unya na siguro. Salamat o mayong buntag.
14: Okay, salamat Attorney Rufil sa imuhang pagduyog na ito karong buntaga. Medyo nakuangan ko sa kanang naang huwang pagayo. Kanabang kanang kuwas-uwas, kuwang tas uras. Kasamang ni Sir Ben, nagkabalaka kasi itong pagbalik magkasama. Atong balikan, yapon si Attorney Rufil sa itong pagbalik. Sanbay lasag, kadali ha. Alas 7:08 na sa buntag, RMN Network News. Take it away.
15: Live via satellite. RMN News Nationwide.
16: Geographic area. RMN, todo bagyo. Klase sa lahat ng antas sa Iligan City suspendido hanggang bukas dahil po sa bagyong Inday. Kasama natin sa balita, Radyo Man Jay Dubarco ng RMN Iligan.
17: Sinuspende ni Mayor Frederic Shaw ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Iligan ngayong araw at bukas. Isinagawa ang naturang hakbang sa pamamagitan ng isang executive order dahil sa inaasahang masamang panahon na dala ng bagyong Inday at ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa kautusan, base sa pre-disaster risk assessment ng pamahalaan, ang kalamidad ay inaasahang magdadala ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na aabot sa 50 hanggang 100 millimeters. Maaari ito magdulot ng mga pagbaha at paghuhon ng lupa sa iba't ibang bahagi ng lungsod at lalawigan ng Lalawigan ng Norte. Upang hindi mabalda ang pag-aral, hinihikayat ang mga paaralan na magpatupad ng modular o asynchronous learning. Samantala, magpapatuloy naman ang pasok sa mga opisina ng gobyerno. Ngunit binigyan ng kapangyarihan ang mga pinuno ng bawat panggapan na magbigay ng konsiderasyon sa mga empleyadong direktang maapektuhan ng masamang panahon. Naka-alert na rin ngayon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng ICDRRMO, CSWDO at kapulisan para sa mabilisang pagtugon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan. Kasama mo sa RMN the XIC Iligan, Radyo Man Jay Dubarco Tatak RMN.
18: Nakakaugnay pa rin balita, itinas na po ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council sa Blue Alert status ang kanilang operasyon bilang paghanda sa epekto ng bagyong Inday. 24 oras nang naka-alerto ang Interagency Council, Response Cluster at Pamahalaang Lungsod upang agad na makaresponde sa mga nangangailangan ng tulong. Bukas, inaasahang mararamdaman ang mga pag-ulan sa Metro Manila dulot ng habagat na hihilahin at palalakasin ng bagyong Inday. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, ibibigay na niya ang desisyon sa mga LGU kung maaga magsususpindi ng klase ang kanilang mga nasasakupan. Sa ngayon ay naka-code white alert na ang Department of Health bilang naka-preposition na ang 52 million pesos o habang naka-preposition yung 52 million pesos na standby funds at mga family food packs ng DSWD.
16: Blue alert status itinaas na rin sa Negros Occidental bilang paghanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Ilang mga residente sa bayan naman ng Isabela ang inilikas na. Naroon si Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
19: Itinaas sa blue alert status ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center ang lalawigan ng Negros Occidental dahil sa bagat na pinalalakas ng Super Typhoon Inday. Samantala, bilang pagpanganda, ilang residente ng Sitio San Binancio, Sitio Wayang, Sitio San Jose at Barangay Bulad sa bayan ng Isabela ang pansamantalang inilikas para maiwasan ang inaasahang pinsala dahil sa epekto ng bagyong Inday. Pansamantalang pinatuloy ang mga residente sa Isabela West Elementary School sa tulong ng local DRMO, Bureau of Protection at PNP habang suspindido pa rin ang mga klase sa ilang LGU sa lalawigan. Pero sa tutok bagyo, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN!
18: Maging ang Department of Energy ay naka-full alert status na rin bilang paghanda sa epekto ng bagyong Inday. Kasama natin sa balita si Radyo Man Gerald Ulep.
20: RMN Live Report!
21: Nakataas na sa full alert status ang Department of Energy at mga pangunahing energy stakeholders matapos ilabasa ang Tropical Cyclone Advisory Number 1 dahil sa bagyong Inday. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Martigan na maaga nang itinatupad ng DOE Task Force on Energy Resiliency ang mga emergency response protocol. Layan itong maprotektahan ang mga transmission line, fuel depot, power plant at iba pang pasilidad na pinangungunahan ng or pinagkukuhanan ng supply ng enerhiya sa bansa. Nakahanda na ang mga utility operator at electric cooperative sakaling magkaroon ng pinsala sa mga infrastruktura dahil sa epekto ng bagyo. Inatasan na rin ng DOE ang mga power at oil sampari sa Ilagang Luzon at iking ligtas ang kanilang mga pasilidad, magsagawa ng clearing operations sa paligid ng mga linya ng kuryente at maghanda ng mga backup generator upang batyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga ospital, evacuation center at iba pang mahalagang serbisyo. Una lang sinabi ng DOST Pagasa na bagamat hindi naasahan ang direktang pagtama ng bagyo sa kalakang bahagi ng bansa, nagbabala naman sila sa posibleng maranasang malakas na ulan at hangin sa Batanes at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Kasama mo sa DJX and RMN Manila, Radyo Man Gerald, we ulit tatak, RMN.
20: RMN Network News.
16: Hindi pa inaasahan ang kakapusan sa supply ng tubig sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon sa kabilayan ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Engineer Patrick James Dizon, ang tagapagsalita at Department Manager ng MWSS, may ginagawa na silang hakbang upang hindi maapektuhan ang mga residenteng umaasa sa Angat Dam.
0: Simula pa po nung na-hit po niya yung 160 meters nung previous weeks po, no, ay talagang ginawa na po namin yung ating pong tinatawag na mga conservation measures po, no, para mapababa po natin yung pagbagsak po ng level po ng reservoir. Kaya sa ngayon po, no, ay 157 po yung ating pong reservoir. Inutos na po natin sa ating pong mga konsesyonaryo na i-maximize po yung mga pinagkukuhanan ng tubig maliban sa Angat Dam, kasi sa ngayon po, no, ay 90% po ng ating tubig na ginagamit po, no, ay nagagaling sa Angat Dam. Pero noong 2019, inaprubahan ng MWSS Board of Trustees po, no, yung mga iba't ibang mga short to medium term na water sources po natin para hindi lamang po tayo umaasa po sa Angat Dam.
16: Kahapon ay bumaba sa record low ang antas ng tubig sa Angat Dam na umabot sa 157.03 meters. Bagamat bahagya itong tumaas sa 157.07 meters na mababa pa rin sa critical threshold na 160 meters at minimum operating level na 180 meters. Bagamat hindi naman inasahan ng water interruption, maaari pa rin mabawasan ang water pressure o humina ang tulo sa mga gripo.
0: We try muna po, no, na i-maximize po yung mga production po ng mga planta po natin na nanggagaling sa Laguna Lake, sa Marikina, sa may Cavite, para po hindi po tayo magkaroon ng interruption. So if ever man po, no, na magkaroon po or magkaroon pa po or bumaba pa po yung ating pong level po ng ating reservoir, ay gagawa naman po tayo ng ibang mga hakbangin like yung mga pressure management po natin. So babawasan po natin yung pressure po sa ating pong mga kabahayan. Kabawasan lang po sa pressure, at least may tubig po sa ating pong mga faucet.
16: Paliwanag ng MWSS, normal na nangyayari ang pagbaba ng water levels sa Angat Dam kapag panahon ng tag-init, subalit nakakabawi naman ito kapag nagiging madalas na ang mga pag-ulan.
18: Mga watershed dyan sa Nueva Ecija pinalalakas daw para sa mas matatag na irigasyon. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
1: Nagsagawa ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA UPRIS ng sabayang tree planting activity sa bayan ng Pantabangan at sa Balbalunga watershed area sa Lupao dito sa Nueva Ecija. Bahagi ito ng pagdiriwang na ika-63 anibersaryo ng NIA na may temang kagubatang kinalinga irigasyong sagana. Ayon sa PIA UPRIS, layunin ng aktibidad na mapalakas pa ang pangangalaga sa mga watershed na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig ng mga sistema ng irigasyon. Kasabay nito ay sinusulong din ang pangmatagalang konserbasyon ng kalikasan at mga hakbang laban sa

0: 10 out of 10 din. Score internally, ah, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. Because we had targets and we were able to meet our targets. So I think, you know, we accomplished a lot today.
1: Samantala, handa na rin ani ang depensa sa mga testigong ilalabas ng prosekusyon sa susunod na linggo. Kinabibilangan ito ni Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng National Bureau of Investigation, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, at Captain Belinda Bello na Head Security sa Kamara.
0: Handa naman po kami dahil expected na po yan. Lumabas na kasi sa pre-trial brief ng prosecution itong mga witnesses na ito. So tayo naman ay handa na as far as, of course, Agent Lotok. I think no, Agent Lotok and si Captain Bello. Kung hindi ako nagkakamali, nandun na rin sila sa House Committee on Justice hearing. So we have prepared for them.
1: Si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ng Vice Presidente.
2: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Yung animoy pangangapa ng mga abogado ng depensa at prosekusyon maayos din daw sa mga susunod na linggo. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
4: Normal lang ang pangangapa sa mga unang araw ng paglilitis. Ito ang pananaw ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tonggol kaugnay sa napansing pangangapa pa ng mga abogado ng vice-presidente at maging ng prosekusyon sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, ito talagang kadalasang nangyayari sa unang dalawa hanggang tatlong araw ng paglilitis, partikular na sa estilo ng pagtatanong at kung gaano kabilis ang pagtatanong. Gayunman, hindi naman ito magtatagal at asahan na sa mga susunod na linggo ay magagamay na ng mga abogado ng magkabilang panig ang proceedings.
5: Ganun din po yung nangyari in the first two to three days natin. Nangapa lang kung anong klaseng style ba magtanong, anong klase, kabilis yung pace nung magtanong, ano yung mga objections na usually nire-raise. So nagkapaan pa po talaga, tama yun. Objective naman po yung ganung conclusion ng any person sa proceedings.
4: Sa unang linggo ng paglilitis, isang testigo pa lang ang naisalang sa direct at cross-examination. Pero inaasahan sa susunod na linggo ay may isasalang ng tatlong pinasabina ng impeachment court na testigo ng prosekusyon, kabilang dito sina Attorney Jeremy Lotok ng NBI, Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello. Kasama mo sa DZA XL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
1: Ang palasyo naman kinwestiyon yung pagtutol ng kampo ni Vice President Sara sa pag-upo ng isang abogado bilang presiding officer ng impeachment court. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
6: Kwenestyon ng Malacanang kung bakit tinututulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pag-upo na isang abogado bilang presiding officer ng impeachment court. Ito'y matapos dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara upang humiling ng status quo ante order at questionin ang mga pagbabago sa rules of procedure on impeachment trials kabilang ang pagtalaga ng presiding officer na hindi ang Senate President. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, karapatan ng kampo ni Duterte na magsampa ng petisyon sa Korte Suprema, pero wala sila nakikitang paglabag sa konstitusyon. Binanggit din ni Castro na wala nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President lamang ang maaaring magsilbing presiding officer sa impeachment trial. Binanggit din ni Castro na wala nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President lamang maaaring magsilbing presiding officer sa isang impeachment trial.
7: Ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin ang mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Aspuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. So karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court. At ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer?
6: Sa kasalukuyan, si Senate President Francis Chis Escudero ang itinalagang presiding officer ng impeachment court. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: At abangan sa aming pagbabalik, dalawang magsasaka pinagbabaril sa Bukidnon dahil sa away sa lupa.
1: At oral arguments sa hiling na ilabas ang tax at bank records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Manz Carpio, itinakda ng Senate Impeachment Court next week.
8: RMN Network News.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
6: RMN Police Report.
3: 7:28 ang oras ngayon. Dalawang magsasaka binaril sa Bukidnon dahil sa away sa lupa. Mga biktima, maswerte namang nakaligtas. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
9: Away sa lupa ang sinasabing rason ng pagbaril ng isang suspect sa dalawang trabahador ng sakahan, partikular sa Proxais, Barangay Bismarck, sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay isang 46 na taong gulang na lalaki at ang kasamahan nitong isang 61 taong gulang na lalaking senior citizen. Ayon sa report, abala sa pag-aani ang dalawa sa naturang sakahan sa lugar nang bigla na lang dumating ang suspect na sinasabing kapatid ng may-ari ng sakahan at agad silang binaril. Swerte na lang na hindi tinamaan ang mga biktima at agad namang umalis ang suspect sakay ng isang Toyota Hilux. Agad namang rumisponde na makatanggap ng tawag ang pulisya hinggil sa insidente at nagsagawa ng hot pursuit operation. Kinalaunan, sumurender naman ang suspect at nasa pangangalaga ngayon ng pulisya. Na-recover sa crime scene ang isang basyo ng bala nang hindi pa natukoy na baril. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak! RMN
6: Police Report.
1: Samantala, tatlong empleyado ng resort dyan sa Pagbilao, Quezon, ang arestado sa pagnanakaw ng 7,000,000 pisong halaga ng isang klase ng isda. Isda. Kasama natin sa balitang ito sa Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
10: Arestado ang tatlong suspect sa pagnanakaw ng Arapaima fish o ang tinatawag na Peraruco. Ang isdang ito ay malaki ang pagkakaiba sa ibang uri ng isda na maaaring humaba pa ng 3 metro at pwedeng maging mabigat hanggang 200 kilos. Sa Costa Solano Resort Leisure Park, sakop ng Barangay Bantigi, Pagbilao, Quezon, nakita ng saksi ang tatlong suspect na kinilalang sina alias Dennis, Alvin at Edwin na buhat-buhat ang Arapaima fish na tinatayang nasa 25 years na may sukat na 199 centimeters o 6.7 feet ang haba na tumitimbang na nasa 90 kilos at nagkakalaga umano ng 7,000,000 piso. Nilakaw ito ng tatlo sa isang resort fish pond na dinala sa bahay na pag-umayari ng nagangalang Maria Belen sa Bala, kung saan sila nagtatrabaho sa loob mismo ng resort. Nadiskobre ang nasabing isda ay kinatay at planong pagpartihan ng tatlo para iuwi sa kanilang tahanan. Agad iniulat ng saksi sa kanyang foreman ang pangyayari na mabilis naman sinabi sa security guard na duty na arresto ang tatlo na nasa kusuliyan ng Pagbilao Municipal Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon. Kasama mo sa Aramant Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak, Aramant.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
3: Mga balitang may kinalaman sa impeachment trial. Sa pagtatapos ng unang linggo ng impeachment trial, nakalatag na ang mga isasalang na testigo ng prosekusyon para sa ikalawang linggo ng paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Lawrence Defensor, isasalang sa witness stand si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa July 13, pinadadalo naman ng prosekusyon bilang testigo si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez sa July 14, habang si House Sergeant-at-Arms Captain Belinda Bello naman sa July 15. Titingnan pa ng prosekusyon ang magiging galaw ng paglilitis sa susunod na linggo kung ipatatawag din nila si NBI Director Melvin Matibag.
11: So there is no need to issue a subpoena to Attorney Melvin Matibag for next week. Honorable Defensor, no need?
12: No need, Your Honor.
11: So just Attorney Zuleika Lopez?
12: Yes, Your Honor.
11: Chair orders that subpoena be issued to Attorney Zuleika Lopez to appear on July 13, 14. As indicated by the counsel for the prosecutors, given that on the 15th, we might be arguing on the bank deposits and the BIR documents.
12: We submit, Your Honor.
11: So ordered.
3: Si the impeachment presiding officer Chiz Escudero at House Prosecutor Lawrence Defensor.
1: Itinakda naman ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo ang oral arguments para sa hiling ng prosekusyon na maisabina ang tax at bank records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Inatasan ni presiding officer Senador Chiz Escudero ang prosekusyon at depensa na mag-submit ng memoranda kaugnay sa hiling na ito at bibigyan naman ng 10 minuto ang bawat partido para presenta ang kanilang argumento.
11: We will also schedule the oral arguments for deciding on this issue together with the bank records on Wednesday. Each party will be given 10 minutes without prejudice to a rebuttal and or a rebuttal by the other side for another 3 minutes before the court shall decide.
12: We will comply, Your Honor.
13: We will comply, Your Honor.
11: Thank you. So ordered.
1: Ang Impeachment Court presiding officer Senador Chiz Escudero.
3: Mananatiling naka-confine si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Ito'y matapos kumpirmahin ng PNP GH Chief of Internal Medicine, Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, na na-diagnose si Marcoleta ng mild pneumonia at degenerative disease o problema sa kanyang spine. Bukod dito, mataas pa rin ang blood pressure ng senador na umabot sa 160 over 90 at ito'y maituturing na hypertensive stage 2. Ayon kay Bayani, hindi pa fit to travel si Marcoleta at hindi pa maikukulong sa New Quezon City Jail. Inaabangan naman ang resulta ng 2D echo at blood chemistry ng senador. Una nang kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ibinalik sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban kay Marcoleta para sa kasong plan.
1: Sa iba pa nating mga balita, tumaas po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa 4.8% o katumbas ng 2.5 million ng mga Pilipino nitong Mayo. Batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito sa naitalang 2.41 million na unemployed Filipinos noong Abril. Ang KPSA National Statistician Claire Dennis Mapa na itala sa agriculture sector ang pinakamaraming nawalan ng trabaho dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Sa kabila nito ay nabawasan naman ang mga Pilipinong underemployed o yung mga manggagawang Pilipinong gusto ng mas maraming oras sa trabaho.
14: Ang bilang ng underemployed o mga employed na nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho o magkaroon ng karagdagang trabaho o kaya magkaroon ng bagong trabaho ng mas mahabang oras ay naitala sa 6.04 million noong Mayo 2026. Ito ay bumaba ng 564,000 kung ikukumpara sa bilang ng underemployed noong Mayo 2025 at bumaba rin ng 1.37 million kumpara sa bilang ng underemployed noong Abril 2026.
1: Yun.
14: Ang underemployment rate noong Mayo 2026 ay nasa 12.2%. Ito ay mas mababa kumpara sa naiulat noong Mayo 2025 na nasa 13.1% at noong Abril 2026 na nasa 15.2%.
1: Sa panig naman ng Palasyo ng Malacanang, inaasahan na daw nila ang pagtaas ng unemployment rate sa ating bansa dahil sa Middle East crisis, ngunit tiniyak nilang tinutugunan na ito ng pamahalaan.
13: Yes, hindi naman po ito pinababayaan. Lagi po itong minomonitor ng ahensya ng gobyerno at marami pong ginagawa dahil nga po, although sinasabi natin na sa ngayon ito yung nararamdaman because of the oil crisis, nandun pa rin po yung interventions ng government para po kahit paano ay maibsan nga ang impact nitong nararanasan natin. Na hanggang ngayon po ay nandyan pa rin po. But still, hindi nagpapabaya ang gobyerno para kahit paano ay makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mga kababayan.
1: Yun, yun po si Palace Press Officer Jose Claire Castro at yung bago si Jose Claire ay ang inyo pong napakinggan ay si PSA National Statistician Claire Dennis Mapa.
3: Hindi agad pag-aksyon ng Malacanang sa hirit na aumento sa sahod binatikos ng isang kongresista. Kasama natin sa Balita Radyo Man Grace Mariano.
15: Bismayado si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na hindi agad inaksyonan ng Malacanang ang hirit na sertipikahang urgent ang panukalang 200 peso wage hike para sa mga manggagawa sa buong bansa. Reaksyon ni Tony Sandanya makaraang sabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipinaubaya pa nito sa pag-aaral ng mga regional wage boards ang wage increase. Giit ni Sandanya, hindi na kailangang aralin pa ang panukalang aumento sa sahod dahil ang realidad ay nalulunod na ang mga Pilipino sa taas ng presyo ng bilihin. Dagdag pa ni Sandanya, ang panukalang taas sahod ay utang ni Pangulong Marcos sa mga manggagawa na dapat ay sa nakaraang kongreso pa niya na isabatas. Ayon kay Sandanya, ASAP na dapat ang pagsasabatas ng across the board minimum wage increase at hindi selected regions lamang at hindi rin dapat barya o kaya installment o pautay-utay na ibibigay. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Sa labas po ng ating bansa, may tuturing daw po tapos na yung interim agreement o kasunduan para wakasan ang gera sa pagitan ng Amerika at Iran ayon kay US President Donald Trump. Kasunod ito ng muling palitan ng airstrikes ng dalawang bansa mula ng lagda ng kasunduan ng June 17. Sumiklab ang panibagong pag-atake matapos bombahin ng US Central Command ang timog na bahagi ng Iran na ikinasawi ng 8 sundalo bilang ganti sa pag-atake sa 3 oil tanker. Kasunod nito ay pinasabugan naman ng Iran ang mga base militar ng US sa Bahrain at Kuwait. Sinabi po ni Trump na evil at sick ang mga leader ng Iran at pagsasayang lamang daw ng oras ang makipagnegosasyon sa mga ito.
3: Sports. Bagong chess development program ilulunsad ng Philippine Sports Commission at ng National Chess Federation of the Philippines. Kasama natin sa balita, Niel Santua.
16: Nagkasundo ang Philippine Sports Commission at National Chess Federation of the Philippines na maglunsad ng pangmatagalang programa upang makalikha ng mas maraming Filipino grandmasters at mapalakas ang antas ng chess sa bansa. Sa ilalim ng programa, pipili ng 36 na mauhusay na batang manlalaro mula Luzon, Visayas at Mindanao na sasailalim sa masinsinang pagsasanay simula sa Agosto. Layunin itong ihanda ang mga atleta para sa mga international na torneo at matulungan silang makamit ang prestigyosong titulong grandmaster. Ayon sa PSC at NCFP, bahagi rin ng inisyatiba ang pagbibigay ng dekalidad na coaching, regular na kompetisyon at suporta sa paglinang ng susunod na henerasyon ng pambansang chess player. Umaasa ang dalawang ahensya na sa pamamagitan ng programang ito ay madaragdagan ang bilang ng mga Pilipinong Grandmaster at mapapatatag ang posisyon ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang may matatag na tradisyon sa larangan ng chess. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Ito, naabangan ko to. Dahil daw partner, yung student short film, student shorts na kompetisyon ay magbabalik sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Alamin natin ang detalye na balitang ito mula kay Myra Jane Nasayaw.
17: Student filmmakers, get ready dahil nagbabalik ang Student Short Film Competition sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Sa kick-off ng MMF F52 noong Martes, inanunsyo ni Film Development Council of the Philippines Chairperson Jose Javier Reyes na muling bubuksan ang MMFF sa mga student filmmakers sa buong bansa mula high school hanggang college. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, ang mga papalaring entry ay ililinya sa Magic 8 ng MMF F52 at makakatanggap ng 100,000 pesos na premyo bukod pa sa 70,000 pesos na production grant. Bilang paghahanda naman dito, magkakasa ng caravan ng MMFF organizer sa Bacolod City at piling lungsod sa Metro Manila para sa isang short film workshop.
18: Magkakaroon po tayo ng caravan, siguro isa dito sa Metro Manila at isa sa Bacolod City, kung saan magtuturo po ang FDCP, ang Film Academy of the Philippines, in cooperation with Metro Manila Film Festival, ng film short filmmaking sa ating po mga estudyante dito sa Metro Manila and sa Bacolod City.
17: 2024 nang huling magkaroon ng student short film competition sa MMFF, kung saan hinirang bilang first placer ang pelikulang Saan Naabot ang 50 pesos mo mula sa University of Makati. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMF.
1: Yay! So may grant.
3: 70,000.
1: A premium 100,000.
3: Correct.
1: Very good. Very good. Day, balik.
3: Para may pondo yung mga estudyante na i-produce yung film nila.
1: So script muna yan eh, yung concept.
3: Correct.
1: Ayos.
3: Maraming salamat, Myra Jane Nasayaw. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabya.
1: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
3: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, payapayabak, mapia, mapita, mga kasama.
19: Live via satellite. RMN News Nationwide.
20: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
21: ato ang mga balita. Libuan na ka mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo ang nakapaymo sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay. Samtang LTO 7 mupasidungog sa mga riders nga may abag pagpatuman o road safety. Bagong natudlo nga hepe sa Cebu City Police Office kon CCPO nga si Police Colonel Ricky Sumalde ni saad nga iyang pahugtan ang security measures sa mga eskwelahan sa syudad sa Sugbo. Samtang sa itong sports kontra ni Joseph Sumabong nga niabot na sa Bohol kagahapong adlawa. Bukod ko mga headlines.
20: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bacteria nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamanayaw lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinusigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
2: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Ako si Lady Ninta Mayroluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at original.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
4: Makasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Market. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
5: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's Mele Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Nai high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribe Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Oras, alas 7:54 na. May umundag pag-usap mga kasama sa nga ni Radio Man Ken Galinea. Ako inyong makauban, Radio Man Marisa Abadies. Alang sa dugang mga news updates o balita. Mga balitang lokal. Karon sa detalye na sa itong mga balita, libuan na ka mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo ang nakapahimo sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
11: DYHP RMM Report.
12: Muabot na sa day size meal ka mga malupyos na kapaisagbuan ang kapahimu sa tag 20 pesos matag kilo sa bugas humay. Kinibig pibaw ni Mayor Nestor Archival, sukat gisugdan pagbaligya ang balatong bugas sa syudad neto maging tuig. Maabot sa 8,067 ka mga beneficiary nini ang nagayikan sa South District, samtang 7,923 sa North District. Matod Archival, kailang palayan ang mga programa samtang makakuha pa ang bugas sa siri government gikan sa Food Terminal Incorporated kung FDI.
13: We want to continue this. Continue na to pagkuha sa bugas atong ibaligya sa mga tao, mga pobre, o niya ang halin diretso sa FTI, sila mo ay muhatag niya na.
12: Si Mayor Nestor Archival, gawas pagbaligya sa balatong bugas, ang kagamhanan sa dakbayan mamalit o manghatag usap ang bugas ganto sa mga mulupyo sa syudad, human magkakuha o 145 milyon espeso gikan sa nasundong kagamhanan alang sa maong katuyuan. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
11: Radyo mo nationwide.
14: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. basta naay Alaksan Extra.
2: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
18: Maayo na lang, naay Kidilit.
19: Chewable paracetamol and candy flavors.
20: Di ko mabala ka, kay dali ray painom.
15: United Home. Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner, Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
22: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
23: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
24: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension, vitamin D3. Aron malikin ang taas ng silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
27: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
28: Sports ngayon. Sports ngayon.
10: Atong dawaton ang atong sports update gikan sa atong international boxing judge o sports analyst nga si Radyo Man Edward Ligas. Radyo Man Edward, may buntag.
29: May buntag kasama nga Marisa kini atong balita sa sports gitud kanyo sa DTX 500. Ngay abot na kagapong adlaw ang kontra ni WBO Asia Pacific champion na Joseph Da Hunter Sumabong nga si Chow Chin Chow no sa nga taga Thailand si Chow sugat kini no sa kining matchmaker mismo nga si Ronel Robles no pag-abot ini dito sa Panglao International Airport no si Chow maoy WBC o PBF silver champion no og makigsuklay ay kinig kumo ani Sumabong karong adlong Sabado, Hulyo 11, diya sa It's in You Border Gymnasium Gym sa Tagbilaran City. Kining si Chow wala pa kinipildi uga nindot kining away no kaya si Sumabong nangando isa pud nga makaaway ug usa ka world title fight iyang gustong awayon si Oscar Culiaso nga mooy unified champion sa WBO